Pero ang isa sa mga keyword na binabanggit po dito ay live together in unity, no? Mahirap po kasi na gawin na magkaroon tayo ng unity. Lalo-lalo na magkakaiba tayo ng direksyon sa buhay, magkakaiba tayo ng mga talento, magkakaiba tayo ng mga iniisip, especially yung upbringing po natin ay magkakaiba. Pero tinatawagan po tayo, ang panawagan ng ating Panginoon ay magkaroon tayo ng unity, no, sa ating pong buhay, sa family po natin o sa church, sa community. Kaya naman ang acronym po natin ngayon. Ayan. Ay kung may notebook na kayo, naisulat po natin yung BOND, B-O-N-D, no? BOND, B, build each other up, no? O, offer forgiveness and grace, and nurture communication and connection, and D, depend on God together. Ulitin ko po, ano? B, build each other up, no? Buuin daw po natin ang bawat isa. Letter O, offer forgiveness and grace, mo, mag-alok tayo ng kapatawaran at biyaya, yan. At N ay nurture communication and direction, ating pong alagaan, ating pong komunikasyon at yung ating pong koneksyon, yan. At depend on God together. Sama-sama po tayong umasa sa ating Panginoong Diyos, no? So, yan po yung bond. So tayo po ay tingnan natin yung letter B. Doon sa ating acronym na BOND, build each other up, no? Buuin po daw natin ang bawat isa. Alam niyo po, ang pagkakaisa sa pamilya ay nagsisimula kapag ang mga miyembro ay naghihikayat po sila, nag-encourage po sila at pinapalakas po nila ang bawat isa, no? Sa pamamagitan po ng kanilang mga salita at sa pamamagitan din ng kanila pong mga kilos, no? So, yan po pala, inag-uumpisa sa puso po natin. Kailangan, ang focus talaga natin ay magkaroon tayo ng unity. No? Encourage po natin ang bawat isa na magkaroon ng unity. Yan. So, magitan po na atin po mga pagsasalita. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:11, therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing, no? Encourage daw po natin, no? Palakasin po natin ang loob ng bawat isa, pati bayin po natin ang bawat isa gaya ng ginagawa ninyo sa katotohanan. Kaya nga, mga kapatid, mga kaibigan, medyo mahirap po, no? Dahil minsan, katulad ngayon, puro ang nakikita po natin, puro away, no? Yung naghihidwaan sa ibig sa social media, no? Kakaroon tayo ng mga ganyan. Napakahirap po na magsalita ng mga encouraging word. Yung mga words na nakakapataas ng kalooban ng mga tao. Pero ito po ang sabi, no? Encourage daw po natin ang bawat isa. Huwag po nating pababain yung moral ng iba, kundi magsalita tayo ng mga mabubuting mga salita na mga pagpapataas ng kanila pong mental, social at spiritual na buhay, no? Kaya nga po, sabi dito sa Ephesians 4:29, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful and building others up, no? Yun po pala, maari po pala nating pigilan yung sarili natin dahil sabi dito sa Efeso, huwag sanang lumabas sa ating pumawibig, no? Ang anumang masasamang salita, kundi, so dalawa po ito, maaari nating pigilan yung sarili natin at itulak natin yung sarili natin na tayo po ay magsalita ng mga salita na makakatulong na magpatibay ng iba. So it boils down to decision, no? Bumabalik po pala ito doon sa ating pong pagdidesisyon kung magsasalita tayo ng hindi maganda sa kapwa natin o kaya naman tayo po ay magsalita ng makaka-encourage sa kanila. So what would it be? Yan. Ang una dito sa atin ay be, build each other up, no? Ang pangat ng mga salita ay hindi po ito nakapagpapatatag ng mga tao, no? Ito po ay nakakababa ng moral ng mga tao.
So I hope ang decision po natin ay magpatatag, magsalita ng encouraging words. Sabi po ni Mario Puzo, no? The strength of a family, like the strength of an army, is in its loyalty to each other. Oh, ang lakas daw po pala ng isang pamilya, tulad ng isang lakas ng hukbo, ay nasa katapatan nito sa isa't isa. Oh, kapag tayo daw po ay loyal sa bawat isa, kapag tayo ay malapit sa bawat isa at nais natin na maging united po tayo, nagiging matatag ang ating pong pamilya. No? So, totoo po pala dapat tayo sa buhay, sa mga kasama po natin, no? Maging loyal po tayo sa kanila. Sinasabi natin yung totoo. Minsan, ang pagsasabi ng totoo, no, kahit ito ay minsan nakakasakit, ay nakapagbubuo ng pamilya. No, kasi nagiging totoo ka sa kapwa, sa pamilya mo. Sabi naman ni Brad Henry, families are the compass that guides us. No, ang pamilya daw po ay ang compass na nagdidirect at gumagabay sa bawat isa sa atin. Kaya nga kung united ang ating pong family, no, magiging tama yung ating pong landas. No, tayo po ay dadako at patuloy na tayo ay magkakaisa. So, yan po yung B. Build each other up. At sunod naman po doon sa ating pong acronym na BOND ay O. No? Offer forgiveness and grace. No? Mag-alakbo po tayo ng kapatawaran at biyaya. No? Actually, wala pong pamilyang perpekto. Yung ang pagbibigay po ng kapatawaran, ito po ay susi, no, na mapanatili po natin ang pagkakaisa at mapanumbalik po natin ang nasirang relasyon. Yan. Kaya napaka-importante po, no, to forgive, no, at magkaroon tayo ng biyaya, no, doon sa mga tao na nagkasala sa atin. Sa Colossians 3:13, ito po ang sabi, bear with each other and forgive one another. Forgive as the Lord forgave you, no? Ito po ay hindi lang po itinuro sa atin na magpatawad tayo sa isa't isa. Ang binabanggit po natin dito sa banal na kasulatan ay meron tayong standard ng pagpapatawad. Paano ba tayo magpapatawad? Minsan tayo nagpapatawad. O, pinapatawad na kita, huwag ka nang magpapakita sa akin. Okay? O kaya naman, pinatawad na natin yung tao. Pero bakit kapag nakikita natin siya, naiinis pa rin tayo, kumukulo pa rin yung ating pong mga dugo, no? O ang sabi po sa atin dito ay patawarin ang isa't isa. Paano daw po? Binigil tayo ng halimbawa ng ating Panginoon. Sinabi dito, forgive as the Lord forgave you. Patawarin daw po natin ang ating pong kapwa katulad ng pagpapatawad ng ating Panginoon sa atin. Actually, hindi na tayo, wala na tayong kapatawaran. For the wages of sin is death, no? Tayo po sana ay papatayin at papalusahan ng kamatayan. Pero dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, hindi lang niya tayo pinatawad sa ating pagkakasala, kinuha pa niya yung parusa na dapat para sa atin. Nabayubay siya po sa cross ng Kalbaryo. No? Naipako siya doon sa cross ng Kalbaryo. Binayaran niya. No? Na dapat tayo yung nandun sa cross. Tayo dapat yung pinarusahan. Pero tayo po ay tinanggap ng ating Panginoon, pinatawad ng ating Panginoon. So yan daw po ang standard. Paano mo papatawarin yung kapwa mo? Oh, forgive them as the Lord forgave you. No? Yun po pala ang naging standard dapat natin. Sa Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. No? Ito po ay isa pa rin doon sa mga salita sa banal na kasulatan na pinapakita sa atin kung paano tayo magpatawad. Magpatawad tayo katulad or gaya ng pagpapatawad sa atin na ating Panginoong Diyos, oh, kay Kristo Jesus. Now, ang ating Panginoon po kasi, siya ang pinadala ng Diyos Ama para siyang maging kabayaran.
No, dahil sa Panginoong Jesus, tayo ngayon ay naging connected muli doon sa Diyos Ama. If we accept Christ as our personal Savior, connected tayo muli sa Diyos Ama. Sino nagkoconnect sa atin? Ang ating Panginoong Hesukristo. O, pinatawad tayo ng ating Panginoong Diyos sa magitan ng pagpapatawad ng ating Panginoong Jesus. Kaya, kung may mga nagkasala sa inyo, patawarin din po natin sila. Gaya ng pagpapatawad sa atin ng ating Panginoong Diyos. Sabi po ni George Bernard Shaw, a happy family is but an earlier heaven. Ang ganda po, no? Nakikita nyo ba na ang inyong pamilya ay parang isang langit-langitan dito? At ito ay nagpapakita na ito ay magandang samahan na maaari rin nating makita doon sa langit. Kaya nga kung tayo ay united, kung tayo ay masayang pamilya, no? Ito po ay langit na nandito sa mundong ito. Sabi naman ng isang hindi kilalang author, family means forgiving over and over again. Ang ganda po, no? Ang ibig sabihin daw po ng isang pamilya ay ang paulit-ulit na pagpapatawad. Kung ano pang naging kasalanan ng ating pong kapamilya, kailangan natin silang patawarin palagi. No? Dahil tayo ay kasama sa pamilya. Ang sabi naman po dito sa ating pangatlo na nating letra sa ating pong acronym na BOND. Okay? Nurture Communication and Connection. No? Alagaan daw po natin ang komunikasyon at yung connection natin. Ang bukas po kasi na pagmamahal at ang regular na komunikasyon ay napapanatili sa pamilya ng malapit na magandang samahan. No? Nawawala yung pagkabahabahagi sa atin. At nagkakaroon tayo ng kaunawaan. No? Kaya kailangan po na tayo ay magkaroon ng open communication. Nag-uusap. Hindi lang po basta nag-uusap ng mga kung ano-anong mga bagay sa paligid. No? Kundi nag-uusap tayo kung ano yung mga plano, nag-uusap tayo kung ano yung mga feelings, nag-uusap tayo kung ano yung makakabuo ng ating pong pamilya. Sa Proverbs 15:1, ito pong sabi, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. No? Ang ganda po ng kawikaan na ito, lagi pong nababasa po ito. Ang malumalay daw po na sagot ay pumapawi ng puot. Ngunit ang masakit na salita ay pumupukaw ng galit. No? Alam niyo po, minsan ganyan ang nangyayari. No? Lagi ko nasasabi yung mga road rage. No? Kasi lagi po ako nag-drive araw-araw. No? Nakikita ko po yan. Nagagalit yung mga tao dahil sa nasingitan. Nagagalit yung ibang mga tao dahil ang bagal-bagal. No? Nagagalit yung mga tao dahil sa nakaharang yung mga motor at bumababa sa mga sasakyan, minsan nagsusuntukan. Nakikita rin po natin yan sa social media. No? Pero kung tayo daw po pala ay cool. No? Kailangan daw cool po tayo. Na kahit tayo ay minsan hindi maganda yung pagsalita natin, magpagsalita sa atin na narinig natin, kung daw tayo ay magkakaroon ng malumanay na pagsagot, no? Nawawala po yung galit ng tao sa atin. No? Pero kung sila po ay sumisigaw, no? At tayo naman ay sumasagot rin ng pabalang din at sumisigaw din, eh talagang magkakaharapan, no? At magkakapang-abot. At hindi naman po maganda ang mangyayari, no? Ikaw ay naabala na, no? At ikaw pa ay na-late pa sa baka napagalitan ka pa ng boss mo dahil sa late kang dumating. At yung pagka-late mo ay dahil lang sa ikaw ay hindi naging cool, no? Sa iyong pagda-drive. Kaya napaka-importante po, no? Na tayo ay maging cool. Sabi naman po sa James 1:19, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to anger. Mm.
ang bawat isa daw po ay dapat maging mabilis sa pakikinig, no? Mabagal sa pagsasalita at mabagal sa

at atin pong iniintindi lahat ng mga salita. No? Pag sinabi namang mabagal sa pagsasalita, hindi ka agad sagot na sagot. No? Hindi mo pa nga naintindihan yung sinasabi. Eh. Sagot ka na agad. No? Kung ikaw man ay sasagot, kailangan linawin mo ang mga bagay-bagay na hindi mo naintindihan. No? Kaya nga napaka-importante, mabagal, no? Mabagal magsalita. Pero mabilis makinig. Focus on understanding. No? Alam nyo, minsan ganito ang nangyayari sa atin. Eh. Tayo po ay nakikipag-usap. Sa halip na tayo ay makinig, ay iniisip natin kung ano yung isasagot natin. No? Yan ang problema. Ang iniisip agad yung sagot sa halip na intindihin yung sinasabi. At syempre, ang sinabi pa po dito ay mabagal sa pagkagalit. No? Huwag tayong basta-basta nagagalit. Kahit pa parang tayo ay unfair sa atin. No? Minsan, sa halip na ikaw na sana yung nakapila, no? Biglang may sisingit sa'yo na motor, may sisingit na tricycle. No? Hayaan mo lang sila. Huwag kang magalit. No? Kailangan tayo ay mabagal sa pagkagalit. Ang sabi po ng isang Chinese proverb, no? To understand your parents, talk to them. To understand your children, listen to them. Oh, tama po ba ito? Parang tama, no? Isang magandang proverb. Upang daw maunawaan po natin ang ating po mga magulang, kausapin po natin sila. Pero kung gusto daw po nating maunawaan ang ating pong mga anak, ay makinig tayo sa kanila. No? Minsan, tayo, salita ng salita, salita, hindi tayo nakikinig. No? Nakakalungkot na sasabihin sa atin ng ating pong mga anak, makinig ka kasi mami. Oh, nakakalungkot yan. Kaya kailangan po, no, tayo ay makinig kahit sa ating pong mga anak dahil lang sayo po dito sa Chinese Proverbs. No? To understand your children, listen to them. Sabi naman ni Tony Gaskins, communication is a relationship. Is like oxygen to life. Without it, it dies. So, kapag tayo daw po ay nakikipag-usap, yung communication o pakikipagtalastasan, ito daw po ay ang hangin o oxygen, no, ng ating pong buhay. Kung wala ang pakikipagtalastasan, no, mamamatay tayo. Tama naman po yun. No man is an island. At ang pinakahuli ay yung letter D, depend on God together. Okay? Sama-samang umasa sa ating Panginoong Diyos. Yun. Ang nagkakaisa pong pamilya ay dapat nakasentro sa Diyos. No? Umaasa sa Kanya para sa lakas, para sa karunungan, at para sa kapayapaan. Okay? Sa Joshua 24:15, ito po ang sabi, but as for me and my household, we will serve the Lord. No? Yan po ay isang panawagan, no, ni Joshua doon sa mga kasama niyo doon sa Israelita, no, na binanggit niya sa kanila na sinabi, ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Diyos. Yan din po ba ang ating gustong sabihin? Yan din po ba ang laman ng puso natin na tayo po ay maglingkod sa Diyos? O wag nawa pong kayo lang ng mga ama, wag lang kayong mga ina. Kailangan tayong lahat kasama ng ating pong mga anak, tayo po ay maglingkod sa Diyos. Sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and He will make your path straight. No? Magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Hindi lang po sana tayo, kundi ang pamilya rin natin ay magtiwala sa ating Panginoon. Kaya nga po dito sa letter D, depend on God together. No? Sabi sa isang hindi kilalang manunulat, a home with a godly foundation cannot be shaken. No? Kung gusto nyo buong maging matatag ang inyong pamilya, no? Ang ating po maging pundasyon ay ang pagiging maka-Diyos. Tayo po ay laging tumatawag sa ating Panginoon. At tayo po ay laging nag-aaral ng kanyang banal na salita. Kaya naman, dito po sa ating pong pinag-uusapan, no, yung acronym po natin na BOND, B, build each other up,
O offer.

forgiveness and grace, and nurture communication and connection, and depend on God together. Ang pagkakaisa po ng pamilya ay hindi nangyayari ng hindi po sinasadya. No? Kailangan po itong sadyang sinisikap kapag pinatatag po natin ang isa't isa, yung nag-alok tayo ng kapatawaran, yun, nagpapalaki tayo ng communication, inaayos natin yung communication sa ating pong buhay, at umaasa tayo sa ating Panginoong Diyos, lumilikha po tayo ng unity o pagbuklod na ito po ay hindi lang ngayon, kundi ito po ay nagtatagal. No? Ang inyong pamilya po, mga kaibigan, ay maaring mamuhay ng nagkakaisa. Simulan na po natin ito, no, sa magitan po ng paggawa ng mga hakbang, no, upang palakasin ang ating pamilya. No, tandaan po yung bond, no, magkaroon tayo ng pagmamahal, no, build each other up, no, magkaroon ng pagpapatawad na merong biyaya, magkaroon ng komunikasyon at koneksyon, at tayo po ay sama-samang umasa sa ating Panginoong Diyos. At hindi po magtatagal ay magiging buo ang ating pong pamilya, at tayo po ay lalong magiging masaya na magkakasama-sama, gumagawa at patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na nasa mga langit ka, muli po kaming tumatawag sa inyong banal na harapan. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na kayo ang nakakasama namin sa aming pong buhay. Magkaroon nawa po kami ng masaya at nagkakaisang pamilya, dahil kayo po ang siyang magbubuo sa amin. Kayo ang magpapalakas sa amin, at kayo po, Panginoon, ang patuloy na magbabasbas at gagabay sa amin. Sa aming pong buhay, nawa ang pamilya, nawa kayo ang siyang makasama po namin. At patuloy na kami ay palaguin, hindi lang po sa physical, hindi lang sa social, kundi pati na rin sa spiritual na buhay namin. Maraming po salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, mga kaibigan, sa patuloy niyong pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. No, inaanyayahan po namin kayo sa susunod nating pagkikita. Nawa po ang pagpapala ng ating Panginoon ang inyong maranasan, at kayo ay patuloy na gabayan niya sa inyong buhay. Magandang umaga po sa inyong lahat.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat, mga kababayan. Nagbabalik po ang ating pong programa. Ano po, saan man pong paanig kayo ng mundo, saan man po sa Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, ako po si Pastor Robert. At tayo po ay napapakinggan po. Live po tayo sa Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. At maaari rin po itong mapanood sa Adventist World Radio official YouTube and Facebook pages. Kasama na rin po natin, syempre, ang ating pong partner, ano po, ang NTF LCAC Facebook page. At magpapatuloy po tayo sa ating paglilingkod ngayong pong umagang ito.
1: At ngayon, ngayong August 11, 2026, nais namin kayong maging bahagi ng aming programa kung saan ating tatalakayin ang mga kwento ng pababalik loob at pagbabagong buhay. Ako po si Kin.
2: Mga minamahal po namin mga taga-subaybay sa tulong ng Diyos, bayan at pamahalaan. Ating tahakin ng landas ng kapayapaan at pagunlad para sa lahat kasama ang ating mga kapatid na nailigtas mula sa maling landas at kapahamakan. Ako po si Pastor Rosler.
0: At sa bawat kwento po ng bagong simula at pag-asa, patuloy po natin ipagpasalamat at maging inspirasyon sa ating lahat
1: ang binagong buhay. At yan, bago po tayo magpatuloy, let us seek the guidance of our Creator through a prayer.
0: Tayo po ay manalangin at ating hilingan po si Pastor Zamora na pangunahan tayo sa ating pong panimulang panalangin.
2: Mga kaibigan, nasaan man kayo ngayon, pansamantala po tayong huminto at tayo po ay manalangin. Dakilat mahabagin naming Panginoon, sa oras na ito, muli po kaming magtatalakayan. Ito po para sa ikabubuti, lalo't higit ng mga kapatiran, mga kaibigan naming naligaw ng landas. Sa oras na ito, Panginoon, humihiling kami ng paggabay upang mapagpala ang mga taong makikinig. Ingatan po ang lahat ng aming mga tagapakinig sa radyo, sa Facebook o saan mang dako ng social media. Sana Panginoon ay maging makabuluhan sa kanila ang mga discussions na aming gagawin. Sa pangalan ni Jesus, amin tong hinihiling. Amen.
1: Amen. Ayan, maraming salamat po, Pastor Zamora. At kamusta naman po kayo, Pastor Robert, Pastor Ross? Kamusta po last week? Medyo pasensya na po at wala kami. Mahalaga yung meeting na pinuntahan namin. Kinuha namin yung commitment ng mga government agencies sa buong Pilipinas para sa pagpapaigting ng kampanya natin para sa kapayapaan.
0: Okay na okay lang yan. Ano, at alam naman natin na talagang tayo ay mga abala, pero ganoon pa man, meron gusto nating ipagpatuloy ano, ang paglilingkod sa ating pamayanan. At si Pastor Zamora ay busy rin ang kanilang family, nasa transition yan sila, ano? Sila ay nag-move na dito, Sir Kin, sa Thailand, ano? Nasa Thailand na ang kanyang family at magkakasama na kami dito.
1: Oo, mabuhay po kayo.
0: However, mas magiging ano, makabuluhan ang ating paglilingkod at tayo naman ay laging nariyan sa Pilipinas.
1: Apo.
2: Yun nga, Sir Kin, ano? At sa ating mga kababayan, natutuwa tayo kasi tayo man ay nandito sa ibayong dagat. Subalit, pwede pa rin po tayo magsama tulad sa mga programang dito. If there's a will, there's a way nga daw. Kasi wala tayong gustong gawin kundi tulungan itong mga kababayan natin na minsan ay nasadlak sa madilim na landas. So bali tayo po yung magpapatuloy. Last week, kasama natin ang presidente, Pastor Robert, ano, ng Adventist General Conference, World Church ng Seventh-day Adventist. Nandito po sila sa Thailand. Tapos kasama natin si Ambassador Tejano upang ilunsad ang mga magagandang programa patungkol din po sa ating mga ano, sa ating
0: kababayan
2: Pilipinas. Opo. At Pastor Robert, siguro premature kong i-announce ko ngayon, pero excited talaga ako, Pastor Robert. Nung Sunday, Sir Kin, alam mo, meron kaming nakausap na ating sa AWRKers na leader din doon sa Aklan ng mga FRs. At napakarami nila, Sir Kin, napakarami talaga. At maraming istorya tayo doon maririnig. Pastor Robert.
0: Yeah. So we will be featuring actually, hindi ko alam kung naimbitahan na natin yung presidente doon sa Aklan, Junicio Placido. So, isa sa mga FRs natin na talagang masidhi yung kanyang damdami na patuloy ano, makapaglingkod sa pamayan at maalagaan yung ating mga FRs. At alam naman natin na kasama natin ang government, syempre. This is a whole nation approach. At kagaya nga ng sinasabi natin palagi na it takes the whole village to raise a child. Kaya sama-sama tayo talaga sa ating mga advokasya para masiguro ang kapakanan kabutihan at welfare ano po ng ating mga kababayan. Kaya Pastor Zamora, siguro Sir Kin, pwede na nating ipakilala yung ating pong bisita ngayong araw.
2: All right. Ipakilala po natin ang ating natatanging panauhin ngayong umaga. Ang ating panauhin ay National Program Manager ng Peace and Development. Mabuong bansa, mapayapa o PDBBM sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na tumutulong sa ating mga kababayang ang naging bahagi ng armadong pakikibaka na ngayon ay nakapagbagong buhay sa tulong ng programa ng pamahalaan. Mga kaibigan, buong bayan, buong bansa, akin pong ipinapakilala ang ating panauhin. Walang iba kundi si Director Meramel Garcia Laksa. Magandang umaga po, Director.
3: Maganda at mapayapang umaga po sa ating lahat. Salamat sa Diyos at umaraw na po. Nasisilayan po na ang aring araw. Ano po? And of course, isang magandang umaga po sa lahat po ng ating mga tagapakinig ngayong araw na ito.
0: Maraming salamat po, Director Laksa, sa inyo pong pagpapaunlak sa programang ito na kayo po ay makasama po natin at live po tayo, ano, 89.1 FM dyan po sa Manila at tayo po ay kasama nakacross po sa iba't ibang mga stations all across Philippines and even all across Asia sa atin pong mga social media pages. At karangalan po namin na sa araw na ito ay makapanayam kayo. Sir Kin.
1: Yes, Pastor. At ayan, Director, para po sa ating mga manonood, no, para po malaman nila, maaari nyo po bang ibahagi sa amin kung ano po ba itong Peace and Development, Buong Bansa Mapayapa o PDBBM? So paano po ito nakatutulong sa ating mga kapatid na minsan napasali sa armadong pakikibaka at ngayon ay nagnanais ng makapagbagong buhay?
3: Opo, ito pong ating Peace and Development, Buong Bansa Mapayapa program ng DSWD. Ito po ay actually, it's a baby program. Ano po, because this was just recently established during the time of Secretary Rex Gatchalian when he came in the department and he joined the DSWD ano po, in 2023. So basically, it's a DSWD's flagship peace-building initiative that promotes yung ating inclusive, sustainable, at community-driven na peace. Ano po? Sa makatwin, ito po yung ano, pagsasama-sama ng iba't ibang or convergence of different peace and development interventions ng DSWD. Kasi po, nung unang panahon, oh, di ba? Tanda-tanda.
0: Para unang panahon talaga.
3: Na-use ako sa DSWD, sir. Ano po? So, way back po kasi, nung wala pa si Secretary Rex sa department, ang Peace and Development Initiatives po kasi ng DSWD ay hawak po ng iba't ibang opisina within the DSWD. Ano po, meron pong programa ang disaster, merong programa ang operations, ano po, meron programa yung tinatawag namin sa sustainable livelihood. So lahat po yan, pinagsama-sama na sa isang program, which is the Peace and Development Buong Bansa Mapayapa Program. And basically, ito po ating PDBBM program, ano po, ay tinutugunan din po nito yung 5-point peace agenda ng ating gobyerno. Ano po? Kumbaga, hindi lang talaga siya naisip, ay, magkakaroon tayo ng ganitong programa. Hindi po. Talagang naka-angkla siya doon sa 5-point peace in the point agenda ng gobyerno at the same time ng ating PDP 2023 to 2028, yung Philippine Development Plan po, ano, basically on the delivery of social protection and socio-economic interventions to former members of non-state armed groups. And this is our...
1: Ma'am, medyo nawawala po yung...
0: Nawala po yung kanyang audio.
1: Opo, nawala po yung audio niya.
3: Hello, hello.
1: Ayan, ma'am.
3: So yung pong terminology yung tinatawag, ginagamit natin is former members of non-state armed groups. Ano po? Pag pinag-usapan natin itong FMNSAGs, this includes former rebels or yung mga friends rescued natin, including yung mga decommissioned MILF combatants, mga MNLF, and of course, yung mga former violent extremists. So lahat po yan ay binuo ng DSWD into one program, which is the Peace and Development Buong Bansa Mapayapa.
1: Ayan, napaganda po. Napaganda na nabanggit ni Director yung 5 peace agenda ng ating pamahalaan. At hindi lang yun, it also recognizes yung peace and development na they go hand in hand. Kailangan sabay natin silang paigtingin at i-pursue. Kasi even the United Nations, yun nga, lagi nilang binabanggit sustainable, it's always sustainable peace with sustainable development. Pareho po, kailangan sabay sila. Hindi pwedeng may priority na isa kasi may iwanan. Pag naiwan yung isa, babaliwala lang yung isa po. So they always go hand in hand, peace and development.
0: Kaya talagang Pastor Zamora, Sir King, we want to commend, the programs of our government, as far as this social welfare is concerned, lalo na sa ating mga FR, Kaya nga alam niyo, Ma'am Director Laksa, maraming nagsiselos sa mga FR eh. Sabi niya, ang daming programa ng gobyerno, talaga namang buhos talaga ang programa para sa kanila. At tayo po, nagpapasalamat tayo sa ganitong pong magagandang mga advokasya at mga programa ng ating gobyerno para talaga mas maabot natin yung kapayapaan na nais natin at makarealize yung ating mga kababayan na it's not time na to attack the government, kundi magtulungan tayo para, at ang gobyerno naman nandyan talagang gumagawa ng mga programa para sa ating mga mamamayan. So, yes, Pastor Zamora, baka meron kang gusto comment.
2: Natutuwa ako, pinapakinggan ko yung mga responsibilidad at kung yung mga advokasya ng PDBB. Sabi ko, napakaganda pala talaga. At magandang binobroadcast po natin ito, Sir Kin, kasi napapakinggan nila na, may ganito pala. Kasi ako, personally, personal knowledge, hindi ako masyadong aware dito, pero ngayon pinapakinggan ko, very systematic pala talaga ito, mga kaibigan. So kayong po, nakikinig ngayon, may makilala po kayo na may gustong lapitan. Narito po si Director. At nakikita kong malaki ang maitutulong niya, lalo't higit sa ating mga kababayan nandyan sa mga kabundukan pa ngayon. O kung kayo po'y nakatune in ngayon dito sa amin, narito po si Laksa, Director Laksa, mga kaibigan. Isa na namang bagong pag-asa at mainit-init pang pag-asa ang iniahatid po namin sa inyo. Pastor Robert.
1: Ayan, ito nga po, nabanggit yung mga napakaganda ng mga initiative ng DSWD. So, maaari nyo po bang ibahagi sa amin? Ano ba yung mga eksaktong programa ng mga activities ng DSWD dito sa ilalim ng PDBBM na nakatutulong sa ating mga kababayan na friends rescued o fully reconciled?
3: Actually, Kuya Kim, ito yung ating unang-una na talaga binabandera sa programa ng PDBBM. At ito rin yung marching order sa amin ng ating Secretary of Executive, which is a social case management service. Mm-hmm. Ito yung, kasi nung nakaraan po kasi, di ba, when we provide interventions, when we provide services to the former rebels or the friends rescue, hi, hello, goodbye na. Ito ba, ganun lang siya. But this time, because of the social case management service, we monitor. So once na ibigay yung intervention sa ating mga friends rescued or yung mga former rebels po natin, minomonitor po sila ng ating mga case managers. Meaning, hindi po sila iniiwan pagkatapos mabigyan ng servisyo. So kumbaga, from day one up to the last day na sabihin natin, based on the assessment of the case manager, okay na po sila. They can stand on their own, self-reliant na sila. So dun pa lang natin i-close yung case nila. So, ito yung ating social case management service. Kasi nga po, through the social case management service, patuloy din po kasi nitong dinedetermine ano pa yung needs ng ating mga former rebels or yung ating mga friends rescued aside from those services and interventions provided to them by the DSWD. So, possibly, i-refer din natin sila or i-endorse natin sila sa other government agencies or maaaring sa mga NGOs din or CSO partners natin for provision of other interventions na makakasagot dun sa kanilang transformation, healing, and recovery at nang tuluyan na rin po silang mag-reintegrate sa kanilang mga communities. And not only that, we also have what we call yung ating pamana, payak at masaganang pamayanan. Dalawa pong track yan. Yung community-driven track, which is basically mga infrastructure po ito. And then yung ating livelihood track. So yung provision of seed capital fund sa ating mga beneficiaryo. And we also have what we call the case management for children in situations of armed conflict. So kung yung ating social case management kanina ay para doon sa mga adult, the former rebels, ano po?
0: Wow.
3: Itong, meron din tayong special case management for those children in situations or involved in armed conflict. Para lang sa ganun, mas mahubog din po natin sila in such a way na yung naging experience nila in the armed conflict ay mabago po natin yun at matulungan natin maibalik dun sa normalcy ng kanilang buhay. And also, we have the capacity building on peace, governance, and resilience. And ngayon po, aming ikakaskade ngayon yung tinatawag namin peace education module. Kasi naniniwala po kami, lahat ng efforts namin ay masasayang lang kung yung the concept of peace sa ating mga beneficiaryo ay medyo mababaw pa siya. Ano po? Kasi di ba we want a sustained peace. Para nang sa ganon, masustain din natin yung development. So yung that peace education module po ang isa sa ating i-strengthen at i-capacitate sa ating mga beneficiaryo. And at the same time, meron din po tayo doon sa ating mga kapatid sa Bangsamoro. Ito po yung Bangsamoro Transitory Family Support Package. And this is basically for the decommissioned MILF at magsisimula na rin po tayo sa mga MNLF. So ito po yung provision ng mga cash for work, educational assistance sa mga anak nila or next of kin, at ganun din ang mga seed capital fund sa ating mga kapatid na mga MILF and MNLF. At hindi lang po nalilimita doon. Sabi ko nga, as part of the whole of government approach, as part of the convergence program of the department, based sa assessment ng mga case managers natin, ng mga social workers natin, maaari din po kasi silang i-refer sa other DSWD programs like Fortis, yung Lawa at Binhi, at ganun din yung Walang Gutom program. So currently, meron na rin po tayong mga former members of non-state armed groups na miyembro na rin po ng Fortis. So it's a whole package of services for our former members of non-state armed groups to help them, ano po, na ma-rebuild yung kanilang buhay until the time comes na, yun nga po, na mention ko kanina, ay magiging sustainable na at self-reliant na po sila.
0: Wow, napakarami na to, ano, Sir Kin, at ano, sinusulat ko isa-isa kasi gusto natin bigyan to ng strong emphasis, ano, para sa ating mga kababayan na nakikinig at gusto natin talagang lupo.

Mga kaibigan, patuloy po kayo nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay at patuloy po nating makakasama ang ating minamahal na Direktor, Direktor Meramel Garcia Laksa.

0: Nakakatuwa sa ating pong kaninang discussion ay talagang complete po eh, no? Wholeness talaga yung kanilang holistic, yung kanilang approach at katibata, at meron din silang ibang approach sa ating mga former rebels at sa mga nariyan pa sa bundok na nag-iisip na bumaba, no, mga kaibigan, mga
1: Asa sa Mora.
0: kami taga-subaybay. At mga kaibigan, nabanggit ni Ma'am Alak sa kanina na ang mga bata talaga ay talagang meron din silang ibang approach, at natutuwa po ako. Alam niyo po ba na ang banal na kasulatan ay sinasabi, turuan mo ang bata sa dapat niyang lakaran. Train a child in the way he should go. So when he is old, he will not depart from it. Ano po, mga kaibigan, ito pong tekstong ito ay talagang dito ko inaangkor yung kanilang gawain sa ating mga bata. At the same time, meron din po silang approaches para sa mga involved na po sa armadong pakinggan.
1: Siguro, Pastor Zamora, no, unknowingly, yung programa naka-anchor sa biblical principles din eh. You know, so, thank you for emphasizing this, Pastor Zamora, sa mga kababayan natin. And this is what the government is doing, anchored in the principles talaga na yung train up a child. Kaya nakita ko dito, Sir Kin, yung sustainability ng approach ng programang ito. Sustainable talaga.
2: Opo.
1: Yung hindi basta minsan lang, one time, big time na tulong para sa kanila, din iiwanan na ng government. Pero what I'm seeing here dito sa programang ito, may pamana, may livelihood, may para sa mga children, may cash for work, at napakarami pa na isa-isahin natin to siguro, at ipapa-share natin kay Director Laksa, no? Yung mga specific na mga projects na nagawa natin sa iba't ibang panig ng bansa. Pero what I'm saying mga kababayan, ito po ang ginagawa ng gobyerno natin. Ano po, ito po yung gobyerno ninyo na sinusuportahan natin, ano po, para sa ating mga kababayan. Sa Sir Kin, baka meron kang gustong bigyang emphasis dito.
2: Opo, no, napakaganda ng ginagawa ng DSWD. Kitang-kita yung genuine concern ng ating pamahalaan para sa ating mga kapatid na FR. So, dun kita na binibigyan natin ng special attention yung need sa mga bata kasi iba yung pangangailangan nila. So, kitang-kita na hindi lang basta ma-implement yung programa, hindi lang basta maibagsak yung programa, sinusubaybayan nila yung bawat FR natin na mapabuti sila, tinitingnan kung ano yung kahantungan nila. And also in the spirit of the whole of nation approach, nire-refer pa nila sa ibang government agencies para lang tunay na matulungan itong mga FR. Kaya napakaganda, sustainable, napakaganda, at kitang-kita na makakamit natin yung goal natin sa ginagawa ng DSWD, Pastor.
1: Nakakaingit na talaga yan, ha? Kaya alam nyo, marami talaga, lalo na sa Mindoro kung saan kami nang galing, talagang sana FR na lang din kami. Ang daming programa ng gobyerno, buong pamilya, mga bata, bakit sila lang? Marami na nagsiselos, ha? Bagamat mayroong ibang programa sa iba pa nating mga kababayan, ang DSWD. Pero ang nais nating ibigyan ng emphasis dito, may programa ang ating pamahalaan para sa ating mga friends rescued, sa mga fully restored, mga fully reconciled na mga kababayan natin sa mga FRs natin. Ma'am, can you cite, yung mga one or two na mga examples o mga specific projects na ginagawa ng ating DSWD para sa ating mga FRs?
3: Actually, dami, no, sir? Nagagalit na po yata ang mga friends rescued natin na association ng ating natulungan overall since we started itong ating Peace and Development Bumbasa Mapayapa program. But just to tell you what, ito po, specifically for our region in Mimaropa. Kasi po, itong aming field office din sa Mimaropa ay napakasipag din po, na talagang hanapin at tulungan itong ating mga friends rescued natin sa area ng Mimaropa region. In fact, we have a lot, actually. Ang dami ng aking listahan na hawak ngayon.
1: Go ahead, ma'am.
3: In Oriental Mindoro, Bulalakaw. Meron po kami dyan yung Benly Pamanang Kabuhayan ng Tribong Hanunuong Mangyan. So, yung mga Mangyan groups po natin dyan. Ang ganda po ng ating naging livelihood project sa kanila. At yun nga po, yung nakukwento ko din kanina, yung sa area ng Kabangkalan natin, yung bago lang pong inaugurate ng ating Secretary Rex Gatchalian na tinurn over sa NGO. Yung pong bridge na yon ay napakaganda po. And take note, sir, ang mura lang ng bridge natin. Pero ang tatag po talaga niya. Ano po. So ang naging counterpart ng ating mga friends rescued is the labor. Uh-huh. Sa paggagawa po ng bridge na yun. Of course, syempre, andin asyan pa rin ang tulong ng ating DPWH sa pagkatayo po ng bridge na yun. But basically, yung labor ng ating mga friends rescued po ang talagang number one na in-strengthen natin doon sa project natin na yon. At marami pa po even in Region 2, marami pa rin po tayong mga areas dyan na natulungan, that is Isabela, in Cagayan. Pero I would just like to emphasize yung naging project po natin dyan sa Mindoro, sa mga mangyan. Ang nangyari po natin dyan, nagtayo po sila ng tinatawag nating bagsakan. Kasi po ang naging experience kasi po nila previously, binabarat yung mga products nila. So ang ginawa po ng PSWD, of course with the help of the LGU, ano po, ay nagtayo tayo ng bagsakan area nila na kung saan doon po lahat nilalagay yung mga products ng ating mga mangyan, ano po. At syempre doon na rin nangyayari yung marketing. So basically because of that project, ano po, ay hindi na po nalugi yung ating mga mangyan at sigurado pa yung mga buyers nila ng kanilang mga produktong agriculture. So, ilan lang po yan. Sabi ko nga po sa inyo, ang dami na nang hawak kong listahan. Ano po, di po matatapos ang ating programa. So, yun po, mahaba. Pero maganda ang mga naging proyekto po natin sa ating mga, particularly sa ating mga friends rescued po natin sa iba't ibang area ng mundo, ay ng Pilipinas. Kaya nga po, si Secretary Rex, he wanted na spread na po yung ating, meaning yung mga regional offices natin implementing the program ay palawigin na po lalo siya this year and in the coming years.
1: By the way, for your information, ma'am, yung binabanggit niyo pong lugar, ako po ay taga Mindoro, ano po, at ako po ay ano, witness ano po sa mga pangyayaring iyan. At yung program ng yung pamana, yung mga livelihood, yung Mindoro Island Fully Reconciled Association, na mga FRs po natin, talagang I have witnessed yung mga programs ng ating government at ng DSWD. At yung mga tao po natin, sila po yung mga kasama po ninyo sa pag-implement na yan. At naging recipient po sila. Yung Binli Bulalakaw, ay 7 years po ako dyan na nakapag-serve. At talagang 18 years ang inyong lingkod po dyan sa Oriental Mindoro. Kaya talagang nakita po natin yung mga ginagawa ng ating pamahalaan. By the way, matanong ko lang po, ano po yung mga napansin ninyo in your engagements, ano po sa ating mga kababayan, sa ating sa Mima, lalo tigit sa Mimarupa na binabanggit ninyo. Ano po yung napansin ninyo na karaniwang mga suliranin o hamon na kinakaharap ng ating mga kababayan sa kanilang pagbabalik-loob?
3: Syempre, Pastor, unang-una sa lahat, di natin matatanggal yung stigma ang tinatawag natin. Mm-hmm. Ano? Kasi, syempre, yung community, hindi nang ganun kamulat doon sa pinagdaanan din ng ating mga friends rescued. But basically, pag pinag-usapan din po natin yung social case management service ng PDBBM, ano po, yan din po ang isa sa tinutugunan niya. Meaning, as part of the social preparation, not only of our former rebels or yung mga friends rescued natin, yung community din po ay hinahanda nila dun sa pagre-reintegrate sa ating mga former members of non-state armed groups. Para nang sa ganun, mas magiging madali rin po yung pagbibigay ng intervention dun sa ating mga former members of non-state armed groups. Kasi nga po, kailangan din nating ma-erase yung stigma na yon. So, isa po yan sa kinakaharap na major na kinakaharap ng ating mga former members of non-state armed groups. At syempre, di naman nating masasabing napakayaman ng Pilipinas. So, medyo, we also lack resources. Kumbaga, so hindi rin din natin natutugunan kaagad-agad yung iba pa pong pangangailangan ng ating mga former rebels o yung mga friends rescued natin. Kaya nga po, nabanggit ko rin kanina, isa sa nagiging intervention namin is referral to other government agencies. And one good thing, I would just like to inform you po, ano, ang nangyari po ngayon, di po ba, meron tayong tinatawag na community-based CBMS law, community-based management system na batas, na kung saan ang sinasabi po ng batas na yon, dapat lahat ng mga tao dito sa Pilipinas ay kasama doon sa CBMS. Nang sa ganun, mas madaling matukoy natin sino yung pwedeng maging beneficiaryo ng mga social protection programs natin. Kaya po, dahil nakita namin sa aming pagmamanage sa mga cases po ng ating mga former members of non-state armed groups, nakita po namin majority of them are not part of that community-based monitoring system ng ating mga LGUs. Including sa PSA, wala rin po sila mga IDs. Mm-hmm. Wala rin po sila mga civil registry documents. Kaya ang isa po sa naging special instruction ngayon ni Secretary Rex Gatchalian is to have a special registration in the PSA and in the CBMS nitong ating mga former members of non-state armed groups through the assistance of our case managers on the ground. So isasagawa po natin yan, yung special registration na yan, para masiguro natin na lahat ng ating mga former members of non-state armed groups ay maitala, maisama sa talaan ng ating PSA at ganun din ng ating community-based monitoring system, para nang sa ganun, mas madali na rin po silang maka-avail ng iba't ibang programa ng gobyerno. Kasi nga po, di ba, ang isa sa issue din natin na kinakaharap ay yung lack of resources to respond to their needs. And of course, yung isa rin po, during the focus group discussion that we conducted, yun pong pakiramdam nila na threatened pa rin sila. Mm-hmm. Yung pakiramdam nila na unsafe pa din po sila. So yan po ang isa rin sa tinutugunan ng ating case management service, for them to feel safe, for them to trust again the government, for them to know na seryoso ang gobyerno, na talagang nung sinabi ng gobyerno tutulungan sila sa kanilang pagbabalik loob, talagang seryoso po ang gobyerno, kaya inilapit po talaga yung serbisyo sa kanila. Yung ating mismo mga case managers ang lumalapit po sa ating mga former rebels or yung ating mga friends rescued. So ilan lang po yan dun sa mga kinakaharap na struggles or challenges ng ating mga former rebels sa kanilang pagbabalik loob po sa gobyerno.
2: Ayan. Muli, kitang-kita po natin yung genuine concern ng ating DSWD sa pagtulong sa ating mga FR, no? So, kitang-kita na concern talaga sila kung ano yung kahantungan ng ating FR, kung magiging matagumpay ba yung pagbabalik nila sa ating lipunan para maging isang mapayapa at productive citizen. At ayun nga, nabanggit natin, sir, no? Yung nakakaingit nga yung ating mga FR sa dami ng programa na ibinibigay sa kanila. Director, bakit ba natin to ginagawa? Gaano po kahalaga itong pagpapaigting natin ng mga programang nakatutulong sa pagbabagong buhay ng ating mga FR, no? Paano po ito nakatulong sa, yun, kapayapaan at kaunlaran, yung peace and development, nakalagay nga sa office niyo, ma'am?
3: Opo. Sabi nga namin, usap-usapan sa opisina, kaya nga talagang nag-effort din po kami doon sa tinatawag natin peace education module. Naniniwala po kami na walang kaunlaran ang ating komunidad, ang ating bansa, kung wala pong kapayapaan.
2: Tama.
1: Yes.
3: Kasi laging mag-struggle na lang, di po ba? Kasi for one, ang isa po sa dahilan, bakit nga po sila namundo, bakit sila lumaban sa gobyerno, they felt na nahihirapan sila, hindi nila na-access yung mga programa. Ano po, poverty is one, and then non-access to basic services is another. Ano po. So, kung itong ating peace and development, buong bansa mapayapa program, sabi ko nga kanina, inilapit na natin yung serbisyo dito sa ating mga former members of non-state armed groups. Kasi nga, pinapakita nito gaano kaseryoso ang gobyerno na matulungan po sila, na maramdaman nila na may gobyerno, na maramdaman po nila that the government, the Philippine government cares for them. Ano po? Kaya talagang hindi natin sila bibitawan hanggang sa yun nga po, kaya na nila on their own. Kaya hanggat maaari, ano po, talagang yung iba't ibang ahensya ng gobyerno ay nagtutulungan para po talagang masagot din yung kanilang mga pangangailangan. And later on, siguro, sa ating discussion, meron din akong isa pang good news na maibabahagi po sa ating mga tagapakinig with regard to this effort, continuous effort of the government in providing that intervention, appropriate and responsive intervention dito po sa ating mga former members of non-state armed groups.
1: Ma'am, nabanggit niyo yung good news? May nabanggit kayong good news kanina. Ayun ba, good news ba? Yung sabi niyo?
3: Opo. Good news po talaga siya.
1: Yes, good news. So, mga kababayan, Yes, abangan natin ano yung good news na yan, ha? Abangan natin ano yung good news na isi-share sa atin ni Director Laksa. Kaya patuloy kayong tumutok po sa programang ito, Ang Binagong Buhay. At papakinggan po natin sa pagbabalik po natin, ano po itong good news na ito na isi-share po sa atin ni Director Laksa. Magbabalik po ang Binagong Buhay.

0: Mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa Ang Binagong Buhay at of course kasama pa rin po natin ang napakaganda at napakahusay na director po natin, Director Meramel Garcia Laksa. At kanina pa po kayo nakakinig ng maraming mga good news, ang dami po nating naririnig ng mga magagandang programa. Alam niyo po yung kwento ng langgam? Yung isang langgam daw nakakita ng masarap na ano, panghimagas. Alam niyo po, wala pang ilang minuto, dumami agad yung langgam kasi tinawag niya sila para enjoyin yung masarap na panghimagas. Director Meramel, ang sarap pong panghimagas na ninyong mga inihatid sa amin. Ang tanong ko po ngayon ay, paano makaka-avail po ang ating mga kababayan? Paano po sila makaka-connect sa ating PDBBM program upang ma-enjoy po nila ito ng husto, todo-todo, walang break, walang preno, sabi pa nga po nila. Director?
1: Yes, Pastor Ross. Actually, yung ating mga ano po, former rebels, so yung mga friends rescued natin, maaari po silang una, maaari po silang makipag-ugnayan sa kanilang munisipyo through the municipal or the local social welfare and development office. Kasi po, ang ating mga local social welfare offices, sila na po yung gagawa ng endorsement sa ating DSW regional offices para po nang sa ganon, ma-assist din po kayo ano yung mga interventions na kailangan nila. Or you can personally go to our regional offices at nang sa ganon, ma-assess din po kayo ng ating mga social workers. Ano nga ba yung mga pangangailangan ninyo na talagang makakatulong din po sa inyo? So, yun po yung mga paraan natin. Or yung ating mga ahensyang kapartners, ano po, pwede rin po through our RTF ELCA o yung local ELCA natin, pwede rin po siya yung mag-endorse din sa inyo para na sa ganun maka-avail po itong mga interventions na nabanggit po natin kanina.
2: At syempre po, ano, pwede kayong kumontak, pwede rin silang kumontak po dito sa ating istasyon, ano, sa ating programa ng Binagong Buhay para po ma-endorse natin kayo. At yung ating pong numero, ano po, yung 0918-944-7891, ano po, sa ating pong nakikinig, ano po, pwede niyo pong isulat yung numero pong ito. At sa mga kababayan natin dyan na nasa bundok, nasa iba't iba, nasa mga liblib na lugar na nakikinig po, narito po ang programang ito na naghahandog sa inyo para sa pagbabagong buhay. At syempre, kasama natin ang ating pamahalaan. Ano po, huwag niyo pong kalimutan itong number na 0918-944-7891. At yung aming pong personal number na isinare din po natin nung nakaraan, pwede rin po kayong pumontak directly po sa atin. At syempre po, yung mga FRs no, na nandyan sa inyong lugar, ay pwede niyo rin po silang lapitan at ma-facilitate. Sir Kin, go ahead. Alam ko mas alam mo yung details na
3: ay,
2: to.
3: Ay, opo. Meron din tayong, maaari rin po tayong lumapit sa BKFI, Buklod Kapayapaan Federation Incorporated. Ito po ay samahan ng mga dati ring naging bahagi ng Armadong Pakikibaka. Pero ngayon, sila ay peace advocates na at itinataguyod ang kapayapaan at kaunlaran ng bawat isa. Lalo na kapak sa kapakanan ng mga FRs natin na at yung mga nasa bundok pa na gusto ng sumuko. At ito po yung number nila, makikita po natin, 0955-443-8778. Muli, ito po, 0955-443-8778.
2: Ayan. Sir Kim, yes, siguro pwede nating mabati din ano, yung ating mga taga-subaybay at mga nakikinig ano, sa ating Facebook page natin.
3: Opo. Marami talaga pastor ang naka-appreciate dito sa mga programa ng DSWD no. Ito po sila Ma'am Lucy Quiabang, Noli Banaria at Feka Amod. Good morning daw po sa ating lahat at blessed morning sa atin at Binagong Buhay Ministry program. God bless po. Mula kay R. Christian Roda, isa nating sugid na taga-subaybay. Have a blessed Tuesday morning, everyone, on Ang Binagong Buhay and happy watching and greetings from Noveleta, Cavite. Si Sir Dende Natividad naman, good morning po, pastors, watching here at 5th Infantry Star Division, Philippine Army, Camp Upi Gamo Isabela. Sa isang pagsaservisyo sa bayan ay isang pagsasakripisyo din sa amin na nasa serbisyo, lalo sa mga naka-assign sa mga infantry na nagsasakripisyo, maging ang mga buhay namin ay nakalaan talaga. Nandyan po ang kamatayan at diskrasya na naghihintay sa amin. Nagpapasalamat kami ng malaki sa naitutulong ninyo sa pamamagitan ng programa ninyo. Dahil po dito sa pakibahagi po ninyo sa kapayapaan, maaari sa mga marami sa mga naligaw ng landas na kapatid natin ang nagbabalik loob sa gobyerno at sa Diyos. At ang inyong kapatid sa Panginoon, Lieutenant Colonel Alden Daniel Natividad. So magandang umaga po, sir. Napakaganda at napakaganda naman talaga ng mga programa ng DSWD at kaya nga natin to dino-broadcast para ma-appreciate ng mga tao, lalo na ng mga magiging beneficiary natin upang ma-encourage sila sumuko. Nabanggit nga kanina ni Director Miramel yung isa sa mga hamon na kinakaharap ng mga iba nating mga kababayan na gusto na sumuko, na nandoon pa sa armado pakikibaka, no? Na ang pagkakaalam nila, masama yung kahantungan nila, pwedeng patayin sila o torturein, ganun. Pero ito nga, makikita natin na sagad yung concern ng gobyerno na makapagbagong buhay sila, bibigyan sila ng second chance upang muling makapamuhay na mapayapa at productive sa tulong ng pamahalaan at ng ating mga partners, lalo kasama itong Adventist World Radio at iba pa nating CSO partners, no. Ayun po ang ang ano, halaga ng whole of nation approach. Hindi lang whole of government, whole of nation. Sama-sama po tayo lahat para matulungan at makapag to pursue yung kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan.
2: Sir Kin, Pastor Samora, no, bago Pastor Ross, bago po bago nating excited tayo, alam natin excited tayo sa good news na i-share sa atin ni Ma'am. Pero Pastor Ross, na-reflect ko lang, you know, sa Matthew 25, ano, yung yung parable ni Jesus Christ na sabi niya, yung nasa kaliwa, yung mga kambing, yung nasa kanan, mga tupa. Tapos sabi niya, ako yung nagutom. Ano? Sabi niya doon sa mga tupa na lang tayo, ano? Yung nasa kanan niya. Ako yung nagutom, ako yung pinainom, ako yung nabilanggo, ako yung dinalaw, ako ay hubad, ako yung dinamtan, at ako naging taga-ibang bayan, pero ako yung pinatuloy. Nagtanong sila, sabi, kailan ka namin, ano? Kailan ka namin nakitang uhaw, Panginoon? Kailan ka namin nakitang gutom at pinakain ka namin, pinaglingkuran ka namin? Kailan ka namin nakitang may sakit, dinalaw ka namin? Kailan yan? Pero napakaganda yung message, Pastor, ng ating Panginoong Jesus. Ano may sabi niya doon?
0: Kung ginawa ninyo to sa least, sa pinakamaliit, pinakamababa ninyong kapatid, ay ginawa niyo to sa akin.
2: And this is exactly what DSWD, no, itong programang ito na ginagawa sa ating bayan, itong DSWD PDBBM, ano po, na ginagawa ang paglilingkod sa ating mga kababayan. And sa ginagawa po natin ito, ang sabi nga ng Bible, ginawa natin ito sa ating Panginoon. And I think, ano, we have several minutes remaining, ano, kukunin natin itong last portion ito. Ma'am, please share with us, Director Laksa, ano po itong good news na ito na excited kami lahat, ano, ng ating mga kababayan na mapakinggan po ang atin pong good news na ito na patuloy na ginagawa ng ating pamahalaan.
1: Opo, ano, Pastor, actually, Pastor Robert, Pastor Ross, kailangan nyo rin ng intervention din ito. Kasi kailangan po natin ipagdasal ito na talagang mapirmahan at matuloy. Ano, mapirmahan ang ating presidente para nang sa ganun talagang ma-implement po talaga natin ito. Kasi nga po, as part of our ongoing effort, ano po, ang DSWD, kapartner po kasi natin dito ang OPACRU, Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity. Ano po. So patuloy po tayong nag-iisip, patuloy po tayong naghahanap ng mga paraan, ano po, na sa ganun mas maibigay natin yung serbisyo dito po sa ating mga former members of non-state armed groups. At para maramdaman po talaga nila gaano kaseryoso ang ating gobyerno sa pagtulong po sa kanila. Sabi nga ni Sir Kip kanina, di ba, para matulungan sila sa kanilang pagbabagong buhay. Ano po? At talagang mamuhay na sila ng tahimik, mamuhay na sila ng normal. So meron po tayong ngayong isang programa yun nga po, sabi ko nga, sana mapirmahan ng ating presidente para ma-implement natin. Kasi po, ito ay mag-uumpisa ng 2027 hanggang 2032. Mm-hmm. At meron po talagang pondong nakalaan para dito. Pero ito po kasi, magiging, para po siyang in a way, for peace program, na may mga conditionality po siyang, syempre, may mga criteria po siyang tutuntungan at conditionalities na susundan, ano po, para lang sa ganun, maging patuloy tayo maging beneficiary, yung mga former members of non-state armed groups. So, ganun muna po siyang ipapackage ko sa inyo kasi hindi pwede akong spoiler, ano po. Kapag natuloy po talaga ito, malaking bagay, malaking ginhawa sa ating mga former members of non-state armed groups, ito po magiging intervention na ito ng gobyerno. And in fact, ang pinaka-objective po nito ay para nang sa ganun, lahat na nga po ng mga peace tables natin ay talagang makipagkulong na, makipag-usap na sa ating gobyerno para ma-avail itong service na ito na tinatawag po namin sa whole package of services package. Sa ating mga former members of non-state armed groups. And it will provide to them a monthly ano po, na support sa ating mga members of non-state armed groups. Yung nga po sabi ko nga, pag na pirmahan ito, magsisimula ito ng January 2027 or 2027 hanggang sa 2032. Para sa talagang, opo, para talagang ma-fulfill na yung talagang naging pangako ng gobyerno sa ating mga former members of non-state armed groups na nagbalik loob sa gobyerno.
2: So napakaganda talagang ano ito, tuloy-tuloy na assistance para sa kanila.
1: Yes, in the coming days, malalaman nyo rin po yan kasi talagang i-engage din po ng OPACRU lahat ng mga inter-agency bodies po na.
2: Good news talaga yan, Pastor Ross. Ano? And we will keep praying ano po, na alam naman natin ang puso ng ating pamahalaan ano, ay talagang nais nating makamit itong kapayapaan at syempre yung mga nagbalik loob ay masiguro yung kanilang kinabukasan at kanilang reintegration sa ating community. And we will keep praying and hoping, at alam naman natin na mangyayari po yan na by 2027, tuloy-tuloy na po yung one package na ito na support para sa peace campaign ng ating pong bansa. So, any parting messages na gusto niyo pong i-share, Ma'am Director Laksa?
1: Yes po. Una-una sa lahat, syempre nagpapasalamat po ako sa inyo. Nabinigyan niyo po kami ng pagkakataon na aming maibahagi sa ating mga tagapakinig o tagapanood itong pong programa ng DSWD na Peace and Development buong bansa mapayapa. Sabi niyo nga po, hindi lahat talaga ay alam na meron pong ganitong programa ang gobyerno, lalong-lalo na ang DSWD. Syempre, maraming salamat po dito sa pagkakataon na ito. And of course, as a part of our message, lagi po namin iniiwan sa ating mga kababayan na po, sa ating mga tagapakinig at lahat po ng ating mga kababayan, alam naman po natin na ang kapayapaan na hindi lang po kawalan ng kaguluhan. It is about creating communities where every Filipino feels safe, valued, and given the opportunity to live a better life. At sa pamamagitan po ng iba't-ibang peace and development programs ng gobyerno, lalong-lalo na po ng DSWD, patuloy po nating inilalapit ang social protection, livelihood, basic services, at iba pa pong intervention sa mga pamilyang higit na nangangailangan, lalong-lalo na po sa mga conflict-affected and vulnerable communities. At ang tunay pong kapayapaan ay nagsisimula kapag may malasakit, pagkakaisa, at pantay na pagkakataon. Kaya sama-sama po natin itaguyod ang kapayapaang may kaakibat na pag-unlad dahil ang kapayapaan ay para po sa lahat at ang pag-unlad ay walang dapat maiiwan. Maraming salamat at mabuhay
2: po. What a powerful, you know, closing message na ni Director. Thank you so much, Sir Kin. Alam mo, hindi lang ito yung una natin na guest si Director Laksa. Sa susunod, mga informations, mga developments, gusto po nating mapakinggan yan at malaman ang ating mga kababayan. Kaya po, sa araw na ito, Sir Kin, meron ka bang announcement?
3: Hintayin natin yung mga susunod pang guestings ni Director Laksa. Napakaganda. Ang dami lang programs kasi. At yun, kitang-kita yung talaga kasi, ito nga, ang katrabaho ko talaga kasi yung staff ni Director Laksa at kitang-kita ko yung passion nila sa pagtulong sa ating mga FR. Kaya nga, naisip ko talaga imbitahan si Director Laksa dito sa ating programa, Pastor.
2: Wow. Pastor Samara.
0: Talagang boots on the ground sila, Pastor Robert. Sir.
2: Yes.
0: Kita ko talaga with my own eyes na nakadaupang palad ko ang kanilang mga kasama na tunay nagiging blessing sila. At dahil wala na po tayong oras, mga kaibigan, talagang masarap yung ating talakayan, isang makabuluhang talakayan na naman ang ating natunghayan ngayong umaga, at sana'y makasama namin kayong muli sa mga susunod pang episode. Muli, maraming maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat, mga kababayan.
4: Muli po mga kababayan, mula po sa tanggapan ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM hanggang sa susunod po na Martes, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga, muli po kayong tumutok at makinig sa Ang Binagong Buhay. Muli po, ako po si Pastor Robert Dulay, para sa Diyos,
5: para sa bayan,
6: at para sa bagong simula.
4: Kami po ang inyong mga lingkod para sa
5: Ang Binagong Buhay.

Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome once again to Women in Good Shape, ang programang nagbibigay ng inspirasyon sa mga kababaihan na maging empowered, equipped, and encouraged to make a difference. Isang programang handog sa inyo ng Hope Channel North Philippines. Mapapanood tuwing Martes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Patuloy po tayong sumubaybay sa mga kwentong nagbibigay inspirasyon at pag-asa. Ito po ang inyong host, Magilina Zupardo. Tayo ay napapanood nationwide telecast via GESA channel sa Facebook pages at sa iba't ibang lokal na himpilan sa Luzon. Napapanood din tayo sa YouTube channel ng Hope Channel North Philippines. So Women in Good Shape, pinag-uusapan natin ang iba't ibang aspeto ng buhay ng isang babae. Spirituality, health, attachment, purpose, at entrepreneurship. At ngayong umaga, tututukan natin at pag-uusapan ang letter H, ang health. Pero bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, sa umagang ito, kayo po ay aming pinapupurihan. At sa isang special na programang ito, nais naming anyayahan ang inyong banal na presensya. Tulungan niyo po kami, ganun din ang aming mga viewers, na maraming makuhang mga aral upang ang mga kababaihan maging ang mga miyembro ng aming pamilya ay manatiling nasa mabuting kalusugan habang kami po ay naglilingkod sa inyo. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus.

0: Americans devoted for labor. Her heart, so big and warm. Her faith to overcome. Her worth rests on the one who beautifully designed her. What makes a woman beautiful?
1: Welcome, Dr. Anne. Thank you for accepting our invitation.
2: Sure po, no problem.
1: So how are you today, Doc Anne?
2: Okay na po. Medyo kabado rin po. First time po itong gagawin.
1: Yeah, maraming nanonood sa atin ngayon. Lalo na ang mga kababaihan. Hindi lang mga kababaihan. Maaring buong pamilya ay nakatutok sa atin ngayong oras na ito, Doc M. So, ngayon si Doc M, kayo po ay nasa RHU.
2: Ako.
1: So, unang-unang pag-usapan natin, una agad, reality check. No? Reality check. So, sa dami po ng kababaihan na nakakasalamuhan nyo araw-araw, so, kayo ay nasa pediatrics, pero syempre, dala-dala ng mga nanay ang kanilang mga anak. Siyempre, kapag sa mga bata, lagi kasama ang nanay. So, sa mga araw-araw na pakikisalamuhan nyo sa mga kababaihan, ano po yung mga karaniwang health concerns na nakikita nyo po ngayon sa mga babae?
2: Bilang pediatrician po, since mga bata po talaga ang tinitingnan ko, ang mga nakakasalamuha ko is usually mga mothers. Yes. So, ang mga mothers, pag nagpupunta po sa akin, ang kanilang health concerns is not about their health concerns, but rather health concern ng kanilang anak. Pero pag sa lifestyle medicine naman, pag sila mismo ang nagpapa-check up, ang usual complaints nila or gusto nilang baguhin sa kanilang sarili is yung nutrition nila, yung physical activity, yung exercise, at marami rin po nagre-reklamo o nagdadaing na kulang sa tulog, yung sleep. So itong tatlo usually ang kanilang concerns.
1: Maraming puyat.
2: Yes, maraming puyat.
1: Marami talagang mga nanay na puyat. Yes. Sa ganito kasi maraming laging puyat, 'di ba? Parang karaniwan na 'yon sa mga babae, no? Kahit hindi nanay siguro. So, bakit kaya po? Kasi nakikita ko dito dahil mas inuuna ng mga babae natin yung pangangailangan ng iba. So, bakit kaya po sa tingin nyo, Doc, na parang natural sa mga babae na unahin yung pangailangan ng asawa, pangailangan ng anak, or yung mga career woman, pangailangan nila sa trabaho, sa career, no? At tayo na nasa ministry, nararanasan din natin yan na mas inuuna natin yung tawag natin na ministry. Bakit kaya po parang ganon?
2: So, nagiging likas po kasi sa kababaihan ang inuuna ang iba other than themselves. Mukhang interplay po ito ng maraming rason. So I can name siguro ang isang reason, social expectation. Lalo na dito sa Philippines, ano ba ang tingin sa nanay? Nanay ang ilaw ng tahanan. So parang expected ka na ikaw ang bubuo, ikaw ang magiging sandala ng pamilya mo. It's a good thing, pero at the same time, it could be a bad thing kapag nakakalimutan mo rin alagaan ang sarili mo.
1: Yeah. Kasi nangyayari na, Doc, parang kahit yung kalusugan mo ang at stake na, inuuna pa rin yung iba.
2: Yung isa po, sense of responsibility. Good quality naman po ito. So, at yung isa pong rason na nakikita ko pa rin po ay yung sense of guilt kapag inuuna yung sarili.
1: Ayun.
2: Yun so, na interplay siya.
1: Actually, yung sunod kong itatanong sa inyo, Doc, yung alam nyo yun, yung kapag yung mga babae, kapag naglaan ng oras sa sarili nila, yung parang me time, parang yun yung sabi nyo, tama-tama, na yung nakakaramdam sila ng sense of guilt, nagigilty sila, na parang feeling nila, ang selfish naman nila kapag parang meron silang me time, meron silang time. Bakit po kaya ganito?
2: Ang self-care po kasi, just to clarify, self-care is okay. You don't have to feel guilty about it. Self-care is very different from self-centeredness. So, ang self-care po, you take care of your health as a whole para magampanan mo yung mga responsibilidad mo at okay ang mga relationship mo. But when you say self-centeredness, inuuna mo yung kagustuhan mo. na pwedeng hindi na nagiging maganda sa ibang tao, nakakapabigat ka na sa ibang tao. So it's very different.
1: Ang ganda no, kasi yun yung mga ano ng mga kababaihan o mga sa mga kababaihang nanonood po sa atin ngayon ha. Malinaw sabi ni Doc M, huwag magigilty kapag tayo ay nagbibigay ng panahon sa ating sarili, kasi iba yon, iba yung self-centeredness at self care.
2: I-add ko lang po kasi minsan po nakakalimutan nga po ang sarili. Kuwari po, example, isang mother na may nararamdaman siya, nagpa-check up siya agad sa o nagpa-consulta siya agad sa isang doctor para maagapat yung nararamdaman niya. It's also part of self-care. So yes, you don't have to feel guilty na
1: yeah,
2: hintay mo pang maging lumala yung kondisyon mo bago magpa-check
1: kasi,
2: up.
1: Kasi lalo na sa mga Filipino doc, no? Opo. Parang we are always giving ourselves to others. So, nagigilty tayo kapag, kaya ang ginagawa natin kahit may nararamdaman, meron na palang masakit, oh, kaya ko pa to. Yung kung sa ibang ano sabi, hindi natin iniinda. Tapos kung kailan malala na, saka tayo pumupunta sa doktor. Kasi nga nagigilty tayo na parang, ay, parang abala kasi pag pupunta, marami pa akong gagawin para sa pamilya ko. So, wag tayo magigilty doon. Kailangan nating alagaan ang ating mga sarili. Sa experience niyo po, Doc, bilang doktor, meron po ba kayong mga pagkakataon na nakita niyo na naapektuhan yung pamilya o kaya yung trabaho or yung ministry dahil sa kalusugan ng babae, ng isang babae?
2: Yes po, kasi sobrang overwhelming na ng responsibilities niya na hindi niya mabalance yung gawain niya sa trabaho, sa pamilya, sa community, sa ministry, sa church. Overwhelming na para sa kanya. So yun po, affected na pati siya, parang hindi niya nalaman ang uunahin niya. So affected lahat.
1: Lahat.
2: Kumbaga po.
1: So parang yung physical aspect niya, and then siguro nagiging mainitin na rin ang ulo niya.
2: Yes, kasi yung ano, constant o chronic exposure niya sa stress, sa chronic stress, could also cause yung, could lead to burnout. And also could lead to physical symptoms, so masakit ulo, muscle tension, mga digestive problems.
1: So talagang kailangan unang-una bago tayo makapaglingkod
2: sa iba.
1: Yung ating
2: you also, yes, yeah, you also have to take care of yourself to be able to take care of others.
1: Sa mga viewers natin ngayon, Doc, maaring may mga nagsasabi sa kanila na, oo, na gusto ko naman ng ganyan. So maraming nagsasabi na, gusto ko sana talagang maging healthy. Sino bang ayaw, di ba? Gusto ko naman maging healthy, pero wala talaga akong time. Yun yung laging, actually, naririnig po natin lagi, wala kasi akong time, wala akong time sa aking sarili, ganito. So, pwede po bang magbigay kayo ngayon ng at least mga, kahit tatlo lang, tatlong simpleng health habits na pwede nating simulan agad-agad kahit na sobrang busy natin.
2: Okay, actually po may naalala po ako tungkol sa walang time. Dati po kasi parang ayokong tanggapin yan, wala akong time. May nagsabi sa parang pag yan ang naging excuse mo, may isang nagsabi, hindi yan pwedeng, hindi yan excuse talaga. Kasi yung person na nagsabi, sobrang busy niya rin pero tinatanggap niya lahat at nakakaya niya kumbaga i-schedule lahat. So, kung wala po tayong time, we incorporate the health habits into our daily lives. Yan yung pwede nating gawin.
1: Talagang kumbaga, sa ating ginagawa araw-araw, nandoon na.
2: Isisingit po natin.
1: Isisingit.
2: So, sa lifestyle medicine po kasi meron tayong tinatawag na 6 pillars. So, yun yung nutrition, yung physical activity o yung exercise, yung stress management, social connection, adequate sleep, at saka yung avoidance of risky substances. So, out of the 6 pillars, since sabi niyo po tatlo lang, sige, nutrition, start to eat healthy, choose to eat healthy. Kasi sobrang dami na po ngayon ng mga instant o processed na pagkain.
1: So, parang mabilisan.
2: Yes. Yung mga instant kasi at saka yung mga yan, actually, it's not good for your health. There are studies na pwede siyang mag-cause or at risk ka to have yung mga chronic illnesses. Yung mga non-communicable diseases, diabetes, hypertension, metabolic disorders, mga gano'n. So, let's choose to eat healthy. Dagdagan natin yung gulay natin, yung prutas natin, yung mga nuts, seeds, legumes, mga ganyan. Kasi ang recommendation actually ng American College of Lifestyle Medicine na kind of diet is full food, plant-based diet. Oo. Tapos minimally processed ang mga pagkain as much as possible. Tapos ang next po na, ang next po is yung physical activity. Kung hindi natin ano, kaya mag-exercise, simply move, galaw. Kunwari po, kayo po, sa desk lang po, every day, yung mga ganyan. Every hour, pwede kayo mag-stand up, do stretching for 3 to 5 minutes, tapos dun sa 8-hour shift ng work nyo, you can input mga 10 minutes of exercises in between. Yung, so, mga wall push-ups, mga chair squats, mga ganyan po, mga simpleng so, ano lang po.
1: Pwede mo singit while working. While
2: working. O kaya habang may kausap po kayo sa telepono, nagbibrisk walking kayo around the office. Mga ganyan lang po. Mga simpleng pwede nyo pong isingit. Hindi nyo po kailangan ng ano, very expensive na membership, gym membership. Yes, yes. Libre pong maglakan, magano. Another po is yung adequate sleep. Kasi nga po yan yung mga ano. Ang recommendation is 7 to 9 hours
1: sleep
2: talaga.
1: Hindi pwede 6?
2: Pero kung hindi kaya, itry po natin kahit magkaroon muna ng routine, sleep routine. Meron ka talagang time ng tulog. Ito time ng tulog ko. Ito ang time ng gising ko.
1: 7 talaga do.
2: 7 talaga. Kahit naman ako medyo guilty ako. Hindi ko ma-complete minsan.
1: So, yung kaninang sinabi nyo na yung sa physical activity, actually, yun yung sunod kong question sa inyo eh. Kaya totoo ako na nabanggit nyo na pwede natin siyang incorporate sa ating work. So, hindi pala pwedeng, kasi nasa office ako o teacher ako. Sa bakit sa teacher walang problema kasi exercise, tumatayo talaga. O kasi teacher ako before. So, talagang, ano, habang nagtuturo, lumalakad, no? Pero sa mga nag-o-office, pwede pala yun na tayo ka muna sandali, nag-stretching, or kahit pala may kausap sa phone, do.
2: Opo, may isa pa po. Kung ari po kayo, malapit lang naman yung bahay nyo if ever dun sa pinag-workan nyo. Try nyo po minsan maglakad muna sa work. O kaya bike.
1: Subahan.
2: O kaya po, mag-park sa mas malayo sa entrance.
1: Ayun, gusto ko yun.
2: Ganyan po, mga simple lang po.
1: Pag nagpa-park sa mall.
2: Yes, dun kasi mas malayo.
1: Kasi hinahanap natin yung malapit sa entrance.
2: Kasi sayang din po yung steps. At the same time, kung ano po, elevator versus stairs.
1: Yes.
2: Stairs ka. Opo. Kung kunwari may mga pets kayo, pwede niyo pong ilakad po para sa park, yung mga ganun
1: yeah, so
2: po.
1: So, we really, ano, we can really incorporate yung physical activity.
2: At saka, another din po, para mas sustain niyo yung physical

0: kanina, Doc, inintroduce kita na bilang nasa RHU kayo. At ngayon, kayo ay nasa lifestyle medicine. Nag-train kayo for lifestyle medicine. Tama po? So, ano po kaya yung mga daily habits natin, especially ng mga kababaihan na may pinakamalaking epekto sa kalusugan, pero matalas naman nating nababaliwala. Kung baga, habit na natin araw-araw nang ginagawa, pero yun pala, grabe ang epekto sa kalusugan natin.
1: Sa akin, yung tatlo pa din na yun, yung adequate sleep. Sabi sa isang Philips na survey, 46% ng Filipinos do not get enough sleep. Isa ito sa pinaka-highest na rate dito sa Asia. Eh, anong effect doon? Pwedeng bumaba ang immune system mo, naging irritable ka, at saka hindi po kayo nagiging productive the following day.
0: So, mas productive talaga kung meron tayong adequate sleep. Sa bagay, kasi pag puyat ka, antok-antok ka sa work. Yes, so yung palang mga simple habits natin, like yung sinabi niyo, Doc, na pagkain ng
2: ultra-processed na foods.
0: Foods, yeah.
2: At saka mga sugary drinks.
0: Yeah.
2: Nakaka-cause din po kasi siya. May increased po na advanced glycation end products. Itong mga yun po, nakaka-damage ng cells.
0: Yun.
3: So, hindi natin napapansin. Parang, akala lang natin kumakain tayo nito, masarap. Pero yun pala, unti-unting merong epekto na sa ating katawan.
1: At saka may isa pa po tayong binabaliwala. Ang sedentary lifestyle.
0: Yun.
1: Kasi everything is in our fingertips, daw ng cellphone. So instead na, mag-grocery lang po kayo, pwede na po sa phone. So instead na naglalakad ka sa aisle sa grocery or mag-e-effort ka, ito po, nasa fingertips na, dadalhin na po sa ano.
0: That is actually our real challenge nowadays. Kasi nauso na yung mga delivery-delivery eh. No? So instead of going to the market, mag-deliver na lang ako. So dapat, ano rin natin, we go back to the traditional way of, you know, getting our groceries. So, hindi naman tayo against sa online. Pero, wag naman lagi. So, Doc, minsan, sa ating mga kababaihan din, hindi lang physically, pero sa kasi nararamdaman natin, lalo na ang mga prone kasi dito, ang mga kababaihan, no, minsan, nararamdaman natin o hindi natin napapansin na ubos na pala tayo. Ano po yung mga, you know, hindi lang physically kasi na parang pagod na pagod, talagang yung himay-may natin. Pero minsan, yun pala, mentally and emotionally, ubos na tayo sa dami rin ng ating ginagawa. So ano yung mga warning signs po, Doc, like physically or pwede rin emotionally na nakakaranas na pala ang isang babae ng burnout na tinatawag natin?
1: Kunwari po kayo ay nakapagpahinga na pero pakiramdam nyo sobrang pagod ka pa rin kahit anong pagpapahingang ginawa mo. O kaya minsan po ang bilis nyong mairita, ang bilis magalit, ang bilis ma-overwhelm. Nagkakaroon ka na ng mas madumadaming mistakes mo. At saka parang detached na, feeling detached po kayo or emotionally numb. O kaya minsan, pwede rin po ang physical symptoms like headache, mga tension, yung mga digestive problems, mga ganyan, can also still be a sign, burnout
0: so
1: ka po
0: kayo. So yung pakiramdam mo na parang halimbawa, natulog naman ako kagabi, pero bakit ngayon pagising ko parang hindi ako naka-rest? So pwede natin ba siyang i-consider na no warning sign na nababurnout
1: para
0: na?
1: Para po mas madali, siguro ganito po. Kapag yung daily na ginagawa nyo affected na, burnout na po kayo. Yun na po para mas simpler.
0: Parang yung affected na.
1: Yung daily activities nyo is affected, burnout po kayo. Pwede pong humingi ng tulong.
0: Pwedeng humingi ng
1: yes.
0: tulong. So kanino kami hihingi ng tulong?
1: Una po ako, pwede po. Of course, professionally pwedeng professional help. Pero pwede po dun sa isang tao na pinagkakatiwalaan nyo. Pwede kayo. To lighten yung burden.
0: The burden. Uh-huh. So, hindi naman pala, Doc, na agad-agad na,
1: go
0: to the doctor na kasi alam nyo naman, mahal din. So, pwede na, pag nakaramdam ka ng gano'n, na parang hindi na maganda yung daily activities ko, parang madali na ako magalit.
1: May irita, bilis mo overwhelm. Yes.
0: So, you call a friend. Pwede call a friend to unload.
1: Uh-huh. At saka pag nag-change yung mga patterns mo, yung eating patterns mo, yung sleeping patterns mo, balisa ka, yung mga ganyan.
0: So, Doc, meron ako dito.

0: itong ano ha, meron ako ditong prepare na mga quick, ano lang, quick tips. Yeah. So like, quick tip lang for busy moms.
1: For busy moms, magpahinga.
0: Ah, wow. O mga busy moms dyan ha.
1: Narinig okay lang po magpahinga.
0: Yeah. What about women leaders?
1: For women leaders, stress management kasi very overwhelming yung kanilang trabaho. So, okay lang to ask for help.
0: Yeah, okay. What about teachers? Favorite ko mga teachers.
1: Sa kanila po, moment of silence.
0: Ayun! Gusto ko yan.
1: Kasi po, they're surrounded by noise yung mga students. So, take time na to have a time alone para po ma-clear ang mind.
0: Yeah. Oy, teachers, gusto ko talaga yung moment of silence. What about this doc ministry workers, like our pastors, our directors, yeah, administrators?
1: I think reconnect. Reconnect with yung mga people na close to them, family, friends. Kasi sobrang dami nilang social interaction. Na yung parang ang dami nilang nakakasalamuha, nalilimutan na nila yung, uy, yung family ko,
0: the word of the day is reconnect. Okay, what about this? Oh, senior women. Oh, marami tayong nanonood ngayon, senior.
1: Keep moving po. Very important na exercise sa mga senior kasi sila yung prone sa falls, yung mga mabilis matumba. So, very important na nag-exercise lalo na yung for balance and flexibility.
0: Keep moving, ating mga lolo't lola dyan. Young professionals.
1: Choose to eat healthy kasi very fast-paced ang mga young professionals eh. Gusto nila mabilis-mabilis instant para tapos agad. Pero choose to eat healthy.
0: Avoid ang mga instant-instant. Yeah, okay. So, now, Doc, ang ganda naman nun na ating quick tip na yon, very important. Pero, marami pa tayong pag-uusapan, Doc. So, ang ating pong buhay bilang mga kababaihan, at dami natin kinakaharap, hindi lang yung physical na ginagawa natin. Pero most especially, lalo po ngayon, ang dami nating nababalitaan, Doc, na nagme-mental breakdown or emotional breakdown din. So, kasi hindi lang katawan yung napapagod. At sa mga kababaihan, may mga nakakausap ako na pagod na sila emotionally. Ano po ba yung mga emotional burdens na madalas dalhin ng mga kababaihan ngayon?
1: Sabi kasi sa isang article by World Pulse, ang mental health ng woman is shaped, often shaped by yung invisible labor. Mm-hmm. Hindi nakikita ang labor, yung emotional, physical, at psychological.
2: That would accumulate silently. Parang pumapatong siya, paunti-unti. Oo, yan. So, yan yung burden na meron sila, pumapatong-patong, na nagiging minsan chronic, tumatagal, nagbo-burn out sila, can lead to mental health din po. Mental health problems.
0: Yun nga eh. So, ngayon marami tayong nababalita ang ganyan, Doc. So, sa mga kababaihan na maaring nakakaranas ngayon ng emotional burden, parang emotionally drained. So, sakaling ikaw ngayon na nanonood ay nakakaramdam ng emotional burden, emotionally drained ka na, ano po, Doc, ang pwede niyong maaring ipayo na hakbang na maaring gawin simula ngayon?
1: Ano po, self-care, very important. Take time to pause. Stop muna, parang pwede mo i-unload o kaya pwedeng i-stop mo muna yung mga hindi urgent.
0: Yes. So parang,
1: i-prioritize.
0: Yes, so pwedeng maglagay tayo ng eto, pwede ngayon, pero pwede rin naman bukas. So
1: yes,
0: prioritize. Kasi yun ang nakaka-drain minsan. Ah, okay. So, pag-usapan naman natin, Doc, ngayon yung pagiging Kristiyano natin, no? Bilang Kristiyano, gusto nating maging active talaga. Kaya tayo, kayo, doktor, o ako, teacher po ako by profession, pero maliban doon sa ating mga profession, yung ating profession, ini-incorporate natin sa ministry para tayo ay makatulong, no, sa ministry. Pero, at para marami po tayong maabot na mga tao for Jesus, paano po this is actually a very ordinary question, pero nababaliwala po. So ngayon, paano ba natin, itatanong ko na lang ulit, paano ba natin na, paano nakakatulong yung pagiging malusog natin, yung sa lahat ng aspeto, para maging mas epektibo tayo sa ministry? Kasi po, marami tayo ngayon na very active. Pero yun pala, meron silang mga silent battles with their health. So, paano ba nakakatulong kung malusog tayo sa ministry?
1: Mas nagkakaroon kasi tayo ng energy to serve. Kasi if we maintain our health, mas ma-prolong natin ang pagsaserve, pagsaservisyo sa Panginoon. Meron po akong isang text na gustong i-share. So, 1 Corinthians 6, 19 and 20. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. So, keeping our bodies healthy is a way also of honoring God.
0: Yes. So, talagang unahin talaga natin na healthy tayo para in that way, we honor God.
1: Yes. And we serve Him better.
0: Yes. Kasi alam nyo, Doc, may mga, the sad reality is this, that there are ministry workers, mga, you know, gumagawa para sa gawain ng Panginoon na talagang very busy, very busy. Walang pahinga dahil sa paglilingkod. Walang pahinga. So, paano kaya po natin mababalansi yon na talaga naman gustong maglingkod eh, pero walang pahinga. Wala nang pahinga. So, paano natin mababalanse yung ating kagustuhan na maglingkod sa pag-aalaga sa ating sarili?
2: Huwag natin kalimutan po ang self-care. At saka, lagi natin tinitingnan ang Panginoon. Siya yung perfect example eh. Ang Panginoon nagbigay, ay nagpapahinga din siya sa ministry. At the same time, siya yung rin nagbigay sa atin ng day of rest, which is the Sabbath. So, parang, kung ang iniisip natin, hindi lahat to para sa Panginoon, sabi pa rin ng Panginoon, no, you have to still rest.
0: Yes, kasi
2: He also rests. He spends time alone, he spends time with God, talking with God. So, same thing, yun din po yung mga, kumbaga, ang tutularan natin, titingnan natin, Panginoon pa din.
0: Yes. So, kahit gaano tayo ka-busy sa gawain, sa paglilingkod, marami tayong ginagawa para sa gawain ng Panginoon, talagang kailangan pa rin bumalik tayo doon sa basic, and that is self-care. Pause, no? So, ang ganda nun, talaga magandang reminder sa lahat ng ating mga viewers. So, maganda talagang entry point ng evangelism, ang health at ang inyong profession.
1: Kasi po, nakikita po nila yung difference. They see, what's different with this doctor from this doctor? Bakit ito pinagdadasal ako? Ito, hindi lang po bilang doctor, marami rin po mga nurses, mga midwives, mga ganyan.
0: Yung mga nasa medical profession.
1: Opo.
0: Parang gusto ko yung nasabi nyo na sa inyong mga patients, iba yun na yung dating na, biroin mo si doctor, Doc M, pinagpipray yung kanyang patient. So it's really something that matters to the patient. Na alam nila na bukod doon sa ipinapayo mo sa kanilang pangkalusugan, pinapanalangin mo talaga sila. Wow, that's the difference talaga. So, yung profession nyo ay nagagamit.
1: May gusto rin po akong share kasi may naalala po ako yung sa Amen namin, Amen Cavite. Mayroong challenge na ginawa na bring your Bible to work. I-display mo lang daw po.
0: Yes.
1: Although, hindi ko pa nagawa. Pero i-display mo lang yung Bible dun sa work mo. Pag nagtanong yung pasyente, dun mo ipapasok daw. So, parang okay. Sige. Parang yung isa, one thing, hindi ko pa nagawa, pero...
0: Maganda yun kasi displaying our Bible dun sa ating workplace will create curiosity. Bakit kaya itong doktor na to may ganun doon? Salip na yung ang ina-expect nila siguro na yung mga bagay na may kinalaman sa inyong sa profession,
1: sa medisina.
0: Sa medisina. Pero pag nakita na you have a Bible on your desk, parang makukurious sila din. Maganda yun, Doc. Di ba, pwede? Pwede rin siguro kahit hindi doctor, no?
1: Opo. It can apply to all.
0: Yes, it can apply to all. Kahit lawyer ka, or engineer ka, or whatever your profession is, display your Bible and it will, create curiosity. Thank you, Doc Don. Ang ganda nun. So, kung meron pong mensahe si Jesus sa mga kababaihang pagod, stress at drained ngayon, Ano kaya po sa tingin niyo yun, Doc? Ano kaya gusto sabihin ni Jesus sa mga kababaihan na pagod na pagod na?
1: Ay, i-ano ko po, since si Jesus ang magme-message, yes, i-base natin sa Bible. Sa yes, so, sa Matthew 11, 28 to 30, babasahin ko po, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am humble, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." So we just have to go ask help from the Lord. Actually, minsan hindi tayo humingi ng tulong, pero pinapagaan niya na agad yung ating mga burdens. At saka kung tayo po ay natatakot, meron pa pong isa, Isaiah 41 verse 10, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." So we don't have to be scared.
0: Yes. So kung pagod na tayo, drain na tayo, ayun, talaga yung sinabi ni Doc M, talagang actually bago tayo pumunta sa mga doktor, mas mauna tayong magsabi at kumonsulta sa Diyos. At available naman lagi ang letter ng Panginoon, yes, ang Bible. So, nakakatawa, Doc M, na marinig ang mga ganyang payo sa katulad mong doktor. Kasi, karaniwan, kapag tinanong ang doktor, ano masasabi nyo para kung mga nadidrain sila, o pagod na sila, o nagsasuffer sila ng hindi magandang kalusugan, ang what comes into our mind, sasabihin eh, o sige, mag-vitamins ka, o ganito. Pero hearing from a doctor na nagsasabi na you can come to the Lord, kung kayo ay nakakaranas ng mga burdens, physically man yan, or mentally, emotionally, that's something na talagang nakakatuwa pong pakinggan. So, Doc M, ang sarap mag-usap ng lalo na tungkol sa kalusugan, pero we don't have that luxury of time. Pero hindi tayo pwedeng matapos, Doc M, ngayong umagang ito nang hindi ko kayo hihinga ng isang challenge na pwede bang i-challenge natin yung ating mga viewers ngayon na mga kababaihan, lalo na mga kababaihan. Pero kung may mga viewers po tayo dyan, na mga kalalakihan, pwede rin pong gawin ang sasabihin ni Doc M na challenge na pwede nilang gawin ng ating mga viewers sa susunod na 7 araw, simula ngayon, para maging healthy sila. Isang parang pwede nilang gawin this week para sila ay maging healthy.
2: Okay, madali lang po.
0: Yes.
2: 10-10-10 challenge.
0: 10-10-10.
2: 10 minutes ng... So, tatlong klase. 10 minutes of movement a day. At least 10 minutes.
0: 10 minutes lang. Huwag mo lang kaya yun.
2: Yes, you can start. Siyempre, pwede pong dagdagan.
0: Ah, yes.
2: Pero at least 10 minutes, lalo na yung mga sinasabing busy sila. So, don't forget to move. 10 minutes of movement. 10 minutes of exercise. Another po is 10 minutes of mindfulness. Ano po ba yung mindfulness? Ito yung example po nito, yung mga breathing exercises, meditation, yoga. Tuturuan ko po kayo ng ngayon, yung tinatawag natin box breathing exercise.
0: Box breathing.
2: So, imagine
0: po. Pwede ba natin
2: po,
0: gawin yun?
2: Imagine niyo po ang isang box. Dito po, breathe in, tapos hold niyo po yung, breathe in through your nose. Breathe in, tapos hold niyo po yung breath niyo with lungs full, tapos breath out, tapos through your mouth. First mouth.
0: Breath. Okay.
2: Inhale.
0: Okay.
2: Yan. Tapos hold din po ulit. So, 4 seconds each. Okay.
0: Okay.
2: Hands on your lap.
0: Okay.
2: Close your eyes.
0: Ah, close pa talaga. Okay.
2: Tapos, inhale. 1, 2, 3, 4. Hold your breath. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. Hold your breath. 1, 2, 3, 4. Inhale. 1, 2. So, ganun lang po. Paulit-ulit.
0: Wow! Nakita niyo po yun, mga minamahalam yung viewers. So, madali siyang tandaan.
1: Okay, paulit-ulit lang po. For
0: square?
1: 10 minutes.
0: Anong tawag dun, Doc?
1: Box breathing.
0: Box
1: breathing technique.
0: Box breathing technique.
1: So, 4 seconds each po.
0: 4 seconds each.
1: Pansin niyo po, parang natatanggal yung distractions kasi dun ka nagfo-focus yung breathing mo eh. So, nalilimutan mo yung mga stress sa paligid mo. Ako.
0: Yeah. So, yung kanina, yung 10 minutes na una.
1: 10 minutes of movement.
0: Movement.
1: 10 this minutes of mindfulness, yung box breathing.
0: Box breathing. And
1: 10 minutes of prayer.
0: Ayun, 10 minutes of prayer. So, pwede ba yung
1: alone time minutes, with God. Kung
0: 10 minutes na talagang ano, dire-diretso or accumulated.
1: And pwede rin po yung before you sleep though. Pag sa gano'n.
0: Pero you know, yung 10 minutes na yun, pag talagang na...
1: Minsan po, hahaba pa yun.
0: Nag-carried away ka talaga yes, na pakikipag-usap mo sa Panginoon. Nung mahaba pa.
1: Yes
0: po. Wow, so that's 10?
1: 10, 10.
0: 10? 10. Ah, madaling matatakan. So, gagawin ko din yan this week.
1: Sige po.
0: Tignan ko kung anong, ano, lalo na yung box.
1: Pag nasa stress mo, baka po mas mag more than 10 minutes kasi everyday, marami stressful.
0: Oo, kasi box, gustong-gusto ko talaga yan. So, marami pong salamat, Doc M. Maraming salamat. Ang dami naming natutunan ngayon para mga simple habits and simple tips na makakatulong para tayo ay maging mag-usog. So, napakahalaga po at napaka-practical na mga insights na ibinahagi sa amin ngayon ni Doc M. Mga kaibigan, natutunan natin ngayon na hindi natin kailangang hintayin na magkasakit bago natin pahalagahan ang ating kalusugan. Remember, your health is not a luxury, it is a stewardship. Kapag inaalagaan natin ang ating katawan, isip at emosyon, mas nagiging handa tayo para mahalin ang ating pamilya, paglingkuran ang komunidad at ibahagi ang pag-ibig ni Jesus.

0: Women in Good Shape ay programang sadyang inilaan para sa mga kababaihan kung saan dito ay may
1: real talk,
2: mga usapang tumatagos sa puso,
0: lesson in life,
2: Diyos na buhay,
0: bagong kalaman.
1: Be the woman you always wanted to be.
2: Puso mo sis, ramdam ko.
0: Kaya naman kaibigan, manood, tumutok at samahan kami tuwing Tuesday, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa Hope Channel North Philippines, dito sa
3: Women in Good Shape.

0: isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga kapag-asang sumusubaybay sa ating programang Usapang Pamilya. Welcome to another meaningful and timely episode of Usapang Pampamilya. Isang mainit na pagbati po sa lahat ng ating manonood online sa ating AWR Manila 89.1 listeners. Kung kayo man po ngayon ay naka-tune in sa inyong mga tahanan o sa lahat ng naka-tune in sa kanilang mga sasakyan, kung ano po ang inyong destinasyon, kung ano man po ang inyong ginagawa sa araw po na ito, ang pagpapala ng Panginoon ay naway sumay inyong lahat. Gayon din po ating binabati ang lahat ng naka-tune in sa ating Family Hope Radio Facebook page at sa Palawan Mission Online Facebook page. Kuya Raison?
1: Magandang araw po sa ating lahat, sa mga magulang, sa ating mga lolo at saka sa mga lola na nakikinig, nanonood sa araw na ito, sa mga kabataan na nakikinig ngayon. Bukas po ang ating programa para sa inyong mga mensahe dahil pag-uusapan natin ay bahagi ng araw-araw na buhay ng bawat pamilya.
0: Yan. We are excited together with Kuya Raison na pag-usapan ang mahalagang bagay na ito, lalong higit. We are living in a digital age. Yes. So ang ating paksa sa sa araw po na ito for our Usapang Pampamilya ay managing screen time without breaking relationship. Actually, Kuya Raison, talagang ano ito, no?
1: Timely. Napapanahon.
0: Napapanahon ito, lalong higit sa ating mga magulang. Yes. Kasi yung mga anak natin, kahit maliliit pa, ay talagang medyo tempting din sa kanila yung screen time na tinatawag, no?
1: Araw-araw natin itong pinagdadaanan. At kung may kukumpara natin yung tayo bata ngayon, malaking-malaki yung gap.
0: Yeah. So, iba't iba po ang mga screen time na yung mga gadgets na ginagamit. Maaring gamit po ay laptop, maari po ang television, tablet, cellphone. Yan. So, yan po ay mga ginagamit po, lalong higit sa panahon po natin ngayon. So, sa panahon ng gadgets and internet, ang tanong ay paano natin mapapangalagaan hindi lang ang oras sa screen, kundi ang ugnayan sa ating pamilya. Atin pong binabati ang lahat ng ating mga viewers and listeners na iniimbitahan natin sila, Kuya Raison, na i-share ang ating Facebook live sa araw na ito sa kanilang mga kamag-anak, lalong higit sa mga magulang na nagsastruggle ng screen time sa kanilang mga anak. Sa mga oras na ito, bago po tayo magsimula, ay ating inaanyayahan ang bawat isa na tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala at mahabagi naming Diyos, pinupuri namin kayo at pinapasalamatan sa mga oras na ito kung saan binigyan niyo na naman po kami ng pagkakataon upang mapag-aralan at matuto ang bawat isa sa aming episode ng Usapang Pampamilya. Nariyan po ang aming mga kapag-asa sa kani-kanilang mga tahanan, sa sasakyan o kung saan man po sila ngayon nakikinig sa programa pong ito. Dalangin po namin ang inyo pong basbas, ang inyo pong pag-iingat at pagpapala sa kanila sa araw na ito. Bigyan niyo po kami ng karunungan upang maunawaan ang nais ninyong ipabatid sa bawat isa sa amin, lalong higit na sa panahon na digital age po na ito, ay malaki ang temptation sa internet at sa social media, sa screen time. Maraming salamat po sa lahat ng blessings. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ngayon, mga kapag-asa, bago po tayo tumungo sa ating usapan, ay aking pong inaanyayan ng lahat na ating pong pakinggan at ibinibigay natin ngayon ang panahon para sa isang tanging awit.

0: Alright, maraming salamat po sa mensahe ng awit. Tunay na ito yung bibigay sa atin ng pag-asa. So ngayon tayo po ay babalik sa atin pong pinag-uusapan. Ito po ay napapatungkol sa screen time, gayon din kung ano ang apekto nito sa relasyon sa loob ng atin pong pamilya. So alam po ba ninyo na ayon po sa pag-aaral sa family development, ang sobrang screen time ay hindi lamang nakaka-apekto sa tulog. Kaya pala, Kuya Leonard, kapag ka, palagi ka nag-screen time, ay hindi ka makatulog, lagi kang puyat. Ayan. Yeah. So, hindi lamang doon mga kapag-asa, kundi pati sa kalusugan ng bata, pati sa ating komunikasyon at emotional communication sa loob ng pamilya. Pero malinaw din sa research na hindi gadgets ang kalaban, kundi ang kawalan at gabay ng connection. Kapag may malinaw na values at relasyon, pwedeng maging kasangkapan ang teknolohiya, hindi hadlang.
1: Actually, Kuya Ryson, yung gadgets, lalo siya dapat nag-i-enhance ng communication, di ba? Kasi actually, mas madaling mag-communicate ngayon kaysa dati, noong unang panahon, matagal kang pag nagpadala ka ng sulat, buwan ang abutin bago makabalik. Pero ngayon, may mga messenger na so ang problema, ngayon na may gadgets na magpapabilisan na ng communication ng family, minsan sa loob ng tahanan, hindi na nag-uusap kasi hawak ay cellphone.
0: diba? May kanya-kanya na silang mundo.
1: Oo, may kanya-kanyang mundo, hawak ang cellphone. At kagaya ng binanggit mo kanina na according sa research, yung sobrang screen time pala, nakaka-apekto siya sa tulog at kalusugan, lalong higit ng mga bata. Kasi meron binabanggit yan, Kuya Ryson, na yung blue light. Oo, 'di ba? Na siyang nagde-disrupt daw, maaring mag-disrupt daw ng sleeping patterns natin. Lalong higit kapag bago tayo matulog, ito maaring guilty tayo, guilty din yung ating mga kapag-asa na bago matulog nagsi-cellphone pa tayo sa higaan. Tapos nakatabi pa ang mga gadgets sa ating higaan.
0: Oo, mayroon nga akong nabasa na dapat daw pala 30 minutes bago ka humiga, dapat wala ng screen time para maganda ang tulog.
1: Ayan. Kaya sa lahat ng ating mga kapag-asa sa inyong tahanan, alin ang mas madalas? Sabay-sabay na nagse-cellphone o sabay-sabay na nag-uusap?
0: Simple lang yung tanong pero napakalalim kung ito ating sasagutin. Pero dito po natin makikita kung paano naaapektuhan ng screen time ang ating samahan bilang pamilya.
1: Yon. Kaya ngayon po sa ating pag-uusap, ay ating iintindihin ang realidad ng screen time sa loob ng ating tahanan. Alam niyo po at Kuya Ryson, no, yung mga gadgets, hindi na talaga natin maiiwasan siya. Kasi ang mga gadgets are already part of our lives, no? Talagang nandiyan na 'yan, yung laptop, cellphone, mga tablet, part na 'yan ng buhay natin sa ngayon kasi ginagamit siya sa number one sa trabaho.
0: Oo.
1: Oh. 'Di ba? Ginagamit siya sa school, mga bata, lalong higit pag may mga online class, no, diba? Ginagamit din siya sa komunikasyon. Kaya ang tanong ay hindi pwedeng, yung tanong ay hindi pwede ba ang gadgets? Yung tanong ay sino ang may control sa gadgets?
0: Ayan.
1: Ang pamilya ba? O sino ba ang may control? Ang pamilya ba? O ang screen? Kapag ang screen ang nagdidikta ng oras at atensyon, unti-unting nawawala ang usapan, banding at malasakit. Lalo higit, no, kagaya sa experience ko, Kuya Ryson, sa panahon ng kain, talagang emphasize yan ng aking misis, kapag sa panahon ng kain, walang may mag-gadget. Kung sa cellphone, kakain talaga lahat.
0: Ayun.
1: Kasi minsan, yung screens, yung mga cellphone, mga gadgets natin, ang nagdidikta ng oras at atensyon at minsan unti-unting nawawala ang usapan, banding sa loob ng pamilya at lalong higit ang malasakit.
0: Ayan. So, yan, Kuya Leonard, ay tamang-tama, ano, yung malasakit na yan. At lalo tigit, magandang disiplina yon na kapag kakakain ay talaga nakafocus sa pagkain para na pag-uusapan yung mga malalalim na bagay, lalo tigit sa loob ng pamilya. Pero alam po ninyo, karamihan, ginagamit natin po yung gadgets para, halimbawa, mayroon tayong anak, ayan, para manahimik yung bata.
1: Para hindi maglingaw.
0: Para may magawa siya habang tayo naman ay pagod o di kaya abala sa iba nating ginagawa. Pero naiintindihan po natin yon. Pero kapag palaging screen ang kapalit ng presensya, nauubos yung genuine na relasyon natin sa ating anak. At ang bata ay hindi lamang yun po, naghahanap ng aliwan, naghahanap din siya ng relasyon, lalo tigit sa nanay at saka sa tatay. So dapat pag uwi natin sa ating tahanan, yayakapin natin sila, sila ay kakargahin, kwentuhan, para hindi po agad diretso doon sa cellphone o sa screen time para maiwasan naman yung pagkakanya-kanya ng buhay. So kapag kulang po yung attention, doon po mas lalong kumakapit sa screen ng atin pong mga anak.
1: Kaya na, sabi nga dito, minsan, yung screen time na ito actually, Kuya Raiso, nagiging source siya ng pagtatalo o conflict.
0: Ayan.
1: Yung problema kasi, mga kapag-asa, yung screen time natin, kapag, number one, walang malinaw na hangganan.
0: Oo.
1: Ibig sabihin, wala tayong nilalagay na limitasyon.
0: Oo.
1: Lalong higit sa pagsosocial media.
0: Mm-hmm.
1: O maaring ang ating gadgets ay ginagamit natin sa paglalaro. Hindi na tayo nagiging productive sa buong araw kasi buong araw na lang tayong na nagse-cellphone.
0: Oo, nalilimutan na mag-worship.
1: Oo, nalilimutan na mag-worship kasi doon na lang nagse-cellphone.
0: Oo.
1: O maaari na kapag may iuutos sa atin o mag-uutos tayo, ay panay ang sabihin, mamaya na kasi naglalaro pa.
0: Mm-hmm. Ayaw maabala.
1: So kapag wala tayong ginawang malinaw na hangganan,
0: doon
1: sa pintawag na screen time, ay nagkakaroon po tayo ng problema. Pangalawa, meron tayong pabago-bago na patakaran.
0: Sabihin,
1: example, may mga tao, Kuya Raiso, na ang kanilang commitment ay sa isang araw ay 2 hours lang ang Facebook. Kaso, nung naubos na yung 2 oras, ay sabi mo parang kulang pa. Gusto ko pa makibalita doon sa ano. Tapos,
0: nagsaswipe pa.
1: Nako-compromise natin, nagiging pabago-bago ang ating patakaran. Ganyan din sa mga anak natin. Minsan, kinakausap natin yung anak natin. Anak, 30 minutes ka lang na manonood. Tapos, pag sinabihan natin 30 minutes ka lang manonood, tapos naglaba tayo, may ginawa tayo, tapos hindi pa tayo tapos, tapos na yung 30 minutes, sabihin natin, sige, dagdagan mo pa isang oras pa.
0: Oo, kaya naisip nung anak na, ay, okay palang sumobra na ganito.
1: Yan. So yan, mga pabago-bago na patakaran. At isa pa, Kuya Raison, ang nagiging problema natin sa screen time, kapag puro sigaw at galit ang ating approach, maaaring dahil nakukulitan tayo sa ating anak sa nagiging ano na yung time nila doon sa social media o sa paglalaro, minsan ay nasisigawan na natin, napapagalitan na natin yung anak natin, nadadala tayo sa emosyon. Minsan yung mga anak natin nagagalit din sa atin kasi puputulin natin yung kanilang panonood bigla-bigla. Kahit sobrang haba na ng kanilang panunood.
0: Ayan. So, ibig sabihin tayo, nagdadala na, naapektuhan na rin tayo, pati yung ating emotion na ano.
1: Yes, pati ang ating relationship. Uh-oh. Kaya nga sabi dito, kapag ganito ang screen ay nagiging dahilan ng away, hindi dahil masama ito, kundi dahil nasasaktan ang relasyon. So, kinakailangan na maging maingat tayo, lalong higit sa paggamit ng ating mga gadgets, sapagkat maaari itong maging simulan ng conflict sa ating tahanan. Yon.
0: Okay, so ating na-discuss kung paano yung magiging conflict ng ating po sa mga relasyon sa paggamit ng screen time. Ngayon naman ay pag-usapan natin kung ano kaya yung mga pamamaraan para mamanage natin itong screen time na to na hindi masisira ang ating pong relasyon.
1: Yun.
0: So ngayon, heto ang mga mas malalim at practical na paraan para pamahalaan ang screen time nang hindi nasisira ang samahan ng pamilya. Number one, bibigyan po natin ng mga diin ang mga bagay na ito. So, yung connection bago yung correction.
1: Connection bago correction.
0: Diba? Ang gandang idea nun. Connection before correction. So, bago magbawas ng screen time, communicate muna tayo sa ating mga anak, sa ating asawa. Pwede natin silang tanungin ng ganitong mga praise. Halimbawa, ano ang pinapanood mo? O di kaya, anak, ano ang gusto mo dito sa video na ito? Ano yung mga natutunan mo? So, kapag ang bata ay naramdaman

0: at nagtampo tuloy sa iyo, no? Mm-hmm. 'Di ba?
1: So hindi siya, siya ay nagiging source na ngayon ng conflict.
0: Ng conflict.
1: Samantalang kapag ni-reverse natin yung mga mm-hmm. pagtatanong natin at yung ating connection sa ating anak, so ibig sabihin, mas na-establish yung kanilang pagtitiwala.
0: Oo, mas maigi pala na kapag example ay nanonood ang ating anak tapos may parang mag-time na, 30 mm-hmm. minutes lang yung binigay natin sa kanila, mm-hmm. tatanungin natin sila kung ano ang ano ba yung pinapanood mo. O maaari tayong mga magulang, maganda din siguro na gabayan natin ang ating mga anak sa kung ano ang kanilang papanoorin. Kasi sa totoo lang, ang dami-daming mga palabas na maaari doon sa social media na hindi kaaya-aya, lalong higit sa mga murang edad ng mga bata. Natututo sila na gumamit ng mga salitang hindi kaaya-aya or mga inappropriate na mga actions kasi nakikita nila sa social media na ganito ang mga sinasabi ng ibang tao. Mm-hmm. Na ay-impluensyahan sila.
1: Naakala nila acceptable.
0: Tapos yung mga kagaya ng mga pananamit din kung nakikita nila sa social media na hindi naman kaaya-aya sa atin bilang mga mananampalataya ng Panginoon. Kaya nga sabi dito, bago tayo magbawas ng screen time, sabi mo nga Kuya Rai, so napakahalaga, i-connect muna natin ang ating sarili sa ating mga anak. Oo, para maintindihan nila, maramdaman nila na pinakikinggan natin sila, ano ba yung pinapanood mo anak? Mm-hmm. Ito ba ay, ano ba yung mga natutunan mo dyan? Mm-hmm. Napapakinggan sila, nauunawaan sila. Kapag nararamdaman nila ito, mas handa silang makinig sa atin.
1: Oo.
0: Hindi yung pagkaano natin ng ano, oy, sobra na yan, tapos papaluin kagad ang bata.
1: O,
0: tumigil ka na.
1: Attack yung approach, ano? Negative siya.
0: Minsan sisigawan pa ang bata na tumigil sa paggamit ng cellphone. So itong number one, napakaganda ito, Kuya Rison, connection before
1: correction.
0: Pangalawa, binabanggit dito, model healthy screen habits as parents. Ito din. Siyempre, tayong mga magulang, pinapaalala sa atin, sa lahat ng ating mga kapag-asa, na tinitignan tayo ng ating mga anak. Aminin man natin sa hindi, mga magulang, minsan tayo din ang laging nasa cellphone.
1: Guilty tayo sa part na to.
0: Kahit nasa hapagkainan, nagse-cellphone tayo. Kahit nasa panahon na pahinga na sana, doon na tayo sa bahay, uupo na sana tayo kasama ng mga anak natin, kakausapin na natin ang mga anak natin, tatanungin natin sila kung ano nang nangyari sa eskwela o kung ano yung mga activities na ginawa nila. Minsan, ay nagsiselfon pa rin tayo pag sa bahay. Buong araw na tayo, syempre sa trabaho natin, nagsiselfon, nagla-laptop na tayo ng buong araw. Pag uwi sa bahay, nagsiselfon
1: pa rin.
0: Kaya minsan, hindi na nararamdaman maaari ng ating mga anak ang ating presensya kasi doon pa rin nakabaling ang ating atensyon sa mga gadgets natin. Kaya sabi dito, hindi natin pwedeng sabihin sa bata na ibaba mo yung phone na yan kung tayo minsan ay hindi marunong bumitaw sa mga gadgets. Sasabihan natin ang mga anak natin na wala nang may magse-cellphone bago matulog. Pero tayo ay
1: nagse-cellphone
0: pa, nanonood pa ng palabas sa cellphone.
1: Or naglalasada pa.
0: Nag-check pa ng emails, no? Nag-online shopping pa tayo. Sasabihan natin ng ating anak, sasabihin ng anak natin,
1: sleep
0: ikaw
1: na.
0: Nga, nagse-cellphone ka rin naman, papa. Ikaw naman, nagse-cellphone ka naman, mama. So sabi dito, kapag nakita ng bata na marunong magpahinga ang magulang mula sa screen, ay matututo rin siya na gawin ito. Halimbawa ay mas malakas na sermon. Ito talaga ang challenge, Kuya Rison, sa mga magulang. Maging role model tayo sa ating mga anak.
1: So tayo ang unang magta-turn off ng cellphone natin. Tayo ang unang hindi magpi-Facebook. Iiwas sa mga screen time na yan.
0: Yes, opo. Maging kung sa ano pa, Kuya Rison, kung gusto natin na ang ating mga anak ay maging disiplinado sa paggamit ng gadgets, tayo na mga magulang ay dapat na maging role model nila sa paggamit din ng ating mga gadgets.
1: Oo.
0: No?
1: Yan. Yan ay totoo. Kasi sinasabi sa education, may principle si Bandura na modeling. So, ibig sabihin niya na mas natututo ang learner kapag nakikita nila yung model na ganon yung expectation. So, ganon yung prinsipyo dito sa

0: Pangalawa sa parents.
1: Yeah, napakaganda nito, Kuya Ryzon. Sige, ano yung ating pangatlo?
0: Ayan, yung ating pangatlo ay set clear, consistent, and loving boundaries. Ayan. So, meron ditong tatlo, pero atin pong titingnan na napakahalaga nito kasi magbibigay ka ng malinaw na marahil, panuntunan.
1: Oo.
0: Dapat maging consistent ka, hindi nga, kagaya sinabi mo kanina, Kuya Leonard, hindi pa bago-bago. Mm-mm. Pagkatapos, syempre, yung loving boundaries. Ibig sabihin, yung mga approaches natin ay hindi makakasira ng atin pong connection sa kanila. So, ang limit ay hindi po parusa. Ito ay protection. So, dapat yun yung ating instill sa isipan ng atin pong mga anak. Ano? So, magtakda ng malinaw na oras para sa una, yung sa gadgets. Halimbawa, sasabihin mo sa kanya na, okay, so hanggang alas 9 lang ng gabi gagamitin, ha?
1: Oo, yung tablet mo, hanggang ano lang, yan lang.
0: Huwag nang lalampas doon.
1: Tapos, pwede rin, Kuya Ryzon, na yung panonorin mo lang na palabas ay ganito. Hindi yung mga... parang mga palabas na mga masasagwa dyan. Ang... papanoorin mo lang.
0: Kung mayroon namang pera yung ating mga kapag-asa, mayroon namang mga application na pwedeng kumontrol. Yun nga lang, kailangan nung mag-subscribe. Yun po ay isang magandang paraan din. Pangalawa, sasabihin natin sa ating mga anak, okay, so ang iyong, papahiram ko yan sa iyong cellphone, pero gagamitin mo lang ito sa iyong schoolwork, pwedeng iyong mga assignments. Okay, o di kaya naman, pag gising mo ng umaga, pwede mong kunin na yung cellphone by 5 to 6 a.m. Para i-check naman yung iyong messenger kung may pasok ba kayo, may announcement na gano'n, kung ano yung inyong uniform. So, yun ay makakatulong sa atin pong mga anak. Alam po ninyo mga kapag-asa, kapag malinaw ang rules, ano, at pare-pareho yung pagpapatupad nito, mas kaunti yung away. O, hindi kayo masyadong mag-a-argue doon sa inyong mga anak kasi nga malinaw. Mm-hmm. Ibig sabihin naiintindihan nila. Mm-hmm. So hindi kailangang sigawan ng sa umaga, pagising bago matulog, you know. Kailangan po ng consistency at pagmamahal. Oo. Kaya't napakaganda itong number 3.
1: Kaya naisip ko rin dyan na, Kuya Ryzon, no, kinakailangan talagang mag-usap ang mag-asawa patungkol sa pagkakaroon ng clear, consistent, and loving boundary sa kanilang mga anak patungkol sa gadgets. Kasi maaaring mayroong nanay na sasabihan niya yung kanyang anak, o anak, 30 minutes ka lang na gagamit ng gadget, ha? Pagkatapos niyan, maglalaro ka na sa labas.
0: Eh, yung tatay.
1: Or gagawa ka ng homework. Tapos na yung 30 minutes, sabi ng anak ay, nanay, pwede bang additional 30 minutes? Sabi ng nanay, hindi pwede. Tapos tatakbo sa tatay, tatay, pwede bang 30 minutes? Tapos sasabihan ng tatay ang asawa niya, pagbigyan mo na yan ng anak mo ng another 30 minutes so para hindi mangulit sa'yo. O, di ba? So, makukonfuse yung magkaroon ng kalituhan. Yun doon sa anak. Kasi iisipin niya sa sunod na, ay, kontrabida ito si nanay. Hindi magbibigay. Buti pa si tatay. So, ang pupuntahan ng anak sa sunod, yung tatay, na ito si tatay, pinagbibigyan ako. So, hindi na naging consistent tayo sa paglalagay ng boundaries o limit o disiplina patungkol sa paggamit ng gadgets. So, yun na yung binabanggit ko nga, Kuya Ryzon, kinakailangan na mag-usap talaga pala ang mag-asawa. At talagang maging unified
0: sila. Magkaisa
1: sila sa kung ano ang mga panuntunan na kanilang gagawin patungkol sa limitasyon na i-impose sa kanilang mga anak patungkol sa gadgets.
0: Alright.
1: Yan. So, yung pang-apat natin, Kuya Ryzon, is create screen-free family moments.
0: Oh, ano itong interesting yun, ah,
1: paggawa ng screen-free family moments? Sabi dito, magtalaga po ang bawat pamilya ng oras na walang gadgets. Oh, tulad ng, number one, binabanggit ko kanina, oras ng kain.
0: Yan.
1: Pagkain. Pangalawa, oras ng family worship. O kwentuhan bago matulog. Ibig sabihin, napakahalaga pala nito na magkaroon itong ginagamit nilang term is digital fasting, Kuya Ryzon. Okay. Kung saan may time talaga na kapag family na, magagather na yung family, mag-uusap, dapat walang gadgets. Kasi maaaring yung gadgets ay maging madidistract kayo, distraction siya. Doon sa purpose ng gagawin nyo sana ng bonding as a family. So dito sa mga panahon na ito, na oras na walang gadgets, dito pwedeng muling bubuo ng connection ang bawat pamilya. At minsan, ang simpleng tanong na kamusta ang araw mo ay mas mahalaga kaysa sa anumang mga app dyan po sa ating mga gadgets.
0: Itong number 4 na to ay very connected siya dun sa number 3.
1: Yeah.
0: Kasi kapag hindi natin magagawa yung number 3 kanina, naku, wala tayong magiging free na panahon para dyan sa screen time. Okay? Ngayon po, dadako po tayo sa panglima. Ano po? Ang sabi po dito, you teach purposeful and responsible use of technologies. Ibig sabihin, sa title pa lamang na ito, talagang malaki yung gagampanan ng atin pong mga magulang. Turuan ang mga bata na ang gadgets ay hindi lang para sa laro, kundi para po sa pagkatuto at kabutihan. Kapag naiintindihan nila ang layunin ng teknolohiya, mas nagiging responsable ang paggamit nila nito. So ibig sabihin sa atin pong mga anak, dapat malinaw na itong ating mga gadgets na ito, hindi sila yung magiging alipin. Ayan. So ibig sabihin, pag binigyan sila ng cellphone, ng screen time na panahon, so ibig sabihin, gagamitin nila ito na maging produktibo ang kanila pong oras at hindi malulustay sa mga bagay na hindi kapakipakinabang.
1: Yan. Alam mo, ito ay challenge, no? Para sa mga magulang, yung pagpapaunawa ng kahalagahan ng pagiging responsible sa paggamit ng technology.
0: Mm-hmm.
1: Kinakailangan kasi talaga, Kuya Raison, na maunawaan ng mga bata na yung technology o yung mga gadgets na ginagamit po natin, may paliwanag natin sa kanila kung ano ang purpose, bakit merong ganito sila.
0: Mm-hmm.
1: Minsan kasi talagang ang isip ng bata sa mga gadgets ay entertainment lang o maaring, yun nga, para sa mga laro, hindi para sa pagkakatuto at kabutihan. Okay. Kaya actually sa amin, sa bahay namin, ay ang aking Mrs., siyempre, nagpapanood din siya ng mga palabas para sa mga bata sa bahay, ay nagtatakda, kagaya niya, nagtatakda siya ng mga YouTube channels lang na ito lang ang inyong papanoorin. Hindi kayong pwedeng manood ng ganitong mga YouTube channel, ito lang, ng mga ganito. Kasi nakita namin na ang mga channels na ito ay educational siya. Pwede siyang magtulong sa kung ano yung mga anak natin ay matututo ng mga bagay. Maraming mga channels din kasi kagaya niyan na pwedeng panoorin ng mga bata na magtuturo sa kanila para maging responsible sila. Mga channels na makapagtuturo sa kanila kung paano maging mabuting tao, paano tumulong sa iba, no?
0: Yeah, lalo tigit yung ating mga toddlers. Naku, yan ay napaka-delikado. Lalo tigit, sila po mga kapag-asa ay naandun sa tinatawag nating formation age. So, ibig sabihin, talagang tayo dapat ay maging mapanuri sa kanila pong mga pinapanood, sa kanila mga pinupuntahang website. Kasi kung ano yung i-feed nila sa kanila pong isipan, marahil na yan ay maging tumatak at maging mabunga pa yan na hindi maganda hanggang sa kanilang paglaki.
1: May mga pagkakataon, Kuya Raison, na mga kaibigan natin, nagugulat tayo, hindi naman pinag-uusapan sa kanilang tahanan yung mga bad words. Pero yung mga bata, marunong magsalita ng bad words.
0: Naririnig natin sa kanila.
1: Naririnig natin sa mga bata, pero hindi naman yan pinag-uusapan sa mga bahay. Saan pala nila nakukuha yung mga bad words na yun? Minsan doon sa kanilang mga pinapanood sa mga social media o maaring sa mga channels na mga videos na kanilang sinusubaybayan. Kaya sa mga anak po natin na medyo nakakaintindi na, medyo malaki na, ay kinakailangan maintindihan nila yung layunin ng technology na maging mas responsible sa paggamit nito. At actually, Kuya Raison, it is recommended din, no? Lalong higit sa mga magulang. Meron akong napanood dati na video na ang sabi daw doon, ang mga bata ay mas mainam na magkaroon ng sariling gadget kapag tumuntong na sila sa edad na 12. Yun ang...
0: Imagine, ha? 12 years old.
1: Oo, yun daw. Kasi sabi daw doon, before 12 years old, yun ang napanood kong video, ay formative years nila. Natututo sila. Dapat nakikipag-banding sila.
0: Oo.
1: Natututo sila mula sa mga magulang. Yeah. Tapos nga sabi nga doon, dapat on that years, wala silang mga social media accounts.
0: Oo. Hands-on activities dapat yung kanilang ginagawa.
1: Kasi minsan, Kuya Ryson, pag ginawaan sila ng mga magulang ng social media accounts, hindi nababantay ng mga magulang minsan kung sino na yung chinachat nila.
0: No? Ang problema, yung mga magulang pang gumagawa ng kanilang mga accounts.
1: Oh, yun ang yun ang paalala, no, sa mga magulang. Bantayan natin ang ating mga anak kasi baka hindi natin alam kung sino na yung kanilang mga chinachat.
0: Oo.
1: Or yung kung ano na yung mga ginagawa nila sa kanilang mga social media accounts. So, maging mapanuri tayo, maging maingat tayo, at kinakailangan talaga ng guidance yung ating mga anak sa paggamit ng mga gadgets na
0: ayan,
1: ito.
0: Ayan, tama. Ayan. Ano po, lalo mga magulang natin, naku, wag naman yung parang dadalawang buwan pa lamang yung baby, mayroon ng account yung ating anak. So, ibig sabihin, parang piniprepare natin sila na mag-screen time. Pag laki nila marahil, pagdating ng 6 months or ng 1 year old, talagang meron. At marami ngayon mga bata talaga, meron na talagang cellphone na hindi dapat.
1: Yung privacy ng mga bata minsan ay na-i-endanger, no? Lalong higit kapag lahat na ng detalye ng buhay nila nilalagay natin doon sa social media. Naalala ko nga pala, Kuya Ryson, nakaraang araw na, nung tumitingin ako sa Facebook, meron nga doon, merong isang bata na nanghingi. Ito, naka-screenshot yung kanyang kanyang convoy, nanghingi sa kanyang ninong ng pamasko. Tapos ang sabi ng ninong niya, abay, kakabinyag mo palang, kasi baby, kakaano mo lang nakaraan, ngayon marunong ka nang mag-chat sa akin na mamamasko. Yun pala, yung sa likod palang nung nag-chat, yung nanay yung pala.
0: Kita mo na yan. So, ibig sabihin, nagkaroon ng hindi maganda pati, makakasira pati tayo ng relasyon sa ating, yan, sa ating yan. Mga kumpare, sa ating mga umare.
1: Oh, yan. Sige po, tayo ay dumako na po sa another po na practical na pamamaraan. Sabi dito, replace screen time with relationship time. Sabi dito, napakahalaga po na hindi lamang o hindi sapat na bawasan ang screen time lamang, kundi napakahalaga na palitan ito ng mga makabuluhang oras. Sabi dito, kung walang kapalit na banding, babalik ang bata sa screen. Dapat may ano talaga, no? Meron talaga dapat tayong ipapalit doon sa screen kung gusto natin na...
0: Kami kay Leonard, ang aming ginagawa kapag halimbawa Sunday, pag mga free times namin, talagang gumagawa kami ng paraan na pumunta ng, let's say, ng beach para maligo. Kasi yung aming toddler, kapag ka nandoon sa beach, talagang walang ibang gagawin kundi maglaro, maligo. So nawawala sa isip niya yung screen time. Kaya siguro sa atin po mga kapag-asa, kapag kayo po ay merong mga free time, ay tuturuan ninyo yung ating pong mga anak, marahil mga house chores, para mapalitan yung kanilang supposed to be na screen time. Yan.
1: Isa rin, Kuya Ryson, no, in our experience din sa aming mga anak, ay imbis na screen time, kapag lumalabas, talagang mag-e-effort ka na mag-print ng mga pangkulay.
0: Oo, mga coloring materials.
1: Siya, kagaya niyan, may pupuntahan kami, imbis na sa cellphone mag-focus ang bata, nagpi-print kaagad sa bahay ng, may printer man kami. So magpi-print sa bahay ng mga
0: activities.
1: Mga activities. Pagkatapos, siyempre, para mag-effort ka, magdadala ka ng pangkulay, magdadala ka ng crayons, magdadala ka ng ano sa mga bata. Kaya kapag pupunta ka, malilis ang screen time ng mga bata kasi imbis na magsi-cellphone sila doon, maglalaro sila, magkukulay sila, yun ang magiging replacement nila. Oo. Sabi nga dito, kung may oras para sa laro, kwentuhan at gawain sa bahay at sama-samang pagtawa, mas pinipili ng bata ang relationship. Ayan. Kaya mas ano no, mas i-encourage natin mga magulang ang ating mga anak na sila ay maglaro. Uh-oh. Nung unang panahon wala namang
0: oo, kaya nga cellphone, tayo dati diba? Kapag panahon talaga ng tulog-tulog kasi pagod tayo nung araw na paglalaro.
1: Oh, diba?
0: Hindi kagaya ngayon, hindi matulog ang mga bata kasi screen time na screen time.
1: Tapos dati ini-encourage na lumabas para maglaro. Mm. Kaya nung unang panahon ng mga bata ay siyempre ngayon medyo yung nagbabago din naman talaga yung panahon. Ngayon kasi medyo mahirap, lalong higit sa mga syudad na hahayaan natin yung mga anak natin doon sa labas na maglaro. Minsan siguro maaari na meron din tayong fear na baka may mga masasamang... For security purposes. Uh-oh. Pero pwede pa rin naman silang maglaro kahit doon sa loob ng bahay. Mm-hmm. Noong panahon kasi pag nasa... Siyempre, nasa lumaki tayo sa mga lugar na baryo-baryo.
0: Mm-hmm.
1: E di doon sa bahay, sa labas, maglalaro ng habulan, magtaguan sa puno, mangunguha ng mga bayabas. O kung ano, yun ang mga laro.
0: Yan yung mga first-hand activities na dapat ay ginagawa ng mga magulang ngayon para sa kanilang mga anak.
1: So dapat maging creative pala ang mga magulang ngayon. No? Talagang magpuput ng effort na hindi lang na, anak, para maubos yung oras. Ito, cellphone. Panood ka dyan. Bahala ka. Kung anong panoorin mo.
0: Yan. Totoo yun. Bagaman tayo ay pagod pagdating sa atin pong mga trabaho, pero alang-alang sa atin pong mga anak na turuan sila na mas maging produktibo at hindi po mapunta dito po sa maraming screen time. Talagang kailangan natin ng commitment sa ating pong mga sarili, no, bilang mga magulang.
1: Isa rin na nakita ko dyan, Kuya Ryson, no, kasi binabanggit dito pagkakaroon ng oras para sa laro. So ibig sabihin, ang mga magulang ay mag-i-invest ng mga laruan. Siyempre, kasi laro O, diba? Pangalawa, sa panahon ng kwentuhan, mag-i-invest ang mga magulang sa mga books. Diba? Yeah. Napakaganda din, no? Na mag-i-invest ang mga magulang sa mga books. Kagaya ng mga storybooks, mga coloring books. O, diba? Ito, malilis yung kanilang screen time, eh. Kapag na-introduce natin sa mga anak natin yung books. Bagaman minsan, siyempre, iniisip natin, medyo mahal yung mga books, yung mga children's books, di ba?
0: Totoo.
1: Oo, medyo mahal. Pero alam mo, Kuya Ryson, yung mga books na bibilhin natin sa mga anak natin, it is an investment for a lifetime.
0: Yes,
1: kasi, kagaya niyan, mga Bible story books, mga character building books, gagamitin natin yon. Imbis na mag-screen time sa gabi bago matulog, iipunin natin ang mga anak natin. O, mag-Bible story tayo. Mm-hmm. Magbabasa tayo ng kwento tungkol sa Biblia ng mga tungkol kay Joseph, tungkol kay Adam and Eve. Yan, malalaman ng ating mga anak.
0: Oo.
1: So makikinig sila, maliles ang kanilang screen time. So napakaganda, hindi lang yun.
0: Mm-hmm.
1: Ano din yun eh, parang bonding din, di ba?
0: Oo. At maisingit ko na rin, kasi naging practice din namin yan, parang may checklist kami sa gabi pagdating namin. Meron, let's say, eating time.
1: Yeah.
0: Let's say, sleeping time. Meron kaming story time. Meron kaming yung ligo time, sinasabi namin ganun. So pinakahuli syempre yung sleeping time. Tapos yung story time, may mga ganun. Kapag natuto yung ating anak na ganun, yung pattern na ganun, sila magsasabi sa'yo na, Daddy, worship time na. Daddy, story time na. Ganun.
1: So hindi na sila yung nag-iisip na, oy, Mama, Papa, cellphone. Hindi na sila ganun. Di ba?
0: So ibig sabihin, pag alam na nung anak namin na tapos na yung lahat at sabi namin, okay, so it's sleeping time. So alam niya na natutulog na rin talaga.
1: Kagaya niyan, yung binabanggit dito, yung gawaing bahay din. Pag nabibigyan din natin yung ating mga anak ng responsibilities sa loob ng tahanan, nalilessen din yung kanilang screen time. Di ba? So mas pinipili, yun na nga, binabanggit natin, mas pipiliin ng ating mga anak ang relationship kapag na-instill natin sa kanila na meron palang mga bagay na mas masaya kaysa sa screen time.
0: Ayan.
1: Pero kapag hindi tayo mag-e-effort, Kuya Rison, iisipin ng mga anak natin, ay boring sa bahay, boring, walang ano, magsi-cellphone na lang ako kasi masaya doon sa cellphone, masaya doon sa laro na ito.
0: Mm-hmm.
1: So, pero pag naging creative ang mga magulang, ay nakikita ng ating mga anak, ay mas masaya pala ito.
0: So, ibig sabihin lang na talagang malaki yung gampanin at challenge sa ating mga magulang sa bagay na ito.
1: Yes, Kuya Rison. So, this is our encouragement sa ating mga magulang o sa ating mga families ngayon. Sabi dito, hindi po natin, ang mahalaga po na bahagi ng pagiging magulang sa panahon po na digital age ay handa tayong matuto at magbago.
0: Mm.
1: Kung napapabayaan natin ang ating mga anak na yung parang, ala, kung ano lang, hanggang sige, hanggat gusto mo, mag-cellphone ka, mag-screen time ka. Ngayon ang panahon, mga kapag-asa, upang baguhin natin. Turuan natin ang ating mga anak, ipadaman natin sa kanila na mayroong mas masayang activities kaysa sa screen time.
0: Oo. Siyempre, kapag pinili po natin ang relasyon kaysa sa screen, mas nagiging buo ang pamilya kahit na sa digital na mundo tayo sa kasalukuyan.
1: Yun, napakaganda nito, Kuya Rison.
0: Oo.
1: Uy, Kuya Rison, tayo ay magtatapos na. Oo, ngayon ay, mga kapag-asa, napakabilis po ng ating oras. To close, mga kapag-asa,
0: Bibigyan po natin ng ilan pong diin yung atin pong mga napag-usapan kanina. Kaya't ang tamang pamamahala ng screen time ay magsisimula sa koneksyon, halimbawa at malinaw na gabay ng mga magulang sa kanilang mga anak.
1: Yan, napakahalaga po niyan, mga kapag-asa. At lagi po nating tatandaan na kapag ang relasyon sa ating mga anak, gayun din naman sa atin this lesson kasi hindi lang ito maging awareness sa mga magulang na maging maingat sa screen time pati na rin sa atin ng mga magulang, di ba, Kuya Rison? Tayo maging maingat din tayo, baka imbis na yung mga anak natin ay dapat na maging disiplinado sa screen time, tayo dapat pala ay mauna na maging disiplinado sa paggamit ng ating mga gadgets. Kapag inuuna natin o ang relasyon ang inuuna natin, ang disiplina ay nagiging tulay, hindi siya pader.
0: Oo. So tayo po ay sa pagtatapos ng atin pong serye sa araw pong ito, akin po kayong inaanyayahan na tayo po ay yumuko sa isa pong maikling panalangin. Minamahal naming Ama, Diyos na pakapangyarihan sa lahat. Sa araw pong ito, ikinukumit po namin, Panginoon, ang amin pong napag-aralan. Maraming salamat. Binigyan niyo po kami ng karunungan, lalo tigit tungkol sa screen time, ang papel ng bawat magulang. Amin pong ikinukumit sa inyo, ang amin pong sarili, na nawa ang amin pong mga tagapakinig sa araw na ito, lalo tigit sa amin pong mga magulang. Maging creative kami, Panginoon, na amin pong uunahin ang amin pong relasyon sa aming mga anak at isasantabi ang screen time. Lalo tigit, amin pong dinadalangin na kami po ay maging magandang halimbawa sa kanila kung paano po namin i-regulate ang paggamit ng amin pong mga cellphone. Magkaroon kami ng mga panuntunan, Panginoon, at tutulungan kami, Panginoon Diyos, na patuloy na maging pagpapala at maging daluyan ng pagiging huwaran sa amin pong mga anak. Maraming salamat sa pagdinig ng ngayong panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ayan. So, ngayon pong araw po na ito, tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng ating mga viewers and listeners sa another episode ng ating Usapang Pampamilya. Kung mahaba-haba pa sana ang ating oras, Kuya Rison, ay marami pa tayong i-discuss. Ngunit sa mga oras po na ito, ay pansamantala po muna kaming magpapaalam sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Ako po muli ang inyong Kuya Leonard.
0: At ako naman po ang inyong Kuya Rison.
1: Hanggang sa muli sa Usapang Pampamilya.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: healthy na masarap pa? Yes, posible! Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled taho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here! Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Switch to better eating, choose Country
1: Ang
0: Veggie
1: buhay
0: Foods.
1: Ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
2: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
1: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
3: This is Rolyn Kadalig.
2: And this is Lou Imperial.
3: Be inspired.
2: Be encouraged.
3: And let's keep rolling in the loop of faith.
2: Dito lamang sa Faithcast.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Lagi na lang tayong ganito.
2: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
3: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-aasang pakikinig mga kaibigan. Welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa atin sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po'y patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po'y nagnanais na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng Biblia, ang atin pong paksa'y pinamagatang Distorted Vision. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral salita ng ating Diyos. May mga tao kung minsan ay matuwid ang kanilang paglalakbay na bilang mga lingkod ng Diyos at mga anak ng Diyos. Subalit sa katagalan kung minsan nagiging baluktot ang kanilang mga isipan, kaya nga sinasabi sa atin sa aklat ng Lucas 12:15, ito ang ating mababasa. Sinabi niya sa kanila, "Mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian." Ang pagunlad sa buhay o pagyaman ay napakabuti. Subalit kapag ka lumihis ang iyong pag-iisip na wala sa Panginoon, ito ay nakakasira sa ating buhay espiritual. Ang sabi nga sa atin, ang pagunlad o ang pagyaman ay isang mapanganib sa ating espiritual na buhay. At gayon din ang wika, ang pagunlad o ang pagyaman, kung minsan binubulag ang ating mga mata at dinadaya ang ating mga kaluluwa. Kaya ang sabi sa atin sa aklat ng Hebreo 13:5, ito ang ating mababasa. "Humiwas kayo sa pag-ibig sa salapi, at kayo'y masiyahan na kung anong mayroon kayo, sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man." Kaya ang sabi sa ating Biblia, umiwas tayo sa pag-ibig sa salapi. Kasi kung minsan sa halip na ang Diyos ang ibigin, ang iniibig ngayon na higit sa kanilang mga buhay at binibigyan ng mas higit na pansin, walang iba kundi ang salapi. Ano man ang ating pangangailangan sa buhay, ang sinasabi ng ating Panginoon, hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon o pababayaan man ang wika ng Kanyang payo na bilang Kanyang mga anak. Bakit kung minsan ang pagunlad o yung pagyaman sa buhay ay isang mapanganib na karanasan? Kung minsan ang ating Panginoon ay meron siyang paalaala sa atin na kapag tayo ay merong magandang bahay, meron tayong maraming pagkain, marami tayong salapi, at ang ating mga puso ay nataas, nakakalimutan natin ang Panginoon bilang ating Diyos. At sa buhay natin, nakakalimutan natin ang ating responsibilidad sa ating kapwa. Igit sa lahat, ang ating responsibilidad sa ating Diyos. Dapat siya ang numero uno sa ating mga buhay. Bagamat gumaganda ang ating mga tahanan, nagiging mabuti ang ating pamumuhay sa araw-araw, hindi sana maging balakid sa ating paglilingkod sa Diyos. Manapay, tayo ay lalong maglilingkod sa ating Panginoon sapagkat Siya ang pinanggagalingan ng ating mabuting pagpapala. Kaya nga, merong paalala sa atin ang lingkod ng ating Diyos sa aklat ng Deuteronomio. Alam po ba ninyo kung bakit naisulat pa ang aklat ng Deuteronomio? Ang ibig sabihin nito ay repetition. Yung mga bagay na pinagkaloob ng Diyos na pabalita kay Moises ay inulit sa aklat na ito upang matandaan ng bansang Israel ang pag-ibig ng Diyos at gayon din ang kanyang pagbibigay sa pangangailangan ng tao. Pero kung minsan, ang tao ay nakakalimot. Kaya ang sabi sa atin sa Deuteronomio 8:18, kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat Siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan upang Kanyang papagtibayin ang Kanyang tipan na Kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno gaya ng sa araw na ito. Kaya ito ay paalala. Alalahanin mo ang wika na ang pinanggagalingan ng lahat ng iyong mga pagpapala ay ang Diyos. Kung bakit ikaw ay may lakas sapagkat ang Diyos ang nagbigay. Kung bakit ikaw ay merong magandang tahanan ay sapagkat ang Diyos ang nagbigay. At kung ikaw man ay may mga salapi sapagkat ang Diyos ang nagbigay. Kaya lang ang tao na kapagka siya ay nasa lugar na siya ay masaya, madalas nakakalimutan niya ang Diyos. Kaya ang sabi pa sa aklat ng mga awit 14:1, sinasabi ng hangal sa kanyang puso, walang Diyos, sila'y masama, sila'y gumagawa ng kasuklam-suklam na mga gawa, walang gumagawa ng mabuti. Kaya nga, sa halip na kilalanin ng Diyos na kapag siya'y nagtagumpay sa kanyang buhay ngayon, ano nangyayari? Sabi niya, walang Diyos. Meron ngang isang lalaki, ang sabi niya, walang Diyos. Kasi kanya, kung merong Diyos kanya, kung ano ang aking gusto kanyang ibibigay, ito ang kanyang wika, paradise. At ang kanyang mga anak, ang kanyang mga angels. At ang wika pa niya, ang anumang bagay na meron siya ay bunga ng kanyang pagkapagal at kanyang paghihirap. Ano kaya kung ang Diyos hindi siya binigyan ng lakas? Anong mangyayari sa kanya? Kaya nga, merong paalala ang ating Panginoon ayon sa aklat ng Lucas 17:32, ang wika, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Bakit gay na lamang ang sinasabi ng Biblia at mismo ang nagpapaalala sa atin walang iba kundi ang ating Diyos? Ano bang naging kasaysayan ni Lot at ang kanyang asawa? Tandaan natin si Lot at ang kanyang asawa ay sumama kay Abraham sapagkat nangako ang Diyos na siya'y bibigyan ng isang promised land. Sumama ngayon si Lot at ang kanyang asawa. Nanirahan sila sa tolda. Naging manlalakbay sila. Subalit ngayon noong nagkaroon ng problema ang kanilang mga tagapastol ng kanilang mga hayop, pinamili ngayon ni Abraham si Lot at pinili ni Lot ang pinakamaganda, ang masaya sa sanlibutan na ito, ang Sodom at Gomora. At samantalang sila ngayon naninirahan sa Sodom at Gomora, gumanda ang kanilang buhay. They prospered. At dahilan sa mga bagay nito ngayon, nagkaroon ng magandang bahay, maganda ngayon ang kanilang mga kagamitan. At noong bago sunugin ng Diyos ang Sodom at Gomora, sinabi ng mga anghel ng ating Panginoon, huwag kayong lilingon. E samantalang ngayon, nagkakasunog na sa Sodom at Gomora. Bagamat lumayo sa Sodom at Gomorrah ngayon ang asawa ni Lot, pero ang puso ng kanyang asawa ay nandoon sa Sodom at Gomorrah. Kaya nga, nung siya'y lumingon ngayon, siya ay naging pillar of salt. Kaibigan, ang sinasabi ng ating Biblia na dapat tayo ay magkaroon ng isang damdamin na bagamat tayo ay pinagpala ng Diyos, ating ngayong bigyan ng dangal, bigyan natin ngayon ng kaluwalhatian ng ating Panginoon sapagkat siya ang pinanggagalingan ng kung meron tayo sa lupang ito. Merong isang lalaki, sa gitna ng kanyang pagiging maunlad ang kanyang buhay, sa gitna ng siya'y pinagpala, ay ginamit ito sa mga bagay na hindi kanais-nais sa harapan ng ating Panginoon. Kayong prosperity and happiness o kasayahan o kaligayahan sa buhay. Ano yung sinasabi sa karanasan ng preacher sapagkat ang ibig sabihin ng Ecclesiastes ay preacher na sulat ni King Solomon. Ang sabi niya sa Ecclesiastes 2:4 hanggang 12, ito ang ating mababasa na kanyang karanasan na dumating ngayon ang panahon na realize niya yung kanyang pagkakamali. Kaya ang sabi niya, gumawa ako ng mga dakilang gawa, nagtayo ako ng mga bahay at nagtanim ako para sa sarili ko ng mga ubasan. Gumawa ako para sa sarili ko ng mga halamanan at mga liwasan at aking tinamnan ang mga sari-saring punong kahoy na nagbubunga. Gumawa ako para sa sarili ko ng mga tipunan ng tubig upang diligin ang gubat na pagtatamnan ng mga lumalaking punong kahoy. Ako'y bumili ng mga aliping lalaki at babae at nagkaroon ako ng mga aliping ipinanganak sa aking bahay. Nagkaroon din ako ng mga malaking ari-arian ng mga bakahan at mga kawan higit kaysa lahat ng nauna sa akin sa Jerusalem. Nagtipon din ako para sa akin ng pilak at ginto at ng kayamanan ng mga hari na mga lalawigan. Kumuha ako ng mga awit na lalaki at babae at maraming asawa na kasiyahan ng laman. Kaya't naging dakila ako at nahigitan ko ang lahat ng nauna sa akin sa Jerusalem. Ang aking karunungan ay nanatili naman sa akin at anumang ninasa ng aking mga mata ay hindi ko ipinagkait. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kasiyahan sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain. At ito ang aking gantimpala para sa lahat ng aking pagkapagod. Nang magkagayoy, minasdan ko ang lahat na ginawa ng aking mga kamay at ang pagkapagal na aking ginugol sa paggawa nito. At muli, lahat ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin at walang mapakinabangan sa ilalim ng araw. Kaya't ako'y bumaling upang isaalang-alang ang karunungan at ang kaululan. Kaibigan, ito ngayon ang pagsisisi ng isang lalaki. Sa halip na siya ay maging matalino sa harap ng ating Panginoon, naging matalino nga siya sapagkat siya'y pinagpala ng ating Panginoon nung siya'y humingi ng karunungan, binigyan siya ng ating Diyos at walang taong mas marunong sa kanyang panahon at gayon din sa mga naunang mga hari sa kanya. Subalit ang karunungan at kayamanan na pinagkaloob ng Panginoon sa kanya ay ginamit niya sa hindi magandang paraan. Yung makalaman ang sabi niya, yung nais ng makamundong isipan, yun ang nangyari sa kanya. Kaya nga, meron siyang pagsisisi sa kanyang buhay. At ang sabi pa niya, kung ating pagpapatuloy sa 12, kaya't ako'y bumaling upang isaalang-alang ang karunungan at kaululan at ang kahangalan, sapagkat ano ang magagawa ng tao na sumusunod sa hari ang kanya lamang nagawa na. Kaibigan, ito ngayon ang kanyang paghisisi sa kanyang buhay. Kaya kapag tayo ay pinagpala ng ating Panginoon, huwag nating kalimutan na ang nagkaloob ng lahat na mga ito, walang iba kundi ang Diyos. Yung pinanggalingan ay galing sa Diyos. Kaya lang kung minsan na kapag tayo ay nataas, kapag tayo ay pinagpala ngayon, marami sa mga pinagpala na dapat sana ang Diyos ang pupurihin, subalit ngayon para bagang ang sarili ang siyang pinupuri. Kaya nga, prosperity and your attitude, yung ating ngayong pagiging lingkod ng Diyos, na kapag tayo ay pinagpala, anong ating attitude ngayon sa Diyos at gayon din sa gawain ng ating Diyos sa ating mga buhay? Ang sabi sa atin sa aklat ng San Mateo 6:19-21, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa. Hindi masama ang magtipon ng kayamanan, pero ang masama ang wika rito, parang sinarili mo, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyo sarili sa lupa. Dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang, ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakapagnanakaw, kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makapagnanakaw. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Ganun na nangyari sa asawa ni Lot. Ang kanyang puso ay nandun sa kanyang kayamanan sa Sodom at Gomora. Merong isang tao, ang wika, nakikipag-usap sa Diyos ayon sa istorya. Ang sabi niya, Panginoon, gusto kong gumawa ng mabuti para sa iyo. Kaya ang lalaking ito ay naupo sa harap ng kanyang bahay upang kanyang antayin ang Panginoon. Subalit ang dumating ay isang nagpapalimos. Ang sabi, palimos po. Sabi niya, alis ka dyan. Ako'y may naantay ang aking Diyos. Umalis yung taong yon. At pagkatapos maya-maya, may dumating na naman na umihingi ng tulong sa kanya. At ang sabi niya, umalis ka dyan, may naantay ako, yung aking Diyos. Katapos ng mga ilang oras, marahil na inip ang lalaking ito ayon sa istorya. Sabi niya, Panginoon, inaantay kita pero hindi ka dumating. At ang sabi ng Diyos sa kanya, alam mo kanya, ako'y dumating. Sa pamamagitan ng isang nagpapalimos at saka umihingi ng tulong sa iyo. Sapagkat kung sila'y tinulungan mo, sa akin mo ginawa ang iyong bagay na itinulong sa kanila. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon sa ibang bahagi ng Biblia, ako kanya ay nagutom, pinakain ninyo ako. Ako kanya ay pinadamitan ninyo ako. Ako ang wika ay nabilanggo, dinalaw ninyo ako. At gayon din ako'y nagkasakit, dinalaw ninyo ako. Panginoon, kailan ka namin nakitang nagkasakit ka, nagutom ka, wala kang damit, o kaya naman ikay nabilanggo at dinalaw ka namin? Ang sabi ng ating Panginoon, ang ginawa niyo sa pinakamaliit sa aking mga anak, sa akin ninyo ginawa. Inang sabi ng ating Panginoon. Kaya nga, meron pang sinasabi ang ating Biblia sa San Mateo 6:22-23-24. Ang mata ang ilawan ng katawan. Kung tapat ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuno ng liwanag. Ngunit kung masama ang iyong mata, ang iyong buong katawan ay magiging kadiliman. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman, anong laki ng kadiliman? isang katanungan. At kung ating pagpapatuloy sa 24 ang wika, walang makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O magiging tapat siya sa isa at ahamakin ang ikalawa, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Kaibigan, ito ay paalala sa atin. Gusto ng ating Diyos, yung ating lumikha, ang ating manalalang, ang ating tagapagligtas, ang pinanggagalingan ng lahat ng ating mga pangangailangan. Gusto niya na siya ang una sa ating mga buhay. Kaya kung papansinin natin ang binabanggit ng pinakauna sa 10 utos, ang sabi niya, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Gusto ng ating Diyos, kung siyang ating Diyos, siya lamang ang ating paglilingkuran. Siya lamang ang ating pupurihin. Siya lamang ang ating ngayong bibigyan ng pansin sa ating mga buhay. Yan ang gusto ng ating Panginoon sa ating mga buhay, na tayo ay nagkakaroon ng isang damdamin sa ating mga buhay. Ang Diyos ang siyang number one sa ating pamumuhay sa araw-araw. Paano natin gagawin

0: ng mga bagay na ito. Ngunit, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaibigan, ang gusto ng ating Diyos na ang ating mga isipan, ang ating mga damdamin ay palagi na ating hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At anuman ang ating pangangailangan ay pawang idaragdag sa atin. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Pero madalas sa ating hinahanap yung dagdag, yung hindi pangunahin na nais ng ating Diyos. Ang gusto ng ating Panginoon kung bakit binanggit niya, hanapin muna natin ang kanyang kaharian, yung kanyang kingdom, sapagkat kinakailangan siya ang iluluklok na hari sa ating mga puso. At gayon din sa ating ngayong pamumuhay, yung katuwiran ng Diyos ang palagi sa ating mga puso't isipan, sapagkat sa ganong paraan, ang Diyos ang pinakauna sa ating mga buhay. Kaibigan, hindi masama ang yumaman. Hindi masama ang pinagpapala. Kung bakit nagiging isang hindi maganda ngayon sa ating mga buhay, na pagkatapos na tayo ay pinagpala, nakalimutan natin ang nagbigay ng mga pagpapalang ito. Na pagkatapos na tayo tumanggap ng mga pagpapala galing sa ating Diyos, nakalimutan natin ang lumikha sa atin. Kaibigan, ito ay isang paalala sa atin na kung minsan ang may ibang mga tao ay naging baluktod ang kanilang mga isipan, ang kanilang pangitain, sapagkat lumihis sila sa Diyos. Sa halip na ang Diyos ang siyang kanilang pupurihin, iba ang kanilang pinupuri sa kanilang mga buhay. At kung minsan nakasentro sa sarili nila, kung minsan naman nakasentro sa mga bagay sa sanlibutan na ito, kaibigan, isang paalala sa atin na kinakailangan tayo na bilang mga anak ng Diyos, siyang number one sa ating mga buhay. Hindi na magtatagal darating ang ating Panginoon. Subalit, kung walang lugar sa ating mga puso ang ating Panginoon, paano tayo magkakaroon ng lugar doon sa langit na bayan? Kung gusto natin na tayo ay makarating sa lugar na kung saan kasama natin araw at gabi ang ating Panginoon, tanggapin natin siyang lubusan, gawin natin sentro sa ating mga buhay. At sa ganito, kaibigan, malulwalhati ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon, pagpalaing kanawa ng ating Diyos.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy, sa inyong naibahagi sa amin sa araw na ito. At dito po sa ating napag-aralan, ano, kapag distorted ang ating vision, kailangan po natin ng divine perspective. Minsan po ang kailangan natin ay hindi bagong sitwasyon, kundi bagong pananaw mula sa Diyos. Mga kaibigan, kung kayo po may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako pa rin pong inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay, saan man kayo naroon sa mga oras na ito. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli po tayong magkakasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makakasama po natin ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila na si Pastor Nick Francisco.
2: Mabuhay po kayo! Salamat na tayo'y muling magkakasama para sa sering ito ng pag-aasawa at Biblia. Ang akin pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay isang nurse by profession at siya rin po ay isang guro. Subalit siya ngayon ay narito sa tanggapan ng Central Luzon Conference Headquarters para sa Department ng Communication. Kaya siya po ang ating kasama ngayon. Ma'am Mildred.
1: Bago po tayo magpatuloy sa ating paksa, ay hilingan po natin si Pastor Nick na manalangin.
2: Pinupuri ka namin at dinadakila amang Diyos sa kalangitan. Ang iyong biyaya at pagpapala sagana sa aming pamilya, sa aming tahanan. Naway, patuloy mo kaming gabayan at samahan. Gayon din sa aming pag-aaral na ito, sa seryeng ito ng pag-aasawa at Biblia. Sa ganito'y maunawaan namin ang iyong banal na panukala, ang aming mga kahinaan at pagkukulang, at ito'y maging gabay namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Alang-alang po sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo to stay tuned o makinig at manood sa ating programa. Huwag din pong kalimutan mag-like, share, subscribe at mag-follow sa ating program na Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Nick.
2: Sa loob po ng ilang mga araw na nakaraan, tayo ay patuloy na naghahayag dito sa ating serye ng pag-aasawa at Biblia upang ang mga pag-aaral na ito ay maging inspirasyon, paalala sa atin at maunawaan natin ang ating panahon at henerasyong ito sa mga kwento ng pag-aasawa. At ito pala ay maraming kwento sa banal na kasulatan na katulad din ng pangyayari sa ating buhay. Kaya ngayon ay ating pag-aaralan ang buhay ni Hosea at ang pagpapatawad ng Diyos sa loob ng pagpapamilya. Si Hosea at ang pagpapatawad ng Diyos sa loob ng pagpapamilya. Si Hosea ay inutusan ng Diyos na mag-asawa. Ang utos na mag-asawa ay utos para sa lahat. Alalahanin po natin na lahat tayo ay inutusan ng Diyos na mag-asawa, babae o lalaki. Hosea 1:2. Nang unang magsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Hoseas, sinabi ng Panginoon kay Hoseas, "Humayo ka, mag-asawa ka ng isang bayarang babae, at magkaroon ka ng mga anak sa bayarang babae, sapagkat ang lupain ay gumawa ng malaking kahalayan dahil sa pagtalikod nila sa Panginoon." Si Hoseas ay isa sa pinakamiserableng propeta sa panahon ng Old Testament. Hindi lamang sapagkat ang mga Israelita na kanyang pinangangasiwaan ay nahulog sa pagkakasala. Nahulog sila sa pagtalikod. Ang isa sa kwento ng kanyang karanasan ay hindi lamang suliranin sa trabaho ang kanyang naging suliranin. Nagkaroon siya ng personal na suliranin at ito ay ang kanyang asawa. Na aking naunawaan ito agad na sa lahat ng suliranin ng lalaki sa buhay na ito, ang pag-aasawa ang pinakamabigat. Kaya tingnan natin at silipin natin ang kwentong ito ni Hosea bilang isang propeta, gaano kabigat sa loob na siya'y nagkaasawa ng isang bayarang babae. Aking ding itinanong sa aking pag-uusisa, sino ba ang may kasalanan na si Hoseas ay nagkaroon ng asawang bayarang babae? Dito'y nakatala na ang Diyos mismo ang nag-utos kay Hoseas, at si Hoseas ay hindi sumagot ng anuman, ni hindi nga siya nangatwiran. Siya ay taimtim na sumunod sa Diyos, at siya nga ay nag-asawa ng isang bayarang babae. Ang kwentong ito'y maaaring malapit sa kwento ng ating buhay. Subalit tayo ngayon ay binigyan ng Diyos ng karapatan, ng kalayaan na pumili ng mapapangasawa, lalaki o babae. Subalit sa punto po na ating mapangasawa ang isang tao, babae o lalaki, ito ay aangkinin na natin na ito ay kaloob ng Diyos. Sa lahat po sa atin na nagkaasawa, anuman ang kalagayan ng inyong asawa, ay aangkinin na natin iyan, na iyan ay kaloob ng Diyos at pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Anuman ang kaniyang pagkatao, anuman ang nakapaloob sa kaniyang buhay, mamahalin natin siya bilang ating asawa. Ganyan po ang ibig sabihin ng pinatotohanan ng buhay ni Hoseas, na kahit na ang kaniyang napangasawa ay isang bayarang babae, ito ay kaniyang minahal, inayos, inasikaso, kagaya ng isang tunay at mabuting asawa. Si Gomer ay mapangalo niyang babae. Yan ay itinala sa aklat ng Hoseas 2, talatang 2. Makipagtalo kayo sa inyong ina, makipagtalo kayo sapagkat siya'y hindi ko asawa at ako ay hindi niya asawa. Naalisin niya ang kanyang pagiging bayarang babae sa kanyang mukha at ang kanyang pangangalo niya sa pagitan ng kanyang mga suso. Ang Biblia ay hayag, disente at banayad na nagsasalita at nakikitungo sa mga taong makasalanan. Subalit ganito niya ito isinulat ng Biblia na nagpapatunay na si Gomer ay halimbawa ng isang hindi mabuting babae. Siya'y nakikitungo sa marami at iba't ibang mga lalaki samantalang siya'y mayroon ng asawa. At ang kanyang katawan ay kanyang ginagamit sa kanyang paghahanap buhay. Ito ay isang buhay na hindi tama, isang madilim na karanasan at kwento ng isang babae. Subalit ito'y natala sa ganitong pagkakataon, bagaman si Gomer ay isang babaeng makasalanan, binigyan siya ng Diyos ng pagkakataon na siya ay makapagtayo ng isang maayos at magandang tahanan sa pamamagitan ni Hoseas. Opo, marami sa atin ang nagkamali, marami sa atin ang nagkasala, babae o lalaki. Subalit ang Diyos ay nagbibigay ng second chance. Ang second chance ng Panginoon ay hindi lamang third, hindi lamang fourth, hindi lang kakonti. Talagang paulit-ulit ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng second chance upang tayo ay magkaroon ng maayos at mabuting buhay. At sapagkat ang ating pinag-uusapan ay pag-aasawa at pagpapamilya, gayon din po. Ang Diyos ay nagbibigay ng second chance para sa mga pag-aasawa at pagpapamilya. Mahal tayo ng Diyos. Mahal ng Diyos ang ating pamilya. Paano pakikitunguhan ang asawa? Sukat na nasulat sa aklat ng Hoseas 2:14 ang ganitong mga salita. Bagaman si Gomer ay makasalanang babae at si Hoseas naman ay isang propeta, ganito ipinakilala ng Diyos ang pag-aasawa sa kabila na ang halimbawang ginawa ay hindi sana angkop. Kaya't akin siyang aakitin at dadalhin siya sa ilang at malambing ko siyang kakausapin. Ganito pala sa pag-aasawa, ganito pala sa panliligaw, ganito pala ang dapat maging relasyon ng mag-asawa. Kaya't akin siyang aakitin. Aba, ang mga lalaki ngayon ay Nag-gym. Para magpalitaw ng
1: abs.
2: Yan. At pagkatapos, sila ay nagdadamit ng masikip. Ayan. Para ano? Para magpa-impress sa mga dalaga. Pero ang totoo niyan ay marami na rin kwento. Kesa magpa-impress kayo kung saan kapugi-pugian, eh hindi na ibibili ng bigas yung kapugi-pugian na yan. Ang maganda pa, maghanap buhay na lang kayo ng maganda. At pag kayong mga lalaki ay kumikita ng maganda at may magandang service, ang mga dalaga ay akit na akit. Mga lalaki, tinuturuan ko kayo paano akitin ang mga dalaga. Yan ay sa pamamagitan ng magandang trabaho, magandang hanap buhay, magandang sweldo. Diyan, nagiging matalino ang mga babae kapag sila ay nagkaasawa ng lalaking may trabaho, may hanap buhay at magandang buhay. Yan ang paraan ng pang-aakit. Pero ang mga dalaga, paano ba sila mag-aakit? Sige nga, ikaw nga.
1: Hindi, nagpapaganda rin. Nagpapaganda rin po sila. Nagsusuot ng kaakit-akit. Kagaya nga binanggit natin kahapon, maliliit na po ang mga damit. Pero siguro naman po sa ating community o yung iba, ay talagang meron pa rin konserbatibo pa rin kahit pa paano. Decente.
2: Eh, pag ako ang nagsasalita, eh, simple lang eh. Sinasabi ko sa mga dalaga, magpapakita kayo. Abay, sumagot yung isang matandang babae. Pastor, ano po ang ipakikita? Eh, unawain mong mabuti. Kailangan ang mga dalaga, nakikita yan ng mga binata. Eh, kung ang dalaga nakatago, ang dalaga hindi nakikisalamuha sa mga binata, siyempre hindi sila mapapansin. Ang kailangan sa mga dalaga ay laging nasa mga lugar na sila ay makikita ng mga binata, mapagmamasdan ang kanilang mahinhing kilos, maayos na pagsasalita, at sila ay mga nagpa-participate sa gawain sana ng Panginoon. Mga aktibong mga babae na nagpapahalaga sa ating komunidad. Yan ang nakaka-impress sa mga lalaki. Yung mga babae na may magandang pakikitungo sa ibang tao. Matanda man siya o bata man siya. Siyempre, ako ang binata. Iisipin ko, aba, ang babaeng ito ay mabait sa matatanda. So, madali lang siyang maging mabait sa akin. Aba, ang babaeng ito mababait sa mga bata. Aba, pag nagkaanak yan, mabait na asawa yan, mabait na nanay yan. Eh, pero pagkaka ang dalaga, masungit sa matanda. Nako, masungit yan sa asawa. Eh, masungit din sa mga bata. Ay, hindi yan mabuting nanay. Paano aakitin ang dalaga o ang binata? Ang sabi pa dito, dadalhin siya sa ilang. Ganyan pala, ide-date. Ganito nga ang mga lalaki eh. Kapag nanliligaw, date ng date. Tara, pasyal tayo. Yaya ng yaya. Pag may asawa na, sige nga, Ma Mildred.
1: Pag may asawa na, nakabudget na, Pastor Nick. Pero dapat hindi pa rin mawawala, mga kapatid, ang pagde-date. Pero Pastor, yung ilang, ang ibig sabihin nun, hindi na applicable sa atin po pag sabing ilang.
2: Oo, city na dapat ngayon. Eh, kaya lang yan ang nasulat sa Biblia. Kasi noon ay ganon. Kapag magkakasama sila sa isang village, para sila mahiwalay sa village, lalayo sila, lalakad sila, mag-hiking, mamamasyal sa pools, sa beach, o mamamasyal sila sa gubat, sa bundok. Eh siyempre, pag nakalong na sila sa karamihan ng mga tao, ay alam nyo na kung ano ang maaaring mangyari. Yan lang yung mga pagliligawan natin. Pero sa mag-asawa, ganito pala. Talagang kailangan na ang asawa ay ipinapasyal. Mga babae, sinasabihan ko po kayo, ang inyong asawang lalaki ay agawin ninyo sa pagtatrabaho, sa paghahanap buhay. Bigyan nyo sila ng magandang araw, magandang atensyon. Ipasyal ninyo sila sa mga lugar na doon ay magiging sarili ninyo ang inyong asawa. May salita pa dyan, at malambing ko siyang kakausapin. Ganyan po ang communication sa pag-aasawa. May kasamang lambing. Kung ako pa nga ang magtuturo niya na may kasama pang chancing. Tama ba yung chancing?
1: Halik na lang.
2: Malambing ang pakikipag-usap sa asawa. Ganito ang tunay na pagmamahal. Hoseas 2:19, at gagawin kitang asawa ko magpakailanman. Gagawin kitang asawa ko sa katwiran at sa katarungan, sa tapat na pag-ibig at sa kaawaan. Itong pag-aasawa ay habang buhay. Talagang ang paraan lang po para makalaya sa pag-aasawa ay mamatay. Kaya nga marami ang mga lalaking nauna nang namatay. Maraming mga babae ang nababalo kaagad. Kasi itong mga lalaking ito sumasawa sa buhay, kaya namamatay kaagad. Pero ito ang sabi, ang pag-aasawa ay habang buhay. Pero may nakasulat dyan, katwiran, katarungan, tapat na pag-ibig at sa kaawaan. Mas gusto ko itong ipaliwanag kapag kakabaligtad. Ito pong tinatawag na domestic violence. Ano ba yung domestic violence na yan? Sige nga, Ma'am Mildred.
1: Pag sinabing domestic violence, ayan ay pananakit hindi lang sa physical, kundi verbal din yan. So dalawa yan.
2: Physical,
1: verbal. Ay pag sinabing verbal, mentally kasi na iproproseso siya.
2: Yung kaya financial.
1: Ay kasama na po yan eh. Pag sinabing physically, you don't give money. Pero sige, mas maganda rin pong aspeto, pakita rin po natin.
2: Yan po ang domestic violence na yan ay isa sa pinakamalupit na karanasan sa buhay ng tao. Babae, lalo na sa bata. Kaya nakalagay dyan, katwiran, katarungan. Ang loob ng bahay ay lugar, munting langit para sa ating mga bata. Munting langit para sa mga kababaihan. Mga lalaki, mag-ingat po tayo sa ating pakikitungo, sa ating sariling pamilya. Huwag po natin yang sasaktan. Huwag silang aabusuhin. Nahandyan ang katarungan, hustisya, nandyan ang pag-ibig, nandyan ang kaawaan. Ganito yan sa loob ng pag-aasawa at pagpapamilya. Sapagkat ang mga taong nakakaranas ng domestic violence ay nagiging hindi makabangon sa kanilang kinabukasan. Palagi nilang naaalala at nagbabalik sa kanilang gunita ang kanilang nakaraang karanasan. Mga lalaki, pero ngayong panahong ito, kapag sinabing financial abuse, wari ko mga babae ang gumagawa niyan eh. Bakit? Eh kasi ang sweldo ng lalaki kinukuha lahat eh. Pinapagalitan pa. At pagka humingi ang lalaki, ayaw bigyan agad. Sabi ko nga eh, kailangan mo pa ng project proposal bago ka bigyan ng budget. Ang mga nagsasalita ng masama, minsan lalaki rin. Pero ang mga babae, nagsasalita rin ng masama. Ngayong panahong ito ay bilang isang tagapag-usisa na may kinalaman sa pamilya, ang mga babae po ay aking pinakikiusapan na kayo ay maging maingat. Kasi mayroong batas na bawal manakit ng asawang babae. Ang mga lalaki ay ginugulpi na eh, binubungangaan pa. Talagang gulpi sarado ang mga lalaki ngayong panahong ito. Yan po. Mga babae, mag-ingat po tayo sa ating pakikitungo sa ating asawa. Sabagay, ang nagpapatutuo dito ay si Hoseas. Ang pagpapatawad ni Hoseas, bagaman si... Anong pangalan itong...
1: Gomer.
2: Si Gomer. Bagaman si Gomer ay babaeng mababa ang lipad. Subalit siya ay pinatawad ni Hoseas. Alam po ninyo sa ibang mga kwento ay si Hoseas ay natagpuan, si Gomer ay natagpuan ni Hoseas sa palengke. Sa pamilihan, ipinagbibili. Lalaki, natagpuan niya ang kanyang asawa, ipinagbibili sa palengke. Siya ay biglang tumalikod. Kumuha siya ng sapat na pangangailangan na pambayad upang tubusin ang kanyang asawa. Madali ba yon? Ang pagpapatawad ni Hoseas ay hindi basta. Sabi dito, Hoseas 3:2, sa gayoy binili ko siya sa halagang 15 siklong pilak, isang omer na sibada at ng isang takal na alak. Nag-exert ng effort si Hoseas upang kaniyang matubos si Gomer. At ito ay malaking halaga sa kaniyang kapanahunan. Pero madali lang sana ito kung sa isang lalaking may kabuhayan. Sa bagay, marahil mayaman

0: Dapat kang manatiling akin sa loob ng maraming araw. Huwag kang maging bayarang babae o pipisan sa ibang lalaki at magiging gayon din ako sa iyo. Kung sino man ang lalaki o babae na ating kasama ngayon, iyan na lang po ang huli nating kasama at manatili tayo habang buhay. Ang mga anak, iba-iba ang ama. Sila'y naging taksil sa Panginoon sapagkat sila'y nagsilang ng mga anak sa labas. Ganito po iyan, ang pagtalikod sa asawa ay nangangahulugan ng pagtalikod sa Panginoon. Pag-asa sa pag-aasawa. Sino man ang pantas, unawain niya ang mga bagay na ito. Sino mang may pag-unawa, alamin niya ang mga ito, sapagkat ang mga daan ng Panginoon ay matuwid at nilalakaran ng mga taong matuwid. Ngunit natitisod sa mga iyon ang mga makasalanan. Unawain daw natin ang pag-aasawa. Ngayon pong panahong ito, marami ang mga taong nakapag-aral, professional, pero broken-hearted, broken families. Iyan ay bagay na mahirap isipin na kung sino yung mga professional, may magandang hanap buhay, may magandang kinabukasan, may magandang pamilya, bigla-biglang nasisira at nawawasak ang kanilang tahanan. Unawain natin sa pag-aasawa. Ito ang mga dapat nating maunawaan sa pag-aasawa. Kasi naman ay hindi natin pinag-aaralan ang pag-aasawa pagbata pa. Actually, pinagbabawalan nga ng mga magulang ang mga kabataan na mag-asawa at ang ipinipilit nila, tama naman, mag-aral at maghanap buhay. Kaya lang hindi natin sila pinaliwanagan ng pag-aasawa. Kaya ang mga kabataan hindi alam paano ang pag-aasawa, nabubuntis na lamang ng hindi kasal. Unawain ang pagpapatawad. Sa mga mag-asawa naman, ang dahilan kung bakit nagkakahiwalay ang mag-asawa dahil lamang sa hindi sila nakakapagtawad. Ngayon, sapagkat tayo ay nakakakilala sa Panginoon, unawain natin ang bayan ng Diyos. Ang bayan ng Diyos ay grupo ng mga taong mga makasalanan, mga may kahinaan, lalong-lalo na sa kwentong ito ng pag-aasawa at Biblia. Unawain po natin ang relasyon ng pag-aasawa sapagkat maraming mga pagkasira ng tahanan sa ating kapaligiran. Bilang bayan ng Diyos, mga anak ng Diyos, tayo ay maging redemptive sa mga kapatid natin na nadapa. Unawain ang relasyon sa Diyos. Tayo naman bilang mga taga-subaybay sa ating programang ito ay unawain natin ang relasyon sa Diyos. Ang hindi pagtatapat sa asawa ay hindi pagtatapat sa Diyos. Ang pagtatapat sa Diyos ay magiging tapat sa asawa at sa pagpapamilya. Iyan po ang ating pag-aaral. Pagpalain tayo ng Panginoon.
1: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Punong-puno na naman ng kaalaman ng ating napakinggan. Mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa, gayon din po sa iba pang programa ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Bago po tayo magtapos, Pastor Nick, talagang matindi yung marriage ni Hosea po, no? At yes, yung family niya. It's actually a living metaphor na kung paano din tayo as sinners,
2: yes,
1: sa relationship natin sa Panginoon.
2: Uh-uh.
1: Ibig sabihin lang po na napaka-persistent po talaga ng pagmamahal ng Panginoon at saka yung promise ng redemption, yes, niya.
0: Uh-huh. Yan, mga kaibigan, mga taga-subaybay, ang kwento ng pag-aasawa ni Hoseas at ni Gomer ay pahayag ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa kaniyang bayan na tumalikod sa kaniya, ang Israel. Subalit ito rin ay isang pahiwatig na mahal ng Diyos ang mga pamilya na nasa atin ngayon na hindi nakaabot sa banal na panukala. May mga kahinaan, may mga pagkadapa, may mga pagkawasak. Lahat ng mga tahanang yan ay mahal at pinagpamalasakitan ng ating Panginoong Diyos. Tayo na nakakaunawa, patuloy nating bigyan ng inspirasyon, paalala, pagtuturo ang ating mga kabataan na sila'y maghanda para sa pag-aasawa upang hindi sila matisod o madapa pagdating ng araw. Sa atin

0: Amang mga magulang, mga kaibigan, mga kapitbahay, ay magbigay din tayo sa kanila ng mga paalala. Pagmamahal sa asawa, paglilingkod sa asawa, pagpapahalaga sa mga anak, at pagbibigay sa kanila ng magandang kinabukasan. Tayo po ay manalangin. Minsan pa, O Diyos, ay patuloy kaming lumalapit sa iyo na may pagpapasalamat, na may bukal sa kaloobang aming itinuturing na ang pagpapamilya ay isang banal na panukala para sa buhay ng tao. Subalit kami ay nagkulang, kami natisod, kami nadapa, kami nagkamali. Salamat, Panginoon, sa iyong pagtubos sa amin na mga makasalanan. At patuloy po kaming lumalapit na kami ay iyong pagalingin sa aming mga karamdaman ng damdamin na aming tinataglay ngayon. Kami matutong magpatawad, lalo na sa aming mga mahal sa buhay na nagkasala at nagkamali. Dakilang Diyos, muli mong buuin at ayusin ang aming tahanan na marupok at may kahinaan. Sa ganito'y maglilingkod kami sa iyo habang kami nabubuhay. Pagpalain po ang aming mga tagapakinig at tagasubaybay. Samahan po sila sa kanilang pagpapamilya. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit bukas ni Pastor Nick. Muli, ako po si Ma'am Mildred Santiago na nag-iiwan ng mga katagang. Kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa.
0: Ang atin pong pinag-usapan ay medyo madamdamin. Malalim sa loob. Totoo po ito sapagkat ito ay matinding devastated ang pamilyang ito na ating pinag-usapan. Subalit, natagpuan natin na ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos para sa pamilya ay sagana. Gayon din sa bawat isa sa atin. Ang pag-ibig na ito ng Diyos ay ating matatanggap at atin ding maipapasa at maibibigay sa iba, lalong-lalo na sa ating mahal sa buhay. Kaya nga si Hoseas na nakaranas ng dakilang pag-ibig ng Diyos, gayon din ang pag-ibig na ito ay kanyang nai-extend, naipasan niya sa kanyang asawa at gayon din sa kanyang mga anak, bagaman ito ay hindi niya tunay na anak. Ganyan ang pag-ibig na kalaan para sa lahat. Tayo ay maging mapagmahal sa ating mahal sa buhay, asawa, anak, kasangbahay. At sa ganitong paraan, ang panukala ng Diyos, ang dakilang pag-ibig ng Diyos, ay patuloy na mananagana habang tayo'y nabubuhay. Pagpalain po tayo ng Panginoon.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa 1,000,000 mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalagang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay dumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay, saan man kayo naroon sa mga oras na ito. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli po tayong magkakasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makakasama po natin ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila na si Pastor Nick Francisco.
2: Mabuhay po kayo! Salamat na tayo'y muling magkakasama para sa sering ito ng pag-aasawa at Biblia. Ang akin pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay isang nurse by profession at siya rin po ay isang guro. Subalit siya ngayon ay narito sa tanggapan ng Central Luzon Conference Headquarters para sa Department ng Communication. Kaya siya po ang ating kasama ngayon. Ma'am Mildred.
1: Bago po tayo magpatuloy sa ating paksa, ay hilingan po natin si Pastor Nick na manalangin.
2: Pinupuri ka namin at dinadakila amang Diyos sa kalangitan ang iyong biyaya at pagpapala sagana sa aming pamilya, sa aming tahanan. Naway patuloy mo kaming gabayan at samahan, gayon din sa aming pag-aaral na ito, sa seryeng ito ng pag-aasawa at Biblia. Sa ganito'y maunawaan namin ang iyong banal na panukala, ang aming mga kahinaan at pagkukulang, at ito'y maging gabay namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Alang-alang po sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo to stay tuned o makinig at manood sa ating programa. Huwag din pong kalimutan mag-like, share, subscribe at mag-follow sa ating program na Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Nick.
2: Sa loob po ng ilang mga araw na nakaraan, tayo ay patuloy na naghahayag dito sa ating serye ng pag-aasawa at Biblia upang ang mga pag-aaral na ito ay maging inspirasyon, paalala sa atin at maunawaan natin ang ating panahon at henerasyong ito sa mga kwento ng pag-aasawa. At ito pala ay maraming kwento sa banal na kasulatan na katulad din ng pangyayari sa ating buhay. Kaya ngayon ay ating pag-aaralan ang buhay ni Hosea at ang pagpapatawad ng Diyos sa loob ng pagpapamilya. Si Hosea at ang kaniyang at ang pagpapatawad ng Diyos sa loob ng pagpapamilya. Si Hosea ay inutusan ng Diyos na mag-asawa. Ang utos na mag-asawa ay utos para sa lahat. Alalahanin po natin na lahat tayo ay inutusan ng Diyos na mag-asawa, babae o lalaki. Hoseas 1:2. Nang unang magsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Hoseas, sinabi ng Panginoon kay Hoseas, "Humayo ka, mag-asawa ka ng isang bayarang babae, at magkaroon ka ng mga anak sa bayarang babae, sapagkat ang lupain ay gumawa ng malaking kahalayan dahil sa pagtalikod nila sa Panginoon." Si Hoseas ay isa sa pinakamiserableng propeta sa panahon ng Old Testament. Hindi lamang sapagkat ang mga Israelita na kanyang pinangangasiwaan ay nahulog sa pagkakasala. Nahulog sila sa pagtalikod. Ang isa sa kwento ng kanyang karanasan ay hindi lamang suliranin sa trabaho ang kanyang naging suliranin. Nagkaroon siya ng personal na suliranin at ito ay ang kanyang asawa. Na aking naunawaan ito agad na sa lahat ng suliranin ng lalaki sa buhay na ito, ang pag-aasawa ang pinakamabigat. Kaya tingnan natin at silipin natin ang kwentong ito ni Hosea bilang isang propeta, gaano kabigat sa loob na siya'y nagkaasawa ng isang bayarang babae. Aking ding itinanong sa aking pag-uusisa, sino ba ang may kasalanan na si Hoseas ay nagkaroon ng asawang bayarang babae? Dito'y nakatala na ang Diyos mismo ang nag-utos kay Hoseas at si Hoseas ay hindi sumagot ng anuman, ni hindi nga siya nangatwiran. Siya ay taimtim na sumunod sa Diyos at siya nga ay nag-asawa ng isang bayarang babae. Ang kwentong ito'y maaaring malapit sa kwento ng ating buhay. Subalit tayo ngayon ay binigyan ng Diyos ng karapatan, ng kalayaan na pumili ng mapapangasawa, lalaki o babae. Subalit sa punto po na ating mapangasawa ang isang tao, babae o lalaki, ito ay aangkinin na natin na ito ay kaloob ng Diyos. Sa lahat po sa atin na nagkaasawa, anuman ang kalagayan ng inyong asawa, ay aangkinin na natin iyan, na iyan ay kaloob ng Diyos at pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Anuman ang kaniyang pagkatao, anuman ang nakapaloob sa kaniyang buhay, mamahalin natin siya bilang ating asawa. Ganyan po ang ibig sabihin ng pinatotohanan ng buhay ni Hoseas na kahit na ang kanyang napangasawa ay isang bayarang babae, ito ay kanyang minahal, inayos, inasikaso, kagaya ng isang tunay at mabuting asawa. Si Gomer ay mapangalo niyang babae. Yan ay itinala sa aklat ng Hoseas 2, talatang 2. Makipagtalo kayo sa inyong ina, makipagtalo kayo sapagkat siya'y hindi ko asawa at ako ay hindi niya asawa. Naalisin niya ang kanyang pagiging bayarang babae sa kanyang mukha at ang kanyang pangangalo niya sa pagitan ng kanyang mga suso. Ang Biblia ay hayag, disente at banayad na nagsasalita at nakikitungo sa mga taong makasalanan. Subalit ganito niya ito isinulat ng Biblia na nagpapatunay na si Gomer ay halimbawa ng isang hindi mabuting babae. Siya'y nakikitungo sa marami at iba't ibang mga lalaki samantalang siya'y mayroon ng asawa. At ang kanyang katawan ay kanyang ginagamit sa kanyang paghahanap buhay. Ito ay isang buhay na hindi tama, isang madilim na karanasan at kwento ng isang babae. Subalit ito'y natala sa ganitong pagkakataon, bagaman si Gomer ay isang babaeng makasalanan, binigyan siya ng Diyos ng pagkakataon na siya ay makapagtayo ng isang maayos at magandang tahanan sa pamamagitan ni Hoseas. Opo, marami sa atin ang nagkamali, marami sa atin ang nagkasala, babae o lalaki. Subalit ang Diyos ay nagbibigay ng second chance. Ang second chance ng Panginoon ay hindi lamang third, hindi lamang fourth, hindi lang kakonti. Talagang paulit-ulit ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng second chance upang tayo ay magkaroon ng maayos at mabuting buhay. At sapagkat ang ating pinag-uusapan ay pag-aasawa at pagpapamilya, gayon din po. Ang Diyos ay nagbibigay ng second chance para sa mga pag-aasawa at pagpapamilya. Mahal tayo ng Diyos. Mahal ng Diyos ang ating pamilya. Paano pakikitunguhan ang asawa? Sukat na nasulat sa aklat ng Hoseas 2:14 ang ganitong mga salita. Bagaman si Gomer ay makasalanang babae at si Hoseas naman ay isang propeta, ganito ipinakilala ng Diyos ang pag-aasawa sa kabila na ang halimbawang ginawa ay hindi sana angkop. Kaya't akin siyang aakitin at dadalhin siya sa ilang at malambing ko siyang kakausapin. Ganito pala sa pag-aasawa, ganito pala sa panliligaw, ganito pala ang dapat maging relasyon ng mag-asawa. Kaya't akin siyang aakitin. Aba, ang mga lalaki ngayon ay Nagji-gym. Para magpalitaw ng
1: abs.
2: Yan. At pagkatapos, sila ay nagdadamit ng masikip. Ayan. Para ano? Para magpa-impress sa mga dalaga. Pero ang totoo niyan ay marami na rin kwento. Kesa magpa-impress kayo kung saan kapugi-pugian, hindi na ibibili ng bigas yung kapugi-pugian na yan. Ang maganda pa, maghanap buhay na lang kayo ng maganda. At pag kayong mga lalaki ay kumikita ng maganda at may magandang service, ang mga dalaga ay akit na akit. Mga lalaki, tinuturuan ko kayo paano akitin ang mga dalaga. Yan ay sa pamamagitan ng magandang trabaho, magandang hanap buhay, magandang sweldo. Diyan, nagiging matalino ang mga babae kapag sila ay nagkaasawa ng lalaking may trabaho, may hanap buhay at magandang buhay. Yan ang paraan ng pang-aakit. Pero ang mga dalaga, paano ba sila mang-aakit? Sige nga, ikaw nga.
1: Hindi, nagpapaganda rin. Nagpapaganda rin po sila. Nagsusuot ng kaakit-akit. Kagaya nga binanggit natin kahapon, maliliit na po ang mga damit. Pero siguro naman po sa ating community o yung iba, ay talagang meron pa rin konserbatibo pa rin kahit pa paano. Decenting.
2: Pag ako ang nagsasalita, simple lang . Sinasabi ko sa mga dalaga, magpapakita kayo. Abay, sumagot yung isang matandang babae. Pastor, ano po ang ipakikita? Unawain mong mabuti. Kailangan ang mga dalaga, nakikita yan ng mga binata. Kung ang dalaga nakatago, ang dalaga hindi nakikisalamuha sa mga binata, siyempre hindi sila mapapansin. Ang kailangan sa mga dalaga ay laging nasa mga lugar na sila ay makikita ng mga binata, mapagmamasdan ang kanilang mahinhing kilos, maayos na pagsasalita, at sila ay mga nagpa-participate sa gawain sana ng Panginoon. Mga aktibong mga babae na nagpapahalaga sa ating komunidad. Yan ang nakaka-impress sa mga lalaki. Yung mga babae na may magandang pakikitungo sa ibang tao. Matanda man siya o bata man siya. Siyempre, ako ang binata. Iisipin ko, aba, ang babaeng ito ay mabait sa matatanda. So, madali lang siyang maging mabait sa akin. Aba, ang babaeng ito mababait sa mga bata. Aba, pag nagkaanak yan, mabait na asawa yan, mabait na nanay yan. Pero pagkakaang dalaga, masungit sa matanda. Nako, masungit yan sa asawa. Masungit din sa mga bata. Ay, hindi yan mabuting nanay. Paano aakitin ang dalaga o ang binata? Ang sabi pa dito, dadalhin siya sa ilang. Ganyan pala, ide-date. Ganito nga ang mga lalaki . Kapag nanliligaw, date ng date. Tara, pasyal tayo. Yaya ng yaya. Pag may asawa na, sige nga, Ma'am Mildred.
1: Pag may asawa na, nakabudget na, Pastor Nick. Pero dapat hindi pa rin mawawala, mga kapatid, ang pagde-date. Pero Pastor, yung ilang, ang ibig sabihin nun, hindi na applicable sa atin po pag sabing ilang.
2: Oo, city na dapat ngayon. Kaya lang yan ang nasulat sa Biblia. Kasi noon ay ganon. Kapag magkakasama sila sa isang village, para sila mahiwalay sa village, lalayo sila, lalakad sila, mag-hiking, mamamasyal sa pools, sa beach, o mamamasyal sila sa gubat, sa bundok. Siyempre, pag nakalong na sila sa karamihan ng mga tao, alam nyo na kung ano ang maaaring mangyari. Yan lang yung mga pagliligawan natin. Pero sa mag-asawa, ganito pala. Talagang kailangan na ang asawa ay ipinapasyal. Mga babae, sinasabihan ko po kayo, ang inyong asawang lalaki ay agawin ninyo sa pagtatrabaho, sa paghahanap buhay. Bigyan nyo sila ng magandang araw, magandang atensyon. Ipasyal ninyo sila sa mga lugar na doon ay magiging sarili ninyo ang inyong asawa. May salita pa dyan, at malambing ko siyang kakausapin. Ganyan po ang communication sa pag-aasawa. May kasamang lambing. Kung ako pa nga ang magtuturo niya na may kasama pang chancing. Tama ba yung chancing?
1: Halik na lang.
2: Malambing ang pakikipag-usap sa asawa. Ganito ang tunay na pagmamahal. Hoseas 2:19, at gagawin kitang asawa ko magpakailanman. Gagawin kitang asawa ko sa katwiran at sa katarungan, sa tapat na pag-ibig at sa kaawaan. Itong pag-aasawa ay habang buhay. Talagang ang paraan lang po para makalaya sa pag-aasawa ay mamatay. Kaya nga marami ang mga lalaking nauna nang namatay. Maraming mga babae ang nababalo kaagad. Kasi itong mga lalaking ito sumasawa sa buhay, kaya namamatay kaagad. Pero ito ang sabi, ang pag-aasawa ay habang buhay. Pero may nakasulat dyan, katwiran, katarungan, tapat na pag-ibig at sa kaawaan. Mas gusto ko itong ipaliwanag kapag kakabaligtad. Ito pong tinatawag na domestic violence. Ano ba yung domestic violence na yan? Sige nga, Ma'am Mildred.
1: Pag sinabing domestic violence, ayan ay pananakit hindi lang sa physical, kundi verbal din yan. So dalawa yan.
2: Physical,
1: verbal. Ay, pag sabing verbal, mentally kasi na iproproseso siya.
2: Yung financial.
1: Ay, kasama na po yan eh. Pag sabing physically, you don't give money. Pero sige, mas maganda rin pong aspeto, pakita rin po natin.
2: Yan po ang domestic violence na yan ay isa sa pinakamalupit na karanasan sa buhay ng tao. Babae, lalo na sa bata. Kaya nakalagay dyan, katwiran, katarungan. Ang loob ng bahay ay lugar, munting langit para sa ating mga bata. Munting langit para sa mga kababaihan. Mga lalaki, mag-ingat po tayo sa ating pakikitungo, sa ating sariling pamilya. Huwag po natin niyang sasaktan. Huwag silang aabusuhin. Nahandyan ang katarungan, hustisya, nandyan ang pag-ibig, nandyan ang kaawaan. Ganito yan sa loob ng pag-aasawa at pagpapamilya. Sapagkat ang mga taong nakakaranas ng domestic violence ay nagiging hindi makabangon sa kanilang kinabukasan. Palagi nilang naaalala at nagbabalik sa kanilang gunita ang kanilang nakaraang karanasan. Mga lalaki, pero ngayong panahong ito, kapag sinabing financial abuse, wari ko mga babae ang gumagawa niyan eh. Bakit? Kasi ang sweldo ng lalaki, kinukuha lahat eh. Pinapagalitan pa. At pagka humingi ang lalaki, ayaw bigyan agad. Sabi ko nga, kailangan mo pa ng project proposal bago ka bigyan ng budget. Ang mga nagsasalita ng masama, minsan lalaki rin. Pero ang mga babae, nagsasalita rin ng masama. Ngayong panahong ito ay bilang isang tagapag-usisa na may kinalaman sa pamilya, ang mga babae po ay aking pinakikiusapan na kayo ay maging maingat. Kasi mayroong batas na bawal manakit ng asawang babae. Ang mga lalaki ay ginugulpi na eh, binubungangaan pa. Talagang gulpi sarado ang mga lalaki ngayong panahong ito. Yan po, mga babae. Mag-ingat po tayo sa ating pakikitungo sa ating asawa. Sabagay, ang nagpapatutuo dito ay si Hoseas. Ang pagpapatawad ni Hoseas. Bagaman si, anong pangalan itong?
1: Gomer.
2: Si Gomer. Bagaman si Gomer ay babaeng mababa ang lipad, subalit siya ay pinatawad ni Hoseas. Alam po ninyo sa ibang mga kwento ay si Hoseas ay natagpuan, si Gomer ay natagpuan ni Hoseas sa palengke. Sa pamilihan, ipinagbibili. Lalaki, natagpuan niya ang kanyang asawa, ipinagbibili sa palengke. Siya ay biglang tumalikod. Kumuha siya ng sapat na pangangailangan na pambayad upang tubusin ang kanyang asawa. Madali ba yon? Ang pagpapatawad ni Hoseas ay hindi basta. Sabi dito, Hoseas 3:2, sa gayoy binili ko siya sa halagang 15 siklong pilak. Isang omer na sibada at ng isang takal na alak. Nag-exert ng effort si Hoseas upang kaniyang matubos si Gomer. At ito ay malaking halaga sa kaniyang kapanahunan. Pero madali lang sana ito kung sa isang lalaking may kabuhayan. Sa bagay, marahil mayaman
3: si Hoseas.
2: Subalit ang hindi ko gusto sa kwentong ito, yung kahihiyan na aking tatanggapin kung si Jose, kung si Gomer ay aking tutubusin sa pamilihan. Yan po ang mahirap sa pag-aasawa, ang kahihiyan. Kaya mga lalaki, mga babae, tayo po ay matutong magpatawad. Kasama po diyan ang kahihiyan. Ano na lamang ang sasabihin ng ibang mga tao? Isa lang ang dapat asawa. At sinabi ko sa kaniya, dapat kang manatiling akin sa loob ng maraming araw. Huwag kang maging bayarang babae o pipisan sa ibang lalaki at magiging gayon din ako sa iyo. Kung sino man ang lalaki o babae na ating kasama ngayon, iyan na lang po ang huli nating kasama at manatili tayo habang buhay. Ang mga anak, iba-iba ang ama. Sila'y naging taksil sa Panginoon sapagkat sila'y nagsilang ng mga anak sa labas. Ganito po iyan, ang pagtalikod sa asawa ay nangangahulugan ng pagtalikod sa Panginoon. Pag-asa sa pag-aasawa. Sino man ang pantas, unawain niya ang mga bagay na ito. Sino mang may pag-unawa, alamin niya ang mga ito, sapagkat ang mga daan ng Panginoon ay matuwid at nilalakaran ng mga taong matuwid. Ngunit natitisod sa mga iyon ang mga makasalanan. Unawain daw natin ang pag-aasawa. Ngayon pong panahong ito, marami ang mga taong nakapag-aral, professional, pero broken-hearted, broken families. Iyan ay bagay na mahirap isipin na kung sino yung mga professional, may magandang hanap buhay, may magandang kinabukasan, may magandang pamilya, bigla-biglang nasisira at nawawasak ang kanilang tahanan. Unawain natin sa pag-aasawa. Ito ang mga dapat nating maunawaan sa pag-aasawa. Kasi naman ay hindi natin pinag-aaralan ang pag-aasawa pagbata pa. Actually, pinagbabawalan nga ng mga magulang ang mga kabataan na mag-asawa at ang ipinipilit nila, tama naman, mag-aral at maghanap buhay. Kaya lang hindi natin sila pinaliwanagan ng pag-aasawa. Kaya ang mga kabataan hindi alam paano ang pag-aasawa, nabubuntis na lamang ng hindi kasal. Unawain ang pagpapatawad. Sa mga mag-asawa naman, ang dahilan kung bakit nagkakahiwalay ang mag-asawa dahil lamang sa hindi sila nakakapagtawad. Ngayon, sapagkat tayo ay nakakakilala sa Panginoon, unawain natin ang bayan ng Diyos. Ang bayan ng Diyos ay grupo ng mga taong mga makasalanan, mga may kahinaan, lalong-lalo na sa kwentong ito ng pag-aasawa at Biblia. Unawain po natin ang relasyon ng pag-aasawa sapagkat maraming mga pagkasira ng tahanan sa ating kapaligiran. Bilang bayan ng Diyos, mga anak ng Diyos, tayo ay maging redemptive sa mga kapatid natin na nadapa. Unawain ang relasyon sa Diyos. Tayo naman bilang mga taga-subaybay sa ating programang ito ay unawain natin ang relasyon sa Diyos. Ang hindi pagtatapat sa asawa ay hindi pagtatapat sa Diyos. Ang pagtatapat sa Diyos ay magiging tapat sa asawa at sa pagpapamilya. Iyan po ang ating pag-aaral. Pagpalain tayo ng Panginoon.
1: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Punong-puno na naman ng kaalaman ng ating napakinggan. Mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa, gayon din po sa iba pang programa ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Bago po tayo magtapos, Pastor Nick, talagang matindi yung marriage ni Hosea po, no? Yes. At yung family niya. It's actually a living metaphor na kung paano din tayo as sinners,
2: yes,
1: sa relationship natin sa Panginoon.
2: Uh-oh.
1: Ibig sabihin lang po na napaka-persistent po talaga ng pagmamahal ng Panginoon at saka yung promise ng redemption, yes, niya.
2: Uh-huh. Yan, mga kaibigan, mga taga-subaybay, ang kwento ng pag-aasawa ni Hoseas at ni Gomer ay pahayag ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa kaniyang bayan na tumalikod sa kaniya, ang Israel. Subalit ito rin ay isang pahiwatig na mahal ng

0: langin. Minsan pa, O Diyos, ay patuloy kaming lumalapit sa iyo na may pagpapasalamat, na may bukal sa kalooban aming itinuturing na ang pagpapamilya ay isang banal na panukala para sa buhay ng tao. Subalit kami ay nagkulang, kami natisod, kami nadapa, kami nagkamali. Salamat, Panginoon, sa iyong pagtubos sa amin na mga makasalanan. At patuloy po kaming lumalapit na kami ay iyong pagalingin sa aming mga karamdaman ng damdamin na aming tinataglay ngayon. Kami matutong magpatawad, lalo na sa aming mga mahal sa buhay na nagkasala at nagkamali. Dakilang Diyos, muli mong buuin at ayusin ang aming tahanan na marupok at may kahinaan. Sa ganito'y maglilingkod kami sa iyo habang kami nabubuhay. Pagpalain po ang aming mga tagapakinig at tagasubaybay. Samahan po sila sa kanilang pagpapamilya. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit bukas ni Pastor Nick. Muli, ako po si Ma'am Mildred Santiago na nag-iiwan ng mga katagang. Kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa.
0: Ang atin pong pinag-usapan ay medyo madamdamin. Malalim sa loob. Totoo po ito sapagkat ito ay matinding devastated ang pamilyang ito na ating pinag-usapan. Subalit, natagpuan natin na ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos para sa pamilya ay sagana. Gayon din sa bawat isa sa atin. Ang pag-ibig na ito ng Diyos ay ating matatanggap at atin ding maipapasa at maibibigay sa iba, lalong-lalo na sa ating mahal sa buhay. Kaya nga si Hoseas na nakaranas ng dakilang pag-ibig ng Diyos, gayon din ang pag-ibig na ito ay kanyang na-i-extend, naipasan niya sa kanyang asawa at gayon din sa kanyang mga anak, bagaman ito ay hindi niya tunay na anak. Ganyan ang pag-ibig na kalaan para sa lahat. Tayo ay maging mapagmahal sa ating mahal sa buhay, asawa, anak, kasangbahay. At sa ganitong paraan, ang panukala ng Diyos, ang dakilang pag-ibig ng Diyos, ay patuloy na mananagana habang tayo'y nabubuhay. Pagpalain po tayo ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.
1: Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. You are still tuned in to Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Welcome na naman po sa isang episode ng Radio Clinic, Gabay sa Kalusugan, Kaagapay sa Buhay. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris, na lagi nagpapaalalang walang masigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ngayong gabi, mga kaibigan, ay pag-uusapan po natin ang isang paksang napakahalaga sa bawat tahanan at paaralan. Yan po ang dental emergencies. Lalo na ngayon, mga kaibigan, back to school season na naman po. Ano? And for sure, marami pong magulang ang nakatutok sa atin ngayong gabi, at pati na rin mga estudyante at mga guro. Binabati ko po kayo kung saan man po kayo nakasubaybay. Kung kayo man po ay nakatutok sa ating estasyong 89.1 FM o di po kaya sa ating social media sites, sa Facebook, sa YouTube na Adventist World Radio Manila. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kung kayo po ay may mga katanungan o mga karagdagang nais po ninyong ibahagi sa ating programa, maaari nyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Pwede rin po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. And while you're at it, mga kaibigan, don't forget to like, to follow, to share, and to subscribe para mas marami pa po at malayo pa ang marating ng ating programa. Alam nyo, mga kaibigan, ang ating paksa sa gabing ito ay napaka-interesting, ano, dental emergencies. How to handle dental emergencies at school and at home. Minsan kasi bigla na lang sumasakit ang ating mga ngipin, di po ba? May batang nadapa at natanggalan ng ngipin, ano, o may mga namamag ang gilagid, may dumudugong bibig. Alam nyo, sa mga ganitong pagkakataon, mga kaibigan, mahalagang alam po natin kung ano yung dapat nating unang gawin habang naghahanap ng tulong mula sa mga dentista. At upang gabayan po tayo sa gabing ito, makasama po natin si Doc Gab Ortega, isang dentista. Ayan, magandang gabi po sa inyo, Doc Gab.
2: Magandang gabi po, DJ Iris.
1: And I know that this is not your first time, pero for the sake of our new listeners, Doc, pwede niyo po bang introduce ang inyong sarili at saan po ba kayo currently na naglilingkod?
2: Ako po si Dr. Gabriel Ortega, isa po akong dentista, and I'm currently working dito sa Silang Cavite. Meron po kaming clinic dito sa Silang Cavite. Yun po, dun po kami mainly ngayon.
1: Yes, and out of all topics, Doc Gab, bakit ito yung topic na napili nyo? Why is this so important for our listeners to know all about this?
2: Kasi it's very common. And it's very common sa schools, sa bahay, sa office, sa workplace, na magkaroon ng emergency. Hindi natin alam. So, importante na somehow magkaroon tayo ng knowledge sa mga ganitong klase sa medical dental emergencies. And what we will be discussing, hopefully we will cover yung mga tanong na gusto nating malaman. Pero ang importante is, ano ba yung mga una nating pwedeng magawa? Not necessarily na ito na yun, ito na yung solution, but ano yung mga pwede nating gawin na hindi tayo dapat magkamali, na makakatulong sa mas mabilis na paggaling nung nakaranas ng emergency.
1: That's so true, Doc. Kasi alam mo, Doc, minsan kapag nakakaranas tayo ng mga emergency, pag hindi talaga tayo aware kung anong gagawin, nangunguna talaga ang panic. Lalo na sa mga magulang ano, at yung mga anak nila ay mga maliliit pa once na nakakita na sila ng kahit anong emergency, lalo na pag nagdudugo na ang ngipin, grabe na ang panic. Kaya para sa ating mga tagapakinig ngayong gabi, once again, if you have any questions or inquiries, feel free to send it in to our number 0918-944-7891. Doc Gab, para mas maintindihan po siya ng ating mga listeners, ano ba yung tinatawag nating dental emergency?
2: Yan, so pag sinabi kasing emergency, ito yung mga problema na kailangan ng mabilis na solusyon, ng mabilis na care. So, when it comes to dental emergency, it includes anything na involves sa ngipin, sa bibig, na kailangan ng abrupt, ng immediate na pangailangan. So, anything about your teeth or your mouth na may problema, na hindi ka kaagad makakapunta sa dentista right that time. Kunwari, madaling araw nangyari or gabi, wala namang bukas na clinic na ganun. Kahit sa hospital, madalas wala namang nakastay na dentista ng ganung oras. So, importante na malaman natin kung ano yung mga dapat nating gawin para habang nag-aantay tayo na ma-accommodate, eh, hindi na siya lalala at mababawasan na yung mga sakit or anything na nararamdaman.
1: Thank you so much for that, Doc Gab. But alam niyo mga kaibigan, once we are aware with what to do, ang dami nating pwedeng matulungan, hindi lang yung mga tao sa bahay, pero kapag tayo ay nasa opisina or tayo ay nasa school at meron tayong nakitang gantong situation, it's very important na we have background knowledge on things like this. And speaking of school at bahay, Doc Gab, ano yung mga pinaka-common o pinaka-karaniwang dental emergencies na pwede mangyari sa bahay at sa mga paaralan?
2: Ayan, actually marami. It commonly involves una pain, sunod pamamaga, sunod is bleeding. At common din is yung may lumipad o matalsik na tumalsik ng ngipin. Ayan, isa po yun sa mga common na nangyayari. And pag talagang sobrang malala, yung talagang natamaan ko yari ng malakas na impact, possible na magkaroon din ng jaw problem or even yung bungo, yung panga. Yung mga ganong klaseng bagay, DJ Iris, kailangan talaga ng really immediate na dental care. But kung hindi kaya, meron tayong mga paraan na makakatulong at least maginhawahan yung taong nakaranas ng emergency.
1: And alam mo, Doc, it's very common. It's such a common thing. More than we know, mga kaibigan. Minsan nga, ang sarap lang ng kain natin ng something na matigas or something na crunchy, di natin alam, ang sakit na ng ipin natin, meron na palang nabasag. At yung pinakaunan yung nabanggit, Doc, na pinakakaraniwang dental emergencies ay ang pananakit ng ipin or pain sa ngipin. Ano po ba yung ligtas na first aid na pwedeng gawin sa bahay na kapag nakakaranas po ng sakit sa ngipin ng ating mga listeners?
2: Pain, ayan. Common ang pain eh. So, si pain talaga, nagbavary yan eh. Like, merong nilulang, merong sobrang sakit, merong sobrang sakit, mga 10 out of 10. But, those things are most of the time manageable. Pero, may mga pain na mahirap i-manage. Isa sa way na pag-manage is, of course, gamot. Importante na meron tayong available na gamot sa bahay na alam natin na good yun for the age or the timbang. Kunwari, pag bata, syempre iba rin yung dosage niya. Sa ating mga adult, meron din tayo specific dosage. So, we need to understand na may mga gamot na nabibiling over the counter na hindi mo kailangan ng prescription at somehow makakatulog yun sa pain at maitatawid yung sakit. For example, for kids, nakakatulong po ang gamot na paracetamol. Hindi lang po siya sa lagnat, nakakatulong rin siya sa sakit ng ipin. So, bukod sa bata kasi, nagpo-cause din ng konting lagnat yung sakit ng ipin. So, at the same time, nakakatulong din siya sa sakit ng ngipin, both lagnat at sakit ng ipin. So, paracetamol is good for kids. And also for adults, sa adults naman nagbabari. So, commonly sa mga, based on my experience, hiyang ang maraming Pilipino sa mefenamic acid or medico or ibuprofen. Nakakatulong yan sa mga Pilipino. So, kung meron tayong stock yan sa bahay, that would really help us. But also, what if hindi available yung mga gamot? May mga paraan. Like, for example, masakit yung ngipin mo sa side na to, you can use something cold na ilagay mo lang dun. Ilagay mo lang dun sa pisngi mo kung sa ang side, and makakatulong siya somehow, pero hindi siya totally mawawala. But it would distract your mind na somehow mag-i-improve yung pakaramdam mo. And also, this is not really approved by DOH, but I read an article or a book na that salt to warm water is good, makakatulong siya because it has a little antibiotic properties na nakakatulong sa pagkawala ng ngipin. And also, whichever part of your tooth, pare, may butas na yung ngipin na nasiksikan lang, you can brush that area, hindi masyado malakas, but just enough na matanggal. It could cause, it's possibly cause kasi ng ano eh, ng mga maltamis or kanin or irritant. So, pag inalis mo yung irritant, possible mawala yung sakit. Ayun, yun yung mga first aid na ma-recommend ko. Ay, isa pa pala, DJ Iris, may mga naririnig ako na meron silang tinatawag na toothache drops. Hindi ko siya fully pa na-encounter, but if it works, okay, pero I wouldn't really recommend kasi it will, yeah, but it will, I think it will give you a ng mabilisang ginhawa. Pero pag nabura rin siya ng laway or ng tubig, babalik din. So, if it works, okay, pero hindi siya nakakaano talaga ng ginhawa. But the very best thing that you can do to ease the pain is go to the dentist as soon as possible.
1: Thank you so much. So, napakahalaga talaga mga kaibigan na meron talaga tayong mga stock ng mga gamot, ano, ng mga paracetamol, yes, mefenamic sa bahay. Kasi hindi talaga natin alam kung kailan ito mangyayari. And yung mga ganyang gamot, napakaraming gamit po niyan, ano, not only para sa lagnat, pero pwede rin pala siya sa mga sakit sa ngipin. Now, let's go ahead, Doc Gab. Paano naman kapag namamagana daw yung pisngi o gilagid dahil sa pain sa ngipin? Ano, ano naman po ang kanilang pwedeng gawin habang hindi pa nakakapunta sa dentista?
2: Ayan, pamaga. Pag namaga na, ibig sabihin, level up na yung pain. So, it possible na yung infection has been there for many, many days na. Na napabayaan na talaga, walang panahon or walang budget para mapakita. So, kung yung toothache nga ay marami nang nangyayari dun sa ngipin, sa panga, sa bibig, how much more may magana? So, it's a possible a presence of pus or infection. Kaya nagkaroon na pamamaga. Now, for the first 2 days, first 48 hours ng pamamaga, from by the start na namaga, para hindi na siya mamaga pa, the best that you can do is apply ice, cold compress. Kung sa ang side, kung sa mukha man, yung tipong nakikirat ka na sa isang mata, ganun, pag sa taas ng ipin or sa baba, namamaga yung panga, apply ice or cold compress. Hindi sa loob, ha, but sa labas. Every 15 minutes, ganun, 15 minutes tigil, 15 minutes lagay, yan. Hanggang mag-improve yung pakiramdam mo. Hanggang kaya. Tapos, after 48 hours, 2 days, full grown na yan. So, ang magagawa, by the way, ng cold compress is para hindi na siya lumala sa paglaki. But after 48 hours, hindi natatalab tong cold compress. Ang magagawa muna is hot compress. After 48 hours, if hot compress, pag in-apply mo siya doon, parang pinapabilis niya. Ini-increase niya yung blood flow ng area, which promotes healing. So, paano ba yung cold compress? Yung cold compress kasi, habang di-develop pa lang, pag in-applyan mo ng malamig yung mga blood vessels natin, magko-close siya. So, kumbaga, may stop yung pag-progress niya sa malaki. But after 2 days or 48 hours, kailangan mo ng hot para i-dilate mo na, palakihin mo na ulit yung mga blood vessels mo para mabilis yung blood supply, mas mabilis yung gumling. So, ayun. Very crucial yun. Cold and hot compress. Dapat gamitin mo ng tama yun sa tamang oras.
1: Thank you so much, Doc. And I know may mga nabibili naman pong parang yung compress na pwede both hot and cold, mga kaibigan. Ano, it's also very important, lalo na yung mga may bata sa bahay, na we have these kind of things na available kapag tayo po'y nakakaranas ng mga emergencies. Now, Doc, we've talked about medicine. Ano. However, marami po sa atin ang umiinom agad ng antibiotic. Yeah. Kapag sumasakit na yung ngipin, kahit onting kirot, onting sakit, antibiotic na agad. So, tama po ba ito, Doc? Is this a good practice to do?
2: Ayan, sadly, ano, nagiging practice na yan. Nagtataka nga ako bakit may mga amoxicillin or mga ganong gamot available sa sari-sari store na binibiling tingi-tingi na parang candy. So, that's not a good practice. Antibiotic is not for pain. Yes, it would help the pain. It would help na mabawasan yung pain, but it doesn't address the pain. But antibiotic addresses the infection. So, the infection is causing the pain. So, makakatulong siya. But hindi siya directly tumutulong. Now, the action of antibiotic is not, hindi katulad ng paracetamol na pag inom mo, galing ka na kaagad. Hindi eh. Si antibiotic po ay iniinom siya on certain days, like usually 7 days. So, depende sa severity ng case. So, antibiotic works for 7 days, for a certain day na. Okay, para po siyang, how do I explain this? Para siyang, ano, unti-unti siyang niyang hinihil na pag tinigil mo, pag hindi mo na inom ng tama at tamang oras na tinigil mo bigla na hindi tapos, hindi na siya gagana. And our body, the next time around, pag ininom pa natin yung same family ng antibiotic, eh hindi na siya gagana basta-basta. Kaya alam mo, DJ Iris, na pag, for example, sabi ng doktor mo, nag-dentista mo, inumin mo to twice a day or 3 times a day for 7 days. Pero after 3 days, okay naman ako, magaling na ako. Nag-stop ka na. So the next time around na nagkaroon ka ng same problem, na magana naman yung mukha mo, that antibiotic might not work on you again. Kasi resistant na yung body mo. Kumbaga, yung kaya niyang gawin dati, hindi niya na magagawa ulit ngayon. Kasi kilala ng katawan mo, kilala ko na yan, hindi niya ininom ng tama dati. Hindi na yan gagana sa akin. That's why you will end up taking a higher dosage of antibiotic or mas malakas, mas matapang-tapang. That's why we need to really take our antibiotics properly.
1: So, hindi talaga tayo dapat mag-self-medicate, mga kaibigan.
2: Yes.
1: Yan yung sakit talaga natin, mga Pinoy doko, no? Kala natin makakatipid tayo ng dental visit once uminom tayo ng mga antibiotic without knowing na mas napapalala pala nito, mga kaibigan, ng ating mga situation. Now, let's go ahead and talk about school, Doc. Lalo na ngayon, back to school season na, ano. Kapag let's just say na may batang nadapa at natanggal yung ngipin, ano po yung dapat unang gawin ng magulang o ng mga teacher once na nakaranas sila ng ganitong situation?
2: Ayan. So, first, kailangan natin i-assess kung ano yung ngipin. Usually, ang malikot yung mga, 6 pataas. So, I would say na most of them are permanent teeth na. So, kung permanent teeth na yung nalaglag, which is commonly yung natatanggal ay harapan, importante yun. Kasi harapan yun. So, kung permanent teeth yung natanggal, ipanalangin na lang natin na sana natanggal lang. It's either natipakan lang ng konti, kaya pa nating pastahan yun, or natanggal lang buo. Kasi pag naputol yun sa kalahati, mahirap ng solusyonan. Ngayon, pag natanggal siya ng buo, importante to. Bago, the first 30 minutes is very crucial. Dapat yung ngipin ay kuwain natin. And then, hugasan natin siya sa tubig na malinis. Yung hugas na hindi parang nagsasabon ng plato na nabubura yung mga mansya, but tanggalin lang yung mga buha-buhangin. And go straight to the dentist. Habang nag-aantay sa dentista, or habang tumatagal, it's important na hindi mo lang yung pwedeng hawakan na ganun. Ang mga way to keep that is, una, ilagay mo sa bibig nung bata mismo o ng taon na natanggalan sa part na malaway, sa pisngi siguro, sa loob, sa cheek, or sa gatas. Sa gatas, ibabad lang siya doon hanggang makarating ka sa dentista. Kasi may mga chances, DJ Iris, na pwede mo siyang ibalik eh. Pwede mo siyang ibalik as is and then ibabalik siya. Tapos, we usually put like tawag dyan, parang just to retain the tooth, like a retainer na para lang ma-hold siya doon, hindi siya gagalaw-galaw. May pag-asa siyang mabalik, pero hindi lagi. May chance na hindi, may chance din na kaya. And another emergency is pag na nagkakos na sa school is yung dumugo, pumutok yung uso. Sabihin natin, pati yung ilong, pumutok yung uso, wala namang nabunot. So, ang pinaka-importante doon is first is control the bleeding. So, to control the bleeding, you have to apply pressure. Kunyari yung uso, lagyan mo agad ng pressure yun, like towel. And it's important na malinis yung towel at cold. And sa school, I guess meron naman siguro ang mga clinic sa atin sa school na at least first aid kit, like gloves. Kasi importanteng malinis din yung kamay ng gagawa, hindi basta-basta madami. So, dapat linisin natin yung kamay natin and yung area is if possible. So, apply cold para hindi na lumobo, umamaga, and then add pressure. And kung kaya po to relieve the pain ng bata, especially bata yan, we can give medicine like paracetamol sa mga bata. Ayun.
1: Thank you so much, Doc Gab, for that explanation. I'm very interested sa sinabi mo, Doc, na pwede palang ilagay ang ngipin sa gatas. Bakit kaya, Doc? Ano? What's the
2: cold
1: explanation
2: milk
1: behind that?
2: Based sa studies kasi, yung cold milk is parang yung pH niya is nagmimimic. Ginagaya niya yung pH ng, pH means yung environment na meron tayo sa bibig. So, kung hindi niya kayang ilagay sa bibig, kaya umiyak na yung bata, ilagay sa pisngi niya. So, pwede natin ilagay sa cold milk or NSS na tinatawag, yung saline water, ganun.
1: Wow,
2: pero yun yung pinakamabilis
1: na
2: magagawa.
1: And yun siguro yung nakakatakot, Doc, no? Pag permanent na yung ngipin na natanggal o nabasag. Kasi pagka mga baby teeth pa lang para sa mga magulang na nakikinig, parang meron pa tayong hope eh, na tutubo pa siya ulit. Pero kapag
2: Uh-oh.
1: Permanent teeth na talaga, yan, napaka-importante talaga na after that incident, ano, dalhin na agad natin sa dentista ang ating mga anak. Now, Doc, let's go naman. What if nakagat naman yung labi, yung pisngi o yung dila? This is a very common incident. Kahit sa mga adults, nangyayari nga to, Doc, eh. Ano po ba yung tamang first aid na pwedeng gawin?
2: Well, pag yung mga nakagat lang yung labi, pisngi, usually yung pain naman is tolerable eh. Para ang nangyayari nun, hinaantay na lang maging singaw. Tapos siya kagagamutin. Ngayon, paano pag yung tipong malaking sugat? So what we can do is control the bleeding. Apply pressure, iwas sa mainit. Kasi yung mainit nga, kasabi ko kanina, lumalaki yung vessels, blood vessels. Lalakas yung dugo, baka bumulwak. So mas okay na cold lang. Kain ng ice cream, yung huwag lang yung mapinipig, yung mga plain lang, huwag masyado matamis. And then, it would somehow help. Yan. Gagaling naman. The good thing about our oral cavity sa bibig, sa gums especially, is that pag nasugatan tayo, it's most of the time scarless. Wala siyang peklat. Kaya amazing, amazing ang loob ng bibig natin.
1: Thank you so much, Doc. Now, let's move on para sa mga parents na nakikinig ngayon. Alam mo, Doc, ang dami ng requirements ngayon ng school ng mga first aid kits, di po ba? Pero ano po ba dapat ang laman ng isang dental emergency kit ng isang estudyante na dapat nila laging dala sa school?
2: Oh, yung estudyante mismo?
1: Yes po.
2: I think, siguro importante meron sila at least gamot na available. Hindi naman na to bago kasi may mga bata talaga may gamot, like yung mga may asthma, may mga maintenance na bata na kailangan nila i-take from time to time. So, importante na meron tayong gamot for pain and for fever. Aside from that, yung iba, usually nasa school na. But if ever, yung first aid kit na importante na lang na nasa school na mahalaga na dapat meron is dapat merong gloves. Siyempre, hindi naman dadali niya ng bata gloves sa sabag nila. So, sa school, at least merong gloves na malinis, merong gasa, clean gauze,

0: may braces po ang aking anak at madalas na natatanggal yung wire. Eh, medyo malayo-layo po sa amin ang clinic. Ano pong pwede namin gawin habang wala pa kami sa dentista?
1: Pag natanggal yung wire.
0: Yes po.
1: Ano kasi yun eh. Tawag dyan. Minsan, yung pag-wire yung natanggal, it's either may force talaga na naka-dislodge nun. Kasi kung, and also, isa pa nag-cause na natanggal ng wire is pag matagal lang din nagpa-adjust. So, pag matagal lang din nagpa-adjust, neglect na yun sa pagbalik sa dentista. Ngayon, kung hindi talaga maiwasan, may tinatawag na orthowax. In-explain naman yan nung kinabit yung braces ng batang yun, siguro. Na pag may orthowax, pwede mo siyang bilugin lang, ilagay mo kung saan nakatusok. Pero kung yung wire ay galaw ng galaw, it's better na balik ka lang sa dentista muna talaga. Kasi may mga bagay doon na hindi mo siya pwedeng basta-basta galawin. Depende. Kung hindi mo, kunyari, ako taga Cavite ako, dito ako nag-work. Pero yung dentista ko sa Manila pa, eh hindi pa ako makakapunta kasi may pasok ako kunyari or may work ako. Pwede kang pumunta sa malapit na dentista na meron sa inyo because that's a type of dental emergency. Kahit hindi ka nila pasyente, kasi may ethics yan sa amin na hindi mo pwedeng basta-basta galawin yung case ng iba. Pero when it involves dental emergency, pwede kaming gumawa ng something na makakatulong maginhawahan kahit papano. So yun, mapapakiusapan naman natin mga dentista, hindi laging bawal. So pag may emergency nang involved, may pina-involved, we can help.
0: That's very true. And I experienced this sa aking kapatid Doc, ano? Pero hindi naman yung wire, yung kanyang bracket, tatlo natanggal at the same time. At sabi ng, I remember sabi ng aming mother, naku, iglugan na lang natin yan bago tayo pumunta sa dentist. And I know for sure, mga kaibigan, may mga tamang proseso po talaga yung mga bagay-bagay. Again, we shouldn't self-medicate at home. Another question, Doc. Naku, this is a very, very common na nangyayari, lalo na kapag mahilig tayo kumain ng isda. Doc, ano, yung mga nasa-stuck daw, ano daw po ang pwede nilang gawin kapag yung tinik ay na-stuck sa gilagid? Ano po ang mga first aid na pwede nilang gawin?
1: Ayun, marami na akong na-encounter na ganyan. Swerte pag sa gilagid lang, paano pag sa lalamunan? Mahirap. So, usually, si tinik natutunaw naman. Pero, bago siya matunaw, marami na siyang nagawang problema sa bibig. So, if you can see it, pwede mo siyang hugutin actually. Pero kung na-dislodge lang siya between the tooth, pwede nating i-try i-floss. I-floss, yan. Pwede tayong mag-floss kung matanggal. Pero huwag tayong gagamit ng toothpick. Kasi si toothpick, baka lalo niyang ma-push. Or at pag hindi tayo marunong gumamit ng toothpick, baka masungkit natin yung gilagid, mas lumala. Pag di talaga kaya, a dental professional can help that. Kaya namin siyang tanggalin. We have proper tools to deal with that. Pero kung kaya mo sa salamin, kayang-kaya siyang hugutin. Pero kung hindi talaga, ayun, punta ka na lang sa dentista.
0: Yeah, minsan kasi Doc, ano, pagka tinatry, fino-force mo talaga, mas lumalalim siyang bumabaon. So yan, mga I remember yung iba sabi nga, chewing gum daw. Idikitan ng chewing gum, pero mas lalo siyang bumabaon. Another interesting question, Doc. This is again, we're gonna go to a school setting. Paano naman daw po kung nadapa, tapos permanent tooth na, pero umuuga siya, hindi naman siya completely daw po na natanggal. Is it a sign na kailangan na daw pong bunutin or may pwede pa pong gawin to save the tooth?
1: Maraming factor yung DJ Iris eh. Hindi mo talaga matukoy. First, kailangan nung ma-identify kung saan, ano yung nag-cause ng pag-uga. Kasi it's either nahugot yung buong ngipin or naputol siya, na-crack siya sa loob. Ngayon, pag nahugot yung buong ngipin, babalik tayo dun sa tinuro ko kanina. Yun yung punta sa dentista kasi pwede pa namin ibalik yun. Pero, or pag ganun lang, na hindi naman nauga lang naman, hindi naman nabunot, pwede pa namin lagyan ng something yun para tumigas siya doon, bumaghila siya. But, pag umuga kasi, minsan, sadly, pag nag-crack na siya below the gum, sa loob ng gum, sa ilalim, yun ang nagiging problema natin. It could possibly

0: resort to extraction na. Kasi hindi na savable. Pero may mga cases na yung putol niya, kunwari, yung uga niya sa harapan lang, hindi naman umabot sa gums, pwede pa natin i-save yung ipin. We have solutions to that. Pero the worst that could happen is na-crack siya sa ilalim ng gums. Yun.
1: Medyo
0: bubunot na
1: mahirap,
0: talaga.
1: Bunot na
0: o,
1: talaga.
0: Mahirap na yun, sadly.
1: And another question, Doc, we received. Ito naman, ang concern ng ating listener ay about sa kanyang crown or jacket ng ngipin. Paano daw kapag natanggal po ito sa gabi? Ano, pwede ba niyang idikit ito ulit at bumalik na lang sa dentist the next day? What is your advice on that, Doc?
0: Babalik naman pala the next day. Magantay na lang siguro. Antay na lang. Tsaka wala silang, usually you don't see those cements, yung mga pandikit sa bahay. Baka poison pa yun. Lalo na yung mga mighty band, ganun. Ako. Hindi siya pwedeng, hindi mo man malunok, pero yung amoy pa nga lang ng pandikit, matapang na, I think that's enough para humindi ka sa mga ganung bagay. So, importante na, kung kaya mo naman, di naman mangilo, tago mo lang, bukas mo na ipapandikit.
1: Kesa gumamit ng mga super glue, Doc, ano, baka hindi pa matanggal na yan.
0: Baka kami pa yung mahirapang magtanggal.
1: That's very true. And I think this is our last question from our listener, Doc. Ano, sabi po ng ating listener, Doc, paano naman po kapag nabali yung aking pustiso? Pwede pa po ba ito maayos sa dentista or magpapagawa na naman po ako ng bagong set? Thank you so much.
0: Yan, depende sa pustiso. Una, may mga pustiso na hindi mo na kayang idugtong. May mga pustiso naman na pwede mo pang idugtong. Ngayon, kaya talaga siyang idikit. Pero may mga pustiso kasi na sobrang tagal na. Like mga 30 years old na, 20 years old na. Na mahirap na siyang idikit. At the same time, hindi na rin naman na siya ganun kaganda. So, we recommend palitan na lang. Pero pag kunwari bago pa lang, na hulog lang, may pag-asa. May pag-asa, pero depende pa rin yun kung saan yung putol. May mga putol kasi na mahirap nang i-connect, pero may mga putol din na kaya pa.
1: That's very true. Again, mga kaibigan, ano, let's not do DIY things at home kasi kala natin makakamura tayo pero mas makakamahal pa po pala tayo. Ano. And to end our episode this evening, Doc, kung kayo man po ay may mga practical reminders na nais po ninyong iwan sa ating mga listeners when it comes to dental emergencies, ano po ang inyong nais ibahagi?
0: Ayan, well, but dental emergencies, hindi mo siya masyadong mahirap siya i-avoid kasi emergency nga, hindi mo alam kung kailan natapos, kung kailan darating. But what we can do is, kung alam natin na malikot kunyari yung bata or yung anak natin, sa bahay, let's make a safe space for them. Like, alisin natin yung mga bagay na madulas, madudulas sila, or yung mga inaakyat nila, alisin natin yun. Kasi that's causing medical or dental emergencies. Sa school naman, importante na meron tayong alam na yung mga bata is hindi lang yung teachers na nakakalam, but alam din nila yung mga ganitong bagay. Kasi kahit basic lang, kasi ma-avoid natin yung mga problema pag alam natin yung gagawin. Eh. Kunyari, yung ngipin na nahugot, kung niyate alam gagawin, kunyari, pinulot lang natin sa dumi, tapos binrush natin thoroughly, wala na. Diba? Wala na. Goodbye ngipin na. But the simple act na hindi mo binrush, hinugasan mo lang, nilagay mo sa malamig na gatas or sa loob ng bibig, it would save lots of problems sa bata na isipin mo, growing ka pa lang, wala ka ng harapan, tap ng ngipin, tapos wala nang lalabas dun, magpupustiso ka na. That's really, really hard and kawawa naman yung bata. So, ayun, knowledge about these things is not hard to know. So, we can always ask your dentist, but sa ngayon na this is what we have. So, let's make use of what's available and of course, lagi tayong mag-iingat. We can avoid that pag inalis natin yung mga nagkukost nun. Tulis, mga madudulas, matataas. Usually, emergency happens to kids. So, alisin na natin yung mga ganong bagay kung mapapahamak yung mga anak natin.
1: Thank you so much kay Doc Gab Ortega ano sa pagbabahagi po ng napakalinaw at napakahalagang paksa sa gabing ito. Alam niyo mga kaibigan, ang dental emergency po ay maaaring mangyari kahit saan, sa bahay, sa school, sa trabaho o habang naglalaro po ang ating mga anak sa labas. Ngunit kapag alam po natin ang tamang unang hakbang, mas napoprotektahan po natin ang ating mga ngipin, ang ating mga kalusugan at kaligtasan ng buong pamilya. Huwag po tayong umasa sa mga maling home remedies o mga payo na hindi naman po tayo sigurado. Kapag may sakit, kapag may injury, kapag may pamamaga, ano o kakaibang sintomas sa bibig, mas mabuti na po na kumonsulta po tayo sa pinakamalapit pong dentista. Sabi nga sa Biblia mga kaibigan, sa Kawikaan 4 verse 7, karunungan ang pangunahing bagay, kaya't kumuha ka ng karunungan. Naway piliin po natin ang karunungan mga kaibigan. Ganano ang kaligtasan at tamang pangangalaga ng ating mga katawan sapagkat ito po ay kaloob ng ating Panginoong Diyos. Ang muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ito po ang Radio Clinic, gabay sa kalusugan, kaagapay sa buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat.
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina, ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: awa ng Diyos, napakalaking tulong sa amin ng AWR. Siya ang nagbukas ng pintuan din sa amin para makilala namin ang Panginoon.
1: Magsasaka ako. Araw-araw, busy-busy sa trabaho, halos hindi ako namamahinga. Wala akong Sabato lang, wala akong Linggo. Basta halos pati gabi pagtrabaho dahil ang dami ng anak ko, nagugutong talaga kami.
0: Nung ang aking asawa nung isang taon ay na-stroke. Duman siya sa mahirap na pagsubok. Naghanap siya ng katahimikan. Kung sino makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Meron naman kaming kapitbahay na born again. Tinuturuan pala niya kami ng Bible. Ay hindi, parang nabuksan yung aming isip na sabi ng aking asawa, gusto ko na ikang magpabautismo. Sabi naman nung aming kapitbahay na born again, isipin niyo munang maigi ika. Mahirap ika padalos-dalos. Ay di pumayag na kami sa gayon. Ay di kada Linggo, iniimbitahan kaming sumama sa pagsimba.
1: Kasi po nung ako po ay panitid pylon, ay nung nandisal po yung IBCBN, ay di napalipat po siya sa FM. Yung ang programa niya ay DJ Chacha Ted Pailon doon sa ang frequency nila ay 92.3. Ayun. Tapos yung makailang buwan ako nagiging sa kanya, sabi lilipat sila ng frequency doon sila sa 105.9 yata. Ay hindi kumakita sa radyo kong ito, yung 105.9. Basta galit-galit ako nang hindi kumakita kita. Bumalik ako doon sa 892.3. Ay pagbalik ko roon, ay katabi yung sa inyo, napasura yung itong pakaliwa. Ayun, nahagip ko yung...
0: Nakinig na siya nang nakinig. Kada tapos namin ng pagsimba ng born again, ay pakinig siya ng pakinig hanggang hapon. Nung huling simba namin sa born again, ang sabi niya, ako ika ay hindi nasasama sa iyo sa pagsimba sa born again. Kung gusto mo, ikaw na lang ika ang tumuloy. Talaga minamahigpit nila na ang pagsamba ay araw ng Sabado. Sabi niya, kung tayo ay nilipat rin lang ng iglesia, yun na ika ang sumusunod sa totoo, sabi niya. Ay yung aking mga anak, kumo tricycle driver, tatay ako hoy may alam na Adventist dun sa Rosario, ay di pinuntahan namin yun.
1: Ay, yung punta kami sa simbahan ng Adventist sa Rosario. Napagpasok namin ay yung pala, Biyernes ka, wala namang tao, tutul kami, pasok kami sa loob ng eskwelahan. Wala naman kami makikita. Nakita kami isang batang maliit na elementary pa yata yun. Nagtanong kami. Sabi namin, dito gayon makausap kami ito sa simbahan. Nakoy, wala po. Ay, di, yung nagnaroon naman si, nahabang nakausap yung bata, may kita kami ng principal.
0: Ay magaling na lang at maganda ang bungad niya sa amin. Ano pong kailangan niyo, tatay, nanay, sabi? Ay gawa nung naghahanap kami ng Adventist na haharap sa amin. Kami ho'y naghahanap ng librong explore, sabi namin kayo. Ay siya, kung gusto niyo ho, bukas, samba ho din sa Sabado, kayo'y sumamba. At ipakikilala namin kayo sa pastor at hahanapin ho namin yung aklat na kailangan ninyo. Ay di Sabado, sumimba nga kami, ay gusto niya nang magpabautismo ang aking asawa. Nagtanong ngayon siya sa pastor, tatay, hindi po ika agad-agad yan. May proseso po kayong pagdadaanan. Tatapusin po muna natin ang ating araling itong librong itong explore. Sabi ng aking asawa, kapagod naman, ay ang Diyos ay malapit nang dumating. Sabi niya, baka ako hindi mabautismohan. Ayun, di August 9, kami nababautismohan na awa ng Diyos. Pamula sa Katoliko, nagpon kami ng born again, dito kami natuloy, dito kami tinawag ng Panginoon. Awa ng Diyos hanggang ngayon, tuloy-tuloy aming pagsamba. Siya ang nabukas ng pintuan para sa amin. Ang pinakamalaking bahagi nun, ang AWR. Talaga siya ang nagturo sa amin mag-asawa na ang tamang pagsamba ay Sabat. Wala akong kaalam-alam sa Bible, sa totoo lang. Pamula nung ako'y mapunta sa iglesyang ito, at talagang ang dami kong natutunan sa Bible na hindi ko alam noon sa pagkabata. Hindi ko alam na sa edad kong itong 6 na po, ay masusumpungan ko yan. Ay talagang mapalad ako at pinagbuksan ako ng Diyos ng kanyang pintuan para dito sa iglesyang ito. At salamat din sa AWR.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Kung tayong pamilya ay nangangailangan ng family time, ang Diyos din naman ay nagmamahal sa atin, ay naglaan ng natatanging panahon para siya'y alalahanin, ilalain, at sambahin bilang manalangin. Nagpahinga siya sa 7th araw, hindi dahil sa pagod siya, ngunit dahil alam niyang napapagod

0: Malugod po namin kayong tinatanggap sa ika-anim na bahagi ng ating pag-aaral tungkol sa kahalagahan ng pamilya at sa mabuting plano na inihanda ng Panginoon para sa iyo at sa iyong tahanan.
1: Ito ang Tanging Pag-asa Season 3,
0: Pamilyang
1: Mahal ng Diyos.
0: Ngunit bago tayo magsimula, tayo ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa mga oras na ito, ikaw po ay aming pinapasalamatan. At dalangin po namin ang aming pong tagapagsalita na si Pastor Jerry Cahobe na patuloy niyo pong haplusin ang kanya pong mga labi upang ang salita ng pag-asa ay patuloy pong naming makita. Dalangin namin, Ama, na samahan niyo po kami sa mga oras na ito at inyo po kaming bigyan ng katalinuhan at masayang puso sa pagdinig ng mga pangako at pag-asa na nais niyo pong iparating sa amin. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Pastor, alam mo ba na ang isa sa mga standard o pamantayan ng pag-ibig ay pagkakaroon ng sapat na panahon o oras para sa iyong minamahal? O sa ating kalagayan ay panahon para sa ating pamilya?
0: Oo naman, Verlyn. Alam mo ba, ayon sa aking nabasa na article, isa daw sa dahilan kung bakit nagkakawatak-watak ang pamilya ay dahil sa kawalan ng panahong ginugugol para sa bawat isa o sa loob ng pamilya.
1: Kaya pala, at hindi lamang panahon yung kulang, kung hindi yung pagkakaroon ng kapahingahan mula sa iyong trabaho at ibang bagay at gumugugol ng panahon kasama ang pamilya.
0: Tama, Verlyn. Kaya ang pamanhik po namin sa inyo, samahan kami at si Pastor Jerry Cahobe para alamin ang mga katotohanang nais ng Diyos na malaman mo para sa ikabubuti at ikaliligtas ng iyong buong sambahayan.
1: Ngunit bago natin siya marinig, ating pakinggan at awitin ang ating theme song na maghahanda sa ating puso't isipan upang pakinggan ang mensahe ng katotohanan mula sa Panginoon para sa buong sambahayan.

Nabubuhay tayo sa isang busy o abalang mundo. Ayon nga kay Worsby, this world is run by busiest leaders to the busiest people. Malimit na maraming bagay na dapat gawin, pero kaunti na lang ang panahon. Halos lahat ng tao sa amang lugar ay busy sa trabaho, paglilibang, sa pag-aaral, at iba pa. Liro at stress sa sunod-sunod na gawain. Maraming deadlines at overload sa trabaho. Ang iba naman, kahit nakauwi na sa tahanan, ay abala pa rin sa pagbubukas ng laptop, cellphone, o iPad para sa social media. Kaya sa gitna ng lahat ng kabalahang ito, maraming pamilya ngayon ang wala ng family time. Gaano ba kahalaga na meron tayong panahon para sa pamilya? Ang pinaka-purpose ng family time ay para lumikha ng mga pagkakataon para sa lahat ng mga membro ng pamilya na mahalin at maunawaan ang bawat isa. Sa prosesong ito, lalaki ang mga anak ng masaya at marunong makibagay. Ngayon, narito ang anim na mga benepisyo sa pagkakaroon ng family time. Una, tinataguyod nito ang komunikasyon. Ang pagsasama bilang isang pamilya ay lumilikha ng mga pagkakataon para sa mahalagang diskusyon sa pamilya. Ang mga anak ay mas magiging open sa kanilang mga magulang kapag palaging may quality time na magkasama. Marahil, meron silang mga katanungan na nais nilang masagot o nagkakaproblema at nangangailangan ng iyong payo. Ang pag-google ng oras na magkasama ay maaaring magbigay ng lakas ng loob sa mga anak na magtanong ng mga isyong gumugulo sa kanila. Pangalawa, tumutulong sa pagbuo ng kumpiyansa sa sarili. Ang pag-google ng oras na magkasama ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga magulang na matuklasan kung ano ang mga strength at weaknesses ng kanilang mga anak. Binubuksan din nito ang pintuan sa pagbabahagi ng bagong mga karanasan na makakatulong sa pagbuo ng kumpiyansa sa sarili. Pangatlo, nagbibigay ng mga pagkakataon na maging huwaran. Ang mga magulang ay ang pinakadakila at pinakamaimpluwensyang guro ng isang bata. Ang pag-google ng oras bilang isang pamilya ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga magulang na maging huwaran sa pag-uugali na inaasahan nila sa kanilang mga anak. Mahalagang makita ng mga bata kung paano makayanan ng mga magulang ang mga panganib, problema, at pakikipag-ugnayan sa lipunan. Lahat tayo ay lumalaki sa mga bersyon ng ating sariling mga magulang sa ilang mga bahagi. Pangapat, nagtuturo sa mga bata ng mahalagang kasanayan sa pakikisalamuha. Mahalaga ang kasanayang pakikisalamuha sa pagbibinata at pagdadalaga. Maaring maging hamon o maaring maging hamon para sa mga kabataan na maunawaan ang naaangkop na behavior sa pakikipagkapwa. Ang pagkakaroon ng quality time sa pamilya ay nagbibigay daan para masanay ang mga bata sa pakikisalamuha sa iba. Panglima, nagpapabuti ng kalusugan ng pag-iisip. Kapag gumugugol ng oras na magkasama, na ilalabas ng mga bata ang kanilang mga saloobin at damdamin at nakakahingi ng payo
tungkol sa mga isyong gumugulo sa kanila. Ang pakikilahog sa masaya, ibinabahaging karanasan, ay maaari ding magkaroon ng malalim na epekto sa kabutihan, sa kaisipan. Ang pagkakaroon ng maganda at positibong pakikipag-ugnayan ay kilalang nakakabawas ng stress hormones at tumutulong na pakalmahin ang katawan at isipan. Ang pang-anim at panghuli, tumutulong sa isang bata na makaramdam ng pagmamahal. Kung ang isang bata ay nabibigyan ng buong atensyon, mararamdaman nilang sila'y minamahal at mahalaga. Ito'y patuloy na mapapangalagaan sa pagkakaroon ng masayang karanasan sa paggawang magkakasama. Maipapakita rin nito na nais mong gumugol ng oras sa iyong mga anak kahit na sa kabila ng lahat ng kaabalahan. Ang susi sa paggugol ng positibong panahon sa pamilya na mapapaghusay sa mga positibong relasyon ay ang pagbibigay ng buong pansin. Huwag mag-schedule ng family time kung ang iyong isipan ay nakatuon sa ibang mga alalahanin. Kung tayong pamilya ay nangangailangan ng family time para mas mapabuti ang ating relasyon sa isa't isa, ang Diyos din naman ay nagmamahal sa atin, ay naglaan ng natatanging panahon para siya'y alalahanin, kilalanin, at sambahin bilang manlalalang. Nasa pamamagitan ng araw na ito ay maaari tayong magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Kanya. Ito ay ang araw ng Sabbath. Ano nga ba ang araw ng Sabbath at gaano ito kahalaga sa atin bilang tagasunod ni Kristo? Sisimulan natin ang pag-aaral sa pasimula sa Genesis. Ang kamangha-manghang mundo na meron tayo ngayon ay nilikha sa loob ng 6 na literal na araw. Nagsalita ang ating manlalalang at ang mundo ay umiral. Nilagyan ito ng Panginoon ng liwanag at nagkaroon ng kapaligiran. Pinakintab ito ng mga dumadaloy na batis at umaagos na mga ilog. Kinulayan ng magagandang bulaklak at halaman. Binigyang buhay ng mga kahanga-hangang nabubuhay na nilalang. Araw-araw, sa tuwing nakikita ng Diyos ang kanyang gawa, sinasabi niyang, mabuti. At pagkatapos ay dumating ang pinakadakilang tagumpay ng paglalang. Sinabi ng Diyos sa Genesis Kapitulo 1, ang talata ay 26 at 27. Lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, sila nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Hindi makakatanggap ng higit na karangalan ng tao kung hindi na ipakita ng Diyos ang higit na dakilang pag-ibig. Ang lahi ng tao ay obra maestra ng Diyos, ang layunin ng kanyang dakilang pag-ibig. Matapos ang paglalang kina Adan at Eva sa 6 na araw, sinasabi sa Biblia sa Genesis Kapitulo 2, ang talata ay 1. Nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. 6 na araw lamang na paggawa at ang paglikha ay tapos na. Napakaliit ng panahon, ngunit hindi para sa Diyos. Ang tala ng paglikha ay hindi natapos sa 6 na araw. Ayon sa Genesis Kapitulo 2,
talatang 2 at 3, nang ikapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa at nagpahinga siya ng ikapitong araw mula sa lahat ng gawain kanyang ginawa. Nagpahinga ang Diyos. Bakit? Siya ay nasiyahan sa kanyang mga nagawa sa unang anim na araw sa mundo. Pagkatapos, ang Diyos ay gumawa ng isang bagay na sadyang mahalaga. Ayon sa talatang 3, at binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ginawang banal, sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. Ang ikapitong araw na Sabbath na ibinigay sa paglalang ay dapat maging panghabang panahong paalaala ng Diyos sa ating pinagmulan. Tingnan natin ang tatlong espesipikong ginawa ng Diyos sa ikapitong araw. Una, binasbasan ito ng Diyos. Sinasabi ng Biblia, binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw. Ginawa niya ang ikapitong araw na isang walang katapusang bukal ng espiritual na pagpapanariwa para sa kanyang bayan at sa lahat pa na darating. Pangalawa, pinakabanal niya ito. Pinabanal niya ang ikapitong araw, ibinukod niya ito bilang isang banal na araw. Isang espesyal na panahon sa bawat pitong araw para patuloy na paalalahanan tayo sa ating mga pinagmulan. Pangatlo, nagpahinga siya rito. Hindi sinasabi ng Biblia na binasbasan ng Diyos ang unang araw, ang pangatlong araw, ang ikalimang araw, o anumang iba pang araw maliban sa ikapito. At kung ano ang binasbasan ng Diyos ayon sa unang Kronika, Kapitulo 17, talatang 27, ay pinagpapala niya magpakailanman. Ang pagbibigay basbas ay paglalagay sa isang bagay ng presensya ng Diyos. Binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw sa pamamagitan ng paggawa nito bilang walang hanggang tanda ng kanyang makapangyarihang paglalang at walang hanggang pag-ibig. Nagpahinga siya sa ikapitong araw, hindi dahil sa pagod siya, ngunit dahil alam niyang napapagod tayo. Pinabanal ng Diyos ang ikapitong araw, ibinukod niya ito para sa banal na paggamit. Ang salitang pinaging banal o sanctified, ang salitang ginamit ng Diyos para sa seremonya ng kasal kapag ang isang babae ay inilalaan o pinabanal para sa isang lalaki. Ipagpalagay, ikinasal ang isang lalaki at ang babaeng pinakasalan niya ay may anim na kapatid na babae. Pagkatapos ng seremonya ay naghihintay siya sa kotse, naghahanda na para pumunta sa honeymoon. Ang isa sa mga kapatid na babae ng asawang babae ay tumabi sa kanya at sinabing, "Tara na!" Tumingin siya sa kanya at nagulat. Sinabi niya, "Hindi kita pinakasalan. Yung kapatid mo ang pinakasalan ko." Ang sagot naman niya ay, "Ano ang pagkakaiba nito? Isa naman ako sa pito. Meron bang pagkakaiba dito?" Para sa mag-asawa, tiyak na meron. Merong isang pinaging banal na itinalaga para sa kanya. Kung ang lahat ng mga kababaihan ay hindi pare-pareho, ang lahat ng araw din ay hindi pare-pareho. Ang Sabat ay nilikha ng Diyos 2,300 taon na bago ang pag-iral ng lahing Hudyo. Ibinigay ito sa ating mga unang magulang
kina Adan at Eva sa Harden ng Eden. Ang Sabat ay ibinukod sa paglalang bilang isang walang hanggang simbolo ng kapangyarihan ng Diyos sa paglikha para sa kanyang bayan sa bawat panahon. Nang umalis sila Adan at Eva sa hardin, nanatili ang Sabat bilang paalaala ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Sa buong lumang tipan at bagong tipan, ang Sabat ay isang tanda sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Bago niya ibinigay sa mga Israelita ang 10 utos, sa bundok ng Sinai, nangingilin na sila ng araw ng Sabat ng paglalang. Sa Exodus Kapitulo 16, mababasa natin ang kapansin-pansing kwento ng pagbagsak ng mana na mula sa Diyos. Sinabi ng Panginoon sa Exodus Kapitulo 16, ang talata ay 26, anim na araw kayong mamumulot nito, ngunit sa ikapitong araw na siyang Sabat ay hindi magkakaroon nito. Ang Diyos ay gumawa ng isang himala para sa Israel. Natugunan niya ang kanilang mga pangangailangan sa pamamagitan ng pag-ulan ng tinapay mula sa langit. Ang tinapay o mana na ito ay nahuhulog araw-araw maliban sa Sabat. Kung ang mga Israelita ay magtitipon ng higit sa kanilang makakain, ang natitirang bahagi ay mapapanis. Na ang ilang mga Israelita ay lumabas para mangalap ng mana sa araw ng Sabat, sinabi ng Diyos sa Exodus Kapitulo 16, ang talata ay 28, hanggang kailan ninyo tatanggihang tuparin ang aking mga utos at ang aking mga batas? Sa bundok ng Sinai ay isinulat ng Diyos ang kautusan sa Sabat gamit ang kanyang sariling daliri sa mga tapyas ng bato. Hindi niya isinulat ang mga utos na ito sa buhangin para lamang mapawi. Hindi isinusulat ng Diyos ang utos ng tungkol sa Sabat sa isang maliit na piraso ng papel na nakatago sa isang sulok. Isinulat ito ng Diyos

ang mapapanatili lamang nating banal ay ang ginawang banal ng Diyos. Hindi kayang gawing banal ng isang tao ang isang bagay. Ginawang banal ng Diyos ang Sabbath. Binasbasan niya ito noong paglalang. At ang unang salitang sinabi niya, alalahanin. Bakit sinabi ng Diyos na alalahanin? Dahil alam niyang makakalimot tayo. Alam niyang darating ang panahon na malilimutan ng tao ang Sabbath. Kaya't sinabi ng Diyos, alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ingatan itong banal. Tinatawagan tayo ng Diyos pabalik sa kanyang walang hanggang tanda ng paglalang. Kaya sa pagpapatuloy sa talatang 9 ng kapitulo 20, anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabbath sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Pansinin ang kanyang sinabi na ang ikapitong araw ang Sabbath. At tulad ng isang araw bago ang iyong kaarawan at ang araw pagkatapos ng iyong kaarawan, hindi mo ito ginugunita ang araw ng iyong kapanganakan. Ang unang araw, ang pangatlong araw o ang ikaapat na araw ay hindi gumugunita ng pagsilang ng mundo mula sa Diyos na may lalang. Sinasabi niya sa atin kung bakit tayo dapat sumamba sa ikapitong araw. Sa Exodus kapitulo 20 at talatay 11, sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naruroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabbath at ginawa itong banal. Ang sampung utos ay sumipi sa Genesis at ibinalik tayo noong nilikha ng Diyos ang mundo. Ang Sabbath ay hindi kailanman isang eksklusibong institusyong Hudyo. Ito'y ibinigay para sa lahat ng sangkatauhan. Tulad ng utos na huwag kang papatay, ito'y hindi lamang para sa mga Hudyo. Tulad din ng utos na huwag kang gagawa sa iyong sarili ng inukit na larawan, ito'y hindi lamang para sa mga Hudyo. Ang Sabbath ay para sa lahat ng tao. Ito'y ibinigay sa ating mga unang magulang bago pa ang pagkakaroon ng bansang Hudyo. Ito'y para sa lahat ng mananampalataya sa luma at bagong tipan. Sinasabi ng Biblia na ang Sabbath ay ginawa para sa tao. Ito ay ginawa para sa buong sangkatauhan saan man. Ayon sa Isaiah, kapitulo 56, ang talata ay 6 at 7. Bawat nangingili ng Sabbath at hindi nilalapastangan ito at nag-iingat ng aking tipan, sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok. Ano ang banal na bundok ng Diyos? Ano yun? Sa bagong Jerusalem, sa langit. Sinabi niya, bawat nangingili ng Sabbath at hindi nilalapastangan ito at nag-iingat ng aking tipan, sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at pasasayahin ko sila sa aking bahay dalanginan. Sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Sa buong lumang tipan, ang Sabbath ay walang hanggang tanda ng Diyos para sa lahat ng kanyang bayan. Ayon sa Ezekiel kapitulo 20, ang talata ay 12. Bukod dito'y ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabbath bilang isang tanda sa pagitan ko at nila.

upang kanilang malaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. Ang Sabat ay hindi lamang isang palatandaan na nilikha tayo ng Diyos. Ito'y isang palatandaan na kaya niyang muling likhain ang ating mga puso. Kapag dumadalo tayo para sambahin siya sa araw ng Sabat, sinasabi nating, O Diyos, ikaw ang makapangyarihang manlalalang. Maari mong likhain muli ang aking puso. Ibinigay ng Diyos ang araw ng Sabat kina Adan at Eva noong paglalang. Ibinigay ng Diyos kay Moses ang araw ng Sabat sa 10 utos. Ibinigay niya ang Sabat bilang isang tanda sa buong lumang tipan ng kanyang kapangyarihang baguhin ang mga puso. Ibinigay niya ang Sabat bilang tanda ng kanyang pagmamahal sa atin at isang simbolo ng kanyang banal na otoridad. Ngunit, may maaaring magtanong, paano naman ang bagong tipan? Paano naman si Jesucristo? Dumating ba si Jesus para tanggalin ang araw ng Sabat? Binago ba ng mga alagad ang Sabat? Sumamba ba sila sa ibang araw? Tignan natin ang bagong tipan. Ano ang itinuturo ni Jesus tungkol sa Sabat sa Biblia? Sinasabi sa Lucas, Kapitulo 4, ang talata ay 16. Dumating siya sa Nazareth na kanyang nilakhan. Siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat tulad ng kanyang nakaugalian at tumindig siya upang bumasa. Nangilin si Jesucristo tuwing Sabat. Kung gusto ni Jesus na mag-iwan ng isang tanda o simbolo ng pagsamba, hindi mo ba aasahang mag-iwan siya sa atin ng isang positibong halimbawa sa kanyang buhay? Totoo bang ang will and testament ng isang tao ay natatakan sa pamagitan ng kanyang kamatayan? Hindi na natin mababago ang kalooban ng isang tao pagkatapos nilang mamatay. At ang will and testament ni Kristo ay natatakan sa kanyang kamatayan. Ngunit ang legacy ng kanyang buhay ay kagaya ng kanyang kaugalian, pumasok siya sa sinaguga sa araw ng Sabado at tumayo upang magbasa. Tunay nga na iningatan ni Kristo ang Sabat sa Biblia. Siya mismo ang nagsabi sa Marcos Kapitulo 2, ang talata ay 27, ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Hindi nito sinasabing ang Sabat ay ginawa lamang para sa mga Hudyo. Ang Sabat ay ginawa para sa tao. Ginawa ba ang Sabado para sa Hudyo? Oo, ang Hudyo ay isang tao. Ginawa ito para sa lahat ng sangkatauhan. Ito'y isang palatandaan na sinasamba natin siyang eksklusibo at lubos natin siyang minamahal. Hindi tayo ginawa para sa Sabat. Ang Sabat ay ginawa bilang regalo ng Diyos sa atin. Ang araw ng Sabat ay regalong pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Tuwing Sabat ay makakaiwas ang ating pamilya mula sa mga stress ng buhay patungo sa kanyang kapahingahan. Ang mga tensyon ng buhay ay mawawala sa kanyang presensya. Kahit na sa kamatayan ay pinangangalagaan ni Jesucristo ang Sabat. Ang mga pinakamalapit na tagasunod ni Jesus ay nagpahinga alinsunod sa utos. Ni hindi nila inimbalsamo ang kanyang katawan sa Sabat,
nagpahinga si Jesus sa araw ng Sabat bago siya nabuhay na mag-uli sa unang araw ng Sanglinggo. Iningatan ni Jesus ang Sabat sa buong buhay niya at iningatan din sa kamatayan. Sinasabi ni Jesus sa Juan Kapitulo 14, ang talata ay 15, "Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos." Ang pag-ibig ang umaakay sa atin sa pagsunod. Pag-ibig ang umaakay sa atin sa pag-iingat ng kanyang mga utos. Ang tanong ng marami, paano natin malalaman kung anong araw ang Sabat? Merong hindi bababa sa tatlong mga paraan. Maari mong malaman mula sa Biblia, sa wika at astronomiya. Kung alalahanin natin ang Sabat ay nakasaad sa paglalang at ito'y muling sinabi sa 10 utos na ibinigay kay Moses. Malinaw na walang panahong nawala sa pagitan ni Adan at Moses. Iningatan ni Adan ang 7th araw, gayon din si Moses. Sa buong lumang tipan, mula kay Moses hanggang kay Jesus, pinangalagaan ng bayan ng Diyos ang araw ng pamamahinga, kaya't walang panahong nawala doon. Ang kwento ng pagpapako sa krus ay malinaw na nagsisiwalat na ang lingguhang cycle gaya ng nalalaman natin ay hindi nagbabago mula sa panahon ni Jesus hanggang sa ngayon. Tingnan natin ang pagkakasunod-sunod ng mga araw mula sa Biblia. Nagsimula tayo sa araw ng namatay si Jesus. Inilarawan ito ng Biblia sa ganitong paraan. Sa Lucas Kapitulo 23, ang talata ay 54 hanggang Kabanata 24, talatang 1. Nooy araw ng paghahanda at malapit na ang Sabat, ang mga babae na sumama sa kanya mula sa Galilea ay sumunod at tiningnan ang libingan at kung paano inilagay ang kanyang bangkay. Sila'y umuwi at naghanda ng mapabango at mga panghaplos. At nang araw ng Sabat, sila'y nagpahinga ayon sa kautusan. Ang mga pinakamalapit na tagasunod ba ni Jesus ay nangingilin ng Sabat pagkamatay niya? Ano ang sinasabi nito? Nagpahinga sila sa Sabat ayon sa utos. Hindi sila naniniwalang binago ng kanyang kamatayan ang utos sa anumang paraan. Dito ay meron tayong tatlong araw na nakalistang sunod-sunod. Ang araw ng kamatayan ni Kristo, sa kasunod na araw, ang Sabat, ayon sa utos, ang 7th araw. Pagkatapos sinabi ng Biblia, sa Kapitulo 24, ang talata ay 1, "Subalit ng unang araw ng Sanlinggo, sa pagbubukang liwayway, pumunta sila sa libingan, dala ang mga pabango na kanilang inihanda." Anong ginawa nila? Pumunta sila para pahiran ang kanyang katawan. Pumunta sila sa libingan, dala ang mga pabango na kanilang inihanda. Tingnan natin ang pagkakasunod-sunod ng mga kaganapang ito. Ito ay napakalinaw. Pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Meron tayong tatlong araw. Ang araw ng paghahanda, ang araw na namatay si Kristo. Anong araw ito? Biyernes, araw ng paghahanda. Ang sumunod na araw, ang Sabat, ang araw kung saan siya nagpahinga ayon sa utos. Anong araw ito? Sabado, ang araw ng Sabat. At ang sumunod pang araw, ang unang araw ng Sanlinggo, nang pumunta ang mga babae para pahiran ang kanyang katawan, anong araw na buhay muli si Jesus?
Linggo, ang unang araw ng Sanlinggo. Malinaw ang pagkakakilanlan ng Sabat. Ang Sabat ay ang ikapitong araw ng Lingguhang Pag-ikot o ang araw na tinatawag nating Sabado. Higit sa 140 mga wika sa mundo na gumagamit na ang ikapitong araw ng Sanlinggo ay Sabat. Sa Spanish, ito ay Sabado. Sa Russian, Ukrainian at Bulgarian, ito ay Sabota. Sa Arabic, ito ay As-Sabit. Sa Grego, Sabaton. Sa Portuguese, Sabado. Sa Italian, Sabato. Sa French, Samedi.

Sambat at Arabic nga ay Asbeth. Sa lahat na mga kultura ng mundo, wala nang tanong tungkol dito. Kapag tinignan natin ang mga wikang ito ay napakapayak. Ang salita para sa Tagalog ng Sabbath ay Sabado, na ito ay hiram din mula sa salitang Sabado ng Espanyol. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan tulad ng Royal Greenwich Observatory sa Greenwich, England at United States Naval Observatory, ang lingguhang pag-ikot ay hindi nagbago. Si Jesus mismo na ating Panginoon at Huwaran ay nangilin ng Sabbath. Maging ang kanyang mga alagad na gaya nina Pedro, Santiago, Juan at Pablo ay nangilin din ng Sabbath. Ayon sa mga Gawa, Kapitulo 17, ang talata ay 1 at 2. Nang makaraan na sina Pablo at Silas sa Amphipolis at sa Apollonia, ay nakarating sila sa Thessalonica, kung saan ay may isang sinagoga ng mga Hudyo. At si Pablo ay pumasok ayon sa kanyang kaugalian, at sa loob ng tatlong Sabbath ay nangatwiran sa kanila mula sa mga kasulatan. Si Pablo ay nangaral tungkol kay Kristo. Iyon ay araw ng Sabbath. Ang kagiligiliw na bagay ay ang ilang mga hintil ay naroon. Kaya sabi sa mga Gawa Kapitulo 13, ang talata ay 32. At sa pag-alis ni na Pablo at Bernabe, nakiusap ang mga tao na ang mga bagay na ito ay muling sabihin sa kanila sa susunod na Sabbath. Narito si Pablo nakasama ang mga hintil. Ang mga taong ito ay hindi mga Hudyo. Tinuturuan niya sila tungkol kay Jesus. Ayon sa mga Gawa Kapitulo 13, talatang 44, nang sumunod na Sabbath ay nagtipo ng halos buong lungsod upang pakinggan ang salita ng Panginoon. Dumating ang isang buong lungsod. Purihin ang Diyos. Paano kung ang bawat isa sa lungsod na ito ay pumarito para sumamba sa manlalalang tuwing Sabbath? Makikita natin na ang Sabbath ay kumakatawan sa pagkakaisa ng sangkatauhan. Kay Kristo, tayo'y isang sangkatauhan. At tuwing Sabbath, ipinagdiriwang natin ang ating pagkakaisa. Ayon sa mga Gawa, Kapitulo 16, ang talata ay 13. At sa araw ng Sabbath ay pumunta kami sa labas ng pintuan sa may tabi ng ilog na sa palagay namin ay may dakong panalanginan. At kami umupo at nakipag-usap sa mga babaeng nagtitipon doon. Sa panahong ito ay wala pang gusali ng simbahan. Kaya si Apostol Pablo ay nakikipagtagpo sa isang grupo ng mga mananampalataya sa tabi ng isang tahimik na ilog para sumamba sa Diyos sa araw ng Sabbath. Sa huling panahon, ikalawang pagdating ni Jesus, sinasabi sa atin sa aklat ng Apokalipsis na ang dadatnan niyang mga tapat ay silang mga nangingilin ng Sabbath. Binanggit sa Apokalipsis Kapitulo 14, ang talata ay 12. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Ang Sabat ay, una, ibinigay noong paglalang. Pangalawa, ibinigay sa Sinai. Pangatlo, iningatan ng kanyang bayan. Pangapat, iningatan ni Jesus. Panglima, kinilala ng mga disipulo at panghuli,
tanda ng kapangyarihan ng Diyos, ipangingilin sa bagong lupa. Ayon sa Isaiah Kapitulo 66, talatang 22 at 23, sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harapan ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. At mula sa bagong buwan hanggang sa isa pang bagong buwan, at mula sa isang sabath hanggang sa isa pang sabath, paruroon ang lahat ng laman upang sumamba sa harapan ko, sabi ng Panginoon. Ang lahat ng tao ay magsasama-sama bilang isang nagkakaisang sangkatauhan. Magkasama bilang magkakapatid doon sa bagong langit at bagong lupa para sumamba sa Diyos sa araw ng Sabat. Bilang isang pamilyang mahal ng Diyos, tayo'y inaanyayahan para magbigay ng panahon sa Diyos para siya'y papurihan, bigyang karangalan at walhati. Sama-sama tayong magkakapamilya sa pagbibigay papuri kay Kristo na lumikha ng langit at lupa. Marahil, iniisip mong bago ito sa akin. Ngunit alam kong meron ka lamang isang pagnanais na sundin si Jesus at gawin ang kanyang kalooban. Ngayong nais mo bang sabihin, Jesus, turuan mo po ako ng inyong katotohanan. Gusto kong sumunod sa iyo. Nais kong sambahin ka bilang manlalalang at Panginoon. Nais kong magkaroon ng tunay na kapahingahan ng aking pamilya sa inyo.

0: Kaibigan, alam kong lahat tayo ay busy. Lahat tayo ay napakaraming ginagawa. At halos hindi na nga natin makita yung ating iba pang mga mahal sa buhay pagdating natin sa bahay. Pero nais ko pong sabihin sa inyo, ang ating Panginoon ay nais din po kayong makasama. Gusto niya rin magkaroon tayo ng family time na kasama natin siya. Sapagkat sa family time na kasama natin siya, mapapahinga tayo sa ating mga stress sa buhay. Mapapahinga tayo sa ating mga kabalaan sa buhay. Marerecharge tayo sa ating pong physical na pangangatawan at tayo'y patuloy na makatatanggap ng pagpapala galing sa itaas mula sa ating Panginoon. Nais mo rin bang magkaroon ng panahon na hindi lamang kasama ang pamilya kundi ang ating Panginoon? Sabi ng Panginoon natin, alalahanin mo ang araw ng Sabbath, tanging araw na nais ng Diyos na makasama ang iyong pamilya sa pagpupuri sa Kanyang pangalan. Ito po ba ang nais din po ninyo na maging karanasan sa napakagulo at napakabising mundo? Kung ito po ang inyo pong nais, nais ko pong kayo'y hilingan na samahan ako sa panalangin. Mapagpala naming Diyos, nagpapasalamat kami sa inyo pong kabutihan sa amin. Sa kabila ng aming pong buhay ay abalang-abala sa mga bagay na aming pong gawain sa sanlibutang ito. Kayo po ay patuloy din namang tumatawag sa amin upang magpahinga sa isang araw na kayo po ang kasama ng pamilya. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat nagtakda po kayo ng isang araw, ang ikapitong araw, ang Sabbath, upang kami ay pansamantala na tumigil sa aming pong mga gawain na nakakapagod na, nakaka-stress na, at nais mong kami ay magpahinga sa inyo pong pangangasiwa. Panginoon, narito po ang mga pamilya na nais din nilang makapagpahinga kasama ang lahat ng membro na kayo ang sinasamba, ang pinapupurihan at pinasasalamatan. Mahal na Diyos, tanggapin mo po ang mga pamilyang ito na sa kanilang kaabalahan ay handa pong maglaan ng isang tiyak na araw na ito ay ang araw ng Sabbath na kayo ay makasama at makapagpahinga sa buhay na ito. Pagpalain mo ang bawat isa, pagpalain mo ang bawat pamilya at harinaway masumpungan nilang lagi na sa panahon ng pagpapahinga sa araw ng Sabbath ay sila'y marilib, mailayo sa mga lahat ng stress sa buhay, ng lahat ng kapaguran at makaranas sila ng kapahingahan sa inyo pong kanlungan. Pagpalain mo ang kanilang mga pangailangan, pagpalain mo ang kanila pong mga kalusugan at higit sa lahat, lagi nawa kanilang maalaala na dapat bilang isang pamilya, may family time na kasama kayo. Ito pong aming hiling at patuloy na dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong na si Jesus. Amen and amen.
1: Tama, kaibigan, ang Diyos ay patuloy na nag-aanyaya sa iyo at sa iyong pamilya na magtalaga ng natatanging panahon, ang Sabat, ang araw na pinili niya upang tayo ay sumamba at papurihan siya. Ito ay kanyang pinagpalat binasbasan at nais niyang maranasan din natin ang pagpapalang hatid ng Sabat sa lupang ito bilang paghahanda sa pagsamba sa langit na bayan.
2: Ikinagagalak namin na makasama kayo sa ika-anim na bahagi ng ating pag-aaral. Samahan muli kami bukas sa ganito ring oras at ating tutunghayan kung paano magkakaroon ng maganda at mabuting kalusugan ang ating pamilya.
1: Kaya kaibigan, kung ang nais mo'y sambahayang pinagbubuklod ng pag-ibig at nagtitiwala sa pangako ng Panginoon, huwag kalimutan na ikaw at ang iyong tahanan ay kabilang sa
2: pamilyang mahal ng Diyos.
1: Maraming salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon.
0: Tayo ay tinatawagan ng Biblia na luwalhatiin ang Diyos sa ating pisikal na katawan. Binibigyan niya tayo ng tagumpay sa paninigarilyo at tagumpay maging sa alkohol. Nais ng Diyos na maging malusog ang ating pamilya upang mabuhay ng matagumpay na masagana.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
2: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
3: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
2: This is Jaisel Diaz.
3: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
4: Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR.
5: Nakikinig at nanonood po kayo sa programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob po ng isang oras ay makakasama niyo po kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Lou.
4: At ako naman po si DJ Rock at excited na nga po kami na muli na naman po tayong makakapakinig ng panibagong kwentong pagbabagong buhay kay Kristo ng ating pong makakasamang guest, maya-maya lamang, DJ Lou.
5: Ayan, kaya naman binabati po muna namin ang lahat na nakikinig sa ating radio station na 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung hindi pa po kayo nakakasubscribe at like, ay pakisubscribe at like na po. At kung meron po kayong mga kwentong pagbabago rin naman ano, na gusto nyo pong i-share sa amin at sa ating mga listeners, or meron kayong mga comments, tanong, mga pa-shoutout, tumawag o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. DJ Rock.
4: Yes, muli binabati po natin ang ating pong mga masusukid na tagapakinig ng 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. And of course, DJ Lu, hindi pa pahuli ng ating pong mga timbahay, sila nanay, tatay, ate, kuya, kahit nga po sila manong tsupera na nagdadrive po sa mga oras na ito, bawag na wag po ninyong ililipat ang stasyon na inyo pong pinapakinggan. Na naman po ang ginagawa nyo, nagluluto, kumakain, naglalaban, naglilinis, nagmamaneho, ay stay tuned po kayo dahil makakalulit na naman po kayo sa kwento na ating pong mapapakinggan. And of course, sa mga nais pong magpa-shoutout, mag-comment po kayo kung taga saan po kayo na nakikinig ngayon para mabati din po namin kayo. Kung may mga birthday greetings, anniversaries, i-comment nyo na po sa ating comment section at ating po yung isa-shoutout. DJ Lu, sino ba yung mga nais mong batiin dyan? Sige, unahan mo na.
5: Unang-una, gusto ko pong batiin ang aking family sa San Pablo City, Laguna. Ano, nandyan po ang aking baby na si Katie, ang aking pong parents, mga kapatid. And also, binabati ko po ang aking relatives sa Tagaytay City and also sa Nueva Ecija. Kung kayo po ay naka-tune in, no? magandang gabi sa inyo. DJ Rock.
4: Yes, gusto ko rin batiin po, of course, hindi papahuli lagi, si Sir R. Christian Roda from Noveleta, Cavite. Magandang gabi din po sa inyo. And ayan, may mga, ayan, si Sir Herman Marasigan. Hello po sa inyo, sabi niya TikTok na, yes, kaya station po. Sabi niya tayo na pong manood ng isa na namang inspiring story. Yes, inspiring story po talaga. Kaya po, i-share niyo na po sa inyo po mga friends, sa inyo po mga GC, para po ay sila din po ay ma-bless at hindi lamang po kayo. So ngayon, DJ Luke,
5: yes,
4: sa atin ang simula ng ating kwentuhan. Of course, pakilala mo muna kung sino ba yung ating guest na makakasama ngayong gabi.
5: Yan. So ang guest po natin ngayong gabi ay walang iba kundi si Zerinia Nicole Cruz or Nicole. Hi, Nicole! Hello!
6: Hello,
4: sige, Nicole, bati ka, Nicole.
6: Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po sa kay DJ Lou and kay DJ Rock and sa lahat po ng mga nakikinig dito po sa ating AWR ngayon pong gabi. Ayan.
4: Yeah. Yes. So ngayon, Nicole, no, para mas makilala ka ng ating mga ka-TikTok, ng ating mga listeners, pwede bang i-introduce mo muna yung iyong sarili kung ikaw ba ay single, married, nag-aaral, nag-work, anong pinagkakabalahan mo sa mga panahong ito para mas lalo kang makilala ng ating mga listeners. Sige.
6: Ayan, muli po, magandang gabi po sa ating lahat at nawa po ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa kabila po ng pagiging maulan and all. Naway kayo po ay safe and dry. Ayan, so ako po si Zeline Nicole Baidid Cruz, pero pwede niyo po akong tawaging Nicole. Ayan, and ako po currently ay 25 years old and isa po akong medical student.
4: Ayan. Wow. Batang-bata pa lang ating guest. Saan ka nag-aaral, Nicole, if you don't mind?
6: Currently po, nag-aaral po ako sa Chinese General Hospital Colleges. Dito po sa Blooming Treat, Manila.
4: Sa Blooming Treat, oh, yes, kasi po may hospital dyan, di ba? Malapit yes, din po kami dyan. So, taga saan ba si Nicole? Talagang Manila ka ba o may province ka?
6: From Gagalangin, Tondo po talaga. Born and raised.
4: Oh, so talagang ano pala ito, taong Tondo. Matapang ba ito si Nicole? Matapang
6: sana po.
4: So, ang family mo ay nasa Tondo, tama?
6: Yes po. Ang mother and father ko, dito po kami lahat sa Tondo. Yan. Even yung mga relatives po ng aking mother. Ayan.
4: Oh. Ayan. Eh, kayo ba ilang magkakapatid?
6: I have one sister lang po, younger than me ng by 1 year lang po.
4: So, ikaw ang ate?
6: Yes, opo.
4: So, ikaw ay nagdo-dorm doon malapit sa school mo or uwian ka?
6: No, uwian po everyday. Malapit lang po yan. From Gagalangin to Chaijen, sa mga makikinig, alam nyo po yan. Super bilis lang po ng commute. Yan.
4: Baka may mga nice kang batbati mo yung family mo.
6: Sige po. So, binabati ko po ang aking mommy, daddy, nakikinig po ata sila. Andito lang po kami, baka nasa baba sila. Ayan. Tapos yung sister ko po, ayan yung boyfriend niya. Ayan. And lahat po ng friends ko din na nakikinig ngayon dito po sa AWR.
4: Wow.
6: Ayan.
4: Sige, ngayon DJ Lu, simulan na natin ang ating kwentuhan with Nicole. Mm-hmm. Kaya sa mga nice po magpa-shoutout, mag-greet, ayan, i-comment nyo na po sa ating comment section at maya-maya po babatiin po namin kayo. Sige, DJ Lu.
7: So, Nicole, sino nga ba si Nicole bago niya makilala si Kristo?
6: Ayan. So, yung question po na yun, alam niyo, napaisip po talaga ako, ano ba ang, ano ko, makukwento ko na transformation in Christ? Kasi, kung di nyo po maitatanong, is ako po ay born Adventist, kami po nung aking kapatid. Mm-hmm. Kasi yung parents ko po, nag-guest na po sila dito, so kilala na din po sila ni DJ Lu and ni DJ Rock. Sila po ay nag-meet sa church. So, kami po talaga ng aking kapatid ay very much, lumaki po talaga kami sa loob ng simbahan na every Wednesday, Friday, Saturday. Ayan. So, yun po talaga yung aming parang life na work. Ay, sorry. Church, bahay. Ayan. Yan po yung, dyan po kami umiikot. Yung aming ano.
4: So, talagang ano, kumbaga Christian, lumaki ka talaga sa isang Christian family, kumbaga.
6: Yes, opo.
4: So, bati mo naman yung church ninyo?
6: Yes. Binabati ko po ang Gagalangin, Seventh-day Adventist Church, and ang buong M2 District po, dito po sa Tondo. Ayan, Manila 2 District. And yung pastor na din po namin, si Pastor Sam Fernando. Hello po.
4: So, Nicole, like, kumusta naman yung... Kasi ako, di ako lumaki sa isang Christian family, DJ Lu, since I'm a converted. Pero, like, ano yung pakiramdam na ikaw ay lumaki? Kumbaga, bata pa lang, namulat ka na sa simbahan, sa ministry. Pero, so far, kumusta yung spiritual life mo growing up na ikaw naman ay lumaki talaga sa isang Christian family?
6: Ayun. So, siguro po, for me, ang isa po sa mga naging masasabi ko na... kung ano po yung naging ano nun, parang effect is parang naging routine po yung pag-church ng Wednesday, Friday. Parang kasi if starting po ng baby ka tapos naging toddler ganyan hanggang high school, college, parang very routine po yung mga nangyayari na okay, Wednesday, 7 p.m. church, Friday, 7 p.m. morning ng Saturday, 8 a.m. ganun. So, ayun, parang ang naging ano po is naging routine po talaga siya for me, at least for me. Opo.
4: So, DJ Lu, na-curious din ako, no? Sorry, DJ Lu.
7: Ah, sige lang, sige.
4: Like, na-curious ako kasi hindi ba naging challenging na Tondo ka tapos Christian family kayo, 'di ba? Hindi jelo sa mga naging guest natin, naging malaking hatak talaga yung environment, yung surroundings na kinalakihan mo.
6: Yes. Isa po 'yun, and also kasi hindi po ako nag-aral talaga sa Adventist school. So yung buong circle ko po is talagang non-SDA. To tell you din po, yung school ko from kinder until senior high, ako lang po tsaka yung kapatid ko yung Adventist sa buong school.
7: Mm-hmm.
6: So, ayun. Yun po yung isang naging challenge for us. Ayun.
7: Like paano when it comes to food, no?
6: Yes, opo. Yun po talaga. Tapos when you have to explain
7: values.
6: Na, yes, na ay Saturday class, hindi pwede. Mm-hmm. May practice, hindi pwede. Kasi diba po, pag high school, very uso yung groupings.
7: Uh-oh.
6: Yung mga research, ganyan. Pag Saturday po talaga, ibig sabihin, no, ganun.
7: Mm-hmm.
6: Opo, isa yun.
7: Ayan, DJ Rock, no, makikita natin dito, challenge talaga kapag nandun ko sa environment na non-Adventist. So, patan talaga yan ng ano eh.
4: Kung, pananampalataya.
7: Yes, oo.
4: Totoo. Like sa mga na-mention at na-share mo, no, Nicole, like ano so far yung hindi mo makakalimutang experiences or experience growing up?
6: Growing up, ang isa po talaga sa mga very memorable experiences sa akin na ano ba? Siguro po yung pag nasa kumakain kami sa with friends. Ayan. Kunyari kasi 'di ba po parang mga samgyup or something ganyan. Mm-hmm. Talagang nagtataka sila at talagang naging ano pa na bakit kailangan hiwalay ka ng grill? Ayan, makaka-relate po yung mga manonood natin na kabataan din dyan. Na bakit kailangan hiwalay ka ng grill? Bakit di ka kakain ng pork? Bakit di ka kakain ng seafoods? Ayun, isa po yun sa mga naging experiences din.
7: Mm-mm.
4: So, paano ka nagsustood up or paano ka, like, paano mo tinatayuan yung faith na meron ka since you are surrounded by that kind of, ano ba, friends and surroundings?
6: Sobrang naging ano din po siya kasi nung medyo bata pa po, syempre hindi mo ma-explain yung sarili mo na parang hindi ako kumakain ng pork kasi ganito. Pero as time goes by and as lumalaki ka na din po, ayan, so parang ng mga high school na, senior high. And then, thankful din sa Panginoon kasi nagkakaroon ka ng mga friends na naiintindihan ka.
7: Yes.
6: And to think na sila na din yung nag-a-advocate for you na, ay, hindi kumakain si Nicole ng ganito. Hindi siya kumakain ng ganyan. So, wag na natin yan i-order or wag na natin yan kainin. Mm. Pili na lang tayo ng iba. Ayun, ganun po.
4: Nako, DJ Lou, for sure sa mga ka-TikTok natin na nanonood at nakikinig ngayon, may mga makaka-relate na talagang it's a test of faith, lalo na yung mga lumaki talaga sa Adventist family. Paano nyo mapapa, kumbaga, paano nyo, ano ba tawag doon, mapapanindigan yung faith na meron kayo na kahit na lumaki tayo sa isang Adventist family, hindi pa rin siya sukatan, DJ Lou, na ay, hindi ako magkakasala, hindi ako magkakaroon ng bisyo, hindi ako makakatikim. Kasi may mga naging guest tayo, di ba, na kahit na lumaki sila sa isang Christian family, talagang natikman pa din nila yung sigarilyo, yung alak, yung bisyo. So, I think ito naman si Nicole, eh, lumaking mabait.
7: Good girl. No?
4: Good girl. Oo, parang iba yung ano natin ngayon, eh, yung tema ng ating story. Pero, of course, later on, mas makikilala pa natin siya. Gusto ko lang din muna batiyan, no, DJ Lou, yung mga nagko-comment sa atin dito. Ayan. Nag-good evening ito si Ma'am Miriam Amboya Garcia. Good evening po. And also kay
7: Hiron,
4: Imelda. Good evening din po everyone. And of course, ayan, may nagpapa-shout out dito, watching daw ang Omalyaw family from Paranaque, regards to Ate Rachel. Yeah. Hello po kay Brother Leo Omalyaw at kay Ma'am Glory Vic Omalyaw at sa Omalyaw family. Hello po, magandang gabi po sa inyong
7: lahat. Good evening
4: dyan
7: po.
4: Oo. Mm-hmm. Kaya, ako, ito, mga for sure, may mga nakaka-relate talaga sa atin. Mm-hmm. Kaya, kayo ba na lumaki sa isang Adventist family o Christian family, paano nasubok talaga yung faith ninyo na mapanatili yung inyong relasyon at ang inyong pananampalataya, no, sa ating Panginoon. So, quick lang, no, like Nicole, bago tayo mag-commercial o bago tayo mag-break. Like, so far ba sa kabataan mo o nung mga bata-bata ka pa, hindi ka ba somehow na-impluensyahan ng mga kaibigan mo, ng mga barkada mo na matry o matikman yung mga vision na yun na alam mo, talamak ngayon sa ating kapaligiran?
6: Alam niyo po, isa talaga yan sa challenge ever since nung high school na, kasi syempre medyo ano, plus nung college na talagang yun po yung worry ko bago ko pumasok talaga na baka mamaya, kasi syempre sobrang ano ko, kumbaga sobrang religious, sobrang dito, baka mamaya wala din akong maging friends or wala akong maging ano. So talagang before po nagpe-pray po talaga ako na Lord, bigyan niyo po ako ng mga friends na magiging okay for me, na ma-adjust sa akin and maiintindihan din ako. And in a way, makapag-minister din po ako sa kanila. Ganon.
4: Siguro, DJ Lu.
7: Alam mo, DJ Rock, meron siyang same experience na kakilala ko, no? Pero, kailangan na ba natin mag-break o after na lang ng ating break, saka pa isa-share
4: yan? Tingnan natin yan mamaya. Sige. Tama, kasi masaya natin makikilala si Nicole at malalaman yung kanyang kwento. Kaysa mga nakikinig po sa atin, mag-comment lamang po kayo dyan para mabati po kayo after our break. So ngayon po, atin muna pong mapapakinggan ng isang napakagandang awitin na may pinamagatang kay Jesus Manawagan by the Bereans.

0: Andito pa rin po tayo sa TikTok Transformation in Christ Talk with AWR. This is DJ Lou at time check po, it's 8:20 p.m. Hatid sa inyo ng AWR and Philippine Standard Time. Ayan po.
1: Yes. Mm-hmm. At ako pa rin po niyang kakwentuhan, DJ Rock. At tayo nga po ay patuloy pa rin po na nakikinig at nanonood sa ating pong programang 89.1 FM. So ngayon, DJ Lou, bago tayo magpatuloy at bumate, ipromote mo muna yung ating mga aklat na pinamimigay.
0: Ayan, kung nagnanais po kayo ng mga libreng aklat, aralin sa Biblia, katulad po nitong Pag-asa para sa Panahong Maligalig, nandito rin po ang Lagpas Pa sa Kaya ng Imaynasyon, nandito rin po ang Dakilang Tunggalian at ang atin pong Bible Study Guide na Explore. Kung kayo po ay nagnanais na makakuha po nito ng libreng-libre, isan niyo po ang inyong mga kumpletong pangalan at address sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. O di kaya naman, i-comment niyo po dyan sa ating comment section sa ating Facebook page na Adventist World Radio Manila na I Want the Book. At may mag-a-assist po sa inyo na ka-team po namin dito sa AWR. DJ Rag?
1: Yes, so bago po tayo magpatuloy sa kwento ni Nicole, batiin po muna natin dito mga nagpapa-shoutout. Una na po dito si Sir Jafet Albizo Singson. Good evening po ma'am from Angeles City. Hello po sa mga taga Angeles City. Pampanga to, I think. Tama ba, DJ Lou?
0: Yes.
1: And of course, kay Ma'am Teresita Galapon. Hello po. Magandang gabi din po sa inyo. Wala mo siya doon nagko-comment sa atin, pero kung may mga nais po magpa-shoutout, ayan, feel free po to comment sa ating pong comment section para po mabati din po namin kayo maya-maya lang. Ikaw, DJ Lou, baka may gusto kang batiin.
0: Ayan, gusto ko na lang batiin yung kasama ko mag-landers kanina, no? Sina Ma'am Nat, si Pas Pastor Abe, si Ma'am Love, si Ate Mia, si Mikey, and si 30. Hello, hello, hello, hello. Nagmamadali kami dito makarating, pero thank God nakaabot kami just in time. So, shout out po sa inyo.
1: Alright, so ngayon, DJ Lou, no, pagpatuloy na natin ang ating kwentuhan with Nicole. So, Nicole, baka may gusto ka ulit batiin bago tayo magpatuloy.
2: Nabati ko din po yung siguro yung lola ko po nakikinig or makikinig sa replay. Ayan, and yung tita ko po na nasa Bulacan. Ayan.
0: Ayan. So DJ Rock, ayun nga yung i-share ko kanina, no, kasi shinare ni Nicole na yun nga yung naging challenge sa kanya. Pero meron din akong kakilala, yung anak ng boss ko, no. Siya naman nagtrabaho siya sa, syempre, sa corporate world. Of course, alam na natin na may makakasama tayong mga hindi Adventist. So, yun nga, katulad ng ano niya, hinangaan daw yung anak niya kasi nga hindi kumakain ng seafoods, ng pork. Ayun na nangyari, hinangaan siya. Kaya nagpapasalamat din siya sa Panginoon na binigyan siya ng right people na hindi siya i-condemn, porque ganun yung way of life niya, hindi po ba? So ayan, kailangan din, napakahalaga ng isusurround natin sa ating mga sarili na same values as us. Ayan. So Nicole, mag-proceed na tayo sa ating kwentuhan ulit, ano? Ang tanong natin, how did you encounter Jesus in your life?
2: Ayan. So napakaganda po ng tanong. And talagang pag nag-formulate ka po, talagang maiisip mo kung ilang beses and gano'ng kadaming beses na ba ang Panginoon gumawa sa iyong buhay. Pero siguro po as a born Adventist, siguro po very sanay ako nga, as I've said, it's very routine. Pero siguro the one time po na talagang tumatak sa akin na na-encounter ko ang Panginoon sa aking buhay was when I was choosing na po a college, kung saan po ako magka-college. Ayan. So sa mga kabataan po na nakikinig, alam ko struggle yan, very mahirap po magpili, mag-isip kung saan ka magka-college, ganyan. So nung time po na yon, meron pong sinasuggest yung mother ko na, anak, dito ka mag-aral. Sabi ko, ayaw ko dyan. Yun po talaga yung sabi ko, ayaw ko dyan. Sabi ko, gusto ko sa university, malaking university. Para, syempre, mas maraming taong makilala, mas maraming different environment, ganun. So, I applied to 6 schools po. 6 schools.
0: Dami nun, ha?
2: Yung dami po. Sobrang sipag kasi po din yung mga friends ko siguro na sasama-sama. So, I applied to 6 schools. And dun po sa 6 schools na yun, iba-iba din po yung course na aking mga in-apply. So, entrance lang po ng entrance, ganyan. Tapos, sabi ng mom ko, try mo pa isa, yung isang school pa, na kung saan gusto niya. Sabi ko, okay, sige. Dahil nakikinig ko ako, sige, try natin. So, tinry ko po. So, nakapasok po ako sa dream school ko talaga, initially. With the course na, hindi ko man po dream, pero I think, ano po sa akin, kasi nung high school po ay journalist din naman po ako. So, nakapasok po ako sa isang school, isa sa mga top 4, na meron po, ang course po ay AB Jorn.
0: Okay.
2: So, I was considering it po so much talaga, kasi gusto ko po talaga, syempre, yung school eh, ganyan. Tapos, sabi nung mother ko ay, hindi, try ka pa sa isa. So, pang 7 na po tong school na to. So, in short, nakapasa din po ako dun sa pang 7th na school na yon, which is yung school na ayaw ko po talaga. So, sabi ko sa mother ko, ayaw ko talaga. Pero yung course po is okay naman sa akin kasi isa din po yun sa kinoconsider ko talaga. So, sabi ko, nag-pray po talaga ako. Naalala ko po, isang Wednesday po yun, umupo po ako sa dulo ng church. Tapos umiiyak po ako. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, saan ako? Saan po ako? Kasi hindi ko alam kung alin dito. Iba-ibang course, iba-ibang school.
0: Sa sobrang pero daming saan? Options.
2: pero saan? Hindi naman po lahat yun na ipasa ng inyong lingkod. So, yung iba lang po. So, kumbaga may some options na gusto mo, ganun-ganun. So, sabi ko, Lord, saan po ako? Umiiyak po talaga ako. Tapos, so, ang ginawa ko po ay nagpasama po ako sa dad ko. Sabi ko, punta tayo, daddy, dun po sa isang school na yun. Yun po yung ayoko talaga. So, pero before po nun, pumunta po kami sa isang public school din na ako

0: na po lahat ng ano nyo, papers nyo. Ako na po mag-asikaso, ako na mag-ano. Sabi ko, ay, grabe, sobrang pampered, sabi ko po. To think itong school po na to is, ano, di po siya university or something. So, to make the long story short, mga kapatid, sa akin pong pagdadasal, siguro sa pagdadasal din po ng aking ina, ay napunta po ako sa eskwelahan na yon, which is kung saan po ako graduate, yung Chinese General po. So, yun, dun po ako talaga graduate ng BS Medtech as pre-med. So, sabi ko po, ang na-realize ko po na kung bakit doon ako dinala ng Panginoon is kasi the same year na mag-first year college po ako is na-elect din po ako as AY leader. So sabi ko, patay, kaya pala ako dito nilagay ni Lord kasi hindi niya hahayaan na magka-Saturday class ako para makapaglingkod ako ng buong puso doon sa aking office na tatanggapin din. So, yun po isa sa na-realize ko na, ah, Lord, sa dami-dami ng mga school, dito mo pala ako dinala para dine-prepare mo pala ako na gagawin mo pala akong AY leader. Para pala ma-sustain. Kasi doon po sa school na yun, hindi po masyadong ano yung Saturday class. Kasi maliit nga lang po. So, as much as possible, Monday to Friday lang po yung classes. Ayun.
1: Mm-hmm. Ang ganda no, DJ Lo, talaga na sometimes at first it doesn't make sense, no, na parang hindi natin maintindihan pero parang ang contradict sa gusto natin, pero kapag talagang pag may mga tanong tayo na Lord bakit, parang minsan gustong sabihin sa'yo ng Panginoon kung nagkasalita siya in front of you, no, na kung alam mo lang yung dulo nito hindi mo ko tatanungin kung bakit, no. And yun niya, ang ganda kasi talagang doon nasusubok yung sinasabi talaga na faith, eh, na sometimes contradict man sa gusto natin. Kasi iba talaga yung will natin sa will ng Panginoon.
0: Yes. Amen.
1: Di man natin siya nakikita sa simula, pero sa dulo nun, yung pala yung reason or yung deepest why. Kagaya nga nung kay Nicole. Kaya sa mga nakaka-relate sa atin ng mga students na maybe they are contemplating kung anong school sila, no? Ay nawa yung story ni Nicole ay makapagbigay ng inspirasyon and at the same time baka maging sagot din sa mga panalangin ninyo.
0: Yes.
1: And yun nga, nakakatuwa kasi 'di ba, parang maraming mga school alam pag hindi Adventist, talaga palagi problema yung Sabbath o yung Sabado. But good thing na yun doon sa school mo, which is yung pinanggalingan mo nga, eh hindi naging problema yung Sabbath dahil nga tinawag ka ng Panginoon para maging AY leader. Ang galing lang. DJ Lou, baka may gusto ka sabihin.
2: Ayan, sometimes we lay all our plans there, pero yun nga, at the end of the day, ang magde-decision ang Panginoon. Kasi alam naman niya kung anong the best para sa atin. Ayan, so Nicole, ano ba yung mga pagbabagong nangyari sa buhay mo noon na-encounter mo ang Panginoon?
0: After po nun, talagang mas sinubok pa po ako. Kasi mahirap po mag-college and then the pandemic happened. So, nag-switch to online. Opo, kasi po, pumasok po ako ng first year face-to-face. And then, nag-declare po ng pandemic. Second year na po ako. So, online classes for halos 2.5 years. Ayun. So, talagang, ang isang challenge po talaga is yung subjects. Ang hirap po. Tapos, ang hirap din nung at first, yung environment talaga. Kaya yun po talaga pinagpipray ko na, Lord, sana po bigyan mo talaga ako ng friends na makakaintindi na hindi yung kasi po ang dami ko naririnig na stories na pagdating ng college na hihila po sila ganyan. So sabi ko, Lord, huwag niyo pong hayaan na mangyari sa akin yun. So yun, so while in college talagang tuloy-tuloy pa rin po talaga akong nananalangin, nagdadasal sa tulong din po ng aking mga magulang, talagang tsaka yung lolo't lola ko po, mga grandparents ko, talagang pinagpe-pray pa rin po talaga nila ako all the way na sa aking pag-aaral. Ayun. So, some of the challenges po were, ayun nga, pag tinatanong na po ikaw na, ano, Nicole, alika, bar. Ayan, uso na po yan eh, college. Ayan, tapos ako parang, ay, hindi gimmick. Talaga, gimmick. Opo, bar, or ganyan, ay, hindi talaga. Tapos, ganito, grabe ka naman, ang good girl mo, gaganyan po sila, parang okay lang po yun, kasi syempre, yun po talaga eh, parang siguro sa iba po, tapos yung food, sinasabi nila, hala, sayang, ang lagi ko pong sinasabi, walang sayang, kasi hindi ko naman natikman ever since. So, yun po lang po yung sagot ko, ayun, tapos naano ko rin po sila na, ah, ganito kasi yung diet, ganyan, ganyan, ayun po.
1: Grabe, nakatawa, no, DJ Lou. Talagang, kumbaga, sa habang kishare siya, nakita ko talaga kung paano yung every season or every level ng life

0: life niya, growing up, sa pag-aaral niya, talagang andun yung palaging sinisik niya lagi na, mm-hmm. Lord, wag mo hayaan na mahatak ako. Kasi knowing na yung environment niya is na, kumbaga, non-Christian, yes. Or non-Adventist, diba? And ang dami mga story, DJ Luna, yun nga, at first, very strong yung faith nila, pero nung na-impluensya na sila ng mga kabarkada, lalo na kapag gusto talaga nilang i-pursue yung pangarap nila na kurso, tapos, pero ang kapalit naman yun is to compromise their faith. Talagang yung iba, yes. Wala eh, nahuhulog talaga sa patibong eh, na talagang, oh. Okay lang naman, ano na lang, after na lang ng school ko, babawi na lang ako kay Lord. Like, mm-hmm. Pag nagtrabaho ako, maglilingkod na lang ako sa kanya. Mm-hmm. Parang ibigay niya na muna sa akin tong ano, college life ko, ngayon mm-hmm. lang naman. Pero,
1: totoo yan.
0: Hindi eh, hindi ganun na talagang nakita natin sa life ni Nicole. At for sure, sa mga nakikinig ngayon na, sana ganito tayo, no? Na challenging man siya, pero when we seek God and when we really pursue yung kung ano talaga yung tama at yung dapat, talagang hindi ka pababayaan ng Panginoon, no? Talagang He will also make a way na hindi ka din mawala, lalo na kung yung prayer mo is, yun nga, na mapanatili ka pa din sa faith na meron ka at yung relasyon mo sa Panginoon.
1: Yes.
0: DJ Lou.
1: And it's also very important na lumaki siya sa Adventist home, hindi po ba? Kaya yung ang nagko-cover sa kanya, yung panalangin ng parents niya.
0: Totoo.
1: And her whole family. So, ayun, DJ Rock.
0: Kasi DJ Luna, nakakalungkot din. I just want to add din na may mga magulang din na kahit na alam nila na magiging alanganin o mako-compromise ng anak nila yung faith na meron sila. Kahit na born, kumbaga born Adventist, lumaki sila sa Adventist family. Parang minsan, hinahayaan na lang din nila. Eh, no? Kaya malaking mm-hmm. role yung magulang mm-hmm. sa direction din ng anak natin, lalo na when it comes to their faith. Na
1: nakaka-pressure talaga.
0: Oo, no? Lalo na ikaw magulang, ano, DJ Lu, talaga na hindi pwede na, sige, para lang may mapagmalaki tayo sa mga kumare natin, sa mga mm-hmm. kaibigan natin, na, yung anak ko dyan nag-aaral. Pero,
1: correct.
0: Behind that, nako-compromise naman yung faith mm-hmm. na meron tayo. Nakakasad pa din. Mm-hmm. Kaya sana sa mga magulang natin, no, lalo na sa mga lumaki sa Christian family, sa mga Adventist na, talagang sikapin natin na talagang ipanalangin at huwag hayaan na makompromise talaga ng mga anak natin. Ano bang anak ninyo? Mm-hmm. Yung faith na meron sila. Kasi talagang, dito sabi nga sa isang libro, DJ Luna, responsibility talaga ng magulang.
1: Yes.
0: Kumbaga, itatanungin sa kanila ng Panginoon one day kung anong ginawa nila sa ipinagkatiwalang anak sa kanila.
1: Totoo.
0: Kaya talagang dapat ay, kumbaga, maging faithful din tayo ng mga magulang mm-hmm. o mga magiging magulang.
1: Mm-hmm.
0: So, Nicole, sa experiences mo na yun, like, ano yung naging commitment mo sa Panginoon ngayon?
2: Ayun, so, after po nun, ang talagang everyday prayer ko na is patuloy pa rin ang guidance ng Panginoon talaga. Kasi kahit na sabihin natin na okay, nalagpasan mo tong isang stage na to, we never know kung ano pa po yung challenges na ibibigay sa atin ng Panginoon. And I praise God and I thank God pa rin po talaga kasi nga, katulad po ng sinabi ng ating mga mahal na DJ, is yung parents ko po and our entire family is very much po supportive and praying for us sa bawat mga hakbang na ginagawa po natin. So ngayon, yung mga commitment ko po talaga sa Panginoon is as much as I can na hanggang sa abot po ng aking makakaya kahit na po super busy, talagang ang talagang isa, una ko po talaga ng ayan din po naman ang bilin sa amin na unahin po talaga yung church, yung Panginoon. Ayan. So doon po ang aking ano commitment.
0: Mm. Ang course mo ay ano nga, medtech?
2: Graduate po ako ng medtech and now nagme-medicine.
0: Oh, napupurso ka ng medicine.
2: Yes,
0: ano opo. Baka maging ano to, missionary doctor.
2: Yes, praise God, diba? Po. Sa Ana.
1: Susunod ka ba sa yapak ni Doc Zol?
2: Ay, pinagpe-pray pa po natin yan. Kung ano po ang ano. Ayan.
0: Nakakatuwa naman no, na talagang ano din, talagang yung, alam mo yun, yung, syempre hindi lahat nagagawa na mag-pursue pa sa med school, diba, dahil nga sa finances.
1: Yes.
0: Pero talagang God will provide kapag talagang nakita ng Panginoon na naging tapat talaga tayo sa mga maliliit na bagay. Kaya nga, diba, kapag magtapat tayo sa maliliit na bagay, ay magagawa din natin magtapat sa mga malalaking bagay. Kaya
1: amen.
0: Dapat sa maliliit pa lang ay huwag na tayong mag-compromise, no?
1: Mm-hmm.
0: Kasi talagang ang pagpapala ng Panginoon ay kumbaga nakikita niya eh, yung puso natin. And of course, sometimes talaga we struggle, pero pag nakita ng Panginoon na we are striving at the same time, ay napakabuti pa rin naman ng Diyos sa atin. So Nicole, like sa experiences mo na yan at sa commitment mo so far ba, like sa pinupursu mo na med school o sa medicine, ay saan mo naman nakikita somehow yung ministry? Paano may involve yung pinupursu mo na education and at the same time na mapagpatuloy mo pa rin makapag-serve sa Panginoon?
2: Ayun, so as much as possible po. Ngayon po, ang aking paring patuloy na pinagpe-pray is kung patuloy pong hahayaan ng Panginoon na matapos ko po itong aking tinatahak dahil napakahirap po nito. Talagang isusubukin po lahat. So ang patuloy ko pong pinagpe-pray is nawa with this, dito pa lang po ay makapag-minister na po ako, and of course patuloy pa rin po na magamit sa gawain ng Panginoon hanggang siya po ay dumating. Ayan.
0: So far ba, naka-experience ka na mag-ano sa mga medical mission?
2: Opo.
0: Kasi di ba palagi tayo may mga medical mission? So far ba, na-expose ka na sa ganun?
2: Yes, actually po, I think isa po sa factor kung bakit po kami, kasi yung sister ko po ay medical field din po. Mm-hmm. Siya po ay nagde-dentistry naman, opo, sa awa ng Diyos.
0: Kompleto.
2: So sabi ko po, siguro isang factor din po kasi yung parents ko po, especially si mommy, talaga in-expose din po talaga kami. And yung grandparents ko po talaga sa ministry na ito, na healing, na ever since bata po kami, mga 7, 8 years old, pinatutulong na po talaga kami sa mga med mission, sa mga ganun. Kaya dito po kami talaga namulat. Kaya sa listeners po, I think magiging isang magandang factor po kung isasama nyo po ang inyong mga anak sa ministry, dahil dito po sila nahuhubog eh. Ako po personally, doon ko po nakita talaga na ang ganda-ganda po pala ng ano na to, ng daan. Ayun.
0: Amen. Ako, thank you so much, no, Aniko, sa pagbabahagi ng inyong kwento na yan, kung paano mas lalong lumali mga iyong relasyon sa Panginoon, at the same time, kung paano mo ginagamit yung talento, yung opportunities na binigay, yung open doors, no, na binigay ng Panginoon sa'yo para ay makapatuloy na makapaglingkod pa din sa Panginoon. So bago tayong magtapos, Nicole, atin mo namang mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang sa wakas by the Bereans.

Magandang gabi po mga minamahal. Salamat po ng marami muli sa inyong pagbibigay ng inyong panahon upang pag-aralan ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. Kagabi po ay ating inalam at ating natutunan na sangayon sa banal na kasulatan ang ipinag-uutos ng ating Panginoong Diyos na araw ng pangingilin na dapat ingatang banal ng mga sumusunod sa ating Panginoong Diyos ay ang araw ng Sabbath o walang iba kundi ang araw ng Sabado. Ngayon po marahil ay magtataas kayo ng inyong dalawang mga kilay sapagkat ang majority ng mga samahang pananampalataya ang araw ng kanilang pananambahan at diumano ay pangingilin ay walang iba kundi araw ng Linggo o ibang mga araw. At ang inyo pong mga kaibigang mga Seventh-day Adventist ang naiiba dahilan sa ang araw ng aming pagsamba, pangkalahatan ay yung tinatawag namin na ikapitong araw o araw ng Sabado. Hayaan niyo pong i-review ko pansumandali sa inyo ang mga batayan nito sa aklat ng Eksodo Kapitulo 20, talatang 8 ay ang ika-apat na utos ay napakalinaw. Alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ipangilin. Nakita din natin sa bagong tipan ng ating Panginoong Hesukristo ay kanyang kaugalian ang nagtatag ng Kristyanismo. Ang ating Panginoong Hesus mismo ay nag-iwan ng maliwanag na halimbawa sa pamamagitan ng kanyang pangingilin tuwing araw ng Sabbath. Nang ang ating Panginoong Hesukristo ay bumalik doon sa langit at naiwan ang kanyang mga alagad, maraming mga sitas at mga tala sa aklat ng mga gawa na makikita natin sa Gawa Kapitulo 13, Gawa Kapitulo 16 at Gawa Kapitulo 17 na ang mga apostol, ang kanilang mga ugali tuwing araw ng Sabat, sila ay nasa sinagoga. Ang katunayan sa ating pagwawakas kagabi ay nasumpungan natin na hanggang sa Isaias Kapitulo 66, talatang 22, sa bagong langit at bagong lupa, ang araw ng Sabat ay siya pa ring araw ng pagsamba ng mga maliligtas. Narito ang ating katibayan at katunayan mula sa paglalang sa aklat ng Heneses sa Heneses Kapitulo 2, talatang 2 at 3 hanggang ipag-utos ito ng maliwanag at isulat sa dalawang tapyas ng bato sa aklat ng Eksodo at sa buong lumang tipan hanggang sa bagong tipan hanggang sa bagong langit at bagong lupa. Ang araw ng pagsamba ng mga maliligtas doon sa bagong langit at bagong lupa, sangayon sa Isaiah 66, talatang 22 at 23, ay walang iba kundi araw ng Sabat. Ngayon, napakaraming mga Kristiyano at mga sekta ng relihiyon at pananampalataya na ipinipilit na diumano, wala na ang araw ng Sabat at ang araw na ng pananambahan ay yung araw ng Linggo. Ang ilan sa kanilang mga dahilan ay ating titingnan kung legitimate at talaga namang may batayan sa banal na kasulatan. Una ang sinasabi nila, ito daw araw ng Sabat ay itinalaga para lamang sa mga Israelita. Ang unang talata po natin ay nasa aklat po ng Roma Kapitulo 9, talatang 4 para sagutin ang tutol na ito. Sila'y mga Israelita na sa kanila ang pagkupkup at ang kaluwalhatian, ang mga tipan, ang pagtanggap sa kautusan at ang pagsamba at ang mga pangako. Talaga pong yung kautusan, yung tipan at mga pangako ay naunang ibinigay sa mga Israelita. Pero pakinggan niyo po ang sabi sa aklat ng Gawa 6:38. Ito'y yaong naroon sa kapulungan sa ilang. Nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. At kasama ang ating mga ninuno, ang mga Israelita. Tumanggap siya ng mga buhay na aral upang ibigay sa atin. Ito po ay si Esteban na nangangaral sa mga Hudyo at sa mga Hintil sa Aklat ng Gawa Kapitulo 6 bago siya batuhin. Yun po palang mga aral na tinanggap ng mga ninuno nila ay upang ibigay sa mga tao. Kaya po tayong mga Pilipino, kagaya ng ibang mga lahi at lahat ng mga lahi sa buong mundo ay naging kabahagi ng pananampalatayang Kristiyano sapagkat yung mga aral na kanilang tinanggap ay upang ibigay naman sa atin. Isa pa po sa aklat po ng Isaias, Kapitulo 56, talatang 2. Talaga po bang para lamang sa mga Israelita ang pangingilin at ang pag-uutos na mangilin ng araw ng Sabat? Pakinggan niyo po, mapalad ang taong gumagawa nito. At ang anak ng tao na nanghahawak dito,
na nangingili ng Sabat at hindi ito nilalapastangan at umiiwas sa paggawa ng anumang kasamaan. Ipapapansin ko po sa inyo ang malinaw na sinabi ng talata. Hindi po ninyo ito po pwedeng mapagkamalan. Mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nangahawak dito. Ano daw po ang ginagawa ng tao at ng anak ng tao? Sabi ng banal na kasulatan, na nangingili ng Sabat. Hindi po binanggit sa talata na mapalad ang mga Israelita na nangingili ng Sabat. Hindi po, kundi ang tao. Ang totoo po niyan ay klinaro ng ating Panginoong Jesucristo yan sa aklat po ng Marcos na ang Sabat ay ginawa para sa tao at di ang tao para sa Sabat. Yung Sabat po ay ginawa hindi lamang para sa mga Israelita, kundi para sa mga tao. Eh, ang mga Pilipino naman po ay tao din. At ang ibang mga lahi ay mga tao din. Yung Sabat daw po ay ginawa para sa mga tao. Pakinggan niyo pa po ang Isaiah 56 verse 3. Ang dayuhan na sumanib sa Panginoon ay huwag magsabi, tiyak na ihihiwalay ako ng Panginoon sa kanyang bayan, at huwag sasabihin ng yuno ko, narito ako'y punong kahoy na tuyo. At ang mga dayuhan na sumanib sa Panginoon upang maglingkod sa Kanya at ibigin ang pangalan ng Panginoon at baging Kanyang mga lingkod, bawat nangingili ng Sabat at hindi nilalapastangan ito at nag-iingat ng aking tipan, sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at pasasayahin ko sila sa aking bahay dalanginan. Ang kanilang mga handog na sinunog at ang kanilang mga alay ay tatanggapin sa aking dambana sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Mga minamahal, ang talatang ito ay napakalinaw. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Yung mga dayuhan na sumanib sa Panginoon at nangingili ng Sabat at hindi ito nilalapastangan. Ano daw po ang gagawin ng ating Panginoong Diyos? Sila daw ay dadalhin sa kanyang banal na bundok sapagkat ang kanyang bahay ay tatawaging bahay panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Eh hindi po binanggit ng banal na kasulatan na yung bahay ng Panginoon at para doon sa mga nangingili ng Sabat ay para lamang sa mga Israelita, kundi kasama ang lahat ng mga tao, kasama ang mga taga-ibang bayan o mga dayuhan, sapagkat sila po ay bibigyan din ng gantimpala ng ating Panginoong Diyos. Malinaw po na yung pag-uutos na mangili ng araw ng Sabat ay hindi limitado o eksklusibo para sa mga Israelita. Sa kanila ito na unang ibinigay upang yung aral na iyon ay ibigay naman sa ating lahat. Ngayon, may mga nagsasabi din na ang unang araw na ng Sanglinggo dahil di umano doon na nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo bilang pagkilala daw at pagdiriwang ng pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Jesucristo, yun na ang araw na kanilang ginawang opisyal na araw ng pagsamba at pangingilin. Alam niyo po, sa Lucas 24:1, ganito ang tala ng Biblia, ng unang araw ng Sanglinggo, pagkaumagang umaga ay nagsiparoon sila si libingan na may dalang pabango na kanilang inihanda. Ngunit sinabi ng anghel na nakabantay doon, wala siya rito, datapwat nagbangon. Tunay po na nang unang araw ng Sanglinggo o Linggo ng Pagkabuhay, nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Ngunit ano po ba ang paraan upang ating ipagdiwang o ano ang simbolo na nakakabit sa pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Jesucristo? Pakinggan niyo po ang sabi ng Roma, Kapitulo 6, Talatang 3. Hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Ang simbolo po ng pagkabuhay na mag-uli, sangayon sa banal na kasulatan, ay hindi yung araw ng pagsamba, kundi yung panahon ng bautismo. Ang bautismo ang siyang malinaw na simbolo o pag-alaala, paraan ng pag-alaala at pagkilala sa pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po dahil nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo ng unang araw, ayun na ang ipapalit sa ikapitong araw. Wala naman pong mababasang ganun na ang ginawang utos ng ating Panginoong Jesucristo.
Ngayon, may mga nagsasabi din na unang araw na ng Sanglinggo ang pagsamba dahil nagpulong doon sila Pablo. Ito po ay nasa Aklat ng Gawa, Kapitulo 20, Talatang 7, ng unang araw ng Sanglinggo. Nang kami ay nangagkapisan upang pagputol-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. Mapapansin niyo po dito, mga minamahal, ang dahilan ng kanilang pagpupulong ay dahil si Pablo ay aalis sa kinabukasan. Ang tawag natin dito ay farewell gathering o yung farewell party. Kumbaga, sila ay nagpatuloy na magpulong hanggang hating gabi sapagkat si Pablo ay aalis sa kinabukasan. Ano pa po ang sinasabi nila na kaya sila naging unang araw na ng Sanglinggo ang kanilang pagsamba at ginagawang batayan ang talatang ito? Yun daw pong pagpuputol-putol ng tinapay. Nagputol-putol di umano ng tinapay ng unang araw ng Sanglinggo. Kaya ito na ang pumalit doon sa pangingili ng araw ng Sabat. Wag ko kayong malalaglag sa inyong mga bangko sapagkat ang sabi sa Gawa 2:46, at araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol lang tinapay sa bahay-bahay. At nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Hindi lamang po sila nagpuputol-putol ng tinapay kapag unang araw ng Sanglinggo, kundi araw-araw. Kumbaga, ito ay ordinaryong bahagi ng kanilang pagpupulong, ang pagpuputol-putol ng Sabat. Meron silang di umanong matibay na pinanghahawakan na sa aklat ng Juan, Kapitulo 5:18 at Juan 9:16, sinira na di umano ni Kristo ang Sabat. Hayaan niyo pong tingnan natin ang talatang ito at tingnan natin kung may batayan nga. Dahil dito, lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling Ama ang Diyos na siya'y nakikipantay sa Diyos. Sa talata pong ito, meron pong dalawang dahilan kung bakit pinagsisikapang patayin ng mga Hudyo ang ating Panginoong Hesukristo. Una, sabi po dito, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat. Pangalawa, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling Ama ang Diyos na siya'y nakikipantay sa Diyos. Bakit po ba nasabi ng mga Hudyo na sinira ng ating Panginoong Hesukristo ang Sabat at pinagsisikapan nilang patayin ang ating Panginoong Hesukristo dahil dito? Ia-atras po natin ang pagbabasa natin simula sa talatang 8. Sa Juan 5 po, ang ating Panginoong Hesukristo ay naparoon sa isang lugar kung saan maraming mga may sakit. At sila po ay naghihintay na sila ay gumaling sa lugar na iyon, yung tinatawag natin na pool. Pagkatapos, meron daw kumakalawkaw na anghel doon sa tubig at pagkatapos yung unang makakalusong, siya di umano ang gagaling. Ngayon, nakita ng ating Panginoong Hesukristo yung tinatawag natin na isang lalaki na mahigit 30 years na paralyzed. Ngayon, sabi ng Juan 5:8, sinabi sa kanya ni Jesus, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At pagdakay gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Noon nga'y araw ng Sabat. So makikita niyo po, ang ating Panginoong Hesukristo ay nag-utos doon sa paralitikong lalaki na siya ay tumindig, buhatin ang kanyang higaan at iniulat ng banal na kasulatan, ito ay araw ng Sabat. Sa talatang 10, kaya sinabi ng mga Hudyo sa kanya na pinagaling, ito'y araw ng Sabat at hindi matuwid na buhatin mo ang iyong higaan. Yun po palang mga Hudyo, ang kanilang paniniwala at aral, kapag kaaraw ng Sabat, hindi matuwid na buhatin ang iyong higaan. Ito po pala ang dahilan kung bakit nasabi nila na ang ating Panginoong Hesukristo sinira ang araw ng Sabat. Ngayon, yun po ba ang pagbuhat ng higaan kapag kaaraw ng Sabat, ito po ba ay utos ng ating Panginoong Diyos? Sangayon po sa mga aklat ng mga Hudyo, ito po ay ang halaka at saka ang misna. Yung misna po ay mga sulat ng mga rabay o mga guro ng mga Hudyo kung saan meron po ditong 39 major categories at hundreds of subcategories ng mga gawain na pinagbabawal pag-araw ng Sabat. Ito ay mga gawain na related sa construction ng tabernacle sa wilderness. At ito ay mga utos, may kinalaman kung paanong iingat ang banal ang araw ng Sabat.
Kasama po dito yung hindi nila pagpindot ng ilaw, ng switch ng ilaw, yung pagpindot ng switch ng leaf, o di kaya naman ay pagbubuhat ng anumang dalahin sapagkat ito di umano ay paglabag sa araw ng Sabat. Kasama po sa listahan na inilista ng mga Hudyo, hindi po ng ating Panginoong Diyos, yung pagbabawal ng pagbubuhat ng higaan. Kaya, nang sabihin po nila na sinisira ng ating Panginoong Jesucristo ang araw ng Sabat sa pag-uutos niya dun sa lalaki na buhatin ang kanyang higaan, sa kanilang isipan, sinira ng ating Panginoong Jesucristo ang araw ng Sabat. Ngunit, ang utos pong ito ay hindi po utos ng Diyos. Ito po ay utos at gawa-gawa lamang ng mga tao. Kaya nang sabihin lang sinira, ayon sa kanilang standard. Ayon sa kanilang sariling mga utos. Sa Juan 5:14, pakinggan niyo po, kung talagang desididong magkasala ang ating Panginoong Jesucristo at talagang nilabag niya ang araw ng Sabat at gusto niyang magkasala yung taong pinabuhat niya ng higaan. 5:14, pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo, yung pinagaling, at sa kanya ay sinabi, narito, ikay gumaling na, huwag ka nang magkasala. Baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. Napansin niyo po mga minamahal na mga kaibigan, ang ating Panginoong Jesucristo, hindi siya lalabag sa kautusan. Yung kanyang ang pinagalingan, sabi niya, huwag ka nang magkasala. At ano po ang pagkakasala? Unang Juan, Kapitulo 3, Talatang 4, ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. E po pwede bang kanina sumalangsang sa kautusan ng ating Panginoong Jesucristo, tapos ngayon sasabihin niya, huwag ka magkasala, di nagkaroon na siya ng inconsistency. Kaya po, hindi po tunay yung sinasabi nila na ang ating Panginoong Jesucristo ay sinira ang araw ng Sabat. Yung pagsasabi ng mga Hudyo na sinira niya ang araw ng Sabat. Una, ito yung mga Hudyong gustong pumatay sa kanya. Bakit ka maniniwala dun sa mga Hudyong gustong pumatay sa kanya? Ang daming paniniwalaan, yung pang mga kaaway ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po kung kayo magre-relihiyon at gagamit kayo ng depensa, gagamit kayo ng argumento, huwag niyong gagamitin yung mga ginagamit na argumento ng mga kaaway ng ating Panginoong Jesucristo. Yung gustong pumatay sa kanya, bakit dun ka papanig? Gusto mo din bang patayin ng ating Panginoong Jesucristo? Pangalawa, sabi nila, sinira nila ng ating Panginoong Jesucristo ang araw ng Sabat. Sinasabi din nila na ang ating Panginoong Diyos tinatawag na sariling Amang Diyos na siya ay nakikipantay sa Diyos. Yun pong kanilang dalawang dahilang iyon upang patayin ng ating Panginoong Jesucristo ay pawang mga pagkakamali nila. Hindi nila matanggap na ang ating Panginoong Jesucristo ay talagang kapantay ng ating Panginoong Diyos. Hindi nila matanggap yon. At kanilang ibinibintang na sinira ng Panginoong Jesucristo ang araw ng Sabat. Yun pong gustong pumatay sa Panginoong Jesucristo. Ngayon, tanungin natin ang ating Panginoong Jesucristo, Panginoon, talaga po bang sinira na ninyo ang mga kautusan? 5:17 ng Mateo, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Napakalinaw po naman ito kaysa sa mga mas malinaw na tubig. Ito po mga minamahal ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, mas maniwala po tayo sa Kanya, sa ating Panginoong Jesus mismo. Huwag doon sa mga gustong pumatay sa Kanya. Paniwalaan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po tayo magkakamali. Kaya nasabi ng Panginoon sa 7:13 ng Marcos, na niwawalang kabuluhan ang salita ng Diyos ng inyong salit-saling sabi na inyong itinuro at nagsisigawa kayo ng iba pang maraming bagay na kawangis nito. Yung mga Hudyo po ay gumawa ng sarili nilang mga turo tungkol doon sa utos ng Diyos. Ngayon, kaharap na nila ang Diyos. Nagpapanggap pa silang mas magaling kaysa sa Diyos. Pinaparatangan nila ang Diyos na yung Diyos ay nagkakamali. Po, pwede ho ba yun? Maliwanag po na ang nagkakamali ay ang mga Hudyong gusto siyang patayin. Ngunit ang ating Panginoong Jesucristo, hindi po siya nagkakamali. Maliban na lamang po na talagang sa samahang pananampalataya ninyo, kayo'y naniniwala na ang ating Panginoong Jesucristo ay nagkamali. Yan. Pero kung kayo naniniwala, kagaya ng sinasabi ni San Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 2 ng ating Panginoong Jesucristo, walang ginawang kasalanan. At nakalagay din po yan sa aklat ng Hebreo Kapitulo 2 na siya ay walang kasalanan. Siya po, mga minamahal, ay hindi sumira ng araw ng Sabat. Hindi po siya nagkamali.
May isa pang talata silang ipinagmamalaki. Mababasa di umano ng ating Panginoong Jesucristo, hindi nangingil ng sabat, mga minamahal. Pakinggan niyo po, 9:16 ng Juan. At tingnan po natin kung talagang tama sila. 9:16. Ang ilan nga sa mga Pariseo ay nangagsabi, ang taong ito ay hindi galing sa Diyos, sapagkat hindi nangingilin sa sabat. Nakita mo na, Eka, mababasa natin, letter for letter, ang Panginoong Jesucristo ay hindi nangingilin sa sabat. Una, sino po ang nagsasabi niyan? Yung mga Pariseo, ano pa po ang sabi niya? Yung taong ito'y hindi galing sa Diyos sapagkat hindi nangingilin sa Sabat. Narito po ang katuwiran. Siya ay hindi nangingilin sa Sabat sapagkat ayon sa kanila, siya ay hindi galing sa Diyos. Ngayon, kung galing siya sa Diyos, ang ibig sabihin, nangingilin siya ng Sabat. Pakinggan po natin ang Juan Kapitulo 13, ang talata ay 3. Panginoong Jesus, galing ka po ba sa Diyos? Pakinggan niyo po. Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos at sa Diyos din paroroon. Eh, napakaliwanag po nito. Ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang nakakatalastas na siya'y nanggaling sa Diyos at sa Diyos din paroroon. Kaya po, nang sabihin ng mga Pariseo, ang taong ito'y hindi galing sa Diyos sapagkat hindi nangingilin sa Sabat. Eh kung galing po siya sa Diyos, nangilin po siya ng Sabat. Kaya po yung binabasa ninyong mga diumanoy batayan ng inyong paglabag sa araw ng Sabat at pangingilin ng araw kung ano lamang ang gusto ninyo, yan po ay isang malaking pagkakamali. Medyo kailangan po ninyong pag-aralan ng mabuti ang nakasulat sa banal na kasulatan upang hindi po kayo malisya at magkamali. Ngayon, huling bahagi sa mga tutol nila, alang-alang sa kakapusan natin ng oras, isa na lamang ang ating titingnan na patagal nilang ipinagmamalaki at sinasabi nila na ito umano ang pinakamalaking dahilan. Sabi nila, tayo ngayon ay bagong tipan na. Wala na ang dating utos dahil bagong tipan na. Pakinggan niyo po ang Exodo 31:18. Pagkatapos na makapagsalita ang Diyos sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai, kanyang ibinigay kay Moises ang 2 tapyas ng tipan, ang mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Sa talatang ito, maliwanag niyo pong mapapansin na ang tipan ay walang iba kundi ang 10 utos. Para sa kaliwanagan, nasa Exodo Kapitulo 34, talatang 28. Pakinggan niyo po. At isinulat ng Panginoon sa mga tapyas ang mga salita ng tipan, ang 10 utos. So ang lumang tipan, ang kanyang mga salita ay walang iba kundi ang 10 utos. Punta tayo sa bagong tipan. Sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 8, ang talata ay 7. Sapagkat ang sabi ng Biblia, kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. Yun po palang unang tipanan ay nagkaroon ng pangangailangan sapagkat merong kakulangan. Kaya kailangan daw ng ikalawa. Ngayon, yun po bang utos ang nagkaroon ng tinatawag nating kakulangan? Yung po bang utos, yung 10 utos po ba ang nagkaroon ng kakulangan? Pakinggan niyo po ang 8:8. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila. Sino po yung kanila? Sa mga Israelita na lumabag sa utos, hindi naging tapat doon sa tipanan sa ating Panginoong Diyos. Ay sinabi niya narito, dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Juda. Yan, talatang 9. Sapagkat sila'y hindi na natili sa aking tipan at akin silang pinabayaan, sinasabi ng Panginoon. So yung kakulangan po dito sa tipanang ito ay hindi doon sa utos o yung 10 utos na nakasulat sa 2 tapyas, kundi yung tinatawag nating mga Israelita na hindi na natili sa tipan ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, ano po ang bago sa bagong tipan? Dahil maliwanag naman po sa mga talatang nabasa natin na kailangan ng ikalawang tipan o ng bagong tipan. Pakinggan niyo po ang bago sa bagong tipan. 9:4 ng Hebreo, na may isang gintong dambana ng kamangyan at kabanang tipan. At ang paligid ay nakakalupkupan ng ginto na siyang kinaroroonan ng sisidlang ginto na may lamang mana at tungkod ni Aaron na namumulaklak at mga tapyas ng bato ng tipan. Nang ipasili po kay San Pablo yung may kinalaman sa makalangit na tabernakulo o templo, naroon daw po yung kaban ng tinatawag nating tipan at naroon din yung mga tapyas ng bato ng tipan. Ngayon, ano ang bago sa bagong tipan?
pagdating ni Kristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay sa makatuwid bagay, hindi sa paglalang na ito. Meron daw pong bagong tabernakulo at ito ay hindi gawa ng kamay ng mga tao. Yung tabernakulo sa ilang ay gawa ng mga Israelita, pero sa bagong tipan, yung tabernakulo daw po ay nasa langit, lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo. Pangalawang bago sa bagong tipan, 9:12, at hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Noong pong lumang tipan o naunang tipan, ang ginagamit na panghain ay yung dugo ng mga baka o dugo ng mga tupa sa bagong tipan. Ang dugo na daw po ng ating Panginoong Jesucristo ang siyang sakdal na hain. Hebreo 9:15, ano pa po ang bago sa bagong tipan? At dahil dito'y siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinatawag ay magsipagtanggap ng pangako na manang walang hanggan. Pangalawa pa po dito na bago, dalawang bagay na bago dito sa 9:15, ay yung tinatawag natin na isang kamatayan na lamang. Dati po, araw-araw silang naghahandog doon sa tabernakulo, doon sa ilang, hanggang sa Jerusalem. Araw-araw silang naghahandog ng dugo ng mga hayop. Ngunit, dito po sa bagong tipan, isa na lamang daw pong kamatayan. Ito ay ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, yun daw pong bagong tipan ay mas matibay ang kanyang pangako. Ito daw po ay ang manang walang hanggan. Dati ang pangako lang sa kanila ay ang promised land.

0: araw na iyon. Sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Dalawang beses pong binanggit yan sa bagong tipan. Pakinggan niyo po ang Hebreo 10:16. Ito ang tipang gagawin ko sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang mga pag-iisip. Ano po ang bago sa bagong tipan? Bago ang sasordote, bago ang alay, bago din po ang templo, bago ang mga pangako, bago din ang paraan, bago din po ang lugar na pagsusulatan ng kautusan. Saan na po? Hindi na po sa dalawang tapyas ng bato, kundi sa puso ng bawat susunod sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi po tinanggal ang utos. Binago po yung pinagsulatan ng utos. Ang bawat susunod na sa bagong tipan, nasa puso na nila ang utos, ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Nakita nila ang sakripisyong ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus, ang kabayaran ng kasalanan, ang kabayaran ng ating kamatayan. Tinubos tayo mula sa ating pagsalangsang sa kautusan nang ating makita ang malalim at marubdob na pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Ang kanyang utos ay atin ang minamahal, nasa atin ang mga puso. Alam ko po na hindi nakapag-aaring ganap ang kautusan. Ang nag-aaring ganap ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ngunit dahil minahal tayo ng gayon na lamang ng ating Panginoong Hesukristo, gusto niya din nating sundin ang kanyang kalooban. Dahil iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, susunod naman tayo sa kanyang banal na kalooban. Babaguhin po ba ng ating Panginoong Diyos ang kanyang tipan na sinabi niya na kanyang ipinag-utos? Sa Awit 89, talatang 34, Psalm 89:34, ang aking tipan ay hindi ko lalabagin, ni ang salita na lumabas sa aking mga labi ay aking babaguhin. Maliwanag po na ang ating Panginoong Diyos ay hindi niya nilabag ang kanyang tipan, kundi ang mga Israelita. Ang kanyang mga utos ay kanyang hindi binago sa dalawang tapyas na bato, kundi isinulat niya sa ating mga puso. Kung magkagayon, sa huling bahagi ng ating pagtalakay ngayong gabi, sino ang pasimuno ng pagpapalit? Kung walang batayan sa banal na kasulatan ang pangingilin ng ibang mga araw maliban sa araw ng Sabat o Sabado, sino ang pasimuno ng pagpapalit? Sa Daniel 7:25, may hula ang banal na kasulatan. May isang samahan na babangon na magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan, lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Sa History of the Christian Church, na ang tinatawag natin na about 321 AD. So that's about 1,700 years ago. 321 AD. Ang first civil Sunday law ay ginawad sa pamamagitan ni Emperor Constantine the Great. Ito po ang batas na ito. Sa marangal na araw ng araw o day of the sun, araw ng araw, Sunday, ang mga maestrado at mga taong maninirahan sa mga syudad ay pinagpapahinga at ang lahat ng mga puok pagawaan ay pinasasara. Noong taong 325, that's about 1,700 years ago, binago ni Sylvester, obispo ng Roma, ang titulo ng unang araw. Tinatawag itong Araw ng Panginoon. Ito po ay ang konsilyo ng Laodicea. At sa konsilyo din ng Laodicea, sa librong History of the Councils of the Church, ay ganito ang nakasulat sa page 316. Huwag gawing Hudyo o mangili ng Sabat at maging tamad ang mga Kristiyano sa araw ng Sabado. Ngunit sila ay gumawa sa araw na iyon. Ngunit higit nilang igalang ang araw ng Panginoon, yun pong Linggo o Sunday, at bilang mga Kristiyano, kung maaari, ay hindi sila gagawa sa araw na iyon. So simula po ng 300 AD, ang tinatawag nating pagan Rome ay gumawa ng mga batas upang kalimutan ng mga Kristiyano ang pangingilin ng araw ng Sabado at sila ay pumaroon sa pangingilin ng araw ng Linggo o pagsamba tuwing araw ng Linggo bilang kapalit ng tinatawag nating araw ng Sabado. Sa aklat po na Converts Catechism of Catholic Doctrine, ito po ang masusumpungan natin sa page 50. Tanong, alin ang araw ng Sabat? Sagot, Sabado ang araw ng Sabat. Tanong, bakit natin tinatalima ang Linggo sa halip na Sabado? Sagot, dahil inilipat ng Iglesia Katolika ang kabanalan ng Sabado sa Linggo. Sa Catholic Encyclopedia, Volume 4, page 153, ito po ang ating mababasa. Ang Iglesia Katolika, pagkatapos palitan ang araw ng pahinga mula sa Sabat ng mga Hudyo
1: o ikapitong araw ng sanglinggo sa unang araw

ay ginawa ang ikatlong utos na tumutukoy sa Linggo na siyang araw na kailangang ingatang banal bilang araw ng Panginoon. Nang 300 AD po, nagkaroon ng struggle ang mga Kristiyano nang makumberte ang emperor ng Roma na si Constantine the Great. Si Emperor Constantine the Great ay gusto niyang i-please yung kanyang mga kaibigan at ang kanyang imperyo na maraming mga hintil at mga pagano. Kaya ang ginawa niya upang mag-mix ang Christianity at paganism, ginamit niya ang mga simbolo ng mga pagano upang ma-incorporate sa Christianismo and nagkaroon ng kapayapaan. So, yun pong araw na sinasamba ng mga pagano ay ginawang simbolo at naging araw ng pagsamba ng mga Kristiyano at nagkaroon ng kapayapaan. Kanila ding iniiwasan na ma-relate sila sa mga Hudyo ng araw ng Pangingilin ay araw ng Sabat, yung mga Kristiyano. So, for 300 years, ang araw po ng kanilang Pangingilin at pagsamba ay walang iba kundi araw ng Sabat. Nang 300 AD, nagkaroon po ng malaking pagbabago. Kaya po, yung ikaapat na utos, pinalitan, naging ikatlong utos. Makikita nyo po sa inyong screen ang nakalagay na sa kanilang mga dalawang tapyas na bato ng mga malalaki sa harap ng kanilang mga bahay-sambahan ay ganito, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Eh medyo nakakapanindig po ng balahibo sapagkat ang mga bagay na ito ay wala po sa banal na kasulatan. Kanila pong tahasang tinanggal ang nakasulat sa banal na kasulatan. Kanila pong tahasang pinalitan ang sinulat ng daliri ng ating Panginoong Diyos at pinalitan ng pasya ng mga tao. Kaya po yung maraming sektang pananampalataya na kung ano-anong dahilan ang ginagamit, kung ano-anong mga sitas ng talata sa Biblia ang ginagamit upang patunayang tama ang pangingilin o pagsamba nila ng araw ng Linggo, yan po ay isang malaking pagkakamali. Sapagkat ang tunay po, nang lumabas ang mga Protestante ng about 1500s to 1700s, yung tinatawag nating Reformation time, ang naging issue lamang po ay ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya. Ngunit sinunod pa rin ng maraming bagong tayong relihiyon ng mga Protestante ang utos ng Roma na mangilin tuwing Linggo at pistang pangilin. Eh bakit hindi po tayo talaga nagbalik sa turo ng banal na kasulatan? Samantalang bago po lumabas ang mga relihiyong Protestante, ipinag-utos na po ng Iglesia Katolika na mangilin tuwing Linggo. Kaya po ang batayan po talaga ng pangingilin ng maraming samang pananampalataya ngayon ay ang utos ng tinatawag nating Pagan Rome na ipangilin ang Linggo. Ngayon, tama po ba ito? Pakinggan niyo po ang Ezekiel 22:26. Ang mga saserdote niyon ay nagsigawa ng pangdadaha sa aking kautusan at nilapastangan ng aking mga banal na bagay. Sila hindi nangaglagay ng pagkakaiba sa banal at sa karaniwan o kanilamang pinapagmuni-muni ang mga tao sa marumi at malinis at ikinubli ang kanilang mga mata sa aking mga sabath at ako'y nalapastangan sa gitna nila. Isa pong malaking paglapastangan na palitan. Palitan ang utos na sinulat mismo ng daliri ng ating Panginoong Diyos at gagawa tayo ng kung ano-anong mga excuse upang ating papagtibayin ang ating ginawang pagre-rebelde, ang ating ginawang pandaraya at ang ating ginawang panluloko doon sa mga tao na itinuturo ang mga bagay na hindi naman siyang turo ng ating Panginoong Diyos. Masama po ba yung magdadagdag o magbabawas? Deuteronomio 4:2. Huwag ninyong daragdagan, ibabawasan ang salita na aking iniuutos sa inyo upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniuutos sa inyo. Jeremias 26:2. Ganito ang sabi ng Panginoon, tumayo ka sa looban ng bahay ng Panginoon at salitain mo sa lahat ng bahay ng Huda na nagsisiparoon upang magsisamba sa bahay ng Panginoon. Ang lahat na sinalita na iniuutos ko sa iyo upang salitain sa kanila, huwag kang magbawas ng kahit isang salita. Eh ang ginawa po nila, hindi lamang po isang salita, yung isang buong utos, tatlong talata po. Pagkatapos, dinilit po yung pangalawang utos, yung huwag kang gagawa ng mga larawang inanyuan, huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran naman sila. Dinilit po totally, tapos po, dinilit din po yung ikaapat na utos, pinalitan ng araw ng Linggo. Alam niyo po, sa huling aklat ng Biblia, Apokalipsis 22:19, kung ang sinuman ay mag-alis ng mga salita ng hula ng aklat ng ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito. At siya'y sumagot, sangayon sa Mateo 15:3, sinabi sa kanila, bakit naman kayo'y nagsisilabag sa utos ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi? May kabuluhan po ba ang pagsamba ng mga tao kung ang sinusunod na lamang nila pala
ay ang utos ng mga tao. Marcos 7:7. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Maliwanag po ng pagsamba, pag-araw ng Linggo at pagpapalit mula sa pangingilin ng araw ng Sabbath o Sabado ay isang bagay na utos na lamang ng mga tao. Nakakalungkot po mga minamahal na mga kaibigan kung ang ganong aral ang ating sinusunod o ginagawa sapagkat ang pagsamba ay nagiging walang kabuluhan. Pag sinabi ng mga tao, lahat naman ng relihiyon pare-parehas eka, lahat siya ay papunta ng langit, ay hindi po, hindi po, hindi po. Hindi po totoo yun. Pwede ho bang, sabi nila, magkakaiba lang eka naman yan ang dinaanan, pero iisa eka ang pupuntaan, subukan nyo nga kung talagang totoo yan. Magkakaiba kayo ng dinaanan, iba-iba kayo ng pinaroonan, tas iisa ang inyong pupuntahan. Hindi po. Meron pong daan na tila matuwid sa tao. Ngunit ang dulo niyon ay mga daan ng kamatayan. Sadya pong may mga samahang relihiyon at pananampalataya, tahasang nandadaya, tahasang nanloloko, tahasang nagre-rebelde, tahasang nagtuturo ng utos at turo na lamang ng mga tao at labag na sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Mga minamahal, ngayong gabi, nais ko pong manawagan sa bawat isa sa inyo. Kayo po na nagpapanukalang mas mabuting gawing modelo ang ating Panginoong Jesucristo. Mas mabuting gawing modelo ang mga apostol. Mas mabuting gawing modelo si Isaiah, si Jeremias, si Ezekiel. Mas mabuting gawing modelo sa pananampalatay natin si Moises, ang mga patriarka, si Abraham. Mas mabuting gawing modelo ang mga apostol sa banal na kasulatan at ang mga tao sa banal na kasulatan and ultimately ang ating Panginoong Jesucristo. Kayo po ay inanyayahan kong sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kayo po ay mas ligtas doon. Mas siguro po ang inyong pananampalataya. Hindi po kayo magkakamali kung ang ating susundan ay ang halimbawa mismo ng mga tao sa banal na kasulatan na mga tapat, lalong-lalo na ang ating Panginoong Hesukristo. Sa unang Juan Kapitulo 2, talatang 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Ngayong gabi, kayo po ay pipili ng isang mahalagang pagpili kung ang inyong susundan ay ang kalooban ng mga tao o ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kayo po ay pipili kung susundan nyo ang ating Panginoong Jesucristo o kagaya ng sinasabi ng marami, Pastor, kasi dini na kami nagising, dini na kami lumaki, ang lolo ng lolo ng lolo ng lolo ng lolo ko, eh ganito na, dito na lang din kami, Pastor, wag nang sasama ang loob mo. Eh nasa sa inyo po yan. Ang akin pong bahagi, ipahayag sa inyong katotohanan kung gusto niya po talagang magpatuloy sa pagkakamali at sa hindi utos at turo ng ating Panginoong Diyos, nasa sa inyo po yan. Ngunit napakalaking panghihinayang, napakalaking kawalan kapag ka po ang ating kaligtasan at tayo'y mapapahamak dahilan sa ating tuwiran at tahasang paglabag sa utos at kalooban ng ating Panginoong Diyos. Mga minamahal, si Jesus ay laging umaakay sa pagsunod. Si Jesus ang mabuting gawin nating mabuting halimbawa. Hayaan nyo na po kung dyan kayo nagising. At sabihin ninyo, kung nagising naman kahit nalaman nyong ito pala ay isang bagay na hindi nakabatay sa banal na kasulatan. Kayo po ay gumising at kayo po ay lumakad sang-ayon sa katotohanan. Sapagkat yung gising po talaga ginagawa ang mga bagay na tama. Ngayon, kapag sinabi nyong, dyan na kayo, ang buong pamilya nyo, dyan na namatay, dyan na nabuhay, sa napakaraming mga henerasyon, alam nyo po, mas mabuti na kayo ang magsimula ng tama kaysa magpatuloy ng isang pagkakamali. Kayo po ang mag-aakay sa mga taong kakilala ninyo, sa mga mahal nyo sa buhay, upang sila ay sumunod sa ating Panginoong Diyos. Sa mga huling araw, sa aklat ng Apokalipsis 14:12, nang ang ating Panginoong Jesucristo ay malapit nang dumating, inilarawan ang katangian ng mga banal, sabi sa 14:12, narito ang pagtsatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Opo mga minamahal, sa mga huling araw, importante ang pagtupad sa utos ng ating Panginoong Diyos dahil mahal natin siya. Unang Juan 5:3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Mga minamahal, alam ko pong mahal niyo ang ating Panginoong Diyos. Alam ko pong mahal niyo si Jesus. Ang pag-ibig sa ating Panginoong Diyos
bilang ganti sa kanyang pagliligtas sa atin, sa kanyang pagtubos sa atin, sa kanyang sakripisyo sa atin, bilang pagpaparangal sa kanyang banal na pangalan na tumawag sa atin mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Ito ang pag-ibig sa Diyos, sabi ni Juan, na ating tuparin ang kanyang mga utos. Iniaabot ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang mga kamay. Tatanggihan mo ba siya? Iyo bang patuloy na yayakapin ang kalooban at pasya ng mga tao? O iyong yayapusin ng mahigpit ang ating Panginoong Jesucristo at hindi mo siya papakawalan kasama ng mga katotohanang nakapaloob sa kanyang kadyusan at pagkatao upang tayo ay magmana ng buhay na walang hanggan at magkamit tayo ng tanging pag-asa. Mga minamahal, ang katotohanan, pag-asa at buhay na walang hanggan ay nasa ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang mga salita. Sa kabila ng mga pandaraya, ang kanyang salita pa rin at halimbawa, makakasumpong tayo ng katotohanan at ng pag-asa sa buhay na walang hanggan.

Taedong Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Healthy na masarap pa? Yes, posible! Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled taho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here! Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Sweet or better eating? Choose Country Veggie.
1: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
2: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
1: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga. This is Rolyn Kadalig.
2: And this is Lou Imperial.
1: Be inspired.
2: Be encouraged.
1: And let's keep rolling in the loop of faith.
2: Dito lamang sa Faithcast.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Nahati sa dalawang makapangyariang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na reliyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Cami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami sa Pilipinas.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahanga-hangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalataya ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanang hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itune ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa si Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
2: Sa dihang nabautismuhan ako,
1: lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo. Dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad saanman. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

sa loob nga po ng 50 taon ay ako'y napawalay. Naging maguluho ang buhay namin. Lagi kaming nag-aaway. Wala akong kapanatagan talaga. Pag wala ka pala, pag noon talaga, walang kapanatagan. Wala. Ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Tadya kong kami Adventist ang tatay ko. Ang aking mga angkan ay mga Adventist. Bagaman merong hindi pa. Pero yun ho, kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Ang nangyari, palabasa naman niyo, hindi nga kamananampalataya ko ang aking naging asawa. Yun, sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kaming nag-aaway dahil naging siloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga ho. Pag wala ka pala, pag noon talaga, walang kapanatagan, wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, oh Lord, ito ba po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo? Sabi ko, ganyan. Parang nagtatanong ako. Di ang sabi ko, ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap. Sa aking sarili na lang ako, Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Ay di ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga anhon niyang mga UCCP. Parang ako ho, nainganyo na din dahil nga ho, ako'y naghahanap talaga ho ng masisimbahang Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate na sabi, Benny, ikaw'y magbalik na sa ating church. Sabi ganyan. Di sabi ko, nga ate, ang naging katwiran ko pa noon ho, dahil ako nga ayaw si Sipe. Sabi ko, diga ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi. Sabi kong gayaan. Ay di, ang nangyari, noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga ho, sinurprise ako. Ako siguro naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontakt din sa inyo, yung inyong mga programa. Nung marinig ko ho ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa aking puso yung pananampalataya na sinasabi nga ho na ika nga sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon niya po sa atin. Ako ho talagang tuwan-tuwa. Parang damandama ko ho yung mga awitin dahil yung tinig ng pag-asa, yung mga pandoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa aking pananampalataya ho talaga, Pastor, tunay po na. Talagang wala na akong masabi sa, binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talaga hong, sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako, hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan, at talagang pinabalik niyo ako sa inyo, sabi ko sa Panginoon talaga. Pastor, ako, basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik, Lord. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon. At talagang sa puso mo talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po akong, dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbo na pa po nung ako magkaasawa ay dadalawang beses po kami nakasimba ng aking asawa. Ay di magpaparibaptize nga po ako. Pero sa ngayon po, talagang ako po ay nagtatalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talagang alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa kanya.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: healthy na masarap pa? Yes, posible! Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled daho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here! Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Sweet for better eating, choose Country Veggie Foods.
1: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bago makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galing po rin lamang doon sa aming pamangkin na yun po ay yanit ko ng manok. Manok po lang ako palit nun. Kumisan, mga drama po nga pinakinggan. Meron po kami pumunta dito sa amin. May binigay po kasi ang kwa ng awit sa amin. Ay, ang sabi, maganda ka lalo ito kung sa kung daw hahanapin din sa radyo. Hinahanap naman nga itong aking mga bata. Ay, dinakta nga nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yun ang nagdala sa amin ay para kami ay makakilala talaga sa ating Panginoon. Dati po ay kami po ay dito sa Evangelical dahil ako po ngayon naging leader dito. Dahil yung panahong ngayon hindi pa namin napakinggan yung mga programa na yan, ay yan namang sa Badista ay wala namang kabuluhan yan. Ang aking pipaniwalaan ay yung aming, ibig sabihin yung aming reunion. Pero napakinggan ko yung mga bitahin sa doon po ay doon nagsimula yung talagang nakuha ko na yun talaga ang tama. Nang ako yung nakakinig na ng mga kwal, yun ay nabasa ko na rin sa Biblia na talagang yun na talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pastor na kanyang ginamit. Ay ako ay nagpapasalamat din naman at sila rin naman ngayon naging daan para kami ay makakilala ng lumusang parang sa ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga pinagpulungan na kinig ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At iyon talaga ang tama at nararapat na ating sundin dahil iyon talaga ang nais ng Diyos na siya ay pamilingkuran at salamatan sa lahat ng oras.
0: Isang lugar na mahirap marating, natagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
4: I don't know what to do. How should they bring up this baby? I don't even know how to take care of myself.
5: Every child is a gift from heaven. It's the start of a new life. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isa na namang bago at puno ng pagpapalang umaga muli, kaibigan. Ako po ang iyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at ito ang ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pangumagang programang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in, at ako po ay nagagalak na muli kayong makasama. Happy God First Morning sa inyong lahat, saan man po kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa. Ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ang patuloy nawa po ninyong maging karanasan. Sa ating pagpapatuloy sa pagbabasa ng Biblia sa Kolosas, Kabanatang 2, Talatang 6 po tayo, kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya. Ipinapaalala ni Apostol Pablo na ang pagtanggap kay Jesus ay hindi lamang isang panimulang karanasan ng pananampalataya, kundi isang panghabang buhay na paglalakbay kasama siya. Ang salitang lumakad ay larawan ng araw-araw na pamumuhay. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay hindi lamang kapag tayo ay nasa simbahan o sa mga special na panahon. Ito ay dapat makita sa ating mga desisyon, ugali, relasyon at pang-araw-araw na gawain. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa kung paano natin sinimulan ang ating buhay kay Kristo, kundi kung paano tayo patuloy na nananatili sa Kanya. Tulad ng isang puno na kailangang manatiling nakakabit sa ugat upang mabuhay at mamunga, kailangan din nating manatiling nakakapit kay Kristo upang magkaroon ng spiritual na lakas at katatagan sa pananampalataya. Ang pagtanggap kay Kristo ay ang simula ng pananampalataya. Ang patuloy na pamumuhay kasama niya ang patunay ng isang binagong buhay. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At mula po sa ang Bible, Pinoy version, babasahin natin ang Kolosas sa Kabanatang 2, Talatang 6 at 7. Dahil tinanggap nyo na si Christ Jesus bilang Panginoon nyo, mamuhay kayong kasama niya. Magpakatatag kayo kay Christ at gawin niyo siyang pundasyon ng buhay niyo. Maging matibay kayo sa faith gaya ng tinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Magpatuloy na mamuhay kasama siya. Magpatuloy kay Kristo, isang buhay na nakaugat sa pananampalataya. Kapag binalikan natin ang ating buhay, marami sa atin ang makakakita ng mga bagay na sinimulan ngunit hindi natapos. Marahil may binili tayong mga kagamitan para sa pag-exercise, pero kalaunan ay naging patungan na lamang ng damit. May mga proyekto tayong buong siglang sinimulan ngunit naiwan dahil nawala ang ating pagpupursige. Madaling magsimula ngunit mas mahirap ang magpatuloy. Ganoon din sa ating pananampalataya. Maraming tao ang nagsisimula ng kanilang relasyon kay Jesus nang may kagalakan, mainit na mainit sa pananampalataya, ngunit sa paglipas ng panahon ay nawawala ang kanilang sigla at unti-unting nanghihina, lumalayo, hindi na dumalo at tuluyan ang nawala sa pananampalataya. Kaya paulit-ulit na paalaala ni Apostol Pablo, magpatuloy kayo sa pananampalataya. Sa talatang 6 ng Kolosas Kabanatang 2, sinabi niya, kung paano ninyo tinanggap si Kristo Jesus bilang Panginoon, ay gayon din naman ang inyong pamumuhay sa Kanya. Just as you receive Christ Jesus as Lord, ang sabi ni Apostol Pablo, continue to live your lives in Him. Magpatuloy, manatili na mamuhay na kasama siya. Ibig sabihin, ang pagtanggap kay Jesus ay hindi lamang isang
sandali ng desisyon. Ito ay isang panghabang buhay na paglalakad kasama siya. Hindi lamang tayo tinawag upang magsimula kay Kristo, kundi upang manatili at lumago sa Kanya. Paano tayo magpapatuloy sa pananampalataya? Una, kailangan nating manatiling nakaugat kay Kristo, nakakonekta. Sabi ni Apostol Pablo, tayo ay dapat na nakaugat at itinayo sa Kanya, rooted and built up in Him. Tulad ng isang puno na nangangailangan ng malalim na ugat upang mabuhay at mamunga, kailangan din natin ng malalim na relasyon kay Jesus. Nagiging matatag tayo sa pamamagitan ng ating pananalangin, pag-aaral ng salita ng Diyos o ng Biblia at pagsasabuhay ng Kanyang mga turo at paglilingkod sa iba. Naniniwala tayo na ang Biblia ang salita ng Diyos at ito ang gabay sa ating buhay. Hindi lamang ito dapat basahin, kundi dapat ding ipamuhay. Ikalawa, kailangan nating patatagin ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya ay parang kalamnan o muscle. Lumalakas kapag ginagamit, nag-exercise. Habang tayo ay nagtitiwala sa Diyos, sumusunod sa Kanyang kalooban at nakikita ang Kanyang paggabay sa ating buhay, lalo tayong tumitibay. Sinabi ni James o sinulat ni James sa Kabanatang 2, talatang 17, "In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Faith requires active use and deeds to show it is real." Ang pananampalataya ay nangangailangang makitang ito ay aktibo at ginagamit at ang mga gawa ay nagpapahayag na ito ay tunay, na ang ating pananampalataya ay tunay. Ikatlo, kailangan tayong mamuhay na puno ng pasasalamat. Sinabi ni Apostol Pablo na tayo ay dapat managana sa pagpapasalamat. Kapag tayo ay nakatuon sa kabutihan ng Diyos, nagbabago ang ating pananaw, ang ating mga disposisyon, at ang ating puso. Ang takot ay napapalitan ng pag-asa at ang pag-aalala ay napapalitan ng pagtitiwala. Kaibigan, hindi sapat na tinanggap natin si Jesus. Ang mas mahalaga ay manatili tayong nabubuhay na kasama niya hanggang sa kanyang pagbabalik. Si Kristo ang tunay na puno ng ubas at tayo ay mga sangang umaasa sa Kanya. Kapag tayo ay nananatili sa Kanya, makatatanggap tayo ng lakas, ng nutrients upang mamunga ng buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Kung nais mong magkaroon ng matatag na pananampalataya at bagong buhay kay Kristo, anyayahan mo siya ngayon na maging Panginoon ng iyong buhay. Manatili ka sa Kanyang salita, lumakad kasama niya araw-araw at hayaan siyang baguhin ang iyong buhay. Kaibigan, ako ba ay tunay na lumalago at nananatili kay Kristo o kailangan kong muling palalimin ang aking relasyon sa Kanya? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Tayo po ngayon ay mananalangin. Dakila naming Diyos, mapagmahal na Ama, salamat sapagkat ibinigay mo sa amin ang iyong anak, ang aming Panginoong Jesus, ang tunay na pinagmumula ng buhay at lakas ng pananampalataya. Tulungan mo po kaming manatiling nakaugat sa Kanya, lumalago sa pananampalataya at mamuhay ng may pusong puno ng pasasalamat. Gabayan mo po kami araw-araw hanggang sa makamit namin ang tagumpay sa iyo. Pagpalain niyo po ang aming mga mahal na tagapakinig sa kanila pong mga pangangailangan, sa kanila pong mga pasanin. Panginoon, kayo po ang magkaloob ng mga katugunan para po sa kanila mga pangangailangan. Sa kanila po na may mga karamdaman, hipuin po ng inyong mapagpagaling na kamay, Panginoon, ang kanilang mga katawan upang makapanumbalik po ang lakas at makapaglingkod sa inyo at sa kanila pong mga mahal sa buhay. Maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin.
Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, ako ay muling nagpapasalamat sa inyo pong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating programang Rise and Reflect. At muli ko pong ini-offer ang ating pong booklet na 10 Commandments Twice Removed. Ang aklat na ito ay tutulong sa atin na lubos nating maunawaan ang kalooban ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga utos. At ang atin pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. Ang mga babasahing ito ay matatanggap ninyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact number sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Maaari nyo rin pong i-comment sa comment section ang atin pong Facebook page or YouTube channel kung kayo po ay sumusubaybay sa atin pong mga social media account. I-comment nyo lamang po ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala ang mga aklat at aralin sa Biblia. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na Within at ang programang May Nagmamahal Sa'yo. Bukas pong muli. God bless. Your heart, my hope.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
1: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
0: This is Jaisel Diaz.
1: And this is Rocky Lokban.
0: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isa pong mapalad at masayang umaga sa inyong lahat, mga ginigilig kong mga kapatid at mga kaibigan. Tunay ng Diyos ay napakabuti sa bawat isa sa atin. Binigyan naman na naman niya tayo ng napakagandang pagkakataon para magkasama-sama sa oras na ito. Marami pong salamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay at pagbabahagi nitong atin pong programa sa mga kakilala ninyo, sa inyong mga kabag-anak at mga kaibigan at mga katrabaho. Napakalaking ministeryo ito na magagawa natin upang kanilang mapakinggan itong mahalagang salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan na makapaghahanda ng kanilang puso't isipan sa mga darating sa mga huling araw, mga darating na mga haharapin ng bawat isa sa atin sa mga huling araw at higit sa lahat kung paano tayo maghahanda sa pagparito ng Panginoong Hesus. Marami pong salamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito. Saan man kayong dako ng mundo naroroon, pagpalain kayo ng Panginoon at tanggapin nyo ang amin pong mainit na pagbati. Oh, kung kayo may mga katanungan, katulad ng lagi kong sinasabi, nariyan po ang mga instrumento para po mapadala nyo po sa amin. Nandiyan sa FB Live comment section, pwede po kayong sumulat, pwede nyo gamitin yung numero 0918-944-7891. Patuloy po nating pinag-aaralan, mga kaibigan, ang aklat ng Daniel, na dito tayo sumasalok ng kalakasan, ng inspirasyon kung paanong laging mag-alab ang ating mga puso at isipan na gamitin ang ating mga panahon na meron tayo para maglingkod sa Panginoon at maging tagapagdala ng mga tao sa kanyang paanan. At kapag tayo nagtatalaga, tutulungan tayo ng banal na Espiritu. Bago po tayo dumako sa atin pong tatalakayin, tayo muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, aming Ama na nasa langit, kami ay lumalapit sa inyo sa pagkakataong ito upang ilapit ang aming pag-aaral. Nawa sana ang banal na Espiritu ang mga siwa nito. Samahan niyo kami at ang inyong presensya, pagkalooban kami ng karunungan at kaalaman, upang maunawaan namin ang mga detalye ng mga salita na nais ninyong maisakabuhayan namin. Gabayan nyo kami sa pag-aaral na ito at makasumulat.

0: pong kami ng pagpapala ng kagalakan at kapayapaan. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang katanungan po na ating bibigyan ng kasagutan ay nagsasabing, ano ang hinulaan sa Daniel 11 tungkol sa Roma at prinsipe ng Tipan? Atin pong basahin ang Daniel 11, talatang 22. Ang sabi po ay, ang manghukbo'y ganap na matatangay at mawawasak sa harapan niya, pati ang pinuno ng Tipan. Dito po ay binanggit yung pinuno ng Tipan. Bagamat hindi natin nakita ang tungkol sa Roma, subalit nung mga nakaraang araw ay ating tinukoy, hindi man siya chronological order, subalit ang isang kapangyarihan na pawang nakita natin, walang iba kundi ang tinutukoy ay ang Roma. Ngayon, ayon po sa paglalarawang binigay, doon po sa Daniel 11:16, sabi nga noon, ngunit siya na dumarating laban sa kanya ay gagawa ayon sa kanyang sariling kalooban at walang makakahadlang sa kanya. Siya'y tatayo sa malwalhating lupain na nasa kanyang kamay ang pagwasak. Dito po ay lumilitaw na mayroon pong transition na magaganap, o transition ng kapangyarihan na nangyari sa talatang ito mula doon sa dynasty na pinamumunuan ng mga Grego tungo sa paganong Roma. Kaya nga, sabi nga sa talatang 16, tinukoy dito yung darating na laban sa kanya na gagawa sa kanyang sariling kalooban at walang makakahadlang sa kanya. Ibig sabihin, ito ho yung sasalakay. At nabasa ho natin sa kasaysayan na itong sumalakay na ito ay walang iba kundi ang pampiyos ng Roma ng kanyang naisin sangayon sa Daniel 11:16 yung magandang lupain na walang iba na tinutukoy kundi ang Jerusalem na siyang tahanan ng sinaunang Israel. Ngayon dito umusbong yung kapangyarihan, lumitaw yung kapangyarihan na sumalakay sa lupain ng Israel at walang iba kung hindi ang paganong Roma. Ngayon ang pareho pong pangyayaring ito, siya rin inilalarawan sa Daniel 8 bilang aktibidaded o aktibidades ng maliit na kapangyarihan ng sungay na umaabot ng pahalang at lumusob sa malwalhating lupain. Yan yung mababasa po natin sa sulat po dito sa 11 o kapitulo 11. Kaya nga po yung kapangyarihan na may kontrol sa mundo o sa panahong ito, wala pong iba kung hindi ang paganong Roma. Marami pong karagdagang pinahiwatig sa Biblia ang nagpapatibay sa konklusyong ito. Halimbawa po, sino ba yung hari na na tinutukoy tungkol sa pagbubuwis? Doon sa talatang 20, sabi ay kung magkagayoy, lilitaw na kapalit niya ang isa na magsusugo ng maniningil para sa kalwalhatian ng kaharian. Ngunit sa loob ng ilang araw ay mawawasak siya, hindi sa galit ni sa pakikipaglaban man. Kaya mapapansin po ninyo na siyang ito yung halimbawa ng hari na nagsugo ng paniningil ng buwis, na siya namang tumutukoy kay Gaisa Augustus sa Lucas Kapitulo 2, talatang 11, na sa panahon ng kanyang paghahari, bumisita sina Maria at Joseph sa Bethlehem upang iulat ang kanilang talaan ng pamilya. At noon, isinilang nga po ang Panginoong Hesus. Ayon sa propesiya, ang kahalili ng taong ito ay isang kasuklam-suklam na tao. Binanggit po yan sa talatang 21. Ang sabi at kapalit niya ay lilitaw ang isang kasuklam-suklam na tao na hindi nabigyan ng karangalan ng kaharian. Ngunit siya'y darating na walang babala at kukunin ang kaharian sa pamamagitan ng pandaraya. Kaya mga kaibigan, sa panahon din ito ng Roma, makikita natin dito ay nagkaroon ng yung pagbibili o pagbebenta ng citizenship upang yung ibang mga Israelita ay makapagtrabaho sa ilalim ng gobyerno ng Roma. At ang iba, kung mapapansin po ninyo, nandiyan si Zacchaeus, nandiyan yung ibang mga apostol, yung naging disipulo, na pawang maniningil ng buwis, na mula po yan sa kaharian ng Israel. Na dito makikita ho natin na nagiging tumpak o accurate yung pagkakahula dito ho sa Daniel 11:21. Ngayon, sa kasaysayan po, ang kahalili po ni Augustus ay ang kanyang ampon na si Tiberius. At gaya nga po ng pinahiwatig ng hula ni Daniel, kilala po siya na isang kakaiba at kasuklam-suklam na tao. At higit sa lahat, hinulaan po ni Daniel, sa Daniel 11, na ang prinsipe ng Tipan ay ihihiwalay sa panahon ng paghahari ni Tiberius. Ito po'y malinaw na tumutukoy sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo doon sa cross. Dahil ang ating Panginoong Hesus ay kilala bilang siyang pinahiran. Banggit pa atin pong basahin ang Daniel 9:25, ang sabi ay, kaya't iyong alamin at tunawain na mula sa paglabag ng utos na panumbalikin at muling itayong Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas na pinuno at 70 at 62, ito'y muling itatayo na may lansangan at kutas sa makatwid ay ang mga panahon ng kaguluhan. Dito binanggit yung Mesiyas na siyang pinahiran. Walang iba kung hindi ang atin hong Panginoong Hesukristo. At kung titingnan po naman natin yung Mateo 27, puntahan natin ang Mateo 27, ang talata po ay 33 o hanggang 50. Hindi na natin babasahin ito ng lahat. Hindi na natin babasahin lahat yung talata, kundi dito ay inyo pong makikita kung papaanong ang ating Panginoong Hesus ay tinukoy na siya pong pinahiran na pawang pinatay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga mga kaibigan, ang hulang ito ay tiyak na natupad tulad ng hinula sa Daniel Kapitulo 11. Dahil si Jesus ay pinatay nung panahon ng paghahari ni Emperador Tiberius. Napakahalagang subaybayan po natin ito mga kaibigan, sapagkat yung mga detalye dito na pawang itinuturo sa atin, ito ho'y nagpapakilala na ang propesiya ay hindi po nagkakamali, kundi ito ay nangyari sa tamang kapanahunan upang ang mga sulat sa Biblia ay magkaroon ng tiyak na katotohanan at hindi nagkakamali. Ang Diyos ay napakabuti. Kanyang ihahayag maging ang mga lihim upang maunawaan nating lahat, upang makilala natin yung mga nangyayari sa mundong ito na siyang kaganapan na sinasabi ng propesiya at nagpapahayag na tayo'y naninirahan na sa kawakasan ng panahon. Maibigan, hindi po biro na tayo ay baliwalain natin, hindi po biro ang mag-aral ng Biblia, sapagkat ito po yung nagpapakita kung ano yung mga dapat natin isaalang-alang sa buhay na ito sa ating paglalakbay sa mundong ito bilang Kristiyano. Kung tayo may malalim na pagkaunawa sa banal na kasulatan, hindi po tayo kayang matalo ni Satanas. Hindi po tayo kayang iligaw sa mga maling aral. Dito ho, nadadaanan ho natin yung mga taong nakasangkot sa kasaysayan na ginamit ng kaaway ng Diyos para baguhin yung kautusan o baglagay ng kanilang mga turo o at pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan. Hindi tayo kayang iligaw nito kung tayo ay may malalim na pagkaunawa sa banal na kasulatan. Kaya patuloy po natin saliksikin ito. Patuloy po tayong umugnay sa ating Panginoong Hesus at hayaang banal na Espiritu gumawa sa buhay natin upang makita natin ang tunay na liwanag at doon tayo lalakad para maabot natin ang buhay na walang hanggan. Na sa paglalakbay na iyon, hilingin natin sa ating Panginoon na samahan niya tayo. Pagpapatuloy po natin yan bukas. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat. Kami ay inyong ginabayan sa aming pag-aaral. Nawa sana'y patuloy niyong ipakita sa amin ang liwanag na dapat naming tahakin. Ang mga aral na dapat naming panghawakan upang hindi kami maligaw ng landas. Ama, aking hinihiling, nawa sana'y inyong basbasan ang lahat ng sumusubaybay sa programang ito. Bigyan niyo ang bawat isa ng matatag na pananampalataya sa inyo upang hindi kami magawang maakay ni Satanas doon sa kanyang nais, kundi manatili kami na lumalakad sa landas ng buhay. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagtanggap niyo sa aming pagtatalaga. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa atin ng programa. Huwag po kayong mawawala bukas, ating itutuloy itong napakagandang pagsubaybay na ito sa Daniel Kapitulo 11. Muli po, ako si Pastor Jose Sabat Jr., ang laging nagsasabing mayroong nagmamahal sa iyo.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
2: Ever heard of metabolic syndrome? Well, it is a disease cluster that includes high blood pressure, elevated cholesterol, obesity, heart disease, and type 2 diabetes. And diet may play a role. The Adventist Health Study recently found that almost twice as many non-vegetarians developed metabolic syndrome than vegetarians. Therefore, the non-vegetarians had nearly twice the risk of developing heart disease and diabetes. These findings are extremely significant for prevention. Going vegetarian and avoiding metabolic syndrome is another ageless advantage.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Good morning sa pagpapalang umaga ng aking pagbati sa inyong lahat, mga gaylo naming mga taga-subaybay, mga minamahal namin na mga kaibigan na laging nag-aabang sa ating programang Sulitan ng Buhay. Kumusta po kayo lahat? Nawa kayo'y madatna ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangitawan at tigit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ang ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ni nagmamahal, patuloy na pinagkalob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagbulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang may likha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito sapagkat napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Ngayon po araw ng Miyerkules or Wednesday, August 12, 2026. Ayan. Binabati natin lahat po ng ating mga listeners na nakikinig ngayon sa atin sa AWR 89.1 FM Radio Manila. Lahat ng ating mga tagapakinig na nakikinig sa mga oras na ito, kayo man ay nasa inyong mga tahanan, nasa inyong mga paglalakbay, o di kayo nasa inyong mga trabaho. Subalit kayo nakikinig ng programang Salita ng Buhay, ang pagpapala at pag-iingat ng Panginoon ang inyo pong maranasan. Of course, binabati natin lahat ng ating mga viewers sa Facebook at sa YouTube na nanonood sa ating page sa Salita ng Buhay, maging sa atin po ang main platform sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube. Kaya binabati natin lahat ng ating mga viewers sa mga oras na ito. Dito sa Bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Ganon din sa mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo. Ano mang oras kayo nadatna ng ating programa, welcome po kayo sa ating pag-aaral sa mga salita ng Diyos. Muli niyo makasama ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor D, Pastor Jomar Rizal sa inyong bumabati at patuloy na kikiusap ng ating programa ay inyong i-share mga minamahal upang marami po ang makinabang at maging pagpapala din sa kanila ang atin po ang paglilingkod. Ano po, tandaan natin na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting, mga minamahal. Ano ho? Kaya share-share na po tayo. Mari din po ninyo silang i-mention dito sa ating live sa magitan ng pag-comment ng at followers or at highlights, mga minamahal, nang sila'y ma-notify sa ating live. Ano po? And of course, sa lahat po ng ating mga listeners sa radio, kung kayo po'y may mga katanungan o mga kahilingan sa pananalangin, ay ipadala lamang ninyo sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po, 0965-445-1327. Yan po ang ating cellphone number, mga minamahal. I-text lamang ninyo at ating ipaglilingkod mamaya. Ano ho? And of course, sa lahat po ng mga first-timer sa ating programa, kayo po ay nanonood at nakikinig ng programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel of Music Ministry. Ito po yung inyong mapapanood at mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 ng umaga. At para lagi nyo masabibayan ang ating programa, mga minamahal, inyo lamang i-follow ang ating Facebook page at subscribe ang ating YouTube channel para laging updated at ma-notify sa bawat live natin. Ano ho? And of course, samantalang kayo nagsishare ng ating live, ay dudulog sa ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating pambungad na panalangin. Let us pray. Mahal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na mahabagin at mapagmahal, Ikaw ang Diyos na aming mailalang, Diyos ng aming buhay, Diyos na aming tagapag-ingat at provider ng aming pangailangan. Sa umagang ito, Panginoon, kami nagpailan lang ng aming tinig upang ikay aming purihin, sambahin at pasalamatan sa napakagandang umagang inyong ipinagkaloob sa amin. Tunay o Diyos na naranasan namin ang inyong biyaya at ikay hindi nagpapabaya sa bawat isa. Kaya maraming salamat po, Ama,
sapagkat patuloy ninyong ipinadamang inyong paggalinga sa bawat isa, lalo't higit sa inyong pag-iingat sa aming pagpapahinga sa buong magdamag. At ginising niyo po muli kami na may bagong buhay at kalakasan. At pagkakataong inyong ipinagkaloob upang patuloy na makapag-aral ng inyong mga banal na salita. At naway patuloy ito, Panginoon, na maging pagpapala sa amin pong mga tagapakinig at manunood. Muli naming hinihiling ang patuloy po na pangasiwa ng banal na Espiritu ang maranasan po ng bawat isa sa amin na siyang aming gabay sa pag-aaral ng inyong mga salita. Magbukas ng aming mga puso't isipan. Maging daan upang lalo kaming mapalapit sa inyo at higit sa lahat, Panginoon, mamuhay ayon sa inyong banal na kalooban. Inyong nawang basbasan at pagpalain ang bawat isa sa amin, ang aming mga tagapakinig at manunood, sampo ng kanilang pamilya. Salamat o Diyos sapagkat ikay aming patuloy na makakasama at ang patuloy nawa ng karunungan ng inyong ibuhos at igawad sa bawat isa. Salamat po Diyos sa patuloy na pagtugon sa aming mga dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Alright, so good morning at magandang umaga sa lahat ng ating mga kaka-tune in pa lamang at kakabukas na kanilang mga Facebook at YouTube, maging ng kanilang mga radios. Ayan. Ngayong umaga, mga kaibigan at mga taga-subaybay, ang ating pag-aaral ay napakaganda. Ito'y nakasentro sa ating Panginoong Jesucristo bilang ating shepherd. Ayan, Jesus, our shepherd. Ano ho? Ang Panginoong Jesus bilang ating tinatawag nating pastor. Ano ho, mga minamahal? Ang ganda nito sa Biblia, kapag ating pinag-aaralan, mga minamahal, ay inilalarawan po rito ang napakagandang tinatawag nating isa sa pinakamagandang pagpapahayag tungkol sa ating Panginoong Jesus. Ano ho, hindi lamang siya ang tinatawag natin na larawan ng pag-ibig, halimbawa at pamantayan ng pag-ibig. Hindi lamang siya, mga minamahal, ang tinatawag nating ating provider, siya din po ang ating pastor. Ano ho? Hindi lamang siya ating tinatawag nating tagapagligtas, kundi pastor na siyang sa ating palagi kumakalinga, no? Kaya nga merong pagkalinga ang ating nababanggit, ano ho? Sapagkat sa banal na kasulatan makikita natin ang iba't ibang description tungkol sa ating Panginoong Jesus. Alam niyo ba na ang daming titles ng ating Panginoong Jesus kung ating babasahin ang Biblia? Napakarami, mga minamahal. At isa na po riyan ang pagiging pastor, mga minamahal. Ano ho? Dahil kung ating titingnan ang pastor, ano ba ang kanyang tinatawag nating pananagutan? Ano po bilang pastor sa kanyang kawan ay nandoon yung kanyang paggabay, nandoon yung kanyang pag-iingat, na pagtuturo, ano ho, pagkalinga, mga minamahal. Kaya napakahalaga na makita natin. Alam niyo bang ating Panginoong Jesus, nung narito siya sa lupa, siya mismo, mga minamahal, ay meron siyang ipinahayag na napakagandang kapahayagan tungkol sa kanyang sarili at para sa kabubuti ng bawat isa sa atin. Ang sabi niya sa aklat po ng Juan, ang kapitulo po ay 10, ang versikulo ay 11. Ang kabanata ay 10, ang talata ay 11. Ang sabi po ng Panginoong Jesus, "Ako ang mabuting pastol, ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa." Amen. Mga kaibigan at mga taga-subaybay, ipinakita po sa ating pinag-aaralan ang kahalagahan na ating makilala ang ating tunay at ang ating mabuting pastor o pastol, ang ating Panginoong Jesus. Ano ho? Na kung saan ay siya ay Diyos na nagpapaalala sa atin na siya ay nagmamalasakit. Siya ay Diyos na hindi nagpapabaya. Ano ho? Siya ang pastor na talagang merong personal na pagmamahal, merong personal na pagmamalasakit sa atin, merong personal na ugnayan ang nais niya sa bawat isa sa atin, mga minamahal. At ipinahahayag dito ang ilang mga natatanging paglalarawan sa ating Panginoong Jesus. Ano po? Binanggit dito, unang-una, siya ang the good shepherd. Wow! Ano ho? So, binanggit po riyan na
Siya ang mabuting pastor. At ang paglalarawan ng pagiging mabuting pastor ng ating Panginoong Hesus, it's because ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Wow! Kahapon sa ating pag-aaral ay nabanggit din po natin, mga minamahal, na ang dakilang pag-ibig ay ibigay ng isang tao ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. At ginawa yun ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, ang pinaka magandang kaibigan, ang pwedeng gawing best friend mo na kailanman hindi mangiiwan, hindi magtatakwil, hindi magtatraidor, ang ating Panginoong Hesus, sapagkat He gave His life. Ano, sabi pa nga niya doon sa John chapter 15 verse 13 na ating binasa nung nakaraan, na walang may higit na dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang mga kaibigan. Napansin ninyo, mga minamahal, si Jesus, binanggit nung nakaraan, ay ating kaibigan. Ngayon ay binanggit ating pastor, ating shepherd. Kaya ang sabi ni Jesus, I am the good shepherd. And the good shepherd give his life para sa kanyang mga tupa. Wow! At nakita natin yung ginawa ni Kristo, mga minamahal. Bakit binanggit ho rito na siya ibinigay niya ang kanyang buhay para sa mga tupa? Dahil iniligtas niya. Tayo kasi, mga minamahal, kung ating titingnan ng Biblia, para tayong mga tupang naliligaw. Tupang naliligaw. Tingnan ninyo ha. Tapos iniligtas ng ating Panginoon. Kaya talagang napakasarap na magkaroon, mga minamahal, ng pagkilala sa ating Panginoong Hesus bilang the good shepherd. Alam nyo, hindi lamang po basta binanggit sa Panginoong Hesus ang mabuting pastor. Sa aklat po ng Unang Pedro, ang kapitulo ay 5, ang versikulo ay 4. Ito po ang ating mababasa. At sa pagpapakita ng punong pastol, tatanggapin ninyo ang hindi kumukupas na putong ng kaluwalhatian. Wow! Kanina binanggit po na ang ating Panginoong Hesus ang mabuting pastol o mabuting pastor, mga minamahal, na kung saan ibinigay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Dito naman po ibinanggit na siya ang punong pastor. Hindi lamang basta mabuti, kundi punong pastor pa ang binanggit dito, mga minamahal. Not the chief shepherd, na kung saan ay ang sabi, kapag siya dumating na, ay ibibigay niya ang putong o yung korona ng kaluwalhatian. Tatanggapin. At napakaganda, sapagkat ang sabi rito ay hindi kumukupas. Ayun. May mga bagay dito sa sanlibutan. Kumukupas. Nawawala. Nasisira. Mga minamahal. Pero yung ipagkakaloob ng Panginoon ng putong ng kaluwalhatian, hindi kumukupas. Hindi nasisira, mga minamahal. Kaya napakasarap na hindi lamang mabuti ang ating shepherd, siya din ang puno, siya, mga minamahal, ang pinuno ng ating tinatawag nating bilang pastor. At sa banal na kasulatan, binanggit din po na siya ang tinatawag nating the great shepherd, mga minamahal. Great shepherd sa aklat po ng Hebreo, kapitulo 13, ang versikulo po ay 20. Sabi po'y ganito, ngayon ang Diyos ng kapayapaan na bumuhay mula sa mga patay sa ating Panginoong Hesus, ang dakilang pastol ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan. Amen. Dito, mga minamahal, binanggit din po dito na dakilang pastol ang Panginoong Hesus. Paano siya naging dakilang pastol? Pamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan. Mga minamahal? Yun yung dugo ng ating Panginoong Hesus. Alam nyo, nung tinubos niya tayo, hindi tayo tinubos sa pamagitan ng pilak o ginto o ng anumang bagay na nasisira. Sabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 1 verses 18 to 19, ay binanggit ho niya na tayo tinubos mula sa ating walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. No? Yung palang mga walang kwentang paraan ng pamumuhay, walang kabuluhan, yan ay namamana sa mga ninuno. At tinubos tayo ng Panginoong Hesus sa magitan ng kanyang dugo, mga minamahal. Na kung saan, ang sabi dito ay,
dugo ng walang hanggang tipan. Kaya ang ating Panginoong Jesus ay sa ginawa niya sakripisyo, tinawag siya mga minamahal na the great shepherd. Hindi lamang siya the good shepherd, the chief shepherd, tinawag pa siyang the great shepherd, mga minamahal. May napakaganda, no? At ito ang kanyang mga pagsasalarawan. Ibinigay ang kanyang buhay, magbibigay ng korunang maluwalhati, hindi kumukupas, at nagligtas sa atin sa magitan ng kanyang dugo. At ang pang-apat, mga minamahal, tinawag din po siyang the shepherd and overseer sa 1 Pedro kapitulo 2, versikulo 25. Ang sabi po ay ganito, sapagkat kayo'y tulad sa mga tupang naliligaw, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Wow! Dito mga minamahal, mula sa ating pagkaligaw, tayo ay nagbalik kay Jesus. Kaya yun ang pinakamagandang karanasan na gagawin ng isang tao, lalo na sa ating mga tagapakinig at manunood ngayon, na hindi pa nagbalik loob sa ating Panginoong Jesus. The best decision, mga minamahal, ay magbalik sa ating Panginoon. Tayo ay parang tupang naligaw. At ito po, mga minamahal, ay kinote ni Apostol Pedro doon sa Isaiah 53 verse 6 na merong messianic prophecy tungkol sa ating Panginoong Jesus. Bakit siya ang namatay? Bakit siya ang nasaktan? Bakit siya ang nasugatan? Ay dahil sa ating mga pagsuway. Sinalo niya, pinasan niya, sinagot niya tayo, mga minamahal na mga kaibigan. At ang sabi rito, dapat ay bumalik tayo sa pastor at tagapag-alaga ng ating mga kaluluwa. Ano po? So, ang ating Panginoong Jesus ang ating pastor at tagapag-alaga. Kaya ang larawan ng ating Panginoong Jesus bilang pastor ay nagpapakita sa atin ng nais niya na magkaroon sa atin ng personal na relasyon, personal na ugnayan, mga minamahal, sapagkat ang pastor ay hindi lamang nangunguna sa kawan. Siya, mga minamahal, ay talagang kanya pong inaalagaan, ibinigay ang kanyang buhay, kanyang pinoproteksyonan. Kaya napakabuti ng ating Panginoong Jesus. Alam niyo, mga minamahal, walang rason, ulitin ko, para hindi ka maglingkod sa Panginoon. Ano? Walang rason para hindi ka maglingkod sa ating Panginoon. Ginawa ng Panginoong Jesus ang lahat para tayo mga nawalay at nalayo ay maibalik sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa cross na Siyang tumubos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang dugong na buhos sa cross ng Kalbaryo, mga minamahal. Purihin ang ating Panginoon. At bilang pastor ng ating mga kaluluwa, hindi lamang mabuting pastor, siya din ay punong pastor, dakilang pastor at tagapag-alaga sa ating mga kaluluwa. Bilang pastor, mga minamahal, na binanggit ko sa inyo ang paglalarawan, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ang ating Panginoong Jesus bilang pastor natin ay talagang merong ilang bagay na gusto kong ipakita sa inyo. Ano ang ilang mga bagay na dapat nating matutunan bilang pastor ang ating Panginoong Jesus sa ating mga buhay, sa ating kaluluwa. Number one, bilang pastor, kilala ng Panginoong Jesus ang kanyang mga tupa. Wow! Kilala niya ang kanyang mga tupa, mga minamahal na mga kaibigan. Ano po? Ibig sabihin, hindi siya, mga minamahal na mga kaibigan, madaya, ano, maligaw, sapagkat ang ating Panginoon kilala niya. Yan ang nais kong ipabatid sa inyo. He knows his sheep, mga minamahal. Kilala niya ang kanyang mga tupa. Sa aklat po ng Juan, kapitulo 10, versikulo 14, ay binanggit po ang ganito. Juan 10, 14. Ako ang mabuting pastol, tulad ng talatang 11 kanina. Kilala ko ang sariling akin at kilala ako ng sariling akin. Ayun. Napansin ninyo, mga minamahal na mga kaibigan, ang Panginoong Jesus na bilang mabuting pastor ay kilala niya ang kanyang mga tupa at kilala rin siya ng kanyang mga tupa. Ano ho, mga minamahal? Kaya nga yung kanyang mga tupa dapat sumusunod sa boses at sa salita ng Panginoon. Ano ho?
Alam nyo, naalala ko dati nung kami ay nakatira pa sa Batangas, ano po, meron kami alaga ni Ate Dan na dalawang kambing. Yun na hindi tupa, pero kambing. Ano? Ang pangalan ay si Mihi at si Queenie. Si Queenie, nauna nang nadisgrasya. Si Mihi ang pinakamalambing na kambing na aming naalagaan. Ang pagkain niya ay prutas at gulay. Ano? Paborito niya ay saging at papaya. Oh, talagang very ano, vegetarian. Frutarian pa. Alam nyo, itong si Mihi, pagka amin siyang papakainin, ay tatawagin lamang namin siya sa kanyang pangalan. Ano, kahit na siya nasa malayo, pag narinig niya ang boses ko at ang boses ni Ate Dan ay talaga, minsan nga, hindi nasagot kay Ate Dan yun eh. Ano, talagang sa akin yung nasagot dahil ang nung nabili namin ay sinasanay ko sa aking boses hanggang sa bawat tawag ko ay nasagot siya. Eh yun ay nakatira doon sa isang lote sa kabila ng church. Ano, kaya hindi pwedeng magsalita ako ng tungkol sa kanya habang ako yung nagsisermon. Baka siya sumagot. Alam nyo, bawat tawag sa kanya, pag si papakainin, painumin ng tubig, ay nasagot siya. Alam nyo na pamahal yun ang kambing na yun sa amin. Ano po? At alam nyo, kapag sila nag-aaway ni Queenie, ay sinusungay siya. Eh siya ay, si Queenie ay walang sungay. Siya ay may sungay pero hindi siya nalaban. Nasigaw siya at naiyak at natakbo sa amin. Kumbaga para siya nagpapakampi. Ano ho? Nagpapaprotect mga minamahal. Alam nyo ay di aming inalagaan na mabuti. And then dahil sa napamahal na sa amin ay talagang araw-araw yon pinapakain. One time kami ay dumalo sa isang pagtitipon na malakas ang ulan. Nung papunta kami sa Lipa ay talagang malakas ang ulan. Basang-basa kami ni Ate Dan. Ay di nung umuwi kami sa hapon, ano po, pagdating namin ay medyo madilim-dilim na. Ay may dala kaming prutas, ay aming papakainin. Nung tinawag namin ng tinawag, wala nang sumagot mga minamahal. Wala nang sumagot at nag-aalala na si Ate Dan. Sabi, nasaan kaya yung ating, nasaan kaya si Mihi, ang ating kambing? Alam nyo, hindi namin makita. Ay si Ate Dan ay iyakin. Ay iyak siya ng iyak, hindi makita. At meron kaming napansin doon sa bakod ay meron doon mga kaibigan na bakod ng alambre ang tawag doon ay merong yapak ng tao na dumi. Ibig sabihin may pumasok doon. Alam nyo, ang aming palang kambing ay nawala at ninakaw. At nung tinanong namin ang katapat na may nakatira doon, ang sabi ay may pumuntang tao dyan. Di umagang-umaga ay hinanap ko po, hinanap ng inyong lingkod. Napunta ako doon sa isang malayo-layong lugar na kung saan ay tapat ng sementeryo. May nakita akong mga kambingan, marami. Ano ho? And then, tinanong ko yung isang tatay na naka-encounter ko. Tatay, may nakita ba kayong kambing na ganito ang kulay? Sabi niya ay, meron at tinali ko yon. Sabi, yung pala ay kinuha talaga. May nagsabi na yun ay kinuha yung kambing doon sa lote at isinama doon sa kambingan niya. Nung may nakita akong kambingan na marami, ako'y nagbakasakali nung time na yon na tinatawag ko siya. Sa dami ng kambing doon, siguro ay nasa mga halos 100 o medyo hindi abot doon. Marami kumakain doon sa isang pastulan. Nung tinawag ko siya, siya lamang ang bukod tanging tumayo. Nung tinawag ko ang kanyang pangalan, tumayo ang kanyang ulo at tumingala. Nakinig, huminto. Nung tinawag kong ikalawa, ay numakita ko'y ang bilis ng kanyang takbo sa akin, mga minamahal. Kung inyong mapansin, sa dami ng kambing doon, siya lamang ang natatanging sumagot at nagkaroon ng nakuha niya ang atensyon na kung saan narinig niya ang boses ng inyong lingkod. At nung makita niya ako, nung akin siyang tawagin, ay grab ganun na lamang ang kanyang pagtakbo, nagmabilis patungo sa akin, mga minamahal. Kaya nung hawak-hawak ko na lumapit yung lalaki, ang sabi niya, "Oy, bakit yan lumapit sa iyo ang kambing na yan?" Ang sabi niya, "Galing yan doon." Sabi ko, "Sa akin po ito, sa amin. Napansin niyo, lumapit sa akin, sa amin po ito. At walang isa man sa mga kambing na nandyan na lumapit sa inyong lingkod."
Kaya tinawag ko si Ate Dan at siya naglakad nang hindi ko malaman kung patakbo, naiyak nang iyak sa tuwa at aming ikinarga sa motor. At mula noon ay talaga namang napamahal sa amin ang kambing na yon. At ibininta namin nung kami ay paalis na doon sa isang kapatid at nanganak ng marami. Yung kambing na yon ay kilala niya ang boses, mga minamahal. Ano po? Nang kanyang pastol. Ang Panginoong Hesus, kilala niya ang kanyang mga tupa. Tayo yon. At dapat kilala natin ang ating pastol, ang ating Panginoong Hesus, mga minamahal. Ano ho? Hindi tayo anonymous sa harapan ng ating Panginoong Hesus, mga minamahal. Kilala niya tayo, kilala niya ang ating pangalan, kilala niya ang ating kahinaan, alam niya ang ating mga karanasan sa buhay, mga minamahal na mga kaibigan. Ano ho? Sapagkat gusto niya na mayroon siyang personal na relasyon sa kanyang mga tupa, mga minamahal. Kaya nga sa Juan 10:3 ay tinatawag niya sa pangalan ng kanyang mga tupa. Mga minamahal, kilala ng Panginoong Hesus ang kanyang mga tupa. Hindi lamang niya kilala, alam niya ang ating mga pangangailangan. Alam niya ang ating pangangailangan. Bago pa tayo tumawag, mga minamahal, nababatid niya ang ating mga needs sa ating mga buhay. Di ba? Sa Mateo 6:31-32, binanggit dito, mga minamahal, na huwag mabalisa. Mateo 6:31-32. Ang sabi po ay ganito. Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot. Talatang 32. Sapagkat hinanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Bago pa natin sabihin, mga kaibigan, ang ating pangangailangan, batid na ng Diyos. Batid ng Diyos, mga minamahal. Bilang ating pastor, hindi niya tayo pinababayaan. Maaari tayong magtiwala sa Kanya sapagkat Siya ang ating tagapangalaga, Siya ang ating pastor, Siya ay pastor na hindi nagpapabaya, mga minamahal. Ano ho? Kaya nga, isa sa paborito kong talata yung nasa 23:1 ng

Ano pa? Alam niya ang ating kalagayan at mga nararamdaman, mga minamahal. Kung may higit na nakakaunawa sa ating pinagdadaanan, hindi ang iyong asawa, hindi ang iyong anak, hindi ang iyong mga magulang, hindi ang iyong pamilya, kundi ang ating Panginoong Jesus, mga minamahal. Siya ang higit na nakakaunawa sa atin, siya ang higit na nakakaalam ng ating kalagayan, ng ating kahinaan, ng ating mga pinagdadaanan. Bakit? Sa aklat po ng Hebreo, Kapitulo 4, ang versikulo 15, meron tayong ganito pong mababasa, mga minamahal. Sabi dito ganito, sapagkat tayo merong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Napansin ninyo, mga kaibigan, na siya po ay marunong na makiramay sa ating kahinaan. Bakit? Sapagkat kung tayo ay nakaranas ng mga pagtukso, ganun din ang ating Panginoong Jesus bilang ating pastor. Pero mga kaibigan, hindi siya nagkasala sapagkat hindi siya natukso dahil gamit niya ang mga salita na nasa banal na kasulatan. Siya ay laging nakadepende sa Ama at higit sa lahat, mapanalanginin, mga minamahal. Ano kaya? Ang ating Panginoong Jesus ay nakakaunawa sa ating mga pagluha, sa ating mga pag-iyak, sa sakit na ating naramdaman. Siya po, mga minamahal, ang pastor na kung saan ay dumaan din ng mga pagsubok, pero napagtagumpayan niya ito, hindi siya nagkasala. Kaya ang sinasabi niya, mga minamahal, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ito ay magkaroon kayo ng mga kapaghatian. Subalit ang sabi niya, laksan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Binigyan tayo ng words of encouragement ng ating Panginoong Jesus, ang ating dakilang pastor, mga minamahal. Yamang tayo kilala niya, ikalawa, mga minamahal, kanya tayong inaakay bilang kanyang mga tupa. Kanya tayong ginagabayan, mga minamahal. Anho, kaya napakasarap na ang ating Panginoon ang siyang ating taga-akay. Kapag tayo nanlulupaypay, ang ating Panginoong Jesus ang ating taga-akay. Siya ang ating gabay para tayo makapagpatuloy sa buhay at huwag bibigay, huwag susuko dahil hindi tayo sinusukuan ng ating mahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Narinig ng kanyang mga tupa ang kanyang tinig o dinirinig, mga minamahal. Sa aklat ng Awit 23:2-3, naroon yung pag-akay, pagpatnubay ng Panginoon sa atin. Sa 10:27 ng Juan ay ganito po ang ating mababasa. Ang sabi po ay ganito, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Dapat tayo mga tao bilang tupa ng ating Panginoong Jesus na siyang ating nakilang pastor, dapat ay pinapakinggan natin siya. Hindi lamang basta pinapakinggan natin, sinusunod natin siya, mga minamahal. Kaya kayong mga nakikinig sa mga oras na ito, kung gaano nakatagal ang inyong pakikinig sa ating programa, dapat merong response, mga kaibigan. Ang response at tugon na yon ay ang pagsunod sa ating mahal na Panginoon. Sapagat ang tunay na tupa ng ating Panginoong Jesus, nakikinig at sumusunod sa kanyang tinig, mga minamahal na mga kaibigan. Ano ho? At ang salita niya ang siyang magiging gabay at ilawan at landas ng kanyang buhay, mga minamahal. Ulitin ko, ang tunay na tupa ng ating Panginoon, nakikinig at tumutupad o sumusunod sa kanya, mga minamahal. Alam nyo, isang napakagandang ipinaalala din po sa atin. Bilang pastor, ang ating Panginoong Jesus sa kanyang paggabay at pag-akay sa atin, hindi niya tayo iniiwan sa ating mga paglalakbay. Amen. Sa lakbay ng buhay, kailanman hindi tayo iniiwan ng ating Panginoon. Sa aklat po ng Isaiah 48, versikulo 17, meron po napakagandang mababasa tayong ganito. Ganito ang sabi ng Panginoon, nang inyong manunubos ang banal ng Israel. Ako ang Panginoon mong Diyos, na nagtuturo sa iyo para sa iyong kapakinabangan, na pumapatnubay sa iyo sa daan na dapat mong lakaran.
Amen.

Napakasarap kapag ka mayroong pumapatnubay, mayroong gumagabay at nagtuturo sa atin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal na mga kaibigan. Saan man tayo magpunta, dapat ang Panginoon ay ating kasama, mga minamahal. At lagi tayong magtiwala sa pangunguna ng ating mahal na Panginoon. Ang pangatlo, mga minamahal, ang ating pastor, ang ating Panginoong Hesus, ang siyang sa atin nag-iingat at nagpoprotekta. Ayon, He protects His sheep, mga minamahal. Yun ay napakagandang balita. Sapagkat sa aklat po ng Juan, Kapitulo 10, versikulo 28 hanggang 29, napakasarap po ng mga salitang ito. Sabi niya, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Napansin ninyo mga kaibigan, doon sa talatang 27 kanina, nakilala ng Panginoon ang kanyang mga tupa, nakikinig sa kanya at sumusunod sa kanya. At yung nakikinig sa kanya at sumusunod sa kanya ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. At tinitiyak niya na hindi mapapahamak ang nakay Kristo, hindi mapapahamak mga minamahal doon sa walang hanggang kapahamakan. Bakit? Ang ibibigay ng Panginoong Yesus, buhay na walang hanggan. At isa sa napakagandang ipinahayag niya, hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ibig sabihin, paghawak tayo ng ating Panginoong Yesus bilang ating pastor, tayong mga tupa ay hindi aagawin ni Satanas, mga minamahal, o hindi maaagaw sapagkat hawak tayo ng ating Panginoong Yesus. Kaya bilang tunay na tupa, at kung gusto mo maging tupa ng ating Panginoong Yesus, dapat pinakinggan mo siya, ang kanyang mga salita, at sinusunod mo. Hindi lang yung puro praise the Lord, amen, thank you Lord, ang sagot doon sa mga salita ng Panginoon. Susundin mo rin. Isa sa buhay mo rin, mga minamahal na mga kaibigan. At tiyak ang proteksyon ng Panginoon ay mararanasan, mga minamahal. Ano pa? Hinahanap niya ang kanyang mga nawawalang tupa. Napakasarap, mga minamahal. Ano? Hinahanap niya ang kanyang nawawalang tupa. Sa aklat po ng Lucas, Kapitulo 15, ang versikulo 4, ganito po ang ating mababasa. Sabi dito, sino sa inyo na mayroong 100 tupa at mawala ng isa sa mga iyon ay hindi iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y kanyang matagpuan. Bo, napakaganda, no, mga minamahal. Hinahanap niya ang isa hanggang sa kanyang matagpuan at makita muli. Kapag tayo ay naliligaw, hindi tayo basta kinalimutan ng ating Panginoong Yesus. Kapag tayo, mga minamahal, ay nawalay, hindi niya tayo pinababayaan. Ang puso ng pastor na si Jesus ay naghahanap ng kanyang mga tupang nawala at ibinabalik niya, mga minamahal. Napakasarap pala na may Jesus na nagmamahal sa atin na hindi niya tayo pinapabayaan na malugmok, mga minamahal. Ano po? Sa kanyang tinatawag natin, mga minamahal, na pangangasiwa, tayo magkaroon ng katiyakan sa ating mga buhay. At higit sa lahat, pang-apat, mga minamahal, He gives His life, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa mga tupa. Hindi lamang niya pinoproteksyonan, inialay pa niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Ito ang pinakamataas na antas ng pagmamahal, yung ibigay mo yung kanyang buhay, yung buhay para sa iyong mga tupa. Sabi nga ni Jesus, ako ang mabuting pastor at ibinibigay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Ganyan kadakila ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya ang sabi niya sa Juan 10:17, dahil dito iniibig ako ng Ama sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay, mga minamahal. Ano ho? Ang ating Panginoong Yesus, mga minamahal, ang kanyang buhay ang nagdala sa atin, yung kanyang kamatayan, nagdala sa atin ng kaligtasan. Ang kanyang sakripisyo ay pagpapakita ng kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Kaya marapat lamang na tayo mga tao bumalik sa Panginoon. Na tayo mga tao na nawalay sa Panginoon ay bumalik na. Ginawa ni Kristo ang lahat para sa bawat isa sa atin dahil mahal tayo ng ating mahal na Panginoong Yesus, mga minamahal na mga kaibigan. Kung si Jesus ang ating pastor, ang ating mabuting pastor, dakilang pastor, punong pastor at tagapangalaga, tayo ba ay sumusunod sa kanyang tinig, mga minamahal? Ano ho?
Napakaganda na tayo hindi lamang pinakikinggan ang salita ng Panginoon, sinusunod natin dahil siya ang tupa, siya ang pastor ng mga tupa at tayo ang kanyang mga tupa, siya ang ating pastor. Kilala niya ang kanyang mga tupa, sumusunod ang kanyang mga tupa sa kanya. Kanyang inaakay at ginagabayan, pinapatnubayan. Kanyang pinoproteksyonan at iniingatan at ibinigay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Ganyan tayo kamahal ng ating mahal na Panginoon. Kaya walang rason para hindi ka maglingkod sa Panginoon. Walang rason para hindi ka bumalik sa Panginoon. Dahil sa kanya may katiyakan, may kaligtasan, mga minamahal. At higit sa lahat, may buhay na walang hanggan. Bumalik tayo sa ating Panginoong Hesus. Hindi lamang napakinggan natin ang kanyang mga salita. Dapat sinusunod natin at isinasabuhay ito. Salamat sa Panginoon bilang ating pastor ng ating mga buhay. Bago tayo dadako sa ating panalangin, mga minamahal, tayo muna ay makinig ng isang magandang awitin. Subalit, bago po abang inihanda ni Ate Dan ng isang awitin sa lahat po ng ating mga listeners sa radio, kung kayo po may mga katanungan o mga kahilingan sa pananalangin, ayon nyo pong ipadala sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po, 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin.

0: Maraming salamat sa awiting batid ng Diyos. Tayo po ay dadako sa ating panalangin. May audio ba tayo din? Mayroon. Alright, let us pray mga minamahal. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ka sa mga oras na ito. Napakabuti ninyo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa inyong paggabay sa aming pag-aaral. Ipinaalala niyo sa amin at itinuro na kayo, Panginoon, ang aming pastor na hindi nang iiwan, hindi nagpapabaya. Kilala niyo ang inyong mga tupa, inyong inaakay, iniingatan, pinoprotektahan, at inyong ibinigay ang inyong buhay alang-alang sa inyong tupa. Dahil kayo ang Diyos na dakila ang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa inyong laging pagkalinga, pag-iingat sa amin. Salamat po sa katiyakan na kung kami ay nasa inyong mga kamay, kami ay hindi ninyo pababayaan, Panginoon. Tulungan po ninyo ang aming mga kaibigan, ang aming mga tagapakinig at manunood. Samantalang sila'y nagbubulay-bulay sa inyong mga salita, hindi lamang nila pinakikinggan ang inyong mga salita, Panginoon, kundi sila din po'y magpapasyang sumunod at maglingkod sa inyo sapagkat ito ang pinakamagandang desisyon at gagawin ng inyong mga tupa ang maging tagasunod ninyo, Panginoon. Amin dalangin ang pag-aaral na ito'y hindi masayang, kundi maging makabuluhan sa kanilang buhay. Sama sila naroon, Panginoon, ay magkaroon ng iisang tinig na aming susundan at tinig ninyo at ang inyong mga salita'y aming maisabuhay. Salamat po sa pagangasiwa ng banal na Espiritu na siyang nagbukas ng aming mga puso at isipan. Salamat po sa patuloy ninyo, Panginoon, na pagkalinga sa bawat isa sa amin. At Panginoon, sa mga oras na ito, muli kami na lumalapit sa intruno ng biyaya sapagkat Ikaw o Diyos ang aming dakilang manggagamot. Ikaw ang Diyos namin na bago pa kami tumawag, nababatid ninyo ang amin pong mga daing at mga pagsamo, Panginoon. Inilalapit namin, O Diyos, ang mga kaibigan namin na nagpadala ng kanilang mga prayer request. Narito po si Dia at si Marvin na siya po, Panginoon, ay naghahanap ng trabaho sa Thailand. Amin pong hinihiling ang inyong paggabay sa kanila at naway tulungan sila, Panginoon, na magkaroon ng trabaho para masustain ang kanilang pangailangan sa kanilang pamilya. Pero din po, inilalapit namin ang pamilya ni Rafael Dagandan sa pagpanaw ng kanila pong tatay. O Diyos, ang inyong masaganang biyaya ng pag-aliw ang kanila pong maranasan. Kasihan sila ng banal na Espiritu at palakasin ang kanilang kalooban sa panahon ng kanilang kalungkutan at pagdadalamhati. Itanim sa kanilang mga puso at isipan ang inyong mga pangako na sa likod ng kamatayan ay may pagkabuhay na maguli, Panginoon. Labi din po namin si Dendo Geraldo sa kanyang pag-aaral. Pagpalain niyo rin po siya at patuloy na pagkaloob ang karunungan, Panginoon. Ganon din sa apo ni Erlinda Papatay, mga anak, tulungan niyo po rin po, Panginoon, nawa ay mailabas niya kanyang baby na ligtas silang dalawa at patuloy, Panginoon, na ipaalala sa kanila, lagi magtiwala sa inyo. Ganon din po sa mga kaibigan namin, may mga karamdaman. Narito po si Nathaniel Palad na naka-admit ngayon sa ospital. Ganoon din po kay Sheila Lidona na mayroon din po mga karamdaman, Panginoon. Si Perlita Kalinsag. Ganoon din po kay Gloria Calmona, Panginoon. Kay Shirley Cabutiro. Ganoon din po kay Brother Ed. Narito din, Panginoon, si Ramon Albento. Si Joy Luwalhati, Panginoon. Mga kahilingan ni Sister Lourdes Gumana. Ganoon din po kay Lolet, Panginoon. Kay Rose Francisco, kay Jingle Manikat at sa lahat po ng mga kaibigan namin may mga karamdaman na hindi namin nabanggit ang pangalan, nababatid din niyo, Panginoon. O Diyos, aming inilalapit, kahabagan po ninyo sila at tulungan, Panginoon, na patuloy na makarecover sa kanilang mga karamdaman. Ikaw, Panginoon, ang aming dakilang manggagamot kaya hindi po kami magsasawang, maglambing at makiusap sa inyo sapagkat alam namin na hindi mo kami pababayaan. Ang kagalingan ay kanila noong maranasan ayon sa inyong banal na kalooban. Pagpalain din po, Panginoon, ang mga naghahangad na magkaroon ng financial na pangailangan nila ay inyo pong matugunan, Panginoon. at higit sa lahat, tulungan sila laging magtiwala sa inyo. Amin dalangin ang inyo nawang pagpapala at dakilang pag-ibig ang maranasan ng bawat isa at bawat miyembro ng pamilya, Panginoon. Muli namin itinatalaga ang aming mga sarili sa inyo sa araw na ito, sampu ng aming mga pamilyang malayo sa amin, sapagkat alam namin, Panginoon, na sa inyong mga kamay, merong katiyakan at kasiguruhan ng aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa inyong walang sawang pagkalinga at pagtugon sa aming mga dalangin. Hiniling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming mahal na Panginoong Jesus. Amen at amen. Sa lahat po ng ating mga tagapakinig at mga manunood, kung kayo may mga prayer request na naiwan at nakaligtaan, ay patuloy na mailalapit natin sa ating po mga prayer warriors at may pag-pray natin sa ating mga personal na mga prayers. Ano po? Sa bawat isa sa atin ay ating pong pinasasalamatan, lalo ng ating mga tagapakinig, ang ating mga manunood, ang ating mga sharers, ating mga supporters. Maraming salamat po sa inyong lagi pagsubaybay sa ating programa. Nawa kayo ay nakinabang, naging pagpapala sa inyo ang ating paglilingkod, at patuloy, mga minamahal, na matuto tayo at manatili sa biyaya ng ating mahal na Panginoon. Sa pangalan po ng ating programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry, programa ng South Central Luzon Conference, of course, kasama natin ating technician sa AWR, dyan sa Pasay, kapatid na Erwin Tunyakao, at ang aking pong may bahay si Ate Dan, na sa nagpapatakbo ng ating live tuwing umaga. Ito rin po yung abang lingkod kay Cristo, Pastor D, Pastor Jim Arsenal, nagsasabi, ang patuloy na pagpapala at pag-iingat ng Panginoon ang siya lagi nating maranasan at laging tatandaan, kung si Cristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga. Ingat!
1: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Magandang-magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Kamusta po kayo? Welcome po muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa at gid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Ludalos Reyes Imperial, at tayo po yung magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa mga hakbang sa kalusugan, ang atin pa rin pong pag-uusapan ay patungkol sa pagtulog. Gaano ka-importante ang tamang pagtulog sa ating mga buhay. Ibigay po natin ang panahon kay Doc Blessy Varona para sa bahaging hakbang sa kalusugan.
1: Happiness is medicine. Alam niyo ba po na ang kaligayahan ay lunas sa maraming kalungkutan? Sabi ng Biblia, a merry heart doeth good like a medicine, a broken spirit dryeth the bone. So, ang masayang puso, ang maligayang puso, at pag-iisip talagang lunas sa maraming karamdaman. So ngayon po, pag-aralan natin na itong happiness na to ay kailangan talagang desisyonan. Hindi po to tsamba-tsamba lang. Ginagawa talaga at talagang pinag-aaralan kung paano natin ito mapapangalagaan. Maraming tao nalulungkot. Kung pag-uusapan nyo ang mga causes ng pagkalungkot nila, mga simpleng bagay lang, pero maraming taong nalulungkot kasi hindi nila kaya ang konting problema, ang challenges sa buhay. Lalong-lalo pa pag sila ay hindi nakatulog. Kaya nga po, itong Happiness is Medicine na librong ginawa namin, parating kasama dito yung Sleep is Medicine. Yung pagtulog ay talagang gamot sa maraming karamdaman. Yung pagtulog, foundation po yan ng pagkakaroon ng healthy na brain. Kaya nga dito sa metabolic psychiatry, ang tatlong factor na very, very important na pinopromote doon, yung therapeutic nutrition, circadian rhythm, which is yung magiging rhythm, yung tamang pagtulog no, sa buhay ng isang tao at yung pagkilos movement. Kaya nga po, napaka-importanting pag-aralan yung mga practical strategies para magkaroon ng tamang tulog, na itong tamang tulog na magko-contribute sa metabolic psychiatry, na magko-contribute sa ating kaligayahan para makaiwas sa maraming karamdaman, kasama dito ang mental illnesses. So kung titingnan po natin ang pagtulog, merong recommended sleep hours no na iginawa ang US National Sleep Foundation. At ito po ay listahan. No? Pwede nyo siyang i-Google kung gusto nyo yung makita. Pero bibigyan ko lang po kayo ng idea kung paano natin maintindihan, okay? Yung mga infant, yung mga newborn, talaga mahaba pong tulog niya, no? 14 to 17 hours. Talagang mahaba sila kung matulog. Kaya nga, yung minsan kahit maliwanag, talagang tulog, no? Pero yung mga bata na yan, syempre, kailangan natin bigyan sila ng comfort, yung tamang surroundings ng pagtulog. Yung mga, katulad po ng sinabi ko sa inyo, yung newborn natin at infant, yung infant naman mga 12 to 15 hours, medyo umiiksi ng konti na yung pagtulog nila. Pero mahaba pa rin yung 15 hours. Yung toddlers po, 1 to 2 years old po yan, kailangan po yan ng 11, at least 11 hours to 14 hours. So kung may mga anak kayong mga bata, no, huwag nyo namang isama sa inyong mga puyatan O may mga magulang nagigimik kasama yung anak. Kawawa naman, unfair naman sa bata yan. Nakasama nyo pa yung anak nyo sa pagpupuyatan nyo. Lalo pa mga naman parties na hindi naman sila talaga involved doon. Priority po natin yung mga anak. Okay? So yung preschooler naman, yan yung 3 to 5 years old. Kailangan po nila ng 10 hours to 13 hours. Okay, so nakita nyo medyo lumiliit na, no? 10 to 13 hours. At ito po ay may allowance naman ng isang oras at isang oras mapalampas, no? Mapakulang mapalampas. Pero mas maganda po matarget talaga natin yung talagang recommended na nandoon sa gitna. Kaya ganun din po yung mga preschoolers natin, 10 to 13 hours po yan. Kaya huwag nyo pong isama sa mga gimmick, no? Minsan may mga parties ng mga magulang nagpupuyatan, nag-iistoryahan lang naman sa mga kaibigan. Pero kasama yung mga bata nila na napupuyat din, nadadamay sa pagpupuyat, eh mas kailangan nila ng mas mahabang oras ng pagtulog kaysa naman sa mga may edad na, may mga matatanda na. Yung age school po, nandyan po yung 6 to 13 years old, kailangan po nila ng 9 to 11 hours. Yung 9 hours to 11, very, very important po iyan para sa kanilang mga healthy na cognition, yung pag-iisip nila sa school. Kailangan ng talino pag nasa eskwela, yung hindi inaantok, yung alert sila. So kailangan po talagang 9 to 11. May malaking challenge sa mga Pilipinos ngayon kasi maraming mga teleserye sa TV na sinusubaybayan ako ng mga pamilya kas nadadamay ang mga bata. Bukod sa hindi na magandang mga palabas, ay napupuyat pa. Ay makita nyo ang mga bata ngayon, nakapila na sa eskwela, lalo po yung mga public schools, ay madaling araw pa lang nahandun na sa gate. E paano makakakompleto yan ng 9 to 13 hours kung puyat? Kung hindi nyo priority, okay? Paano na yan magiging cycle yung ganong pagpupuyat? So bigyan po natin sila ng tamang karapatan nila. Ang pagkakaroon po ng kalusugan ay karapatan ng mga kabataan yan. Okay? So ito naman, yung 13, mga teenage, 14 to 17 years old, kailangan po nila ng 8 to 10 hours. Ayan, medyo ano na yan, medyo pa-adult na sila, no? Pero ito, kailangan pa rin ng 8 to 10. Pero subukan nyo po, ha? Bilangan nyo ng oras yung mga anak nyo kung ilang oras natutulog. Dito sa mga edad na school age at saka teens, nandito na yung malaking challenge sa panahon natin ngayon. Bakit? Nandito na yung mataas na depression, nandito na yung mataas na suicidal case. Okay, bakit? Kasi nga, napapabayaan natin yung basic na pangangailangan ng physical health. Yung mental health, yung brain health, physical health din yan eh, no? Yung katawan natin, kailangan ng kalusugan, lalong-lalo pa yung ating brain. Itong utak natin, part to ng katawan. Akala natin kasi yung pag sinabing metabolic illnesses, yung hypertension, heart disease, ay mga diabetes na yan, mga cancer. Pero wait, ito po ay metabolic din eh. Part to ng ating katawan. So, kung bibigyan natin siya ng tamang pagtulog, magkakaroon din siya ng tamang kalusugan. Okay, so again, priority po ano? Tandaan po natin na yung mga teens natin, 14 years old to 17 years old, 8 to 10. Ang tanong, okay, binibigyan ba ng tamang attention ng mga pamilya yung 8 to 10 hours na yan? O yung mga magulang, sige lang tayong push, mag-aral, maging achiever, no, maging magaling sa eskwela, maging matataas ang mga grade. Wait, mas importante po yung kalusugan ng ating mga utak, ng ating mga anak, kaysa sa mga achiever na yan. O, ipagpapalit mo yung tulog para lang sa grade, pero nagkakamali tayo doon. Dahil pag hindi natulog, lalong hindi magiging matalino ang pag-iisip ng mga anak natin. So again, yan po ang teens, 14 to 17 years old. Yung young adult, kailangan po nila ng 7 to 9. Ito na yung 18 years old to 25 years old. Ganon din po yung adult, 26 to 67. So ang haba nung young adult at saka adult, 7 to 9 hours. 18 years old to 64 years old, 8 to 9 hours yung pagtulog, yung kailangan na kailangan nilang itulog. Yung iba sinasabi, eh kasi naman, ano, okay yung pakiramdam. No. No, minsan, nakakaligtaan natin yung talagang pagkakaroon ng tamang hormones. Okay, yung pagkakaroon ng tamang hormones na kailangan natin sa umaga at kailangan natin sa gabi. So, kailangan pong intindihin natin na 7 to 9 hours ang pagtulog ng 18 years old to 64 years old. Yung mga 64 naman, mga senior citizens, sasabihin nila, ay, hindi na kailangan kasi matatanda naman kami. If you want to have a happy life, kailangan po talaga na ma-meet natin yung 7 to 9 hours. At dito sa program natin, pag-aaralan pa natin yung mga bagay-bagay kung paano niya yan maaabot. Okay, sa mga ibang episodes natin ng Sleep is Medicine. At yung older adult po, 65 years old and above, kailangan po nila ng 7 to 9 hours. To make it easier, no? Napakadaling intindihin po, basta nag 18 years old, hanggang patanda na, kung anong edad pa niyan hanggang tumanda, kailangan po talagang maabot at least 7 hours a night. Ngayon, kung may mga karamdaman, pag maka-8 kayo, ang sarap-sarap na ng pakiramdam. At talagang yung may mga sakit, talagang pag maka-9, talagang mabilis po makarecover sa karamdaman. So again, ulitin ko po, 18 years old, paakyat na hanggang patanda, okay? Hindi po exempted ang mga matatanda na sa recommendation na to. Huwag niyo pong gawin na excuse kasi yan lang ang nakagawian. Pero mas makokontrol nyo ang inyong mga karamdaman katulad ng pagtaas ng blood pressure, pagtaas ng blood sugar, pagtaas ng triglyceride pag kayo po ay nakaabot ng more than 7 hours kahit kayo po ay may edad na. Magagawa po natin yan. Magagawa at kayang gawin. Ngayon, maraming strategy ang kailangan nating maintindihan, pero ang unang strategy po kailangan nating desisyonan kung paano natin gagawin itong pagtulog na to. Kasi nga po, ang pagtulog, very important na kailangan matulog kayo sa gabi, madilim. Kasi ang sleep in total darkness will enhance your melatonin production. Meron po tayong melatonin na ginagawa ang katawan natin. Yan yung hormone na tutulong sa atin para tayo'y makatulog. At kailangan po niya ng total darkness, madilim na kapaligiran. Pag may maliwanag, madidistorbo po ang melatonin kasi ang melatonin po ay ginagawa sa pineal gland dito lang sa likod ng ating tenga, napakalapit sa mata. Kaya pag nagliwanag, nadidistorb yung production ng melatonin dito sa pineal gland. Kaya mag-provide po tayo ng kwarto na madilim. Okay, gawin po talagang madilim na walang disturbance dito sa ating production ng melatonin. At ang isa pa po, kailangang maintindihan natin na sa araw, kailangan tayong maliwanagan. Kasi nga po, ang melatonin magsusupress yan pag maliwanag para hindi kayo antukin. At yung cortisol naman, siya yung magpo-produce. Kaya kailangan nating masikatan ng araw, kailangan nating ma-expose sa liwanag sa araw. Kaya nga po, ito ginagawa natin na plano na maganda dahil para magkaroon ng balance yung ginagawa po nating planong maganda para magkaroon ng balance yung hormone na cortisol at saka melatonin. So, yung melatonin, sa gabi madilim, sa araw maliwanag. Okay? Yun pong mga nagkakaroon sa inyo ng issue na insomnia. Okay? So, ang technique po natin dyan, mga alas dos ng hapon, magpa-araw kayo ng saglit. Kahit mga 5 minuto lang hanggang 10 minuto. I-cover ang head and face, tapos i-expose lang ang inyong mga kamay, mga paa, no? At pag ginawa nyo po yun, babagsak ang melatonin para aarangkada ang melatonin sa gabi. So yan po yung mga strategy na pwede nating gawin. At dito patuloy pa nating pag-aaralan ang mga iba't ibang bagay tungkol po sa maayos na pagtulog. Marami po tayong mga pag-aaralan na simpleng strategy dito sa ating program na Happiness is Medicine para magkaroon kayo ng masarap na pagtulog. So again, ang kailangan lang po natin ay magkaroon tayo ng panatag na pag-iisip, kapayapaan ng ating isip dahil mahirap matulog kung walang kapayapaan ang pag-iisip, lalo pa sa mga may edad na. Okay? Kailangan nating magkaroon ng peace of mind kasi pag maraming disturbances sa ating isip, maraming mga bagay-bagay tayong pinoproblema o iniisip o nagwo-worry tayo, may doubt, mga negative emotions, ito po yung mga magbibigay sa atin ng mga disturbances sa pagtulog. So bago matulog po, magkaroon kayo ng sleep hygiene, mag-ayos, maglinis ng katawan at mag-hygiene din yung ating mga kinatatakutan, no? Sabi nga, ang isa sa pinakamagandang promise sa Bible, sabi dito, ito'y paanyaya ng Panginoon sa atin sa Mateo 11:28, sabi po dito, lumapit kayo sa akin, sabi ng Panginoon to. Kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So ito po ay promise sa atin na pag tayo lumapit sa Panginoon, kahit na ang daming nakapaligid sa atin na mga nagpapabigat na mga kaisipan, okay, nagpapahirap na mga sitwasyon, ang Panginoon ay magbibigay sa atin ng kapahingahan. Patuloy niyo pong pakinggan at pag-aralan ang mga iba pang lesson ng Happiness is Medicine dahil ito po ay magbibigay sa atin ng isang magandang konkreto na mga strategy, na mga program para magkaroon tayo ng tunay na kaligayahan. Ang Panginoon gusto tayo maging maligaya at sana ay matamu natin yung kaligayahan na yan. Subalit again, ito ay kailangan nating desisyonan. At sa ating pagdidesisyon, ang Panginoon ay patuloy na magbibigay ng lakas, ng katalinuhan sa ating lahat. So God bless po and have a good day.
0: Thank you so much po, Doc Blessy, sa inyong naibahagi sa amin ngayong umaga. Sana po ay marami tayong natutunan dito, no? At magandang reminder din po ito para sa lahat ng magulang. Huwag na nating isama sa gala o gimmick ang ating mga anak, no? Kailangan natin maging responsable pagdating sa kanila, ano po, para maging masaya sila, maging malusog ang kanilang pamumuhay. Pati na rin po tayo. At kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo dumako sa ating pag-aaral ng Biblia, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. At tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang ating pumpaksa ay pinamagatang What Do We Need? Maraming mga bagay po ang iniisip natin, no, na kailangan natin. Katulad ng pera, trabaho, seguridad, magandang buhay at iba't iba pang material na bagay. Ngunit ano nga po ba ang ipinapaalala sa atin ng Biblia? Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Rami.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa aklat na sulat ni Moises, ang aklat ng Henesis. Kaibigan, ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon, What do we need? Ano ba ang kailangan natin? May mga bagay-bagay na kuminsan binibili natin, kinakain natin, hindi sapagkat kailangan natin, kaya lang kuminsan gusto natin. Merong pagkakaiba sa gusto at saka sa want o yung need. May mga bagay na gusto mo pero hindi naman kailangan. Katulad kuminsan, ikay busog na, pagkatapos meron ka pang bibilhin na parang chichirya na hindi na kailangan ng iyong katawan, pero binibili mo para ngayon masatisfy ang iyong panlasa, ang iyong craving. Pero hindi na kailangan yon sa ating pamumuhay sa araw-araw. May mga taong confused o nalilito sila sa mga bagay na kanilang kailangan o sa mga bagay na gusto nila pero hindi na kailangan sa ating pamumuhay. Sinasabi sa aklat ng San Marcos 8:36 ang ganito, sapagkat ano ang mapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapahamak ang kanyang buhay. Na kung minsan yung ating mga bagay na gusto natin masatisfy ito ay nagkakaroon ngayon ng napapahamak tayo. Katulad na halimbawa, kung ikaw ay may sakit na sabihin natin diabetes at pagkatapos ngayon, hindi na kailangan ng katawan mo yung ibang kinakain pero gusto mong masatisfy yung panlasa mo, hindi mo na ngayon binibigyan ng halaga yung kalusugan mo. Kaya ngayon, sa halip na ikay gagaling, ikaw ngayon ay nagkakaroon ng sakit sa iyong physical. Kaya nga sabi sa atin, anong mapakinabang ng tao? Makamtan man ang buong sanlibutan pero mawawala ang kanyang kaluluwa. Kung minsan sa sanlibutan na ito, merong binabanggit si Apostol Pablo sa kanyang sulat sa 1 Timoteo 6:7, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong may lalabas na anuman. Kaibigan, ang tao, nung siya'y pinanganak, nung siya'y baby, pinanganak ng kanyang ina, ay wala siyang dala. Ni damit, wala siya. At pagkatapos ngayon, pagka siya ay nagkaroon ng edad, nakatapos sa kanyang pag-aaral, siya'y nagkakaroon ng mga bagay na sabihin natin lampas na sa kanyang pangangailangan. At pagkatapos ngayon, kung siya ay may mga trabahador, sa halip na ngayon yung mga worker niya ay kanyang bigyan ng sweldo na karampatan, ang kanyang ibinibigay, may kulang ang kanilang tinatanggap na sweldo. Kapag ka ang tao ay mahirap o mayaman, kapwa sila ililibing ngayon sa libingan at kakainin ng kalang katawan ng lupa ngayon, kaibigan. Yung lahat ng mga inipon mo na hindi mo nagamit, sino kaya ngayon ang gagamit? Kung minsan kapag ka meron kang iniwan na kayamanan at wala kang will and testament, yung mga anak mo o kaya ang mga kamag-anak mo, nag-aaway-away kung kanino mapupunta yung mga bagay na pinaghirapan mo. Kaya nga kaibigan, alam ng Diyos ang ating mga basic needs, yung ating mga pangangailangan, Kaya nga ang Diyos ay nagkaloob ng kailangan ng tao. Katunayan, noong bago nilikha ang tao, lahat ng kailangan ng tao ay ginawa na ng Diyos o nilikha na ng ating Panginoon. May tatlong bagay sa ating pag-aaral na ito. Una, we need food. Kailangan natin ang pagkaing physical. Ang sabi nga sa Genesis 2:8 hanggang 14, ganito ang ating mababasa. Naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa silangan ng Eden at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Sa makatwid, ang ginawa ng Diyos na pinakatahanan ng ating mga unang magulang ay ang Garden of Eden. Nanupat ang hardin na ito, lahat ng mga kailangan ng tao ay sagana sa kanyang pangangailangan, sa kanyang tahanan, nanupat ang kanyang pinakakisame, ang mga clouds na nakikita ngayon sa ating kalawakan. At pagkatapos, yung kanya ngayong sinasabing sabihin natin na kanyang alpombra, walang iba kundi yung magandang mga damo. At ang sabi sa atin, kung ating pagpapatuloy sa 9, at pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakakalugod sa paningin at mabuting kainin, gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. Nang lagay ang Diyos sa lahat ng kailangan natin, isa lamang ang sinasabing hindi dapat hipuin at hindi dapat kainin ng tao, yung pagkaalam ng mabuti at saka ng masama. May nang tao nagtatanong, bakit kaya iniligay pa ng Diyos yung punong kahoy na yon? Hindi naman masama ang lasa, hindi naman mapakla. Subalit kaibigan, inilagay ng Diyos para ang tao ma-exercise niya yung kanyang pagpili. Yan, sabi pa sa atin, may isang ilog, versikulo 10, na lumabas mula sa Eden upang diligin ang halamanan at mula rooy nahati at naging apat na ilog. Ang pangalan ng una ay Pishon na siyang umaagos sa palibot ng buong lupain ng Havila na dooy may ginto. At ang ginto sa lupang iyon ay mabuti. Mayroon doong bedelio at batong onyx. Ang pangalan na ikalawang ilog ay Gihon na siyang umaago sa palibot ng buong lupain ng Kus. 14. Ang pangalan ng ikatlong ilog ay Tigres na siyang umaagos sa silangan ng Assyria at ang ikaapat na ilog ay Euphrates. Kaya kaibigan, ang Diyos ay nagbigay, God provided, yung kailangan ng tao sa

kaligtasan. Pero kung minsan ang tao, pinipili pa niyang lumabag sa kalooban ng Diyos. At sa ating ngayong pangangailangan na pagkain na espiritual ay merong sinasabi ang ating Biblia. Ayon sa aklat ng San Mateo 4:4, ngunit siya'y sumagot na susulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ginawa ng ating Diyos ang ating ngayong pagkaing espiritual upang tayo lalakas sa ating espiritual na buhay. Para kung sakasakaling merong mang pagsubok na darating sa atin, malakas tayo na ating ngayong harapin ang pagsubok na yan sapagkat ang salita ng Diyos ay nagpapalakas sa atin. At meron ding sinasabi, kaibigan, ang aklat na sulat ni Apostol Pedro, ganito ang ating mababasa. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mitihin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Kaya kaibigan, kung papaano ang mga bagong silang ay nangangailangan ng gatas, ang ating kailangan na espiritual na gatas, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaibigan, yung ating pagbabasa ng banal na kasulatan, inaayaan natin ang Diyos na mangusap sa atin at kapag ka tayo na nanalalangin, inaayaan tayo ng Diyos magpahayag ng ating damdamin sa pamagitan ng panalangin. Ang pangalawang bahagi sa pag-aaral na ito, we need to be faithful. Ano yung una nating nabanggit kanina? We need food. Kailangan natin ang pagkaing physical at pagkaing spiritual. At ang pangalawang bahagi, kailangan natin na maging tapat. Nais ng Diyos ang tao'y maging tapat. Hindi pinipilit ng Diyos ang tao na sumunod. Subalit kapag nakita mo, napakabuti ng Diyos, kaibigan, na pagkatapos na ikaw ay nilikha ng Diyos at pagkatapos ngayon ikaw ay binigyan ng kaligtasan ng Panginoon, siyang ating kanlungan at siyang ating amang nasa langit na nagbibigay ng mabuting kaloob, kaibigan, kailangan naman natin maging tapat. Merong binabanggit ang banal na kasulatan sa aklat ng Henesis, Kapitulo 2, versikulo 15 hanggang 17. Ganito ang ating mababasa. Kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan. Sa makatwid, hindi pa nagkasalang tao, binigyan na ng Diyos ang tao ng kanyang trabaho. Ayaw ng Diyos ang tao ay maging tamad. May mga tao kung minsan siya ay standby, pagkatapos uuwi gutom, naghahanap ng pagkain, wala naman siyang ibinigay na pambili ng pagkain. O kaya naman ng iba namang mga lalaki ay ang kanyang sweldo gagamitin sa kanyang mga kasama, kabarkada, iinom ng alak, at pagkatapos uuwi sa bahay, naghahanap ng pagkain, wala namang ibinigay na pera sa misis para makabili ng pagkain. Kaya nga kaibigan, tayo ay merong responsibilidad. Meron tayong katungkulan. 16. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain nito ay tiyak na mamamatay ka. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Siya'y igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Sa makatwid, kaibigan, ang ating Diyos ay binigay lahat sa tao maliban sa isang puno. Huwag ninyong hihipuin, huwag ninyong kakainin. Malaya kayong makakain sa lahat na mga bunga na mga puno. Lumikha ang Diyos na mga halaman. Lumikha ang Diyos na mga punong kahoy.
para sa ating pangangailangan. Kaya nga, sinasabi

0: sa Biblia ayon sa Genesis 1:29, ang unang pagkain ng tao na binigay ng Diyos ay fruits and nuts, kaibigan. Hindi nagbigay ang Diyos noon ng karne o mga isda sapagkat ang nais ng Diyos ang pagkain ng tao ay nanggagaling sa mga punong kahoy at gayon din sa mga halaman. Subalit ang tao, kaibigan, sa halip na siya ay magtapat sa Diyos at kanyang tutuparin ang salita ng Diyos, ang tao ngayon ay pinili niyang sumuway sa kalooban ng ating Diyos. At sapagkat nais ng Diyos na ang tao ay maging masaya, maging maligaya, nilikha ng Diyos si Eva na maging katuwang sa buhay ng lalaki. Kaya sabi sa ating Biblia, sa versikulo 20 at 25, ang sabi ng ating Biblia, at pinangalanan ng lalaki ang lahat ng hayop at ng mga ibon sa himpapawid. At ang bawat hayop sa parang, subalit para sa lalaki ay walang nakitang katuwang na nababagay para sa kanya. Kaya nga, ang babae ay katuwang sa buhay ng lalaki na babagay sa kanyang pamumuhay. Kaya't pinatulog ng mahimbing ng Panginoong Diyos ang lalaki at habang siya'y natutulog, kinuha niya ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa lugar na iyon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at dinala siya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, sa wakas, ito'y buto ng aking buto at laman ng aking laman. Kaya nga sabi, tinawag ang babae na nilikha ng Diyos para sa lalaki para ngayon maging katuwang sa buhay ng lalaki, kaibigan. Yung pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, we need fellowship. Kailangan natin ang pakikitungo sa ating kapwa, fellowship. Kaibigan, itong fellowship na ito na samantalang ang tao ay inilagay ng Diyos sa halaman ng Eden, nakakasama nila ang Diyos. Nakakapiling nila ang Diyos, kaibigan. Meron silang fellowship. At ang sabi pa sa atin, para ang tao ay ganap na maligaya ngayon, nilikha ng Diyos ang babae para maging kasama sa buhay ng lalaki. Kaya sa lahat ng nilikha ng ating Diyos o ginawa ng ating Diyos, isang bagay lang ang sinabi ng Diyos na hindi mabuti. Ang sabi ng Diyos, hindi mabuti sa lalaki ang mag-isa. Kaya nga, nilikha ng Diyos ang babae para maging katuwang sa buhay ng lalaki. Kailangan natin ang fellowship, kaibigan. Kailangan natin ngayon na tayo ay nakikihalubilo sa ating kapwa. Maging sa ating buhay espiritual, kailangan natin ito, kaibigan, para sa ating physical, spiritual, at social needs. Ano sabi sa Hebreo 10:25? At huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag iyong nakikita na papalapit na ang araw. Kung ang isa ay mahina, ang isa naman malakas ay papalakasin ng malakas ang mahina. Kaya nga kailangan natin ang fellowship. Ang sabi nga ng isang awit, no man is an island. Kaibigan, kailangan natin itong bagay na ito ngayon sa buhay na bilang nilikha ng ating Diyos. Mapansin natin, kaibigan, na ang Diyos ay kaniyang binigyan ng halaga ang tao na kaniyang nilikha. Sa anong paraan, kaibigan? Binigyan niya ng katuwang sa buhay. Ngayon, narito yung mga golden rules for a happy marriage. Merong mga 10 bagay ang aking bigyan ng pansin, kaibigan, para sa masayang mag-asawa. Number 1, never both be angry at the same time. Huwag nating pabayaan kayo ay parehong galit the same time. Kung ang isa'y galit, dapat ang isa ay magbigay ng panahon na hindi siya galit o kung meron bang sinasabing hindi maganda ang isa, kinakailangan ay huwag kang magsalita ng hindi rin maganda. Para sa ganon, ang apoy ay hindi lalaki. Pangalawa, never bring up past mistakes. May mga tao kung minsan, ang sabi nga ng isang kumpare sa kanyang kumpare, alam mo kanya pare, ang iyong kumari kanya ay nag-historical. Pare kanya hindi historical. Hysterical pare. Hindi pare. Historical. Bakit? Kasi kanya yung nangyari matagal ng panahon sapagkat siya galit ngayon, inuungkat na naman yung bagay na maaring ito isang pagkakamali. Ang pangatlo, if you have to criticize, do it with love. Kung minsan may mga tao nagkikriticize, hindi ginagawa na may pag-ibig. Never go to sleep with an argument unresolved. Ang sabi nga ng ating Biblia, kung meron kayong hindi pagkakaunawaan, bago lumubog ang araw sa hapon, ay iyong ma-resolve o maayos na ang iyong problema. Number 5, never yell at each other unless the house is on fire. Huwag kang sinasabing sisigaw sa iyong mahal sa buhay o sa iyong asawa, maliban na lamang ang wika ay may sunog. Sabi nga ng aking isang kaibigan, mabuti pa kanya ang bulag ay inaakay, pero kanya yung bingi sinisigawan. Number 6, prioritize each other over the rest of the world. Sino ba ang mahalaga sa buhay mo? Tandaan natin, ang buhay ng isang tao ay para bang ang isang kalan noon sa probinsya. May tatlong nakalagay dyan. Kasi kapag ka dalawa lamang o isa lamang, tataob ang iyong niluluto. Kaya nga ang kalan, para ngayon, yung iyong niluluto ay hindi matatapon, tatlo yung bagay na kung saan nakalagay ang iyong kaldero o yung sinasabing iyong palayok. Number 7, if one of you has to win an argument, let it be your spouse. Kaya kapag ako'y nagkakasal, sabi ko, pagkatapos ng kasal na ito, mag-asawa na kayo, ang babae ay palaging nasa kanan. Bakit nasa kanan? Sapagkat the lady is always right. Palaging tama ang lady. Susunod, number 8. When you're wrong, admit it and ask for forgiveness. Kung ikaw ay nagkamali, huwag ka lang mangatwiran. Iyong kilalanin ang iyong pagkakamali at ikaw ay humingi ng tawad. Say a kind word or give a compliment to your partner at least once a day. Halimbawa, ang partner mo, nagluto ng masarap, bigyan mo ng compliment. O kaya naman, ang mister ay dumating, ibinigay ang sweldo, ngayon, bigyan mo ng compliment sapagkat nagmasipag yung lalaki sa kanyang paghahanap buhay. Kung minsan naman, kapag kayong sabihin natin na maraming deduction pagkatapos konti lang yung dalang sweldo ng lalaki, sabi ng abay, bakit ito lang? Pagkatapos ngayon, hindi na makausap. Number 10, it takes two to argue and the one in the wrong is usually the one who talks the most. Yung nagkamali kung minsan siyang napakaingay, siyang maraming sinasabi. Kaibigan, ang buhay ng isang tao, lalo na siya ay nag-asawa. Ingatan ang relasyon sa bawat isa. Ingatan din ang relasyon sa mga anak. Sapagkat ibinigay ng Diyos ang mga anak na bilang pamana ng Diyos sa mga mag-asawa. Kaibigan, ang kailangan natin sa buhay. Ang una, we need food. Kailangan natin ng pagkain, physical at spiritual. Ang pangalawa, kailangan natin maging tapat. Be faithful. At ang pangatlo, kailangan natin ang fellowship. Kaibigan, napakabuti ng Diyos. Nais niyang ikaw ay maging maligaya. Bago tayo magtatapos sa ating pag-aaral, nais ko munang basahin ang sinasabi ng ating Biblia dito sa aklat ng San Marcos 11, ating simulan sa 22. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Kaibigan, meron ka bang suliranin? Ibulong mo sa Panginoon. Sapagkat walang mahirap sa ating Panginoon, ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Ang aming mga pangangailangan ay pinagkakaloob ng aming Panginoon. Lalo na ang aming Panginoon ay namatay sa krus. Kami tinubos sa lahat ng aming mga kasalanan. At kung kami ay magpapasakop sa Kanya, tanggapin namin siya na aming tagapagligtas. Kami ay Kanyang bibigyan ng kaligtasan. Pagpalain ng aking kaibigan, pagpalain ng Kanyang buong sambahayan, pagpalain ang Kanyang hanap buhay, ang Kanyang mga pananim, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Isa na namang paksa ang ating napag-aralan at alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po ito'y naging pagpapala sa ating mga tagapakinig sa mga oras na ito, no? Tandaan po natin, hindi lahat ng gusto natin ay kailangan natin. At hindi rin naman po lahat ng kailangan natin ay kaya nating ibigay sa ating mga sarili. Ngunit alam po ng Diyos ang ating pangangailangan at kaya niya tayong tustusan. Isipin po natin ito, no? Pag nilay-nilayan natin ito ngayong umaga. Kapag inuna po natin ang Diyos, kaya ba nating magtiwala sa Kanya na Siya na ang bahala sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin? Nawa po ito'y naging pagpapala sa bawat isa. At kung kayo po may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Magkita po tayo ulit bukas at mag-ingat po tayong lahat. Ano po? Keep safe and dry. Magkita-kita po tayo dito sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
3: Is a tomato a vegetable or a fruit? Well, when it comes to preventing ovarian cancer, tomatoes might be the queen of fruit. Women who eat tomatoes more than 5 times per week have a significantly lower risk of ovarian cancer than women who occasionally or never eat them. Women who regularly consumed fruit also had a lower risk, according to the Adventist Health Study. Salsa, anyone? Eating tomatoes at least 5 times a week is another ageless advantage.
4: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Muli ang aming ipinapaabot. Sana po tayong lahat, saan man po tayo naroroon ngayon ay nasa mabuting kalagayan. Meron tayong mapayapang kaisipan, lalong higit sa muling pakikinig natin ng salita ng Panginoon sa atin pong morning devotional. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay mananalangin. Minamahal po naming Diyos, muli po kaming lumalapit sa inyo upang itagubilin ang amin pong pag-aaral ng inyong banal na salita. Gawin po ninyo, Panginoon, na ang umagang ito ay maging pakinabang sa bawat isa, na ang amin pong mapapakinggan mula sa inyong tinig ay maging gabay po namin sa maghapong ito. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon at pakikisama. Alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang focus po ng ating pag-aaral ngayon pong umaga ay masusumpungan sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 12. At ito ho ang magiging sentro at dito iikot ang atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos sa umagang ito. Bago ko magpatuloy ay nais kong basahin ang talata, Hebreo 12, 1 at 2. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. For the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Meron pong tatlong thrilling faith chapters na atin pong matutuklasan, lalong higit sa aklat ng Hebreo. Ang tatlong kapitulong ito ay walang iba kundi ang Kapitulo 10, Kapitulo 11, at Kapitulo 12. Sa Kapitulo 10 ay ipinapakita po sa atin diyan ang kaligtasan ay sa pamagitan ng atin pong pananampalataya. Sa Kapitulo 11 naman ay makikita po natin na ang buhay ng mga tao na nabuhay na may pananampalataya. At sa Kapitulo 12 naman ay kung papaano tayo makapamuhay ng isang buhay na may pananampalataya. So yan po ang ating pag-aaralan ngayon pong umaga, mga kapatid, na ang bawat isa sa atin, sang-ayon po sa ating binasang talata, ay kasali o tumatakbo sa isang paligsahan ng takbuhan sa atin pong buhay maging sa ating pananampalataya. Di po ba ninyo alam nung unang panahon na ang takbuhan ay napakahalaga, very important po sa lahat ng mga takbuhan o di kaya events, yun pong paligsahan ng pagtakbo, na kung saan meron lamang pong isang nananalo. Well, hindi lingid sa inyong kalaman na kapag tayo ho ay sumali sa isang paligsahan, kahit ano po yan, ay gusto natin yung tayo ay manalo. Gusto natin yung makatanggap tayo ng prize. Sa larangan po ng ating pananampalataya, tayong lahat ay tumatakbo sa isang takbuhin sa atin pong buhay na kung saan gusto po natin manalo, gusto po natin makarating sa finish line. Ang tanong po ngayon umaga is, papaano tayo makakapanalo sa atin pong pagtakbo? Ano ho? Sang-ayon po sa ating pag-aaral ngayon umaga, ang una, upang lubos po nating maintindihan kung ano yung mga bagay nating gawin para maging tiyak at sigurado ang ating pagkapanalo, we need to understand, one, we must look around us. Kinakailangan tayong tumingin sa atin pong kapaligiran. Ang lahat, ang bawat isa na tumatakbo ay nasa isang malaking panooran na kung saan ang lahat ng tao ay nanonood, na kung saan ang bawat mata ng tao ay nakatuon sa lahat ng mananakbo. At ang mga nanonood nito ay meron silang kanya-kanyang mga tao, samantalang ang mga mananakbo ay handa ng sumabak sa isang hamon sa kanilang buhay. Alam po ba ninyo, sa lumang tipan, ang mga tao na pinili ng Diyos, mga banal na tao ng Diyos, mga leader ng kanyang bayang Israel, sila po ay laging under scrutiny, lagi pong sinisiyasat, pinagmamasdan ng mga tao sa kanilang kapaligiran. Katulad halimbawa po ni Noe. Si Noe ay pinagmasdan, tinignan siya ng mga tao samantalang kanyang itinatayo ang daong na ang sabi ng Panginoon ay gumawa ka ng daong. At samantalang gumagawa siya ng daong ay nangangaral siya. Nang kanyang pangaral ay darating ang panahon at hindi magtatagal na magkakaroon ng anoho ng paghatol ang Diyos dahilan sukdulan na ang kasamaan ng tao. Ang sabi nga sa kanya ng mga tao ay siya ay nasisiraan ng bait, nasisiraan ng ulo sa mahabang panahon na hindi umulan. Paano magkakaroon ng baha? Paano magkakaroon ng dilubyo? Paano wawasakin ng Panginoon ang mundo sa pamagitan ng tubig? So Noah was being watched while he was what? Building the ark at the same time preaching of the coming judgment. Si Abraham ay ganun din mga kapatid. Pinagmasdan at tinignan din po siya ng mga tao samantalang sila ay patungo saan? Sa lupang pangako o di kaya ay Kanaan. Si Moses ay isa rin na pinili ng Diyos para pangasiwaan ang bayan niya mula saan? Mula sa pagtakas o di kaya ay pag-alis mula sa pagkaalipin sa lupain ng Ehipto. Ang bansang Israel ay nakatuon ang kanilang mga mata. Kanino? Kay Moses. Sapagkat gusto nilang malaman kung ano ang gagawin ng Diyos na sila ay papalayain mula sa kamay ng kanilang mga mananakop. Kaya nga't si Moses was being watched as he approached the king of Egypt, Pharaoh, to let God's people out from the land of bondage. Kung papaano ang mga sinaunang mga tao, leader na pinili ng Diyos, banal, ay under scrutiny, ganun din po tayo sa kasalukuyan na kung saan maraming mga tao ang tinitignan nila kung papaano tayo tumatakbo sa larangan ng paligsahan sa atin pong pananampalataya. Maaring ang ating pamilya na hindi pa natin kasama sa pananampalataya, they are watching us. Yung ating mga kasama sa hanap buhay, sa trabaho, sa tanggapan, sa opisina, na hindi natin kapananampalataya, all their eyes are on you and on me. Yung atin pong mga kapatid sa iglesia, yung atin pong mga kapitbahay, lahat ng tao ay nakatuon, nakatingin sa bawat isa sa atin mga kapatid. Tama ang sinabi ng Biblia na there will be a what? A great cloud of witnesses. In short, my dear friends, samantalang ikaw at ako ay kanilang pinagmamasdan, meron tayong malaking responsibilidad bilang isang mananampalataya, bilang isang lingkod ng Panginoon, bilang isang anak ng Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid. They are all counting on you and me as we run the race of faith. Nakatuon ang kanilang mga mata sa ating lahat, mga kapatid. At samantalang tayo ay kanilang pinagmamasdan, the way we speak words, the way we conduct ourselves before them, the way we treat each other, my dear friends, they are counting on us. And see how we run the race of faith. And if they see that we are what? Na yung atin pong mga testimony o patotoo ay consistent sa pagkatawag sa atin na tayo'y mga mananampalataya, then who knows, by God's grace, they too will join the race of faith. Subalit, nakakalungkot kapag ka hindi po consistent at patuloy ang atin pong pananampalataya, off and on, my dear friends, nobody would be encouraged to join the race of life. Paano tayo tinitingnan ng mga tao, mga kapatid? Ang tingin ba nila sa atin ay talunan sa atin pong pagtakbo? Ang tingin ho ba nila sa atin ay mananalo tayo sa pagtakbo natin sa larangan ng atin pong pananampalataya? Ang sabi po ng talata, sa atin pong binasa kanina sa Kapitulo 12, maliban sa tayo ay titingin sa ating kapaligiran, ang ikalawa ay we must also look what? Within us. Titignan natin mga kapatid kung ano ang nasa akin, kung ano ang nasa aking puso, nasa aking loob, nasa aking isipan, samantalang ako po ay ano ho? Kasama sa paligsahan sa pagtakbo. Alam po ninyo ang lahat ng sumasali sa paligsahan ay gusto nilang manalo. A winner, in order for you to win, you've got to what? You've got to run well. You've got to start well and you've got to end well. And if we quit along the way, my dear friends, hindi tayo mananalo sa atin pong takbuhan, mga kapatid. Ang isang mananakbo na gustong manalo, pinaghahandaan ang ano ho, ang paligsahan. Ang iyo pong lingkod, nung ako ay kabataan pa, ay sumasali ako sa mga long distance run, marathon, 20 and 40 kilometers. So ang amin pong pagsasanay ay halos araw-araw, we run that long, mga kapatid, para lamang aming masustain ang aming energy and strength. Nung dumating na yung araw ng paligsahan, mga kapatid, well, of course, ay gustuhin ko mang manalo, subalit hindi ako nanalo. But what is important, my dear friends, is I was able to what? To reach the finish line. That is more than enough accomplishment para sa akin na ako ho ay makatakbo ng ganong kahaba at ako ay nakarating doon sa finish line. Alam po ninyo ang pagkapanalo, ano ho, ay hindi po isang aksidente. Ang pagkapanalo ay meron pong mga hakbang na ginagawa ng isang taong mananakbo para lamang magbigay sa kanya ng kasiguruhan, katiyakan sa pagkapanalo. Alam po ninyo sa pagtakbo, mga kapatid, ay kinakailangan hanggat maari lahat ng nagpapabigat, lahat ng pabigat sa ating katawan ay atin pong aalisin. May mga tumatakbo, bagaman hindi sila nananalo, ay wala pong sapatos at ang kanilang mga suot ay mga maninipis na mga damit. Sa kanilang pakiramdam, this is more than enough for them to what? To be able to reach the finish line. At kung sakali man maswertehan, swertihin sila ay makarating sila sa finish line na nauuna. Runners don't run with what? In heavy clothes. Winners don't carry anything to slow them what? Slow them down. Ang tanong ko, mga kapatid, samantalang ang takbuhing ito ay inihalin tulad sa atin pong pananampalataya, how do you run as a Christian? Are there things, mga kapatid, na sa atin pong pagtakbo bilang mananampalataya ay daladala pa rin natin ang mga pabigat na kung saan sila po ang nakakahadlang ng atin pong paglago, sila ang siyang umaharang ng atin pong pagiging matured spiritually. Ang sabi po ng talata ay, ating iwaksi ang anumang bagay na nagpapahina ng ating interes sa Panginoon. Atin pong iwaksi ang anumang bagay na nagbibigay ng kabalisahan sa atin, pabigat sa atin, pag-aalala sa atin, problema sa atin, mga kapatid. Ang sabi ay ating alisin ang ano ho, anumang bagay sa ating puso, sa ating isipan na nagpapahirap sa atin samantalang tayo po ay tumatakbo sa takbuhin ng ating pananampalataya. Mahirap ba sa iyo, kapatid, ang magpatawad? Ang hindi pagpapatawad ang siyang pabigat sa atin pong buhay at pananampalataya habang tayo po ay naglalakbay. Meron bang gumigimbala sa iyong isipan na ang mga bagay na dapat ilagap natin sa Panginoon ay iniisip natin na parabagang imposible o di kaya mga negative na mga bagay na kung saan ay naapektuhan tayo mismo personal ang atin pong pananampalataya. O di kaya meron hubang pangamba, takot sa atin pong isipan at puso na siyang umahadlang nagpapabigat sa ating pagtakbo sa larangan ng atin pong pananampalataya. Lay aside anything, my dear friends, that keeps you and me from the Bible. Lay aside anything that harms your testimony and my testimony. Lay aside anything that keeps us away from the church. Mga kapatid, ito ho ay ang mga pabigat sa atin pong pagtakbo. Pabigat na kung saan hindi po natin, ano ho, matitiyak ang kasiguruhan na tayo ay matatapos sa ating takbuhin, na tayo ay makakarating doon sa finish line. We must look around us. Many witnesses are watching on us. We must look within us. Kinakailangan natin pagandaan sa isip, sa puso, sa ating katawan, maging sa ating spiritual ang pagtakbo, mga kapatid. Number three, we must look unto Jesus, my dear friends. Looking unto Jesus, these three words, mga kapatid, ay isang katiyakan, kasiguruhan na hindi lamang tayo makakarating sa finish line, kundi lahat tayo ay mananalo, lahat tayo ay magtatagumpay. Kung tayo lamang ay magtutuon ng ating mga mata sa ating Panginoon at wala ng iba, tiyak ang atin pong pagkapanalo o pagtatagumpay. Biguin man tayo ng mga taong ating inaasahan, but never Jesus will fail you and me, my dear friends. Dahil ang Panginoon na naroon sa finish line, na ang Panginoon ang kanyang mata ay nakatuon sa atin, hindi tayo bibiguin kung tayo lamang ay titingin sa ating Panginoon. Bakit tayo kinakailangan tumingin sa Panginoon? Ang sabi po sa talatang 3 is what? Consider him who endured such opposition from sinners so that you will not grow weary and lose heart. Kaya lang naman tayo napapanghinaan ng loob. Kaya lang naman tayo nangihina. Hindi nasusustain ang ating energy sa pagtakbo, mga kapatid, sa larangan ng atin pong pananampalataya at buhay. Simply because of that, mga kapatid, we do not look unto Jesus. Ang pagtingin natin sa Panginoon ay encouragement sa atin po, mga kapatid ko, upang manatili ang ating lakas at sigla sa atin pong pagtakbo sa ating pananampalataya. Ikalawang dahilan kung bakit tayo titingin sa Panginoon is for consistency, para magpatuloy tayo, mga kapatid. Kung ano yung sinimulan nating lakas nung tayo ay tumakbo hanggang sa katapusan, hanggang sa finish line. At masusustain lamang ang lakas na ito kung tayo ay patuloy na titingin sa ating Panginoon. Siya yung nakaraan, siya ngayon, at siya ay magpakailanman. Hindi nagbabago ang Panginoon. Magbago man ikaw at ako, ang Panginoon hindi nagbabago sa akin. Magtapat, hindi man tayo magtapat sa Panginoon, ang Panginoon ay manatiling tapat sa bawat isa. Ikatlong dahilan, why do we need to look unto Jesus? As we run the race of life is for our what? Example. 1 Peter 2 verse 21. To this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His what? Footsteps. My dear friends, yan ang tatlong dahilan why do we need to look unto Jesus? Sa pagtakbo po natin, mga kapatid, sa buhay na ito, sa ating pananampalataya, maraming balakid, maraming harang, maraming naniniko, maraming nagsasalita na nakakapanghina ng atin pong kalooban. But if we look unto Jesus, we will be encouraged. If we look unto Jesus, ang ating pagtakbo ay consistent. If we look unto Jesus, simply because siya po ang ating halimbawa at wala ng iba.
1: Jesus is the author and finisher of our faith. Winners always start and end well. Winners give their all throughout the race.
0: Mga kapatid, ibibigay natin ang lahat sa pagtakbo, sa ating buhay at sa ating pananampalataya. At ang Panginoon ay ating kasama upang magpatuloy ang ating lakas at sigla samantalang tayo po ay tumatakbo.
1: Ang pagtakbo sa atin pong pananampalataya ay nananawagan ng malaking endurance. And we can only endure, mga kapatid, ang atin pong takbuhin if only we fix our eyes on Jesus and Jesus alone.
0: Ang kagalakan ay naghihintay sa bawat mananalo na makakarating sa finish line. Mga kapatid, kaibigan, wala tayong ibang tanging aasahan sa ating pagtakbo kundi ang ating Panginoon. Ikaw at ako ay inaanyayahan ng Diyos na atin pong ituon ang ating mga mata sa Kanya, ang ating puso, ang ating buhay, at siya ang magdadala, at siya ang aakay, at siya ang magpapalakas sa atin patuloy hanggang sa marating natin ang finish line na walang iba kundi ang langit na kanyang inihanda para sa iyo at para sa akin. Pagpalain tayo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin.
1: Salamat po ng marami, Panginoon. Nang umagang ito ay isang umagang sapat sa pagpapala. Panginoon, salamat po sapagkat muli po ninyong ipinaunawa sa amin na ang amin pong buhay, ang aming pananampalataya ay inihalin tulad ninyo sa isang pagtakbo na kung saan maraming mga mata ang nakatuon sa amin, na kung saan kinakailangan namin siyasatin ang aming mga sarili kung kami, ang aming mga puso ay handa nang sumabak sa hamon ng buhay at aming pananampalataya. At lalong higit, Panginoon, salamat po sa encouragement, sa halimbawa, sa consistency na kung kami lamang po ay titingin sa inyo, walang dahilan na kami ay magduda. Kung kami lamang po ay titingin sa inyo at wala ng iba, tiyak at sigurado ang aming pagkapanalo. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: parang hindi napapractice, di ba, sa ibang iglesia. Mayroong mga sinasamba na rebulto, mga ganan. Bakit yung ito ay ang nakalagay sa 10 utos ng Diyos ay pangilin mo ang araw ng Sabat? Pero bakit sa Sunday nagsimba? Nag-search din ako. Natagpuan ko yung Adventist World Radio dahil naghahanap din talaga ako ng kaalaman tungkol sa katotohanan. At during that time ay medyo may pinagdaan ako sa buhay. Kasi una-una, nawalan din ako ng trabaho. Si Mrs. dahil sa sakit din niya, nawalan din ng trabaho. So, sabi ko, paano tayo mabubuhay nito? So, naghanap ako ng paano ko makapag-connect sa Diyos. Sabi ko, kontakin natin sila. Since may pinagdaraanan tayo at gusto natin na mag-connect tayo sa Diyos, message natin sila, sabi ko, na at least matulungan tayo na sa ating hindi lang sa physical na problema, sa spiritual, mapalakas yung natin pakipag-ugnayan sa Diyos. Ayun, tama naman na may AWR pala at doon ako na tune in sa radio, sa sasakyan at doon na ganda dito yung AWR radio. Sabi ko, dito sa Seventh-day Adventist, parang napapractice nila yung 10 utos ng Diyos na sa pag-practice ng Sabat. Tsaka may pag-aaral tungkol sa Biblia, may Bible sharing, hindi lang sa pamumuhay lang na may pag-aaral talaga tungkol sa salita ng Diyos. Ayun, nag-decision kami na sabi ko sa kanya, ikaw ang bahala na mag-decision kung gusto mong magpa-bautismo sa Seventh-day Adventist. Kasi ako ay decidido na.
1: Ang katotohanang nahanap ni Arnulfo ay hindi lang nagpabago ng kanyang doktrina. Binago rin ito ang kanyang pagkatao. Ang dating madaling magalit at laging stressed sa mga problema, ngayon ay may self-control na.
0: Yung katotohanan ay hanapin nyo lang. Mas sumpungan nyo din yan. At mas maganda na lumapit tayo sa, i-guide tayo sa tamang daan ng katotohanan. Hindi tayo pababayaan at bibigyan tayo ng pag-asa sa ating buhay, lalo na sa may mga problema.
1: Mula sa pagiging sakristan ng tradisyon, si Arnulfo ay isa na ngayong saksi ng katotohanan. Dahil sa bawat pakikinig, natagpuan niya ang daan na nagdala sa kanya sa tunay na kapayapaan.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Magandang-magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid. No? Tayo po ngayon ay nandito sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. No? Binabati po natin ang ating po mga listeners dyan sa Alicia, sa Tirad View, sa Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Dipaculao at Baler. Siyempre, yung mga listeners po natin sa Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales, no? Bulacan, pati na rin sa Cavite, Laguna, Batangas at Mindoro. Yan. Binabati rin po natin yung mga nakikinig po dito sa Mega Manila. No? Kayo po ay nakikinig sa AWR 89.1. Kung kayo man ay nagbabiyahe, ingat-ingat po. Kung kayo man ay nakikinig habang kayo ay nakasakay sa LRT, sa bus, sa jeep, sa motor, no? Kayo po nawa ipagpalain ng ating Panginoon. Kung meron kayong gustong batiin, ay i-message lang po sa 0917-1742-777, pati na rin sa 0968-853-6607. Yan. So ano po ba ang mga karaniwang hinaing ng mga tao ngayon? Ito yung tanong nila. Ako ba ay pinagpala? Kayo po ba ay blessed? Yan. Paano kung masasabi na pinagpapala ako ng Diyos? Saan makakahanap ng pagpapala? At kanino galing ang pagpapala? Ano po ba ang iniisip natin tungkol sa mga pagpapala? No? Gusto ko muna magkwento. No? Iniisip natin na tayo po ba ay pinagpala? Alam niyo po, iniisip natin na ang mga tao ay pinagpala kapag sila po ay mayaman o kaya may magandang bahay, magandang lupa at maraming mga ari-arian. No? Yan po minsan ang nagiging mindset ng mga tao. Pero totoo po ba yung mindset? Alam niyo po, ako po ay nakasakay sa FX. Dati pa yung FX, di ba? Kung nakasakay na kayo ng FX, yung sa likod, ay merong apat na tao na doon sa likod nakaupo at nakikita niya kung sino yung mga nakasunod na mga sasakyan. No? Eh ako po ay umuwi mula Pasay po eh. Mula dito sa Pasay, papunta sa Bukawi. At sumakay po ako sa FX. Noong nandun na kami sa highway, no, papasok na kami sa NLEX, ay nakapila kami doon sa toll gate. No? At ako po ay napatingin doon sa kotse sa likod namin. Isang magandang kotse, kulay pula, no? At nandoon yung mag-asawa, guwapo yung driver, maganda yung katabi niya, asawa niya, at meron pong dalawang bata doon sa likod. Napaka-cute ng mga bata, no? Siguro mga 7 at saka 10 na mga bata. Lalaking babae. Eh doon sa kaharap ko po, nakaupo ako doon sa likod, meron akong nakaharap na isang, hindi naman ganun katanda, siguro mga 60 po siguro siya. No? At siya po ay nakatingin. Nakatingin din ako doon sa kotse. Siya ay nakatingin din doon sa nakasakay doon sa kotse. Pero iba yung reaksyon niya sa halip na siya po ay nakangiti, siya po ay nakasimangot. No? Nakasimangot na ganyan. At habang alam niyo po, tinitingnan ko siya,